Alas 8 sa isa po ng umaga. Sorry, may nagte-text na ano eh. The Seng. Nagpapaliwanag. Talagang ganyan. Paminsan-minsan, kayo ang bida. Paminsan-minsan, kayo ang kontrabida. Pinili ninyong maging Seng. Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report, Pilipinas. Live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DGRJ, 8 na AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalo sa ating lipunan. Po'y araw ng Martes, August 25, 2026. Interesting yung impeachment kahapon, kanya-kanyang interpretasyon. Pero gusto ko yung interpellation ni Senator Cheese, Presiding Officer Cheese. Pag si Presiding Officer Cheese ang nag-interpellate, maliwanag eh, naliliwanag yung mga issue. Kasama suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano.

0: Ako po si Ira Pangaliban, narito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Face-to-face classes suspendido sa ilang lugar ngayong araw ng Agosto 25. Situation briefing sa epekto ng Southwest Monsoon sa gitnang Luzon, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Travel tax, posibleng tuluyang tanggalin na ayon sa mga senador. Presyo ng diesel, gasolina, kerosina, tataas ngayong araw ng Agosto 25. Nationwide active shooter drills, sinuspindi muna, pinagpaliban ng Department of Education. Pero social media ban sa 13 anyos pababa, inihihirit na ng mga mambabatas at ng mga opisyal. Dahil sa isyu naman ng mga teacher at mga guro, Claire Castro, Amy Marcos, nagbangayan na naman! Lagi na lang silang nagbabangayan! Dating DepEd Disbursement Officer na stroke, hindi na dadalo sa impeachment trial muna! Irit na meeting ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Fake news, sabi ni Attorney Michael Poa. Mga Pinoy na babiyaheng China, binalaan sa hinigpitang visa rules. Pakikialam ng mga kano sa steel mill sa Misamis, binigo ng Philippine Army, Dax Avenido, makinig ka rito. Luxury sports car isinuko, sinuri ng Bureau of Customs. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at ihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian. Ngayong alas 8:00 na po ng umaga. Si Angel Loredaha may pasok sa Malolos, Bulacan ayon kay Mayor Christian Natividad today, August 25. Angel Loredaha, every Tuesday, choose to be happy. Lodi Kuya Ira, bukas Simbang Baklaran, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Ingat-ingat at baka mabasa ka na naman ang ulan, may sakit ka pa naman. Angel Loredaha, kape-kape, paring Mon Samson na Manila Bulletin. Tropang extra rice yan. Si Angel Loredaha, done like and share kay MRP at Kabandido. Salamat, salamat Angel Loredaha. Sabi niya, nga nga, sikap, di matutuloy ang BSKE ngayong 2026, ililipat sa 2027. Hindi pa sigurado. Pinikulasyon, good morning Sir Ira, good morning Rick. Angel Loredaha, susunod na RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Mamaya yan, pagkatapos ang ating morning report Pilipinas. Tapos mamaya, VP Sara Duterte impeachment trial. Ano naman, sabi ni Angel Loredaha. Ha? Sabi ni Angel Loredaha, happy birthday in heaven, Ninong Ray Pagsibigan. Today, August 25. Happy birthday in heaven! Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat Mark Mallorca. Ferdinand Enriquez, magandang Martes ng umaga po. Sir, good morning Ferdinand. Roxanne Costo, gandang umaga po Sir Ira Panganiban. Good morning Roxanne Costo. Si Rico Rasyon, bendalo talaga. Akala niya nasa kanyang TV show siya nang sabihan niya ng stupid. Si Witness, so gross, overboard, inappropriate, and unbecoming as a senator pa man din. Nagkakabukuhan na, di ba? Brother Joey Barbosa Dorian, nanonood. Good morning, brother. Hi, Ms. Samoya Bernante. Good morning, DGRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. Good morning, Sir Ira. Morning, MRP. Huwag naman magsalita ng stupid. Sakit yan. Paul yan. Nanonood si Paring Jet Reyes. Sabi niya, gandang umaga, parts, Ira. Sigurado ako, hindi ka stupid. Hehehehe. Ingat, Pard. Sana naman. Hindi ako stupid. Ninenervous ako eh. Diba? Baka ako nga yun eh. Baka nga ako yun eh. Diba? Mahirap na. Diba? Sana naman. Eh, hindi muna ako yun. Diba? O, baka ako yun eh. Sa ulat ng panahon, lumabas na sa bansa ang bagyong si Obet. O international code name Saudel. Ito ay meron ng 1,187 kilometro sa silangan, hilagang silangan na extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, patuloy ito nagtataglay ng lakas na hangin na 150 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso hanggang 175 km kada oras ang pagbugso. Kumikilos ang Obet o Saudel, Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 km kada oras. Isa pang tropical depression na tinatawag na Atsani ang binabantayan. May layo itong 1,760 km sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Ito'y nagtataglay ng lakas na hangin na 55 km kada oras at pagbugso na aabot sa 70 km kada oras. Bumabaybay ito pahilaga sa bilis na 30 km kada oras. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal ay magiging maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan, tulog at kidlat dahil pa din sa Southwest Monsoon. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan, tulog at kidlat lala ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan o tulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw sumikat kanina, alas 5.43 ng umaga, lulubog mamaya ang alas 6.13 ng gabi. Kalahating oras na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Standby Jojo Sikat, yung mga nag-aabang sa exchange rate natin. Nag-aabang na exchange rate. Ang halaga ng piso kontra sa dolyar ngayong araw, 61 pesos and 69 centavos. Hindi masyadong nagbago sa from yesterday, 61.70. So 61 pesos and 69 centavos today. Pag bumabaya ng below 61 pesos, magpalit na kayo. 'Di ba? Huwag niyo masyadong hinohoard kasi masyadong dynamic. Masyadong dynamic yung presyo ng piso sa dolyar. Kayo ang sasamaan loob pag inabutan kayo ng mababang presyo. Habang mababa, pagbaba, below 61 pesos, palit na! Takbuhin muna natin si Jojo Sikat nandun sa Senado. Yung Office of the Vice President Assistant Chief of Staff, si Lemuel Ortonio, sasalang ngayong araw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng prosecution. Nandun si Jojo Sikat. Jojo, good morning. Jojo, naka-mute ka. Hindi mo na naman makita kung saan bumili
1: yun. Okay, magandang umaga kasama nga ila, no? Dito nga sa 18th araw ngayon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, iaharap ng prosecution bilang pangalawang hostile witness si Lemuel Ortonio. Siya yung assistant chief of staff sa Office of the Vice President. Sa testimonya ng unang hostile witness ng prosecution na si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta, kasama niya sa pag-iingkaska ng mga cheque ng confidential funds ng OBP si Lemuel Ortonio. Si Edward Parda na naging Special Disbursing Officer ng Department of Education ang sana isasalang ng prosecution at pipigain ukol nga dito sa 112.5 million na naging confidential pa naman ng Department of Education, pero hospital umano dahil nga naiso kaya inuurong ng prosecution sa September 7 ang pagpapatawag dito. Ayon naman kay Attorney Reginald Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, posible ngayong araw o bukas ibababa ang pasya ng Impeachment Court tungkol dito sa pinuna na posibleng paglabag ng Vice President at ng mga abogado ng impeachment trial sa sub judice rule o pagbabawal na talakayin yung merito ng impeachment cases sa labas ng paglilitis. Maaari rin na ngayon o kaya bukas ibababa naman ang pasya ng mungkahi na baguhin yung schedule ng impeachment trial at ibalik ito sa hapon hanggang gabi. Samantala, para bukas, 19th na araw ng impeachment trial, sa hiling ng prosecution ay ipinasuprena ng impeachment court itong tatlong active at retired officers ng Armed Forces of the Philippines na sila Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bahaw na umano'y nagdelay na nakatanggap ng confidential funds mula sa DepEd noong 2023 nung kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Ako, si Jojo. Yes, kasama Ira.
0: hindi ba ninenervyos itong mga senador na ito na yung mga pinatatawag nilang mga military personnel masisira yung confidential fund program ng pamahalaan?
1: Kaya ang tanong kahapon ni presiding officer, ilan yung active at ilan yung hindi doon sa tatlong pinatawag ng prosecution? Prosecution na nagpatawag dyan na ang nag-request na suspenda kasi hindi naman pwede magpatawag ang impeachment court. Hiniling ito kaya sinuspenda. Pero tanong nga ni presiding officer kahapon, ilan ba retired dito at ilan ang hindi? Dalawa yung retired, dalawa yung active at isa yung retired. Siguro sa pagtatanong na yon, medyo naalangan din siguro si presiding officer kasi nga kung aktibo ito, yun nga yung baka malagay sa alanganin yung mga yung dapat na confidential, no, doon sa confidential fund. Pero siguro naman magaling naman ito si presiding officer Francis C. Escudero na kapag na medyo malalagay na sa alanganin, siguro ay agad naman itong mag-i-interpolate at aagapan kung ano yung malagay sa alanganin.
0: Inaano ko lang, may mga ongoing anti-insurgency operations ang pamahalaan. Isa sa mga naging, at alam natin to, binabalita natin ito nung araw, isa sa mga naging sentro ng patakaran ni Sara Duterte nung DepEd secretary siya was anti-insurgency sa loob ng mga paaralan. So, kung papakialaman nila yung mga confidential information na yan, yung confidential funds na yan, baka makompromise yung mga informante niya sa loob ng mga paaralan na nagtuturo ng mga teacher at mga principal na komunista na nagre-recruit ng mga child warriors, di ba?
1: Yan yung isa sa magiging problema, pero siguro naman yung ating presiding officer ay aagapan yan, ano? Kung maaaring umabot sa ganyan, tulad nga yung mga nagiging salita kahapon ni Ligutan na mga salita niya ng scam at yung salita niya ng inaagapan nyo ng presiding judge, no, na huwag gumamit ng mga ganong salita.
0: Alam mo, ito lang, ano, napansin ko lang sa prosecution. Hindi sa kung ano man ang bias natin, ano. Ako, alam mo naman taong bayan kung ano bias ko, di ba? Pero yun sa akin lang, and ako, pareho tayo, nag-cover na tayo ng court circuit. Nag-cover na tayo ng mga pagdinig sa korte. Yung ginagawa ng prosecution, sa ordinaryong korte, tinapo na sila sa labas ng korte ng judge nun, eh. Hindi sila papayagan ng judge na magbibitaw sila ng mga ganun salita.
1: Kaya nga eh, napakapalad nila dahil impeachment court ito, hindi masyadong mahigpit. Pero hindi kahit paano,
0: napakakapal nila. Napakapalad.
1: At agad naman na inaagapan ni presiding officer yung mga ganung payag, lalo yung kahapon na scam at saka yung salita na modus. Dahil dalawang ibig sabihin ng termino. Dalawa, kasi kahit sabihin mong Spain yun, may Greek word sa salita ng mga abogado, pero sa ordinaryong tao, dalawa ang terminong ibig sabihin nun, ng modus.
0: Napapansin ko lang ito si Ligutan, at saka itong si Kapunan, performative hearing ang ginagawa eh, di ba? Dinadaan nila sa performance. Kasi, to be honest, wala pa naman ako nakitang meron silang natumbok na kahit anong importante.
1: Kasi nga yung sa padayam namin.
0: Palagi silang hinaharang ni presiding officer eh. Diba? Sa gusto nilang puntahan.
1: Dahil nga doon sa panayam namin kay defense spokesperson attorney Michael Poa, sinabi nitong si Poa after nung impeachment trial, nagkaroon ng press conference. Sinabi ni Poa na wala naman daw na naging bago doon sa naging pahayag nitong si Acosta doon sa dalawang taong nakakaraan na pagdinig sa House. Kaya maiksi lang yung kanilang sinagawang cross-examination para lang ma-reiterate yung kahalagahan ng Joint Circular 1501 na hindi pinagbabawal na humingi ng advice o yung sa mga nakakaalam tulad ng security officers doon sa confidential fund.
0: Yes.
1: Yun yung kanilang idinidiin kahapon. Walang nagbabawal sa joint circular. Kaya ganun kaitsila ang ginawa nilang cross-examination dahil wala naman daw bago sa sinabi ni Acosta, sa sinabi rin niya noong na dalawang taon na nakakaraan sa House hearing.
0: Kaya napapansin ko nga, pagkatapos ng impeachment hearing, ang press conference ng defense, mga 10 to 15 minutes. Ang press conference ng prosecution, mga 45 minutes to 1 hour.
1: Diba? Dahil pagkatapos nga ng ano, tumatakbo din ako kagad sa defense eh. Saglit lang ang press con namin na lang defense pagka tinatakbo ko yung ano. At saka maingat ah. Maingat si Powa sa merito kasi hindi namin mapiga eh. Sabi naman namin eh, si La Chica ba, gagamitin nyo bang testigo? Dahil paulit-ulit na binamagit para malinawan. Sabi niya, hindi kami pwedeng magsalita kung ano yung aming...
0: magaling!
1: Oo. Hindi katulad dito, napapakanta yung kabila eh. Ito talaga hindi. Hindi namin mapiga. Oo, yung kung ano yung kanilang... tapos yung tinanong namin, hindi rin nagsasalita ang prosecution ako ni Chalachike. Siyempre, may mga game plan sila. Yeah. Sabi niya. At may mga game plan din naman kami, sabi ni Defense. Kaya maingat, hindi mo maano kung ano yung mga hakbang na gustong gawin ng defense. Kasi nga, kahit anong piga mo, hindi
0: nagsasalita. Hindi ko lang maintindihan ng ano, ang prosecution. Palagi nilang pinupukpok. Dapat ipagtanggol ni Sara Duterte. Di ba dapat sila ang dapat magpatunay kasi sila nag-aakusa? Hindi nila pwedeng pilitin ang inaakusahan nila na magsalita, di ba? I mean, basic right. The right to remain silent. Patunayan mo ang akusasyon mo, di ba?
1: Kaya nga.
0: Ngingiti lang ako sa'yo, di ba?
1: Ayun. Antayin natin mamaya, no? Yung pangalawang hostile witness, kung ano naman, kung may pago ba, o kung ano rin yung sinabi sa House na hearing. Ayun, yun ang kaganapan. At mayamayang alas 10, ayun na, simula na naman ulit. Itong ikalabing walo na, impeachment trial ng paglilitis kay Sara Duterte. Ako naman si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ. Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Ay, Joe! Isa lang, may
1: yes, share. Yes.
0: Yung mga opposition senators, kahapon hindi ko na pagkikita eh. Maglilitawan ba today?
1: Mga opposition senators?
0: Minority.
1: Nando doon. Lumalabas-labas lang kasi minsan. Yan nga yung sinita sa kanila ng ilan natin mga kasamahan na... Bakit daw, baka pwede daw kasi yung iba, minsan di pumapasok, yung iba lumalabas. Baka daw pwedeng sa ganun eh, mababaan daw yung bilang ng 16. Sabi doon ni Attorney Reginald Tonggol, pinapayagan naman yon sa impeachment court. Basta nakapag-attendance ka, kung lumabas ka, basta andyan ka lang sa premises. Kasi senador pa rin naman sila, meron silang mga ibang tungkulin na hinaharap minsan, may kausap. Kaya hindi naman to katulad ng korte. Ganun din kasi ito ay impeachment court. Kaya yun, hindi rin nakalusot yung mga gustong pumiga sa ganang tanong.
0: Sige, salamat siya. Thank you.
1: Okay, back to you kasama nga Ira.
0: Uy, sorry. Si Jojo Sikat. Mula sa Senado! Si Julio M. 30, magandang umaga sa lahat. Si Menchi May pala. Morning watching Sir Ira P. Good morning, Menchi. Julio M. 30, magandang umaga sa lahat. Nakapagkape na nga ulit. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Jet Reyes, hindi ikaw yun. Hindi ako yung stupid, ha? Promise, ha? Nagdeklara ang ilang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong Martes, August 25, dahil sa epekto ng masamang panahon. Ang mga lugar na may class suspension, ABRA, lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, lilipat sa alternative delivery mode. Makabebe, Pampanga, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, alternative delivery mode, mula August 24, kahapon, hanggang August 26, bukas. Mangaldan, Pangasinan, preschool hanggang high school sa pampubliko at pribadong paaralan, lilipat sa alternative delivery mode. Hagonoy, Bulacan, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. San Miguel, Bulacan, preschool hanggang high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Pinapayuhan ng mga pag-aaral, magulang at mag-guro na bantayan ang mga opisyal na anunsyo ng kanilang LGU at paaralan para sa mga posibleng pagbabago o karagdagang suspensyon. Pinaunahan naman ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang situation briefing sa mga epekto ng enhanced Southwest monsoon sa Central Luzon, kung saan tinalakay ang lawak ng pagbaha, pinsala at kalagayan ng mga pamilya na apektuhan sa rehiyon. Tinalakay rin ang mga short-term, medium-term at long-term na solusyon upang matuunan ang pagbaha sa rehiyon, kabilang sa mga short at medium-term na mga hakbang ay ang dredging at declogging ng mga daluyan ng tubig, pagtatayo ng mga floodgates at pumping stations at sabo dam. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na koordinasyon ng national at local governments upang mapabilis ang pagtugon at matugunan ng paulit-ulit na pagbaha sa Central Luzon. Oh! Magpapakarga ba kayo ng gasolina ngayong araw, oh, Rudo? Eto na! Eto na po! Asahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo simula Martes ngayong araw, Agosto 25. Inaasahang dagdag pasanin sa mga motorista at iba pang gumagamit ng langis. Ayon sa Department of Energy, pinakamalaki ang magiging dagdag presyo sa diesel na abot sa 2 pesos and 31 centimos kada litro. 2 pesos and 31 centavos increase per liter sa diesel. Tataas naman na hanggang 1 peso and 8 centavos kada litro ang gasolina, habang 95 centavos naman kada litro ang dagdag sa kerosina. Ulitin natin, 2 pesos and 31 centavos per liter sa diesel, 1 peso and 8 centavos per liter sa gasolina, 95 centavos per liter naman sa kerosina. Sinabi ng Department of Energy sa media briefing na ipatutupad ng mga lokal na retailer ang langis ang naturang price adjustment simula August 25. Sa kabila ng inaasahang pagtaas, tiniyak ng ahensya na may sapat pa ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Batay sa datos ng Department of Energy, may fuel inventory ang Pilipinas katumbas ng 47.22 days na supply. Nauna nang sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias na patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ay may kaugnayan pa rin sa nagpapatuloy na gera sa Middle East, isang pangunahing rehiyon na gumagawa at susuplay ng langis sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, posibleng maramdaman ng mga motorista ang dagdag gasto sa kanilang biyahe, habang maaari rin ito magkaroon ng epekto sa presyo ng produktong ng transportasyon at iba pang produktong nakadepende sa petrolyo. Si Leti Frias, good day, Sir Ira, ask ko lang po, tuloy-tuloy na po ba ang 10 cent increase ng SSS pensioner at doble na daw ang 13th month? Thanks po, God bless your program always. Hindi ako sigurado dyan, ha? Mamaya, alamin ko, hahanap lang ako ng mga magko-confirm, ha? Ha? Pasensya ka na. Si Jola Torre, good morning, Sir Ira. Si Jet Reyes, nanonood. Si Piotr Nikilevich Rasputin, good umaga, Boss Idol Ira, president and accountant kahit late. Okay yan. At si Tatay Strauss Fernandez, mayong buntag by Ira. Pag hindi pala ako happy sa mga sagot ng witness, ibig sabihin, wala silang common sense. Pagbabalik ang Morning Report Pilipinas, pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday on Radyo Bandido TV. Seen on channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: A las 8.34 na po ng umaga. At babalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8 na AM Radyo Bandido. Huwag po ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ, 8 na AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8 na AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. O, teka. Unahin natin to. Importante to eh. Importante to. Pero talo ko na to si Chona. Ako may pangano eh. Diba? Mga health facilities sa Caloocan City at Taguig i-inspeksyon o i-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano yan, Chona? May pangano ako. Pumayat na ako. Ah, paano yan?
1: Pwede ba yun? Maga. Puno ang schedule ngayong araw ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Unang tutunguhin ng Pangulo ang MB1 Enterprises Incorporated sa Susano Road sa Diparo, Novaliches sa Caloocan City. I-inspeksyonan ng Pangulo ang e-mobility readiness through the Department of Science and Technology Programs. Pagkatapos nito ay magtutungo naman ang Pangulo sa St. Luke's Medical Center sa Global City sa Taguig. Ito yung kung saan ka nagpapa-hospital, yung mga mayayaman. Para alamin naman yung implementasyon ng PhilHealth Benefit Packages and Policies. So pupunta niya yun sa BGC. At mamayang hapon ay balik sa Malacañang si Pangulong Marcos para sa courtesy call ni Gwyneth Dorado.
0: Ay, yung, kilala ko yan. Pinapanood ko yan.
1: Sino to?
0: Yan yung K-pop singer. Nanalo yan sa South Korea version ng American Idol.
1: Ayun.
0: Well, second. Dapat nag-champion siya. Kaya lang siyempre, Korean Idol eh. So, yung Koreanong binoto nila. Pero, alam ko yan! Gulat ka, no? Marunong ako yan, ano?
1: Kasi lahat ng MPC nagtatanungan sino to.
0: Alam ko yan! May mga pelikula yan. May mga Korean K-novela na yung mga kanta niya ang ginagamit na theme song.
1: Oh, kilalang.
0: The Princess. Yan, meron yan.
1: Hindi ko kilala mga K-pop na yan eh.
0: yan ang resulta ng hindi ka pinalalabas ng doktor mo sa bahay.
1: Yun. Kung ano-anong napapanood.
0: No.
1: Tapos mamayang hapon, merong reopening ng Coconut Palace. Ito ay hindi na pupunta doon si Pangulong Marcos at si First Lady Marcos. Pero ito yung para sa ASEAN ito yung preparations ng Pilipinas para sa hosting sa darating na November. Mm. So, hindi darating ang Pangulo, baka mamaya mag-expect doon yung tao. Ito yung media center ng para sa ASEAN Summit. So, yan yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos. At mamaya ay mayroong palace press briefing si Undersecretary Claire Castro.
0: Yun. Gusto ko lang malaman, kung alam na ng Malacañang, yung nangyari sa Misamis, na may isang tropa ng mga Amerikanong sundalo ang nagtangkang pumasok sa isang steel mill para mag-inspeksyon daw ng walang clearance. Hinarang ng Philippine Army. To credit the Philippine Army, nag-respond din naman at hinarang yung mga kagawad ng US military na nagtatangka daw mag-inspeksyon ng mga pabrika ng bakal dun sa Misamis. Parang may problema ako doon eh. Ang ginagawa ng US Armed Forces, nag-i-inspeksyon ng Philippine facilities sa loob ng Philippine soil.
1: Bakit inspeksyon? Mamaya tugon dyan ang palasyo ng Malacañang.
0: Oo, baka meron, di ba? Kasi may sinabi na ang US Embassy na nag-i-inspeksyon lang daw sila doon sa joint military. Kaya lang, civilian... civilian facility yung ini-inspeksyon, joint military yung ini-excuse ng US Embassy, di ba? Parang something wrong, sabi nga nila, di ba? Something wrong.
1: Diba? Abangan natin kung anong magiging tugon ng Palasyo ng Malacañang sa issue na yan.
0: Di ba? Yun lang. Tapos kung magpapa-hospital ka, tandaan mo, pag senior citizen ka, 30% ka agad ang tanggal sa gastos mo sa hospital. Hindi ka pa, malayo ka pa, bata ka pa eh. Malayo ka pa, di ba?
1: 13 years pa bago 13.
0: Maabot. 13 years pa?
1: Oo. Bago maabot.
0: 35 ka lang?
1: Na nalo ko na ang mas ah.
0: Nagulo yung mat ko doon ah.
1: Bago ko ma-apt ang dual citizen na yan.
0: Tsaka na yung dual citizen, sige. Baka lumitaw ako dyan mamaya, pinayagan ako ng doktor kung lumabas ako today. Kahapon sana eh, kaya lang sumahan naman yung ulan eh.
1: Mamaya, mamaya para may makarating ka sa Palace Press Briefing.
0: Oo nga, itatanong ko nga yung mga Amerikano. Yung mga Amerikano, yan na naman eh. Humihirit na naman ako ano-ano eh. Hindi ko na naman gusto eh.
1: Ayun.
0: Baka maabutan ko yung Palace Press Briefing. Salamat, Shauna.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Shauna Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Shauna Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Tirikurasyon, Sir Ira, you're not stupid, but you are sensible and logical. Salamat naman. Diba? Salamat naman at hindi ako yun. Tirikurasyon, di ba ibinigay na ang second tranche ng 10% increase sa SSS last June? Oh, alam ko. Yeah. Thank you, thank you. Si Jet Reyes, Diyos ko, taas na naman ang presyo ng krudo. Saan ba napupunta ang tax sa krudo na ayaw tanggalin para gumaan ang gastos ng sambayanan? Baka napupunta lang yan sa 25 million peso per day sa impeachment trial. Pinagpaliban ng Department of Education ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents nito sa hina masamang panahon at kanselasyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ang pagsasanay na ini-schedule ngayong araw sa halip ay isasagawa sa unang linggo ng September 2026. Sinabi pa ng DepEd na suspensyon ay magbibigay din sa departamento ng karagdagang oras upang matiyak na aktibidad ay ganap na nakaayon kasama ang rekomendasyon ng panahon na disaster preparedness, child protection at social support experts. Tiniyak din ito sa publiko na ang rescheduled activity ay mananatiling age-appropriate at trauma-informed, nakatutok sa pangunahing protective actions, communication, coordination, accountability at recovery. Sinabihan naman ang mga eskwelahan na iwasan ng ang hyper-realistic o graphic simulation sa maaaring magdulot ng hindi kinakailangan pangamba o distress. Sa kabilang dako, inatasan naman ang mga DepEd Regional Directors sa makipag-ugnayan sa Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at iba pa kaugnay ng mga katapat. Nanawagan naman si Agusan del Norte, Lone District Representative Del Corvera sa pagbuo ng isang government task force upang tugunan ang tumitinding banta ng karahasan sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay Corvera, ipinakita ng mga nakaraang insidente sa Tacloban City at Zamboanga City na hindi na kayang tugunan ng Department of Education lamang ang problema. Sinabi niyang maraming dahilan ng school violence at hindi lamang ito nauugnay sa online games, bullying o radikalisasyon na pabilang din dito ang mausapin ng seguridad, mental health at disiplina ng mga estudyante. Dahil dito ay minungkahi ni Corvera ang pagbuo ng task force na pangungunahan ng DepEd at bubuoin kasama ang Philippine National Police, Department of Health at Department of Interior and Local Government. Layunin ng task force na gumawa ng mahakbang upang maiwasan ang mga pagkakataong magkaroon ng karahasan sa mga paaralan at patiyak ang mas ligtas na learning environment. Hinimok niya ang gobyerno na kumilos agad dahil kung walang mabilis at konkretong aksyon, may posibilidad na magkaroon muli ng panibagong trahedya. Lumikha naman ang panukala ang kamera na magpapataw ng total social media at online gaming platform ban sa mga bata edad 13 at pababa habang magkakaroon naman ng regulasyon sa paggamit ng social media sa mga kabataan edad 14 hanggang 17 anyos. Ang pahayag na ito ni Pasig Representative Roman Romulo, House Committee on Basic Education and Culture Chairman, ay kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Zamboanga City sangkot ang estudyante. Ayon ni Romulo, ang social media platforms at online gaming platforms ay dapat na may opisina sa Pilipinas bago payagang ma-access ang Filipino customers. Yun! Plano rin ng Kongreso na magtayo ng classification board para sa online gaming platforms na magmo-monitor sa online games para sa mga batang manlalaro. Planong matapos ng Committee on Welfare of Children ang pagdinig sa ikalawang linggo ng Setyembre. Mami Dang, question. Noong nakaupo ba si BP sa DepEd, may mga karahasang ganyan na nabalita o na nangyari? Pero minor bullyings at saka hazings. Hindi ganito kalala. Muli na naman nagbanggaan si PCO Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro at Senator Aimee Marcos sa pagkakataong ito kasi binira ni Aimee Marcos sa kanyang video statement na kisaw-saw at sumama sa backlash sa naunang pahayag ni Castro ukol sa mga guro at moralidad. Sa nakalipas sa linggo, naging maingay ang social media sa naging pahayag ni Castro kung saan sinabi niya kasi na may ilang guro ang hindi magandang ehemplo sa kanilang mga estudyante. Kagad naman nilinaw ni Castro ang issue, anya hindi niya sinisisi ang mga guro kaya't hindi niya magawang humingi ng paumanhin o mag-sorry sa nasabing insidente. Lumalabas naman ang gusto ni Aimee Marcos sa pag-usapan ng nasabing bagay sa video na nakapost sa kanyang social media page. Sa isang kalatas, sinabi ni Castro na dapat nang pinanood muna ni Aimee Marcos ang buong press conference upang makakuha ng buong konteksto sa kanyang tinabi. Sinabi ni Castro na pahayag ni Aimee Marcos sa hindi angkop para sa isang senador. Sa kabilang dako, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbanggaan at nagpalita ng maanghang na salita sina Castro at Aimee Marcos. Problema yan na Yusek Claire. Kasi gumigit na ka sa pamilya. Alam mo naman ang pamilya, nagkakaayos yan eh. Ikaw eh, outsider ka eh. Bandang huli ko pa masama niyan. Sa balita sa impeachment, umiling si dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda na hindi muna dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula August 24 hanggang 26 matapos umano siyang ma-stroke. Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na nakatanggap ang korte ng liham at medical certificate mula sa abogado ni Fajarda. Batay umano sa mga dokumento, isinugod sa intensive care unit si Fajarda para sa obserbasyon kaya sa stroke sa ibabang likuran bahagi ng utak na ilipat ang umano siya sa regular na silid. Hindi pa kagad pinagbigyan ng impeachment court ng kahilingan. Inatasan ni Escudero ang pinuno ng Senate Medical and Dental Bureau na suriin si Fajarda, beripikahin ng kanyang mga doktor ang medical findings at magsumite ng ulat sa korte. Nauna nang pinatawag si Fajarda upang tumistigo kaugnay ng Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano yung maling paggamit ng confidential funds ng Vice President at DepEd. Humiling naman si House Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jervy Luistro ng certified true copy ng medical certificate. Hiniling din niyang pansamantala itakda sa September 7 ang pagharap ni Fajarda bilang testigo ng prosecution. Itinala ng impeachment court ang kahilingan ni Luistro. Talagang no? Ayaw niyo pang maniwala . Kasi gawain yun. Sinabi nilang nung witness, may sakit ako! Ang sagot ninyo, hindi ako naniniwala. Baka ginagaya mo kami. Pag makukulong, meron ng neck brace at saka wheelchair . Pag ikukulong na. Tapos hospital detention na, di ba? Sabi ni Rick Corazon, kaya pala sinibak si former Health Secretary Brix Pujalte dahil hindi pumirma sa 2.3 billion TB medicine. Natiwira niya, bakit ako pipirma? Mamaya walang totoong gamot. So biktima lang o sinisiraan lang pala maging masama para maging masama sa publiko. Biktima ng pharma, ng sindikato sa pharma sa Pilipinas. May alam ako sa totoong kwento, kaya lang hindi pwede ibalita. Itinanggi naman ni Attorney Michael Poa at kapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na ulat na nais nito makipagpulong ng privado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Fake news ang tugon ni Poa nang tanungin sa isang ambush interview sa gitna ng impeachment trial kahapon. Hindi na nagbigay pa si Poa ng detalye tungkol sa pinagmulan ng ulat o kung may iba pang plano ang pakikipag-ugnayan ang Vice Presidente kay Marcos. Nauna na sinabi ng Malacanang na wala itong impormasyon na makapagpapatunay na sa iniulat na kahilingan ni Duterte para sa isang pribadong pagpupulong sa Pangulo. Ginawa ni Poa ang paglilinaw habang nagpapatuloy sa Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Duterte. O, sa mga biyahero, ito na. Sinabi ni House Committee on Tourism Chairman Alejandro Jesus Madrona na magiging abot-kaya para sa maraming Pilipino ang pagbiyahe sa ibang bansa kung tuluyang aalisin ang travel tax. Ito ay matapos ipahayag ni Senate President Sherwin Cachalian na target ng Senado na may pasang ngayong taon ang panukalang batas para alisin ang travel tax. Ayon kay Madrona, magandang balita ito para sa milyong-milyong Pilipino na nag-iipon upang makapagbakasyon abroad o makabisita sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Sa kasalukuyan ay 1,620 pesos ang travel tax para sa economy of business class passengers, sa habang 2,000 pesos and 700 centavos, habang 2,700 pesos naman para sa first class travelers. Ayon sa datos ng tourism, nasa 7.6 million Pilipino nagbabiyahe sa ibang bansa noong 2025. Laki ng travel tax, ano? Naipasara ng Kamara sa third and final reading House Bill number 8464 o panukalang nag-aalis ng travel tax na ipadala na ito sa Senado kinabukasan. Andale. Ipasok ko na ito. Baka makalimutan ko pa ito. Nahirap na. Comprehensive Tuberculosis Elimination Act inisponsor na sa plenaryo sa Senado. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Inisponsoran ni Senadora Risa Ontiveros ang Comprehensive Tuberculosis Elimination Act, isang panukalang naglalayong palakasin ang tugon ng bansa sa tuberculosis o TB sa pamamagitan ng mas mahusay na prevention, diagnosis, treatment at social protection. Sa plenary session, sinabi ni Ontiveros na patuloy na naharap ang Pilipinas sa mataas na TB burden. Tinatayang 724,000 na Pilipino ang nagkakasakit ng TB noong 2024, kabilang dito yung tinatayang 28,000 kaso ng multidrug o rifampicin-resistant TB. Ayon kay Ontiveros, layo ng panukala na tugunan ang mga agwat sa TB screening, testing, diagnosis at treatment, habang pinapalakas din ang serbisyo para sa drug-resistant TB, mga bata at kabataan at iba pang underserved na komunidad. Nakasaad din sa panukala ang measurable na target sa ilalim ng pinapatibay na National Tuberculosis Elimination Plan, Minimum TB Service Package, mas pinalawak na case finding sa antas ng komunidad at mas pinahusay na diagnostic at laboratory network.
3: 30% increase from the previous year. But only around 1.37 million presumptive TB patients were tested, equivalent to 75% of the testing target. So, the challenge is clear. Hindi sapat na ma-screen, kailangan ma-test. Hindi sapat na ma-test, kailangan ma-diagnose. At hindi sapat na ma-diagnose, kailangan magamot at matapos ang gamutan.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Labi ko naman ang pagtatangka ng ilang sundalong Amerikano na pumasok sa isang pabrika sa Misamis Oriental upang magsagawa ng sariling investigasyon matapos pumalag ang ilang mga miyembro ng Philippine Army. Sa police blotter ng Tagaloan Municipal Police Station, Misamis Oriental, nangyaring insidente pasado alas 11 ng umaga noong Agosto 19 sa loob ng Fibidec Industrial Estate, Barangay Nabulod, Baluarte, batay sa pahayag ng gwardiya ng Philippine Sangia Steel Corporation sa lokal na pulisya. Sa ulat, bigla ang dumating sa compound ng kumpanya mga Amerikano na nakasibilyan lula ng ilang kulay puting kasama umano ang ilang opisyal ng Fibidec. Nagpakilala umano ang grupo bilang miyembro ng U.S. Armed Forces na gusto magsagawa ng inspeksyon sa nasabing pabrika. Ayon pa sa ulat, ang biglaang pagdating at panghimasok ng mga sundalong Amerikano ay nagdulot ng pangamba sa mga empleyado at opisyal ng Sangia Steel. Hinarang at hindi naman pinayagan ng mga nakatalagang miyembro ng Philippine Army ang mga sundalong Amerikano na makapasok sa loob ng kumpanya dahil sa kawalan ng permiso mula sa mga otoridad. Ang biglaang pagdating ng mga sundalong Amerikano sa Sangia Steel, ang unang naitalang direktang panghihimasok ng Estados Unidos sa isang pangloob na usapin sa Pilipinas sa kasalukuyan. Noong May 6, 15, pinangunahan ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang pagsalakay sa Sangia Steel, isang Chinese-owned company sa bintang na inaabuso ang mga empleyadong Pilipino. Gumagawa rin umano ang pabrika ng mga substandard at umano ay radioactive na mga produkto na walang permiso mula sa gobyerno. Umabot sa 70 empleyado at opisyal na mga Chinese nationals ang dinampot, kinasuhan at ipinakulong ni Chodoro dahil sa mga umano'y paglabag sa batas ng Pilipinas, kasama na umano'y pagiging undocumented alien sa mga ito. Pari namang itinanggi ng San GST ng mga akusasyon habang ibinasura ng Department of Justice ang mga reklamo dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Wala pa lang sa investigasyon naman ng Chinese Embassy, pinili to paumano ng grupo ni Chodoro na magsuot ng mga protective gear sa ilang mga Chino at saka kinuna ng litrato upang palabasin sa media na highly toxic ang mga produkto ng kumpanya. Ganyan din ang ginawa doon sa Mighty Steel. Ha? Di ko alam, may ginagawa itong mga Amerikano at saka itong grupo ni Gibo. Ha? Bilib na bilib pa naman ako dito kay Gibo. Anong nangyayari dito kay Gibo? Talagang Basta. Sabi ni Jet Reyes lang yan, na stroke nga eh. Pag may nangyari kay Paharda during the Q&A, sasagutin ba nila ang CC? Matter of life and death yan. Kailangan pa ba i-memorize yun? Alam mo naman yung mga yun, di ba? Magagaling. Sana sa kaparehong issue, nag-issue ng pahayag ang US Embassy noong Linggo kaugnay sa presensya ng military personnel sa San Gia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon sa embahada, bahagi ng Joint US-Philippine Planning para sa Balikatan 2027, isang grupo ng US Military at Armed Forces of the Philippines personnel ang dumating sa San Gia facility sa pakikipagkoordinasyon sa FIDIVEC Industrial Authority para tignan ang potensyal para gamitin ito sa isang bilateral military exercise. Ang pagbisita ay bahagi umano ng routine plan at ang pasilidad ay naabisuhan ng mga requirement na kailangan matugunan bago pumasok. Sinabi pa ng US Embassy na ang site visit ay bahagi ng routine planning efforts ng ipaalam ang facility access requirements. Ang US team ay gumalaw sa kabilang sa bahagi ng site visit kasama sa plano. Hindi nagpilit ang American personnel na pumasok nang sila ipigilan. Ay dinagdag pa ng US Embassy na kinukuha nila oportunidad na ito na ipaigtingin o igiit ang kanilang ironclad alliance sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ginamit na naman yun eh, no? Ginamit na naman nung araw, ginamit din yun eh. May US base sila, yun din ang ginagamit eh. Pagka yung EDCA, yun din ang ginagamit, di ba? Yun, yun nung nagtangka sila, yan naman ang ginagamit nila. Ironclad, you know the term? Ironclad alliance between the United States and the Philippines. Sige nga, kung ironclad, tanggalin niyo yung 20% tariff. Tapos lahat ng ine-export namin ang kati ng Amerika. Tapos lakihan niyo yung trade natin. From the current ilan magkano ang trade natin? Walang $1 billion eh. The current less than $1 billion, gawin nyo ang pagkakalevel ng ng Malaysia na kaaway ninyo sa mga $3 billion mahigit. Sige nga, mauna na ako. Malakas-lakas ako today. Mauna na ako. Susunod sa akin, Angel Almonte. RJ Patrol. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang 9 na umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang. Roxanne Costo, Ironclad, tapos ang hirap pag-apply na US visa. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, sports. Keep cool, stay focused on sports lang. Ulit ko na. I love you all. Peace. Bye-bye na muna ako. I will see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: kilohertz on AM, Radyo Bandido TV. Gusto kayo mga ka-RJ Patrol on a Tuesday, August 25, 2026. How are you? Kung ako tatanungin po ninyo ay medyo very sad day for me. A big brother in martial arts just passed away this morning. Sincerest condolences to the bereaved family of Sensei Buanerges Reyes dyan sa Davao City. Sensei Buani Reyes. Nag-birthday lang siya noong August 11. Nag-75 years old po siya noong August 11. Died in the peaceful embrace of the Lord this morning. And sa amin pong mga martial artist, he's my big brother. At one time, nung ako'y nasa White Belt Division pa po ako, nakapagturo siya sa akin. Opo. Pero ako yung naging younger brother achiever in the field of martial arts. Naging soar ako to be champion. Anyway, sa buong pamilya ng pamilya ni Sensei Buani Reyes, ang kanyang Sanskrit name sa martial arts ay Eagle. The Eagle has already stopped soaring high. Now, this time, on another journey. Rest in peace, Sensei Buani Reyes. Musta kayo? Oh, may kabayo. Sanskrit ko pa. Yung title ko rin po kasi ay may hawig sa kabayo. Kung si Sensei Reyes ay eagle, ako po ay unicorn. The white horse, horned horse. The unicorn. Ilan-ilan na lang po kami sa sirkulo ng mga first generation sa Davao Karate Club. Ako ngayon ang as the second man from the Grandmaster. Then andyan si Dragon, Sensei Dragon sa Hingoog City. Sensei Osias Antonio is now 74 years old. Me, 73. In God's grace. At mayroon pa akong younger brother, Sensei King Cobra. Now, nung August 22, just turned 72 years old. Then comes the Sheehans. Oh, siyempre, mga Sheehan na po yung kasunod nun. Second generation. Yan, andyan ang Sheehan Mark Senohas and Sheehan Mars Senohas. Our great grandmaster is none other than Grandmaster Martin Apistar Senohas. My report, panukalang 5 taong termino para sa barangay at SK officials kagad na isusumite sa plenaryo ng Senado. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat.
1: Matapos na unang pagdinigga ng Senado, inaprubana ng Senate Subcommittee on Local Government ang panukalang batas na naglalayong iurong ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakatakda sa November 2 at naglalayong din ang 5 taon ng termino ng barangay at SK official. Si Maranbi nitong si Senador Francis Jesus Cadero na chairman ng komite na sa loob ng linggong ito isusumiti niya sa plenaryo ang committee report para kagad na itong mapagdebate.

0: handa bilang nagsusulong ng panukala o ng Senate Bill number 2387, ipinaliwanag ni Escudero na hindi lang Tito hangad na palawigin o gawing mas mahaba na 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon ng panunungkulan ng barangay at SK official. Layunin aniya rito na isaayos sa pagdaraos ng kambal na eleksyon para hindi na maulit ang cycle na paulit-ulit na pagsususpinde rito ng Kongreso at para rin maiwasan ang pag-overlap o pagsabay nito sa national at local election sa loob ng 1 taon na. Sa pagdinig nga ay sumuporta ang liderato ng Liga ng Mga Barangay at SK National Federation sa panukala na gawing 5 taon ng termino ng barangay at SK official para raw sa continuity ng kanilang mga programa, habang tumututo naman ang ilang grupo gaya ng Paris Pastoral Council for Responsive Voting o PPRCB. Umaasa naman itong si COMELEC Chairman George Garcia na magdedesisyon dito sa lalong madaling panahon ng Kongreso dahil nakatakda na sa Setyembre ang filing ng Certificate of Candidacy para nga sa barangay at SK election. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat, sa iyong report. Hindi pa ho final ang pagsasabatas ng pagkakansila ngayong November 2, supposed to be ang barangay ang SK elections this year. Ano po? Doon sa panukalang batas ay pinapanukala na idaos na ito by 2028. November 2028. Wala pa pong final passing of the law. Then, wait po tayo, samantalang ang COMELEC ay nagpapatuloy na yung preparasyon para sa nasabing Barangayan SK elections. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Ma'am Ina Gray. Good morning, Angelo Redaha. Every Tuesday, choose to be happy. Tukayo, bukas, Simbang Baklaran, Makulimlim sa Malolos, Bulacan. Thank you, Angelo Redaha. May pasok sa Malolos, Source Mayor Christian Natividad, today, August 25. Thank you, Angelo Redaha. Susunod na, Johnny Gomez Live, sabi ni Angelo Redaha. Thank you, Angelo Redaha, for your support. Ma'am Ina Gray, thank you for your support sa RJ Patrol. Stupid! That's a vexation to the spirit. Sino ba yung mahilig magsalita ng mga pagmumura? Mayroon bang bitterness sa isang taong mahilig magmura? Minsan nga, imbita tayo ng psychologist dito. Sa bugso ng ating, kuminsan, spur of the moment, biglang tayong nagkakaroon ng pagbugso ng emosyon. Kuminsan po, guilty rin po ako dyan. Kuminsan, lumalabas yung hindi magandang mga salita sa ating mga bibig. Pero sabi po ng Biblia, iwasan natin. Iwasan natin maging tanga. Dahil po, ang Tagalog ng stupid ay tanga. Pag ikaw ay tinawag na stupid, tanga ka. Diba? Pero kapag ikaw nagsabi na yung kapwa mo ay stupid, manalamin ka, baka ikaw yun. Ikaw yun. So, mahirap. Huwag natin masyadong, alam po ninyo, parang kabayo po yung dila eh. Kailangan may renda po. Diba, nirerendahan natin ang ating dila. Lalo pag isang pagmumura ay gagawin mo sa isang napakalawak na o malaking public forum, nationwide television, at ang buong mundo ay nanonood sa iyo. Hindi ka ba nag-iisip? Sino ba pinatutungkulan natin sa pagbabanggit ng stupid? Sino ba original na nagsabi ng stupid sa publiko? Guilty rin dyan si dating Pangulong Tatay Digong Rodrigo Duterte. Pero itong pinakahuli, eh, yung medyo parang ano na lang sa kanya eh, parang mani. Maning-mani sa kanya magmura kasi parang in-establish nila yung personality, yung character nila sa publiko na ganoon sila. Kung magmura ay parang wala lang. Napakadaling magmura. Anyway, sa mga report, Philippine Coast Guard responde sa paglubog ng tugboat sa Zambales. 10 manggagawa ligtas na nasagip. Report ng DCRG reporter Romel Madrigal. Romel.
2: Ligtas na nasagip ang 10 manggagawa matapos lumubog ang isang tugboat sa karagatan sakop ng Butolan, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, unti-unting kumiling sa kanang bahagi ang MTAG SL Swal 1 habang hinihila ito palabas mula sa lugar kung saan ito sumadsad. Ilang sandali pa, tuluyan itong lumubog sa tinatayang 24 na metrong lalim ng karagatan. Agad na tumalon sa dagat ang 10 manggagawang sakay at lahat ay ligtas na nasagip at nasa maayos na kalagayan. Karga umano ng tugboat ang tinatayang 15,000 litro ng diesel. Dahilan upang agad na magsagawa ng monitoring ang PCG para sa posibleng oil spill. Batay sa unang imbestigasyon, posibleng tumama ang tugboat sa nakalubog na metal debris habang nakadagdag din umano ang malakas na alon at maalong kondisyon ng dagat sa tuluyang pagtagilid nito. Patuloy pang iniimbestigahan at mahigpit na binabantayan ng PCG ang karagatan upang matiyak na walang pagtagas ng langis. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Wait lang po tayo at mag-update sa akin yung pamilya ni Sensei Buani Reyes para sa detalye ng burol at lamay ng kanyang yumaong katawan. What did the Bible say about irresponsible tongue? The tongue holds immense power for both life and destruction. Di po ba? Alam po niyo, mas masakit pakinggan yung, parang ano ang tawag dyan, yung physical bullying or physical pain inflicted. Madaling ano eh, maghilom eh. Pero yung emotional, yung pain, matagal mawala. Yung atin dila kasi, aminin natin, lahat yata tayo, halos lahat, bihirang-bihira, walang perpekto sa mundo, hindi tayo nagiging perpektong sabihin natin, we cannot commit sin. Ano po? Lahat po tayo, samantalang nandito sa mundo, may tsansa, may pagkakataon, we commit sin. Sabi ng Proverbs, Book of Proverbs 18, chapter 18, verse 21, at James, Book of James, chapter 3, verse 5, the tongue is depicted as a powerful, uncontrollable force that can bring life or destruction, often compared to a fire or a small rudder steering a large ship. Yung maliit na timon daw po na nagdedirect kung saan pupunta ang isang malaking barko. Yan ang halimbawa ng dila. Dela, sabi ng mga kababayan natin dyan sa Visayas, Mindanao. So, ingat po tayo at alam po ninyo may mga, even pastors and bishops, ano po, may mga na-encounter ako na ako minsan at the spur of the moment, kapag biglang nagsiklab bigla yung excitement o naggalit, nawawala yung pagiging bishop ko minsan. Pero hindi naman yung mura na napakalutong. Na, at saka yung mumurahin mo ang kapwa ay hindi nila ginagawa. Pero napapamura sila sa, minsan may sitwasyon na hindi nila inaakala, biglang sumulpot sa harapan mo at nakita mo, nagkaroon ng pagkasira, pagkawasak, or anything. na makakadismaya ng iyong damdamin, eh kuminsan napapamura ka talaga. Hindi exempted yung pastors, priests, and ano dyan. No? Kaya sabi nga, while rash words can feel like sword thrust, parang sinaksak ka ng espada or itak, wise speech provides healing. So, nung araw, napapag-usapan yung martial arts. Dahil natitame po ng martial arts yung katawan ng tao. I'm speaking by experience, ano po. I have spent almost 25 years in my very active involvement in martial arts. So, nakita nila yung calmness ng karakter mo. At hindi ka kaagad nagla-light a fire, kumbaga. Nag-spark, kumbaga. Hindi ka basta-basta na ano, naantig ng mga bagay sa paligid mo. So, kasi nga, sa tagal mong paglalaro, parang ano ka na eh, parang tame ka na eh, parang subtle na yung katawan mo eh. So, imbis na ano, sasabihin mo, imbis na mabigat yung mga sinusumbong sa'yo, isasagot ko lang, lalo nung nasa, ako yung pinuno ng patrol, nung araw, lahat ng mga reporters ko nagsasabi, ito si Mr. Cool, yung boss namin, hindi namin nakita, nagpanik yan. O, ganun po. Eh, pwede sabihin natin, hanapan natin ng paraan para masolusyonan. Ganun, ganun. Hindi yung sisiklab ka kaagad o gawa natin ng paraan. Alright. So, yan po ang nagagawa ng dila. Pero bago tayo pumaimbulog dun sa topic ng stupidity, ay congratulations muna si Filipino tennis star, superstar Alex Ayala ay pinitur po doon sa isang napakalaking billboard sa Times Square sa New York. Sa New York City 2026 US Open. Dahil ngayon involved na siya sa tournament, tennis tournament yan sa 2026 US Open. Ang high profile campaign ng anong kumpanya ito? Nike. Uy, brand ng sapatos mo yun ah. Highlights Alex Ayala's soaring rise on the global tennis stage. Congratulations our tennis heroine Alex Ayala. Eh, yan yung makabagong Manny Pacquiao, kumbaga. Nagdadala ng karangalan sa ating bansang Pilipinas. Laki-laki ng billboard. Laki-laki ng billboard. Sa downtown, sa Times Square, New York City. Talaga namang wag muna tayong magmura at pumuri muna tayo. Give thanks and praises to yung effort na ginagawa ng ating mga kababayan at nagdadala ng karangalan sa ating bansang Pilipinas. Sino pa? Sino pa yung malapit sa puso ko itong isa pang nanalo eh. Gold medalist sa jiu-jitsu. Malapit kasi kami nasa sa practice ng martial arts. Sa mixed martial arts, meron po kaming mga rango dyan. Yung main rank ko as Sifu ay sa karate. Then meron po akong rango sa jiu-jitsu, judo, aikido, at katana, bushido, at arnis. Congratulations, Kimberly Ann Custodio, gold medalist. Congratulations sa 2026 Jiu-Jitsu JJIF World Championships. na idinaos dyan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Oh, four-time consecutive JJIF World Champion. Mantakin mo yan. Congratulations, Sensei Kimberly Ann Custodio. Talagang pinagmamalaki ka ng martial arts community ng ating bansang Pilipinas. Gold medalist. Oh. Next mission niya, Asian Games. So, talagang namamayagpag tayo sa larangan ng sports. Oh, hindi matatawaran yung dedikasyon. Nung araw, natanong ako ng anak ko nung araw, na ano ba daw sikreto ko? Kung bakit? Yung mga pinasok kong larangan, martial arts, shooting, o ano, racing, car racing, bakit daw nag-excel ako? Dumating ako sa pinakamataas, o, sa martial arts, naging grandmaster na po ako. Sa shooting competition, master shooter na po ako. Pistolero, maestro pistolero tawag sa akin. Sa news gathering, news director po inabot ko, pinakamataas na pwesto. News director ng isang news gathering, premier news gathering unit, Radio Patrol. Ang sagot ko lang po ay, siyempre, ibuhos mo yung dedikasyon mo, yung energy mo para pag-aralan yung field na pinasok mo at magpakadalubhasa ka dyan sa pinasok mong larangan. Huwag kang yung bang basta lang nakisali, nakimiembro. Hindi. Dapat magsikhay ka para matutunan mo lahat ng tenets, yung nitty-gritty, yung lahat ng kanto ng pinasok mong larangan. Gusto mo yan eh. Kaya dapat, kabisado mo. May kasabihan na sa Bible, be as shrewd as a serpent. Magpakamagulang ka, di ba? Maging magulang ka sa yung pinasok na larangan. Hindi naman magulang na mandaraya ka. Hindi. Dahil may palasak na sabi, ginulangan tayo niyan. Hindi po. Magpaka, anong tawag dyan? Shrewd, anong tawag dyan? O magulang ha. Pero hindi mandaraya. Alamin mo lahat yung ins and outs. Alamin mo lahat ang ups and downs. So, lahat ng detalye na pinasukan mo. At sigurado, magiging dalubhasa ka dyan. At you will gain places. Bibigyan ka ng break. Makikita kung gaano ka kagaling. Ibibigay sa iyo yung pinakamataas na break. Nangyari sa atin yan. Pero these achievements in my life, I can always say, God be the glory. To God always be the praise, my worship, honor, and glory came from God. Sino ba tayo? Hindi tayo perpekto eh. Nababanggit ko lang, pati yung pagmumura eh. Hindi tayo perpekto. Nakakamura tayo. Pero kung maaari lang, sabi nga, pag yung magde-decide ka na medyo mag-involve ng yung kapwa, either mainsulto mo o masasaktan mo ang damdamin, mag-isip ka. Count 1 to 10. Inhale, exhale, bago ka maglabas ng salita. Baka makasakit ka ng damdamin ng iba. Diba? Ang tinutumbok na natin, hindi na tayo magpaligoy-ligoy, ay ang ginawang parang pag-insulto ni Senator Rafi Tulfo dun sa Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, Gina Acosta. Stupid ba? Sabi nga niya. You are stupid because you are because of your blind obedience. Di ba? Blind loyalty. Stupid ba yung mga ganun? di ba? Eh kung ibalik ko 'yan sa ano, yung pinipreach ko nung ako ay yung pinuno ng isang malaking news organization. Sabi ko, if you work for a man, work for him as you are working for God. Oh. Loyalty as if you are loyal to your boss like you are loyal to God, second to God. Masama ba 'yon? Eh kung itong si Special Disbursing Officer sa tingin ni Rapi Tulfo ni Idol Senator ay stupid, sa kanya lang 'yon. Pero hindi niya natinag eh. Meron kasing gustong tunguhin si Rapi Tulfo. Speaking in behalf of Majority Block, alam naman nating lahat kung saan ang direksyon ng mga ito. Ang direksyon ay para gumawa ng propaganda para siraan yung sitting vice president na ini-impeach ngayon dyan sa Senado. Ano ba sa palagay nyo? Sign of desperation na ba? Kaya ganyan ang nagiging actuation ng isang senator judge like Senator Rapi Tulfo? Desperate na ba sila? Wala na ba silang panalo sa tingin nila or hindi nila makuha yung gusto nilang mangyari? Break muna tayo sa ating Tuesday episode. Oras, impunto alas 9:30 ng umaga.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
4: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
4: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
4: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol.
1: Alas 9:33 na po ng umaga dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Angelo Ridaha, ngayong 10 a.m., Vice President Sara Duterte, impeachment trial. As usual, by next week, hindi natin alam kung magkaka-final na yung movement ng oras, timeline for impeachment trial na gagawin sa hapon. Magkakaintindihan po, gagawin na sa hapon para kahit abuti ng gabi daw po. Magtatagal. Pero mo, nabilang nyo ba sa calculator, 17 days ng impeachment trial has costed 425 million pesos, pera ng taong bayan, nilustay para lang sa sarsuela or drama na nagaganap sa impeachment trial. Ma'am Ina Gray, Erich Sylvester is a smart ass. You don't need to be sitting as a senator and you're a disgrace to the country. At si Ma'am Ina, si Erwin po yata at si Erich Sylvester. Alam kong nagsasabi ng mga stupid dyan ay si Rafi Tulfo. Charito Cabrera, Diana, good AM Sir Angelo. Ang sakit masabihan kang stupid. Lalo na't ang sinasabihan mo ay isang certified public accountant. Yes po, si Ma'am Gina, isang certified public accountant, CPA. Shirley Uyang, good morning Sir Angelo. Thank you for watching, support. Ma'am Ina Gray, thank you for your support sa RJ Patrol. Yun nga po. 425 million? Eh kung ibigay mo yan sa ano? 425, you could just imagine, ano po? 425 million, nilulustay para lang dyan sa impeachment trial. I'm sorry, but on the other side of the bakod, siyempre, magdi-disagree. Sasabihin nilang, makabuluhan naman yan, yung impeachment trial na yan. O, sige na nga po. Pero mo yun, 25 million a day, ginagastos. Tapos, magkikita mo parang, ano na lang, wala nang katuriya-turiya, kumbaga. Sabi ng isang naging driver ko sa Radyo Patrol noon, pakibanggit mo nga, walang kasusta-sustansya. Si Pocchio San Juan, Dalmacio San Juan. Kumusta na kaya si Pocchio na taga Pasig, Dalmacio Pocchio San Juan? Eh, hindi niya mabigkas po yun. Medyo may slur siya. Sabi ko, sige nga, sabihin mo, walang kasusta-sustansya. Hindi niya mabigkas. So, ang binigkas niya yung mas mabilis. Walang kabuhay-buhay. Yun, kuha. Pero, in other words, walang kabuhay-buhay. Wala nga kabuhay-buhay. Oh. Ay, nako. Bakit sikat na sikat si, ano, Congressman Benny Abante. Hala, Congressman Abante. Oh. Congressman Benny Abante, parang self-confessed, or hindi talaga, title niya yata yun. Pastor ba siya o bishop sa isang simbahan? Sikat siya. Pero day 17 ng impeachment trial, balikan muna natin bago natin balikan si Benny Abante, si bishop, or si congressman. Si Miss Gina Acosta na binabanggit ni Shirley Uyang na talagang isang certified public accountant. Ang sakit, masabihin kang stupid. CPA nga po, sabi ni Charito Cabrera Diana. Talagang pinag-aralan niya yung pagiging special disbursing officer, office of the vice president. And she has done her job. Confidential nga itong mga nangyari. Ang sentro ng investigasyon dyan sa impeachment trial dito sa article, latest article na dinedeliberate or ginagawa ng mga paghimay sa impeachment court ay tungkol sa confidential funds. My report, Senator Alan Cayetano nananawagan ng school town hall dialogues matapos ipagpaliban ng DepEd ang shooter drill. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Nananawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng pagsasagawa ng nationwide community town hall dialogue sa mga paaralan matapos ipagpaliban ng Department of Education ang planong live shooter drills dahil sa pangambang maaaring makaapekto ito sa mental at emotional well-being ng mga estudyante. Ayon kay Cayetano, dapat gamitin ang pagkakataon para pag-usapan ng buong school community ang kalagayan ng mga estudyante habang pinag-aaralan pa ang tamang paraan ng paghahanda sa mga ganitong insidente. Binanggit din ng senador ang joint statement ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na humiling sa DepEd na ipagpaliban ng August 25 nationwide drill dahil maaaring magdulot ng psychosocial harm and hyper-realistic simulation. Sa halip, iginit ni Senator Alan na habang pinag-aaralan ang pagtatakda ng bagong petsa para nga sa drill, iminungkahi ni Cayetano na magkaroon muna ng National Day o Half Day Program para magkaroon ng town hall type na pag-uusap sa bawat paaralan. Para kay Cayetano, maaari itong maging mas malawak na versyon ng parent-teacher meeting na isasali ang mga magulang, guro, student leader, school official, religious leaders, youth leaders, business leader at iba pang miyembro ng komunidad. Dapat din ani ang pag-usapan at matukoy hindi lang ang school shooting kundi ang mga problema ang maaaring nagtutulak sa ilang estudyante sa kaharasan o iba pang mapanganib na gawain. Mahalagaan niya ang pagiging handa sa anumang insidente pero kailangan din tiyakin na ang paraan ng paghahanda ay hindi makakapagdudulot ng dagdag na pinsala sa mga bata.
2: That instead of this drill while it is being studied, a national day or half day be declared by the palace or Malacanang or the president wherein a community town hall be held in every school. No, what I mean by a community town hall is like an expanded PTA. Invite the imams, invite the pastors, invite the priests, invite the parents, invite the student leaders, the teachers, the principals, even the retired principals and teachers, supervisors, invite business leaders, youth leaders, and get a sense of community going and a sense of the problems of each school in terms of the emotional, psychological, mental, spiritual well-being of the students, no?
0: Ako, si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Si Senator Ping ba yung katabi ni Senator Alan Peter? Bati na ba sila? Parang kahuig ni Senator Ping. I may be wrong, pero mukhang si Senator Ping yun eh. Oh, balikan natin yung tinawag na stupid. Oh, CPA yan. Oh, presumption of regularity is done by Gina Acosta. Presumption of regularity. Wala sila nakitang butas eh sa kanyang pag-execute ng kanyang trabaho. Oh. Eh, inamin lang naman ni Special Disbursing Officer Acosta, Gina, na hindi naman siya ang decision maker. Palaging sinasabing si Ma'am VP Sara ang nagde-decide. Oh. Siya lang yung siya yung nag-handle ng task na kung ano yung iniutos dapat matupad o maipatupad, di ba? Minsan may mga nagsasabi na eh bakit ano, saan ko man narinig yun? Si Senator Manang yata. Eh dapat hindi na dumating sa level ng Vice President. Yung mga disbursing officer, sila na liable. Mukhang hindi rin po tama yun. Dahil hindi naman aakto. Parang nangyari dyan sa corruption na sinasabi natin. na sinusundan natin na balita ng korupsyon. Yung subordinates, yung next level lower, yun na lang nagpapatupad. Yun ang doing the legwork. Sila yung nagtatrabaho sa baba. Hindi yan gagalaw kung walang utos ng nakatataas. So, hindi mo pwedeng sabihin na pinaka-liable na dyan, yung subordinate, parang sinasabi ng marami dyan na kapag sinabi mong the bucket or the buck stops with the Speaker of the House, Martin Romualdez, then, dun sa yung very, sabi nga, most corrupt national budget ng 2025. Eh, sinong pumipirma? Di po ba? Well, common sense lang po eh. Siya bang pinakamataas si Speaker Martin noon? Meron pang mas mataas, di ba? At alang-alang mang sila yung nagde-decide, sila-sila na lang. Gumawa ng sindikato dyan sa matinding korupsyon dyan, sila ni Saldico. Mukhang malabo yun eh. Mukhang malabo yun. Unless na sabihin natin, T. Yan na naman po tayo, tanga yung nasa taas nila na hindi alam yung ginagawa ng nasa baba nila. Nasa baba niya. Alam nga naman sabihin natin yung balikan natin. Sa Tagalog kasi stupid, T. Tanga. Bakit ako hindi pumalag si Acosta? nasa hearing ka eh. Witness ka lang eh. Senator Judge yung kaharap mo. And sinasabi sa ethical standards, it must be accorded with due respect. So walang magagawa ang isang ano lang. Sabi ni Ma'am Ina Gray, Rafi Tulfo is a smart ass. He shouldn't be sitting as a senator. And he is a disgrace to the country. Yan, Ma'am Ina Gray. Malalagot ako dito. Comment nyo. Shirley Uyang, ginamit na lang sana ang pera sa mga importanteng pangangailangan ng mga nasalanta ng baha o gamitin na sa flood control. Tama ka, Shirley Uyang. Kasi pag may calculator ka, 17 days, 20 times 25, 425 million. San kamay ng Diyos hahanapin mo yun kung ikaw yung nagtatrabaho? Unless nasa listahan ka ng Forbes magazine, richest persons in the country. Pumalag po si Acosta, sabi niya may utak naman siya. Yun. Sabi ni Ma'am Ina Gray, yung balik niya, medyo may patama yun kay Rafi Tulfo. Tama po si Ma'am Ina Gray. Kung kahit papano sinabi niya may utak po naman siya. Hindi naman siya mabibigyan ng ganung pwesto. Special disbursing officer. Hundreds of millions yung dumadaan sa kamay niya. Malamang trusted siya. trusted dahil sa ano tawag niyan, affinity or ano relationship. Kundi talagang yun sinasabi ko. Nagdedicate siya ng kanyang energy, intelligence, lahat para maibuhos niya, ma-master niya yung trabaho. At nabigyan siya ng break. Yun ang binabanggit ko. Ilagay mo 100% dedication and you will go places. May report, PNP, pinalalakas ang anti-bullying at crime prevention campaign sa paaralan. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Pinalalakas ng Santa Rosa Component City Police Station ang kampanya laban sa bullying, illegal na droga at iba pang banta sa kaligtasan ng mga kabataan. Nagsagawa mga tauhan ng Santa Rosa City Police Station ng pagpapakita ng human size standee na may mensaheng report bullying, call 911 emergency hotline sa Mary Margaret School sa Barangay Tagapo. Kasabay nito na mahagri ng mga flyers at nagsagawa ng dialogo ang mga pulis tungkol sa anti-illegal drugs, crime prevention team chips at pagpapatas ng kamalayan laban sa bullying. Isinagawang aktibidad sa ilalim ng pangasiwaan ni Police Lieutenant Colonel Jan Paolo Carriedo, Chief of Police, katuwang ang pamunuan ng paaralan. Layunin ng programa na palawakin ang kalamahan ng mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad, maiwasan ang mga kriminal at mapanganib na gawain, at maprotektahan ang mga sektor na mas nangangailangan ng pag-iingat. Sa pamamagitan ng information campaign, hinihikayat ang mga mag-aaral at komunidad na maging mapagmatiyag, sumunod sa batas at aktibong katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Okay yun, naalala ko yung panukalang batas ni Senator Alan Cayetano. Oo, kailangan may dialogue, town hall dialogue. Tama yung sinasabi niya na lahat ng players, mga sabi niyan, stakeholders sa eskwelahan, kasama na dyan yung lahat ng relihiyon na aktibo sa komunidad, sa paligid ng eskwelahan. Dapat ma-involve sa town hall dialogue. Para magkaroon ng parang paglawak ng kamalayan sa buong komunidad, sa mga campus, school campus din. Na masolusyunan kung ano man ang nagiging problema kung bakit ang mga kabataan ay naliligaw ng landas. Di ko ba? Sino ba naliligaw ng landas sa Maynila? Ito na. Manila Mayor Yorme Isko Moreno ay pinatawag niya at humingi siya ng accountability audit doon sa mga bilyones ng salapi na inallocate sa flood control projects sa capital city ng bansa, ang Maynila. Kahapon, naalala nyo, si Yorme, dalawa yung pinagpipilian nating maari nating mahulaan. Sabi ng taong bayan, ang bayan ay nagtatanong bakit tahimik siya, at sinabi niyang hindi involved ang presidente sa manumalyang flood control projects. Si Yorme yun nagsasabi. Una, sabi ni Tita Carmen Ignacio, ng pulso ng sambayanan, baka natatakot si Yorme na hindi makatanggap ng tamang mga budget para sa kanyang constituency sa Maynila. Kaya, nagpipraise siya. pinupuri niya ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Pero yung nabanggit kong possibility na pwede siyang i-anoint na administration bet for 2028 for presidency, ay dalawa na mga possibilities. Pero ay ito na. Dahil po binabaha hanggang ngayon ang Maynila, siyempre, natauhan yata si Mayor Yorme Isko Moreno. COES. Pinapa-audit niya yung mga bilyones na ginastos para sa flood control project sa Manila. Bakit ang Manila ay patuloy sa pagdanas ng matinding mga pagbaha? Nababanggit niya, 14 billion as in baboy, 14 na billion worth of projects nakalista na in-implement sa Maynila mula noong 2022 hanggang 2025. Mayroong 6 na distrito ang Maynila. Oo. So, si Yorme, si COES Moreno, in-identify niya. Oo. May 2 billion pesos para sa 6 district. Represented by, ito na, Representative Bienvenido Benny Abante Jr. And known ally, kaalyado ni dating House Speaker Martin Romualdez. kinu-question ni Yorme, bakit yung mga komunidad sa 6th District constituency ni Benny Abante patuloy na nakakaranas ng matinding pagbaha? Oo. Despite matinding paggastos ng gobyerno para sa flood control projects. Dapat itong mga failed projects, itong mga walang silbi, failed na mga flood control projects, dapat ituro kung sino yung may kagagawa nito, kung sino ang accountable dito. Oh, si Congressman Benny Abante na-identify siya, nababanggit yung pangalan niya . Nabanggit na. It's a common knowledge, ano po? Dahil nabanggit na po ng 18 dating mga soldiers, mga Marines. Oo. Dun sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nung buwan ng Hunyo, di po ba? Na allegedly tumanggap ng maleta, mali-maletang salapi. Cash deliveries na isinasangkot sa flood control corruption scandal yung mga mali-maletang salapi. Yung ombudsman, tingnan natin, sabi, nagpapatuloy daw po yung investigation sa sinasabing ma-anomalyang flood control projects. Napakatinding corruption sa flood control. Sinasabi, tinuturo si former Speaker Martin Romualdez na kanilang pinaproject ng ombudsman. Pero patuloy pa rin yung dinadanas na pagbaha ng ating mga kababayan. Lalo na sa Maynila. Dating Speaker Romualdez, may nakatakdang preliminary investigation. Haharap siya sa isang preliminary investigation makalipas yung special panel ng ombudsman ay nag-file ng 104 na pages, pahinang supplemental complaint against Romualdez. Pati na si dating Congressman Saldico, binabanggit, at iba pang mga respondents dun sa tinatawag na ill-gotten wealth. Nakaw na yaman, ninakaw na yaman. Masikit yun pakinggan, ano? Na umaabot sa to the tune of 56 billion, 56 na bilyong piso. Yung mga kaso ay inihanda sa kasong plunder, graft, bribery, money laundering. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Ombudsman, but medyo mabagal yata. Sabi ni Ombudsman Boying, hindi, kasi malaki to . Malaking malaki itong kasong kinakarap ni dating Speaker Romualdez. Sabi niya, the grandest case of them all. Kaya dapat dahan-dahan at airtight, maging airtight. Tingnan natin. Nakangisi lang yung kampo ni Speaker Martin . Inosente kami, sabi nga nun. Maipapasa namin to. May maliligtasan namin ito. Malalagpasan namin ito. Si Yorme Coes Isko Moreno, matindi yung pag-question sa mga infrastructure projects sa Manila. Inimplementa ng walang business permit or local permits, regulatory payments. Maraming mga pinabubusisi si Mayor, si Yorme. Yung ordinary citizen are expected to follow government rules. Yung ordinary, pero some major contractors appear, sabi niya, to receive VIP treatment. Sakit naman yung ganun. may mga tawag diyan, may mga may mga exception ha. May mga VIP. Sabi nga ni pumalag po si Gina Acosta, sabi niya may utak naman siya kahit papaano. Oh, kasi stupid daw siya eh. Hindi, sabi ni Gina, may utak naman po siya. Sheila Arbues, mayayabang mga senador pero mga tanga at sangkot din sa flood control. Dapat imbestigahin rin yung mga tulpo. Basta lahat kayo mga senatong at congressman. Uy, bigat mo ha, Sheila Arbues. Shirley Uyang, matapang lang yung si Rafi Trollpo sa mga di papalag. Sabihin niya yan dun sa pulis na tinarayan niya sa show niya. Pinatulan siya. Nakipagsabayan ng sagutan ng pulis. Pahiya si Rafi Trollpo. Nga ang tunay na stupid. Tindi mo ha. Shirley Uyang ha. Alex Chua, si Yorme, tahimik na sa Manila congressman. Bati-bati na sila. Wala na gibaan, barangay hall. Sa gitna ng kalsada. Ha, ha, ha. Uy. Sheila Arbues, kaya pinakita na ni Lord sa atin ang epekto ng korupsyon sa flood control. Baha dito, baha doon. Kaya kung tuloy pa rin ang pangungurakot ng mga senatong at representative, baka lumala pa lalo ang pagbaha. Magbago na kayo, hindi nyo madadala sa langit ang kayamanan ninyo. Tama ka, Sheila Arbues. Hi, may Samuel Bernante. Bukas ulit, Sir Angelo. Ingat tayo, may bagyo. Oo nga po. Ingat-ingat kayo. Charito Cabrera Dayana, ask ni Senator Jaime kay Acosta kung kamusta yung asawa na nasa ospital. Sabi ni Ma'am Gina Acosta, hindi daw po maganda lagay ng asawa niya. So sad. So sad. Sad news. Tulad ng salbo ko kanina, sad news for my big brother that passed away, Sensei Buanerges Buani the Eagle Reyes sa Davao. Sincerest condolences to the bereaved family, Reyes family. Alright, bababa na po natin ang tabing ng Tuesday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: To DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
8: BBC News with Pete Ross. US Treasury Secretary Scott Bessent has announced an expansion of secondary sanctions aimed at severing Iran's links with the global economy. Mr. Bessent said banks, businesses and countries, including China, would be put under pressure to cut economic ties with Tehran. A British maritime safety organisation says an oil tanker has been attacked in the Strait of Hormuz. On Monday, Iran again warned that ships should not sail through the strait without its permission. Residents in Kenskoff community outside the Haitian capital have accused the police of abandoning them after another attack by an armed gang. Dozens were killed just minutes from the police station. The US Supreme Court has sided with President Trump in lifting a court order that blocked his plan to restrict postal voting. Mr. Trump has long claimed mail ballots are insecure. The Sudanese army is reported to have carried out drone strikes on paramilitary positions in Nyala, the capital of South Darfur state. It follows weekend attacks on RSF supply convoys in Chad and North Darfur. Fire crews in the US state of Nevada say they've brought under control about a quarter of the wildfire outside Reno. Officials, however, remain concerned that gusts of wind could drive the flames towards more homes. Syria has welcomed its formal removal from America's list of state sponsors of terrorism. The US Secretary of State Marco Rubio said it was in recognition of the Syrian government's positive actions. A destructive tornado has torn through a village in southern France, injuring more than 40 people. Winds of more than 100 kilometres an hour ripped the roofs off homes in Pomas. The Australian Recording Industry Association says it's banning music primarily made by artificial intelligence from the country's official charts. It comes after a cover by Josh Fawaz of Madonna's Like a Prayer, which soared in the charts last month, was revealed to have used AI-generated vocals and drums. And that's the latest BBC News.
9: You're listening to the news from the BBC.
10: Radio Bandido, 8:10 a.m.
11: So, and hey, don't forget, it's free.

Alright, muli isang magandang Martes ng umaga na. Umagang kay ganda. Nako, umaaraw na naman. Pero binabardagol yung aking lalamunan at masama talaga yung pakiramdam ni Johnny G. Anyway, welcome po sa ating palatuntunan. Magandang Martes ng umaga sa inyo. Ika-25 ng Agosto 2026. Welcome po dito sa inyong balayang palatuntunan. Dito po sa inyong balayang talakayan. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Layunin po natin maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, si Jersey Martizano, ang ating technical director, si Angela Pienza, ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, maupay na aga sa lahat. Nagpipilit magbisaya para makasabay sana kay Mrs. Acosta doon sa kanyang ginagawang pagharap dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko man lang nasilip, no? Dapat sana ay magkakape kami ni Boss Idol Buddy Bernardino ng Pilipino o Radyo Pilipino UK. Base po ito sa Europa, yung kanyang platform. Talagang masama po yung katawan ni Johnny G. Kaya hindi po natuloy yung pakipagkita ko sana kagabi dito po kay Idol Buddy. Okay, lumalabas ito at ika nga'y maraming networks na kung saan siya po ay correspondent, na news correspondent, pero may sariling platform dyan sa Europa para pagsilbihin ika nga yung information at kakulangan ng information. Ayun, para makapagbigay ng dagdag na information para sa ating mga kabayan sana dyan po sa area ng Europa, Idol. Ito yung uuwi na bukas. Babalik na bukas sa Europa, sa Inglaterra. Ayan, hindi ko man lang hanapan ang pagkakataon ika nga na kami muli magkita. Anyway, good luck, Idol. Mag-ingat ka sa biyahe. It's gonna be a long flight, no? Pabalik sa England para ipagpatuloy yung kanyang course dito po sa Radyo Pilipino UK. Lahat na po ginagawa ng hindi lang prosecution, pati select senators, lahat ginagawa yung kanilang makakaya to sway the witness Acosta in saying things beneficial to Inday's attackers. Iisa lang po yung pumapasok sa isip ko doon sa kanilang ginagawang sama-sama at grupo-grupong pag-atake dito kay Gina Acosta. If I may use and borrow

0: The Senator Rafi Tulfo is stupid in the name of blind loyalty. Now, who is, you know, sinong nagmumukhang estupido ngayon? Pasensya na po dun sa word, no? I am just paruting. Tama ba yan? may salita bang paruting? Minimimik ko lang yung sinabi nitong si Rafi Tulfo. Stupid in the name of blind loyalty. Immediately after the impeachment proceedings kahapon, si Representative Chua ng prosecution ay nag-conduct ng press conference. Parang yung sinasabi ni Tito Soto na ayaw niya nang pakinggan, panoorin yung pong dikahon at paulit-ulit na statement nitong si Gina Acosta. Okay. E number one, trabaho po ng prosecution kasi nga kayo po yung naghahanap ng ikakaso laban kay Inday. So trabaho po ninyo na talagang gipitin itong si Gina Acosta. At trabaho po ninyo na paaminin itong si Gina Acosta. At one point, binabanggit pa dun sa palitan ng mga sagot at tanong, tanong at sagot, na at the end of the trial, at the end of, you know, the hearing, baka si Gina Acosta pa yung malagay sa alanganin dahil pinagtatakpan niya yung pong pananagutan ni Inday dito po sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Maganda yung tanong ni Aimee Marcos bago yung pamosong kumusta na ang asawa ni ni Gina Acosta. Tinanong muna ni Aimee Marcos kung talagang nakita ba niya na nahawakan man lang ni Inday itong mga perang in question at ano yung pwede talagang makapag-implicate kay Vice President dito sa mga reklamo na ito. Inday, si Gina Acosta is continuously standing her grounds. Okay? Hindi nila masway eh. Hindi nila mapilit na magpalit ng template. Kaya nga itong si Tito Soto, tumayo na at sinasabi niyang ayaw niya nang makinig, ayaw niya nang pakinggan yung template ni Gina Acosta. What is about Gina's template ang ayaw nitong si Tito Soto kaya? What is in Gina Acosta's template na ayaw pakinggan at naiirita itong si Tito Soto? Ito ba yung paulit-ulit na pagsasalita ni Gina Acosta to the point na ang pakiramdam ng mga kritiko ni Inday ay talagang sinasalag ni Gina Acosta yung pong mga posibleng ikaso kay VP Inday? O dahil si Gina Acosta ay nagsasabi ng katotohanan base sa kanyang recollection of facts and evidences during that time nung kanyang ginagawa yung kanyang tungkulin. So, alam po ninyo, this is a two-way traffic. Okay? This is a two-way traffic. Kapag ka tayo sumasayaw ng tango, dalawang paa yung ating ginagamit, hindi ba? Dalawang paa po yung ating ginagamit para tayo makaindak ng tango, makaindak ng cha-cha, makaindak ng boogie. Dapat talaga partner ito eh, kaliwa at kanan. Sa pag-alam po natin ang katotohanan, kinakailangan yung fact-finding natin ay based on reasoning, based on facts, and not just by swaying. Ha? Swaying. Yung resource person o kaya itong took under oath na sumagot batay po sa gustong marinig ng mga senator judges at ng prosecution. Hindi po ganun yung nangyayari. No amount of pressure. Palagay ko ha, sa akin tingin, sa akin palagay, si Gina Acosta na ipinatawag ng prosecution para maging witness, although sa simula pa lang sinabi na nila na hindi po ito witness ng prosecution. Pero baka hindi naiintindihan ng prosecution yung pong lalim ng ugat ng relasyon ditong si Gina Acosta, hindi lang kay VP Inday, kundi doon sa kanyang trabaho. At one point, tinanong nitong si Gatchalian, can Gina Acosta assure that funds given to La Chica were not pocketed? Nako, parang gusto ko na namang hiramin uli yung tinuran nitong si Rafi Tulfo about stupidity. Gusto ko na naman yatang hiramin. Okay, ang tinatanong po ni Gatchalian at ang kanyang sinasabi, can Acosta assure that funds given to La Chica were not pocketed? Saan kaya humugot ng tapang ng hiya itong si Gatchalian para itanong yan? E para mo na rin itanong o para mo na rin sinabi, can Malacanang assure the public na yung pong pondong nakalaan sa National Expenditure Program kapag na-release na sa mga ahensya ng gobyerno at naisausaw na sa proyekto ng mga congressman at senador, eh meron tayong assurance na itong pondo na ito ay ginagamit ng tama. Kaya ako sinasabi na it's gonna be a two-way ticket. It's gonna be a two-way traffic. Kapag ka nagtanong at gusto mong makakuha ng tamang sagot, please make sure na yung tamang sagot ang taong bayan ang magbe-benefit, okay? Hindi yung tamang sagot na hinahanap po ninyo, eh ang magbe-benefit yung kritiko ni Inday, because at this point in time, it is not happening. It is not happening na pumasok na po sa dalawang linggo yung pong testimonya nitong si Gina Acosta. Sabi ni Gerville, hopefully, eh matapos po yung testimonya nitong si Gina Acosta plus one more guy hanggang bukas, Miyerkules, dahil mukhang ayaw na po nila eh. Sabi ni Ace Barbers, ayaw na daw po nila na ipatawag sila Chika. The same argument ni Cheese Escudero. Bakit hindi ipatawag sila Chika? Because if we are going to rely on Gina Acosta's testimony, eh ang nakasentro po ng magbibigay ng paliwanag is no other than Colonel La Chica. Bakit ang sinasabi ni Ace Barbers mukhang dun sa pool of witnesses na meron sila, eh sapat na daw po yun to totally pin down and die without, you know, asking La Chica to appear before the impeachment court. Eh, nakay La Chica yung ano eh. Nakay La Chica yung focus. Si La Chica dapat ang sumasa ilalim dito po sa microscopic eye ng publiko, because La Chica is in between Gina Acosta and Inday Sara. Kung pagbabasihan po natin yung testimonya nitong si Gina Acosta, at kung ang pagbabasihan po natin ay yung order coming from Inday, at kung ang pagbabasihan po natin ay yung ginagawa sa OVP, the Standard Operating Procedure. Okay? Kung gustong makakuha ng tamang sagot ng prosecution, and I would assume, itong ating mga senator judges, eh bakit hindi ipatawag itong si Colonel La Chica? Although ang mga senator judges dependent dun sa ipipresenta na mga witnesses ng prosecution at ng depensa, they are not allowed, hindi po sakop, hindi saklaw ng kanilang trabaho na mag-inject at mag-refer ng mga witnesses para gamitin ng prosecution at ng depensa. Kaya I echo yung pong binabanggit ni Cheese Escudero. Bakit hindi ipatawag si Colonel La Chica? With all this brouhaha and storytelling and this telenovela na pinapanood natin, yung disconnect na hinahanap ng prosecution at ng senator judges, in my mind, sa aking pagkakaintindi, ay magmumula kay Colonel La Chica. Pero bakit tila bahag ang buntot? Bakit tila bahag ang buntot ng mga prosecutors para ipatawag itong si Colonel Lachica at iharap sa taong bayan at sa senator judges para nga naman malaman natin kung sino talaga kay Acosta, kay Lachica, kay Inday ang nagsasabi ng totoo. Eh mukhang bas gusto pa po ninyong paupuin si Antonio Trillanes IV. Parang mas gusto pa, parang nire-reserva yung espasyo para kay Trillanes. Eh si Trillanes, for the longest time, eh attack dog yan ang kung sinong nakaupo sa Malacanang. Ha? Attack dog ng kung sinong nakaupo sa Malacanang pwera kay Digong. Oh. Attack dog si Trillanes ng kung sino bang nakaupo sa Malacanang pwera kay Digong. Panahon ni Pinoy, this time panahon ni Bongbong. Okay. Parang nire-reserva po yung upuan kay Antonio Trillanes na wala namang kayang ipresenta kundi hearsay at yung kanyang personal agenda and vendetta. Hindi katulad nitong si Colonel Lachica, eh hawak po ni Colonel Lachica yung ano eh, yung missing link. So why not invite Colonel Lachica to shed light dito po sa mga information na gustong makuha ng prosecution and information na gustong mapiga ng ating mga senator judges. Hindi ba? Oh. Eh lahat na po ginawa. Lahat ng akusasyon binigay kay Gina Acosta. Lahat ng pananakot. Okay? Lahat ng pananakot. Sa simula pa lang ng pagsasalita ng Bisaya, sa simula pa lang ng hindi paggamit ng Tagalog, eh talagang this is part of the script to create an illusion na non-responsive at hindi talaga magsasabi ng totoo itong si Gina Acosta. So before her testimony even started, meron ng ganitong klaseng script na ang gagawin is to pin down Gina Acosta in the hope na lalabas sa bibig ni Gina Acosta na si Inday ay nilustay yung pera, ibinulsa yung pondo para sa kanyang pansariling benepisyo. From the start, ito na talaga yung gustong mangyari. From the start, ito na talaga yung gustong ipresenta. From the start, ito po yung template na gustong gamitin against Gina Acosta. Eh sino po yung stupido ngayon? Again, if I may use and borrow the term of Rafi Tulfo, sinong nagmumukhang stupido? Ha? Sinong nagmumukhang stupido? Eh sinasabi na ni Gina Acosta, sila chika, sila chika, sila chika. Sila chika ang kanyang itinuturo. O eh bakit bahagang buntok na ipatawag sila chika? Anong meron? Anong meron? Dahil akala yata ng prosecutor at ng ibang mga kaalyado ni Bongbong sa Senado, bababaluktot nila yung statement ni La Chica by adding pressure from the prosecution and from some senator judges. Is this the way the trial should proceed? Ganito ba talaga? Well, understandably, dahil hearing yan, talagang trabaho ng prosecutor to pin down itong mga witnesses. At ang magiging trabaho ng depensa is to create that idea na bakit nyo pinaupo kung sa tingin po ninyo ay hindi credible itong tao na ito. Bakit pinagtatagal pa yung testimonya ni Gina Acosta? And why is the prosecutors closing the doors para umupo, magpakita, magbigay ng kanyang testimonya itong si Colonel Lachica? Kaya nga, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine pagdating dito sa pagpapatawag kay Colonel Lachica. Hindi ba? Ay, talaga naman, oo. Babi ako na sisilipin, ha? Mamaya ako na sisilipin yung ano, yung ipinadalang information ni Ma'am Angel Atienza. O sige, mamaya ako na sisilipin. Hindi ba tayong mga ordinaryong Pilipinong nakasubaybay dito po sa impeachment proceedings na ito laban kay Inday Sara? Kayo po ba? Sige nga. Itanong na nga muna natin dito sa ating tropang JGL. Interesado ba kayo na marinig yung testimonya nila Chika? Interesado ba kayo na marinig yung testimonya nila Chika? Because they are putting too much pressure on Acosta, okay? Why can't we put a little pressure sa prosecution at sa Senate Impeachment Court by asking the prosecution to include La Chica dun sa kanilang pool of witnesses? Tingnan nga natin, subukan natin yung ating mga kababayan. Gusto ba ninyong umupo at magsalita si Kernel La Chica dito sa impeachment trial na ito? Let us hear the comments. I will try to read kapag may mga nagbigay ng kanilang opinion doon sa mga nagnanais magbigay sa pamamagitan ng ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. Napakasimple nung ating unang tanong. Gusto po ba ninyong kumarap sa pagdinig ng impeachment court si Kernel La Chica? O dyan muna tayo magsimula. Okay? And why? Bakit? Bakit gusto po ninyo? Kung gusto ninyo na humarap itong si Kernel La Chica, bakit? Kung ayaw naman ninyo, bakit? Okay. Eh pinapadali ko po sana yung buhay ng pagtalakay dito sa reklamo laban kay Inday. Pinapadali in the sense na sa aking tingin, kung ipatatawag si Kernel La Chica to provide yung kanyang nalalaman about this money transfers, okay, from one hand to the other, kung saan ginamit at kung ano yung kanyang partisipasyon dito po sa mga proyekto ng OVP at ano yung kanyang partisipasyon sa pamamahagi ng pondo para doon sa mga sinasabing contacts ng OVP, ha? Para dito sa mga intelligence networks at intelligence activities. Si Kernel La Chica will save the day by providing the information, connecting every dots na pilit na itinatanong ng prosecution kay Gina Acosta. Paulit-ulit, same template, same response, same procedure, same position. Iisa yung tono, ha? Monotone. Doon sa mga nakakaintindi ng timpla ng musika at ng tono, si Gina Acosta ay singing that tune from day one hanggang kahapon. Monotone, singular, iisa lang. Iisa lang ang tono. Okay? Iisa lang ang tono. So how can you sway Gina Acosta? By adding more pressure? By adding more pressure? By saying na Gina Acosta might be implicated? Eh talaga namang implicated na yung tao dahil siya yung disbursing officer eh. Ang kailangan nyo gawin ay patunayan na there was culpable violation of the Constitution. Implicated naman talaga yung tao. Pero may sala ba? Okay? Implicated dun sa proseso pero may sala ba? Para ipakita na si Gina Acosta ay may kakaharaping reklamo at may kakaharaping problema dun sa patuloy na paggamit niya ng template, this is one way of putting pressure to Gina Acosta. Ngayon, ang sinasabi ko, let us give the prosecution some leeway para hindi na po magtagal itong impeachment complaint dahil gusto na naming malaman yung end result nito. Kung pwede nga magdesisyon na kagad yung korte para maintindihan ng ating mga kababayan if there is probable cause to impeach the Vice President. Di ba ito yung gusto natin eh? Ito yung gusto nating malaman. Ito yung gusto nating makita. Ito po yung gusto nating end result na makita. Whether the impeachment court will convict or impeach Inday. Yun yung gusto nating maintindihan. Huwag nyo nang pagtagkalin. Kaya ako, humihingi na ako ng tulong dito po sa ating mga kaibigan, nakikinig, taga-subaybay ng Johnny Gomez Live. Gusto po ba ninyo na humarap si Kernel La Chica sa Senado para makapagbigay ng kanyang testimonya? Gusto po ba ninyong isama ang pangalan ni Kernel La Chica ng prosecution sa mga padadalhan ng Sampina? Magbabalik pang palatuntunan bakalipas po ang ilang paalala.
1: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panganiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV, seen on Channel 224 Sky Cable, simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alright, nagbabalik po tayo sa inyong balayang talakayan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Tinatanong ko yung ating mga kababayang Pilipino. Mga inaabot ng ating broadcast, napakasimple ng ating tanong ngayong umaga. Gusto po ba ninyo na ipasabina ng prosecution si Colonel La Chica para humarap sa impeachment proceedings laban kay Inday? 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. 0917-751-3804. Yung mga nanonood sa Facebook, YouTube, dito po sa ating Sky Cable Channel 224, sandamakmak na yung komento ng ating mga tropang JGL. Diyan lang kayo. Si Chris Lucas muna, may bit-bit na balita. Chris, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Pinalalakas ng Santa Rosa Component City Police Station ang kampanya laban sa bullying, illegal na droga at iba pang banta sa kaligtasan ng mga kabataan. Nagsagawa mga tauhan ng Santa Rosa City Police Station ng pagpapakita ng human size standee na may mensaheng report bullying, call 911 emergency hotline sa Mary Margaret School sa Barangay Tagapo. Kasabay nito na mahagri ng mga flyers at nagsagawa ng dialogo ang mga pulis tungkol sa anti-illegal drugs, crime prevention tips at pagpapatas ng kamalayan laban sa bullying. Isinagawang aktibidad sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Jan Paolo Carriedo, Chipo Police, katuwang ang pamunuan ng paaralan. Layunin ng programa na palawakin ang kalamahan ng mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad, maiwasan ang mga kriminal at mapanganib na gawain, at maprotektahan ang mga sektor na mas nangangailangan ng pag-iingat. Sa pamamagitan ng information campaign, hinihikayat ang mga mag-aaral at komunidad na maging mapagmatiyag, sumunod sa batas at aktibong katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan. Nakabalik ba ako? Parang wala akong audio idol jersey. Sige, pero tuloy-tuloy lang ako rito. Mukhang napapakinggan naman yata ako ng ating mga kababayang Pilipino. Okay, sandali lang. Something is wrong? Meron ba kayong napapansin? Doon sa mga... meron. Meron daw doon. Pero sa akin, wala. Anyway, tuloy-tuloy tayo. Nawala yung aking audio rito. Pero meron naman dyan sa studio. Okay, salamat po. Ayusin ko pa maya-maya. Alright, thank you Chris, si Chris Lucas kanina, nagbit-bit ng balitang yan. Salamat po ng maigi at marami. Si Ma'am Anna Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Magandang morning, Ma'am Emma Anna. Magandang morning kay Ma'am Anna Gray. At magandang hapon dun sa ating mga kabayan, dun sa ating mga Filipino members ng Filipino community dyan po sa Australia. Boss Idol Lando Herona, magandang morning po sa inyo. Ma'am Charito Cabrera Diana, magandang morning po sa inyo. At itong si Boss Jonathan Sosa, Punong Bayan Idol, good morning. Ma'am Helen Jamzon Balesteros, good morning ma'am. Angelo Redahan ng Manolo City sa Bulacan, magandang morning po sa inyong lahat. Okay, babasahin ko pamaya-maya yung komento ng ating mga kababayang Pilipino. Puntahan ko lang sandali ha. Habang iniisip pa po ninyo yung inyong isasagot. Napakasimple muna ng ating tanong. Mamaya pag-uusapan natin yung stupidity. Okay? We cannot help, I cannot help but discuss yung pong binanggit nitong si Rafi Tulfo kahapon at yung kanyang naging statement na she found Gina Costa stupid in the name of blind loyalty. Okay? She found Gina Costa stupid in the name of blind loyalty. Tingnan nga muna natin, pero mamaya natin tatalakayin yan ha. Ano ba ang ibig sabihin ng stupid in the name of blind loyalty? Mabuti na lang may AI na ngayon eh. Ha? Mabuti may AI kasi kapag in-input mo yung mga phrases and information na gusto mong malaman yung direktang kahulugan, yung AI na susunod kagad eh. Ha? Yung AI sumusunod kagad. Baka dapat AI na lang ang magtanong kay Gina Acosta. Hindi na itong mga prosecutors at hindi na yung mga senator judges na one-sided naman. Stupid in the name of blind loyalty. Dahil ito, mami, ang pag-uusapan natin. Tingnan lang po natin yung definition nitong phrase na binitawan ni Erwin, ni Rafi Tulfo. Ang sabi rito, stupid in the name of blind loyalty describes as a state where an individual abandons their own critical thinking. Hindi na nag-iisip. Ha? Hindi nag-iisip. Okay? So, dikahon. Dikahon yung sagot at the, you know, the state of mind ng isang individual. Stupid in the name of blind loyalty describes a state where an individual abandons their own critical thinking, moral judgment, or common sense to support a person, group, organization, or cause. Ito daw po yung key characters ng ganitong mindset. Kapag ka ikaw ay dikahon at there is blind loyalty na tinatawag, ganito daw po eh. Ganito daw po yung ano, yung mindset. Number one, unquestioning obedience, accepting commands, policies, or narratives as absolute truth without verifying facts or considering alternatives. Number two, justifying the unjustifiable, defending harmful, unethical, or irrational behavior simply because it was committed by the favored party or leader. Number three, rejection or dissent, viewing constructive criticism, doubt, or outside perspectives as betrayal, while labeling loyalty as the ultimate virtue. And fourth, self-sabotage, acting against one's own best interests, values, or well-being to serve the interests of the group or leader. Okay. Yan po yung ano. Ha? Tapos na. O, yan. Si Ma'am Sheila Arbues. Oo. Tapos na raw si Gina Acosta. Okay. Sandali. Sige. Sandali lang. Sagutin ko lang para ma-flash ni Boss Jersey yung text line natin, ha, para dito po kayo magte-text. 0917-751-3804. This is actually my business line. Kaya may mga pagkakataon, even on Saturday, eh may mga nagbibigay ng comment dito sa aking numero. At comment for Zaldi Zenon, for example, sa Mate. Pati na rin yung komento dun sa Mystical Buffet ni Boss G at ni Ma'am Marge Santos. Yung pong binabanggit ko sa inyong numero, yung ating text line ng palatuntunan, number ko po yun. Okay? Number ko. That's my business line. Okay? Kaya kapag napapansin po ninyo, kapag nag-text po kayo riyan, eh mabilis ko pong nababasa because that is my number. Ako po yung gumagamit yan. I own that number. So kapag may mga tanong po kayo about other programs, kay Carmen Ignacio, kay Bernard Tan, eh hindi po nila talaga mababasa yung inyong mga comments kasi akin po yung numero na yan. Okay. Ipa-flash po ni Idol Jersey yung ating text line, ha. Ayan, naka-flash na sa inyong screens, no? If you are facing your screens, nasa rightmost side ng screen. Again, if you are facing the screen, kahit na kayo'y nanonood, for example, sa Sky Cable Channel 224, facing the screen, yung ating text line, Idol, palagyan mo nga ng words na text line, please, para maintindihan nila. Yung number na nagpa-flash, mga kaibigan, ito po yung number na gagamitin po ninyo para makarating sa akin yung inyong mga komento. Okay, mamaya na natin pag-uusapan yung state of mind nitong si Gina Costa at yung phrase na stupid in the name of blind loyalty nitong si Rafi Tulfo. Puntahan ko lang sandali. Okay, puntahan ko lang sandali. Yung naging press conference kahapon kung saan si Congressman Chua ang humarap sa mga mamamahayag para nga ipaliwanag daw, no, yung estado ng impeachment dahil mukhang nakikita ng prosecution na itong si Gina Acosta ay hindi nagsasabi ng katotohanan under oath. Kanino ka pa? Paulit-ulit kong sinasabi. It takes two to tango. 2 feet to tango. Left and right, kapag traffic yung ating pinag-uusapan. Ha? It's a two-way street. It's a two-way traffic. Okay? Ngayon, kapag sinabi natin katotohanan, yung katotohanan ay dependent dun sa kung sino yung tatanggap ng information. Kung maniniwala tayo dun sa sinasabi ni Gina Acosta and we perceive those information coming from Gina Acosta's mouth as the truth, ang dating sa atin, totoo yung sinasabi ni Gina Acosta. Pero kapag hinanapan natin ng butas, every chance and every time Gina Acosta open her mouth, kapag hinanapan natin ng butas, hindi totoo yan. Yan yung template na paulit-ulit na sinasabi. Stupida yung paraan ng yung estado ng pag-iisip. Therefore, we already concluded na si Gina Acosta hindi nagsasabi ng totoo. Dalawa, isang positibo at isang negatibo laban kay Gina Acosta. I happened to watch this film by ang lead actor dyan ay si Leonardo DiCaprio. Ang title, Billionaire's Boy Club. At dito sa movie na ito, kanilang sinasabi, isa sa mga binanggit dun sa pelikula na talagang tumatak sa aking isipan at hindi kailanman malilimutan, yung pong tinuran dito nga sa Billionaire Boys Club, the perception of reality is more real than reality itself. Anong ibig sabihin niya? Yung testimonya ni Gina Acosta, depending on how we perceive. Paano ba tayo magbe-benefit dun sa testimonya ni Gina Acosta? Tayo ba'y loyal kay Inday? Supporter ba tayo ni Inday? So lahat ng sabihin ni Gina Acosta, merong perception ng katotohanan. Okay? Lahat ng sabihin niya, lahat ng galaw ni Gina Acosta, at ng lahat ng testimonya na magsasalita, o gagamitin lahat ng mga witnesses na magsasalita at testimonyang gagamitin dito sa impeachment court. If we are a supporter of the Vice President, lahat ng sinasabi na pabor sa tingin natin kay Inday, ipe-perceive natin, tatanggapin natin as totoo. Lipat tayo ng kabilang bakod. Kritiko tayo ni Inday. So lahat ng maririnig natin na salita na manggagaling sa witness na paborable kay Inday, ang perception natin yan, kasinungalingan. Perception natin, kasinungalingan. Now, how are we going to address this? Paano natin aayusin ito pong mindset at itong state of mind? At yung ating paniniwala, sabi natin, the perception of reality is more real than reality itself. Anong pwedeng gawin kay Gina Acosta? Pero tapos na ba? Tapos na yata, Ma'am Sheila. Oh, iba na yung nakaupo. I don't know, hindi natin napapanood, hindi natin nasusundan. Anong dapat gawin kay Gina Acosta? Okay? Put more pressure? Eh, hindi nga na-pressure yung Ali eh. Hindi nga na-pressure. Since the start, hindi ba? Ang dami ng pakulo na ginawa to make it appear na si Gina Acosta ay hindi lang hostile witness as described by the prosecutor, kundi isang witness na talagang nakainday yung suporta. Bakit nila kinuha si Gina Acosta? Because sa kanilang palagay, si Gina Acosta would be able to provide the missing link. As disbursing officer, adding more pressure. Inaasahan nila na ituturo. Baka ganito yung the way the prosecutors. Huh? Baka ganito yung thought process ng mga prosecutors. Kapag ka na-pressure si Gina Acosta, eh, out of the blue, bigla itong mga pagsalita ng information na pwede nilang gamitin laban kay Inday. And mukhang natapos na yung testimonya ni Gina Acosta, hindi po na-accomplish ng prosecutors ito eh. From the onset, sinabi nila hostile witness. Ibig sabihin, hindi po, simply put, hindi po ito witness ng prosecutor. Okay? Hindi witness ng prosecutor. But, the prosecutors were hoping that the testimony of Gina Acosta would lead to Inday's crucifixion. Hindi nangyari. Hindi nangyari. Hanggang ngayon, eh hindi po natin nakita doon sa mga hearing na nangyari na ginamit ni Gina Acosta yung kanyang testimony under oath para ituro si Inday as the culprit. Hindi natin nakita yon. Kaya yun yung depensa ng prosecution. Kaya sinabi nilang hostile witness. Okay? Na hindi ito witness ng prosecution. Para nga naman kapag ka hindi nila nakuha yung meat na gusto nilang makuha from the testimony of Gina Acosta, eh hindi masasabi o hindi masasabihan ng prosecution na mga tan GA kayo nagbumerang sa inyo. Hindi eh. Preconditioned. Sinabi na kagad nila dun sa audience, ha? By way of identifying and putting that tag kay Gina Acosta na hostile witness yan. So hindi magbo-boomerang sa kanila. Okay? Ito po yung paraan ng prosecution na kanilang ginawa para hindi sila masisi kapag wala silang nakuhang information that would eventually pin down Inday dito sa impeachment proceedings na ito. Okay? Galing nung kanilang template eh, hindi ba? Sa mga taong nag-iisip, katulad po ng ating mga taga-subaybay dito sa Palatuntunan, mga thinking Filipinos, eh talaga pong nasusundan natin because there is a pattern. Nasusundan natin because there is a pattern. Some of us, pinapanood po yung impeachment proceedings not because of blind loyalty. Ha? Pinapanood ng ating mga kababayan yung impeachment proceedings not because of blind loyalty. Katulad ko, katulad ng mga taga-subaybay ng Johnny Gomez Live, ng milyon-milyon nating kababayang Pilipino, gusto po namin malaman yung katotohanan. Whether si Inday ay nagkasala kumupit ng pera ng bayan? Or victim of politicking? Yun yung gusto nating maintindihan eh, hindi ba? Gusto nating maintindihan in this forum, itong ginagawa ng Senado Impeachment Court. Ayaw natin yung kangaroo court na ginawa ng Kongreso. Ayaw natin yung kangaroo court and investigations na ginagawa ng Senado. What we want is a body na dapat independent, okay? Para dumilig sa kaso ni Inday and eventually maglabas ng kanilang desisyon whether to convict or to acquit Inday. Pero kahapon, di ba, tinanong ko kayo, bakit lumulutang na naman yung pong voting numbers? For quite a while, tumahimik yan eh. After na sinabi ni Chief Escudero, the decision of the presiding officer is to stick with that 16 votes to convict the vice president. Tapos na ang boxing, nanahimik na yung lahat. Pero pansinin po ninyo, habang nakasalang si Gina Acosta, eh nag-sprout na naman yung issue surrounding that magic number. May mga suwestiyon na since nabawasan po yung ating mga senador dahil may dalawang nakakulong, meron pong isang nowhere to be found, merong isa na nasa health and medical leave. Okay? Kapag kinuha daw po yung 60% ng 20 na natira, eh 13 na lang. Aba, eh talagang swak na swak. Ha? Swak na swak doon po sa grupo ni Win Gatchalian, including yung ikatlong, ano bang tawag natin dyan? Kasi baka yung iba sabihin letter H ang simula eh. Ha? Ikatlong miyembro na lang na si Joel Villanueva. O, edi nakuha na nila yung 13 magic numbers enough to convict the vice president. Makita natin kung ano po yung magiging desisyon talaga ni Chief Escudero dito. Dahil remember, dun sa survey na lumabas, ang tingin ng taong bayan, si Chief Escudero is doing a magnificent job. Kaya number one ito dun sa listahan ng preference ng ating mga kababayan na mga senator judges na dumidinig sa kaso ni Inday. Okay? Malalaman natin because that is an additional pressure, an added pressure dito po sa impeachment court. Tingnan po ninyo, 13 yung pong mga senador na nagpatalsik kay Alan Peter Cayetano. Na-reduce nila sa 20 na lang yung bilang ng mga active senators na humaharap sa mga pagdinig at humaharap dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Tinanggal yung 4, okay? Rodante Marculeta, itong si Jinggoy Estrada, nowhere to be found si Bato de la Rosa, naka-medical leave si Loren Ligarda. So, dun sa mga kritiko ni Inday, the magic number should be 13. At tamang-tama dun sa numero ni Win Gatchalian. Everything is pre... Anong tawag dyan? It was all part of this script. Hindi ba? Meron silang plan A, meron silang plan B. Baka nga may plan C pa. Okay? But if we are going to look at the pattern, abay, makikita po natin. Makikita natin kung saan tayo gustong dalhin dito pong mga kritiko ni Inday. Imagine, pati yung numero ng grupo ni Win Gatchalian ay tumutugma dun sa magic number na gusto nilang gamitin. Whether the argument is that kaya 13 yung pong numero ni Win Gatchalian because he can officially sit as Senate President. Hindi ba? Dahil nung 12 pa lang, eh hindi pa naman nanunumpa itong si Win Gatchalian bilang Senate President eh. Siya po ay acting Senate. Nung nag-over the bakod itong si Joel Villanueva dahil nahimasmasan at hinimas ng Panginoon. At itong si Joel Villanueva ay biglang nagising. I don't know ha, kung nung nagising siya, Patek Philippe yung suot niyang relo. Hindi ko alam eh. Ha? Hindi ko alam. 100 magkano yan? 130 million ang isang relo? Anak ng baka naman. Anak ng baka. Patek Philippe, 130 million. Hindi ko alam nung siya'y nahimasmasan. At tila hinimas daw po ng kanyang sinasambang kung sino man. Okay. Ha? Hindi ko alam kung sino sinasamba, pero ang kanilang ginagamit, Jesus is Lord, eh, di ba? Eh, bigla pong nahimasmasan at tila nag-sleepwalking papunta sa Senado. At after magpakita nitong si Joel Villanueva, kaboom! Napaupo si Win Gatchalian bilang Senate President. So again, there is a pattern. Ha? Huwag po tayong maguguluhan. There is a pattern. Talagang kitang-kita. Dayo, kitang-kita natin dito sa Johnny Gomez Live na there is a script pre-written. Pero itong script na ito ay paulit-ulit nilang binomodify depending on the development of the impeachment proceedings. Magbabalik pa ang palatuntunan baka lipas po ang ilang paalala.
2: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
3: the best food and treats for your dogs.
4: The best dog places to visit.
5: The best training for dogs.
6: Hi. Coco, speak.
7: The best dog accessories and items.
8: The best dog hotels.
2: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Alright, nagbabalik po tayo sa inyong malayang palatuntunan. Ikalawang oras na second hour ng ating Johnny Gomez Live ngayong medyo magandang araw ng Martes. Ika-25 ng Agosto 2026. Tandaan po ninyo. At yung ating parating sinasabi, iisa lang po yung ating layunin din sa palatuntunan. Ang layunin natin ay maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. But

0: Ayan, salamat po ng maigi at marami. Si Chris Lucas muna may bit-bit na balita. Go ahead, Chris. Please come in.
1: Nananawagan ng Philippine National Police sa mga kawaninang media at sa mga content creator na maging maingat sa pag-uulat tungkol sa school violence. Ito ay kasunod naman ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, Camacailan, kung saan dalawang estudyante ang nasawi. Sinabi ni PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyco, kailangan timbangin at ibalanse ang karapatan ng publiko na malaman ang balita at detalye sa insidente, subalit kailangan din anyang tignan ang panganib na mag-glorify ang karahasan. Magugunitang ang nasabing school shooting ay kinasangkutan ng isang grade 8 student na may dalawang baril na pag-aari ng kanyang ama. Napatay ng salarin ng isang grade 10 student na sugatan ng isa pa at bago niya binaril ang kanyang sarili. Ayon pa sa ulat, na i-livestream pa umano ng estudyante ang insidente sa Facebook at isa pang website na parabang first-person shooter game. Matapos ang pamamarila ay agad ding kumalat online ang livestream at mga uncensored na larawan ng 14 na taong gulang na sospek. Matatandaan ding nanawagan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa mga media outlet, mamamahayag, content creator at social media users na protektahan ang mga minor de edad at unahin ang dignidad at kapakanan ng mga biktima. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Unang maigit, marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas, 6 na minuto. Makalipas po ang 11 in the morning, eto muna yung reaksyon ng ating mga kababayan. 0917-751-3804, yan po yung ating text line. Sabi ni Ka Eli, Idol JG, hindi na kailangan sila chika. Okay? Sinasabi ni Ka Eli, hindi na raw po kailangan sila chika kasi kakasuhan na lang yung pong mga minority senators. Ayon, parang sinasabi ni Ka Eli, magpunta man o hindi sila chika, eh talagang ginagawa ng plano. Okay? Ginagawa ng plano. Kasi nga, kapag ka talagang nabawasan yung bilang ng mga senador at sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na masway itong si Cheese Escudero to come up with a new threshold, yung numero for conviction, hindi na nga naman kailangan daw yung ibang mga personality. O, yan. Ka Eli, salamat ha. Galing to kay Boss Roger ng Kainta. Good AM, Sir Johnny. Gusto ko na humarap si La Chica para malaman ang ibig sabihin ng confidential na pinipilit na malaman kung saan napunta yung pera, sabi ni Ka Roger ng Kainta. Talking about confidentiality, hindi ba? How can they pin down La Chica? Baka ganito yung thought process ni Ka Roger. Hindi nyo nga mapatunayan kung may perang ninakaw. At hindi nga sinasabi sa joint circular na bawal gumamit ng alias. Okay? So, yung ginawang paggamit ng alias ng OVP at ng DepEd, hindi po sinasabi kasi walang ruling eh. Kaya nga sabi ko, sa simula pa lang, dapat ayusin nyo yung joint circular dahil ang daming butas. Kung walang nakasaad na pwede o hindi pwede gumamit ng alias para sa pagtanggap ng pera, di wala pong nilalabag o walang nilabag ang team ni Inday. Kasi walang instruction from that joint circular. Talking about confidentiality, hindi ba? Magbibigay ka ng pera for intelligence and confidential use, bakit ka nga naman gagamit ng bakit ka nga naman gagamit ng totoong pangalan? Meron pa silang sinabi, ang ipipresenta daw po na PSA, Philippine Statistics Authority, para

0: patunayan na there is no name na nag-e-exist katulad ng mga pangalang Mary Grace Piatos. Isang beses lang nagsalita itong si Lito Lapid tungkol pa dun sa kanyang apelido, yung kanyang kinwestiyon. Kasi merong dalawang Lapid na tumanggap daw ng pera. Okay? Si Risa Ontiveros nagsalita rin, ang kanyang pinipilit, bakit daw po may Ontiveros, pati yung relevance ng kanyang birthday. Anak ng baka naman talaga, oo. Ha? Hindi ba naiintindihan ng mga tao na ito yung salitang confidential? Salitang confidential, ha? May mga magre-react sigurado eh. Dahil lang kang lang sasabihin, hindi naman porkit confidential, wala ng audit. Hindi naman porkit confidential ay wala ng proseso ng verification at ng validation. Hindi ko po kailangang ipaliwanag yan. Hayaan po ninyo ang commission on audit ang magpaliwanag niyan. Hindi ba? Ang pinupunto ko rito, that term in itself, confidential, dapat ang handling confidential. Okay ka, Roger. Salamat. Ha? Sandali. Ito pa. Hindi talaga sila tinatabla ng hiya. Galing ba kanino to? Kalipi ito. Galing kay Kalipi. Ang dami, ha? Ang dami, Kalipi. Sandali. Ito. Inulit niya yung target shooter. Gusto daw niyang magkaroon tayo ng programa na ang title ay target shooter. Ayan. Tinatalakay ang katotohanan para iparating sa taong bayan ang katarungan. Ayun. Target shooter. Okay, sige. Sa tanong daw po natin kung may pag-asa, pa ba ang Pilipino sa Pilipinas? Ito kasi yung una kong tinanong kahapon kong tinanong niyan. Nakakataba naman ang puso ito. Yung tinura ni Kalipi, ang sabi niya, sa tanong niyo, Sir JGL, kung may pag-asa pa ba ang Pilipino sa Pilipinas? Hanggat nandyan kayo, Sir JGL, at ang himpilan ng Radyo Bandido, magtutulungan. Ibig sabihin ba, may pag-asa ang Pilipino? Nakakataba naman ang puso. Ha? Salamat po ng maigi at marami. Nakakataba naman ang puso. Si Idol Alan Visitacion, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Meron rin ako, sabi ni Ma'am Sheila Arbues, galing niyo, Mr. Gomez, magpaliwanag. Keep it up po. Naku, salamat po. Salamat po doon sa inyong mga magagandang sinasabi sa palatuntunan at sa inyong lingkod. Okay. Number one, maganda na iharap si La Chica. At kung kay Gina Costa nga natikman nila na sila'y nilampaso, baka kay Kernel La Chica higit pa nilang batikman. So, sabi ni Kalipi, mas magandang maiharap itong si Kernel La Chica. Okay. Yung iba, sandali ha. Lipat naman tayo. Eh, ang dami nating platform na sinisilip eh. Ang dami nating platform na binabalik-balikan. Okay? Nakita ko kanina, nagpa-flash sa screen po ninyo. Yung text line, dire-diretso lang tayo hanggat hindi natatapos yung programa. Ayun, nakita ko na naman, hanggat di po natatapos yung programa, pipilitin po natin basahin lahat ng inyong mga komento dito sa inyong palatuntunan. Magandang hapon, sabi ni Ma'am Edna Gray, at binabati pa rin natin yung ating Filipino community. Diyan po sa Australia, dapat isampina si Colonel La Chica para malaman ang katotohanan. At si Rafi Tulfo, Mr. Senator Sir Idol. Ano ba, nabasa ko na? Hindi naman buhay mag-asawa at away mag-asawa yung pinapanood ni Rafi dyan sa Senado. Pero yung kanyang handling ay parang Rafi Tulfo in action. Ha? Sa ibang comment section ko yata nakita yan. Pero sabi ni Ma'am Edna Gray, Rafi Tulfo, you are a disgrace in this country. Ayan, nako. At yun daw pong sunod-sunuran o pagsunod sa gustong mangyari ng gobyerno, ito raw po ay isang paraan ng pagiging stupid. Ayun, sabi ni Ma'am Edna Gray. Ayun pala. Okay, doon ko lang nakita. Dalawang ulit pala, Ma'am Ena, dalawang ulit. Nakita ko na pala yung pangalan ni Brendan. Ah, dun sa unang ano, unang comment. Inuulit natin. Congratulations kay Boss Brendan Bason Magtoto for passing the MedTech Board Exam. Okay. Si Ma'am Shirley Uyang, binabati tayo. Magandang morning. Magandang umaga, mga ka-JGL. Sir Johnny, good morning. Confidential Fund, Intelligence Fund, dapat hindi po pwedeng makita at hindi makilala ng tao. Delikado daw po kasi, sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante. Kaya nga yung isang komento na alias yung pangalan, bakit may perma? Eh, sabi po ng Joint Circular, dapat may perma eh. Di ko naiintindihan talaga. Nung magsabog ng katalinuhan ang Diyos Ama, may mga pumake up naman eh. Pero nung nagsabog ng opposite ng katalinuhan, may mga pumake up din. Ha? May mga pumake up din. Kasi ang sabi, eh, paano yung pirma alias din? Natural. Ha? Ang lagay naman, kunwari ang pangalan mo dun sa tumanggap, let's say, Mary Grace Piatos. Let's say, Mary Grace Piatos yung pangalan ng tumanggap. Eh, kailangan pirmahan. Ang pirma, JGL. Parang Johnny Gomez Live. O hindi ba, highly ano naman nito, parang kalokohan naman talaga ng bonggam-bongga. Natural, alias yung pangalan, alias din yung pirma, anak ng baka. Okay, good morning, Sir Johnny. No information was received from Gina Costa because she was in good faith. Ibig sabihin, wala pong ano, walang information to discredit Inday. Ayan, ito yung sinasabi ni Ma'am Zenny Lubiga Susi. Ma'am Zen, magandang umaga from Balabon ito. Good thing the prosecution just got tired of their hostile witness. Aha. Maski anong gawin nila kay Inday, numbers game daw po yan, sabi ni Boss Alex Chua. If isa pa itong si Win Gatchalian, natutulog sa pansitan. Mga tanong niya kay Gina, Ma'am Gina, katawa-tawa. Sabi ni Ma'am Charito Diana Cabrera. Delikado yan, Sir Johnny, kung ang gusto nila, lalo na kung ang isang sundalo ay in active service. Oh, sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante. Ano ba ito? Ma'am Shirley Uyang, mas bagay ang stupid in the name of blind loyalty ay yung mga senador daw na judgmental. Hindi senator judge, ha? Senator judgmental at bulag sa katotohanan. Ah, galing kay Ma'am Shirley Uyang. That is why Sir JGL, they kept on mentioning La Chica's name. Sabi ni Ma'am Chato, eh bakit daw hindi pinatawag at hindi pinapatawag? Eh paulit-ulit eh. Paulit-ulit kapag ka nagsabi si Gina Costa, si La Chica ang tumanggap ng bag ng pera. Kapag ka nagsabi si Gina Costa, si La Chica ang nag-isip ng plano at pamamaraan kung saan gagastusin ang pera. Kapag ka nagsabi si Gina Acosta na si Kernel La Chica ang nag-provide ng information na isasubmit sa COA kung paano ginamit ang pera. Oo, kaya nga eh, hindi ba? Si La Chica is holding that holy grail. Ito po yung missing link. At yung hawak na information ni La Chica will provide the necessary information that would eventually pin down Inday, or yan ha, by or magliligtas kay Inday. Baka ito yung baka kaya ayaw nilang ipatawag kasi baka Magina Acosta 2.0 sila. Kaya ayaw siguro nilang ipatawag. Baka Magina Acosta 2.0. Anong ibig sabihin yan? Baka magkaroon ng repeat of Gina Acosta dito sa impeachment proceedings. Na all the while, inaasahan po nila through Gina Acosta and Gina Acosta's, you know, story being discussed under oath, mapipin down si Inday, hindi. Hindi nila napiga at they were not able to sway Gina Acosta to spill the beans that would crucify the Vice President. Hindi. So baka, wag na sila chika. Baka maulit. Baka mapompiang na naman tayo. O yan. Baka ganyan yung kanilang iniisip. Teka muna. Sabi pa ni Ma'am Zeni Lubigas Jose, dapat daw ipatawag sila chika to clear the waters and shed some light on the issue. Ayan. Okay. Buti naman at tapos na si Gina Acosta kasi kawawa naman. Matindi pa pala yung sakit ng asawa. Sabi ni Ma'am Sheila Abues, natatakot daw po si Villanueva na makulong at humawak ng rehas. O hindi niya na magagamit yung Patek Philippe. Makasalanan talaga siya. Ha? Ay, talaga naman. O, basahin nyo. At merong binabanggit si Ma'am Sheila Arbues. Oo. Tungkol dun sa taga Bulacan. Ayun! Sige nga, basahin natin. Basahin natin, Ma'am Sheila. Okay. Yun daw pong hearing last year sa Kongreso, nabungkal na yung pangalan nila Chika. Bakit hindi pa raw po ito ipatawag? Sabi ni Ma'am Charito Cabrera Dayana. Okay, sige. Tingnan natin, hintayin pa natin yung iba, ha? 0917-751-3804. Yan po yung number, ha? Na inyo pong iti-text para makarating sa akin yung inyong mga mensahe. Salamat po ng maigi at marami. O ito, dun sa press conference naman nitong si Congressman Chua at sinabi Acosta. Sunod-sunuran si Acosta dun sa script na iprinovide. Sabi po ni Milagros Gobis, natural kay VP siya nagtatrabaho, kaya si VP ang susundin niya. Kayo, Congressman Chua, kanino kayo sumusunod? Ayun. Ha? Mapapakamot talaga tayo ng ulo sa reaksyon ng ating mga kababayan. Eh kasi buntot mo, hila mo eh. When you walk the talk, no? Eh talagang papasok sa isip ng ating mga kababayan yung inyong mga ginawa at ginagawa. So kapag ka kayo nagsalita, ang gagawin ng ating mga kababayan is to look for an issue na pwede isampal dito sa mga kritiko ni Inday. Ganyan naman talaga eh. Kasi kayo naman eh, sinasampal nyo rin yung mga supporter ni Inday ng inyong mga salita. Okay? So, nung sinabi niyong sunod-sunuran itong si Gina Acosta, referring to sunod-sunuran kay Inday, eh ano bang inaasahan ninyo in the first place? Eh kay Inday nagtrabaho yan. Ano bang inaasahan niyo na babaligtad si Gina Acosta? Eh kung inaasahan niyo parang babaligtad yung ali, dapat ginalingan niyo yung paraan ng inyong mga pagtatanong. Ha? Eh leading nga, pinayagan na nga ni Chis Escudero na leading eh. Yung paraan ng pagtatanong eh. Hindi ba? O pero hindi nyo makakuha yung meat dun sa statement ni Gina Acosta. Ngayon, nung hindi nyo makakuha ang sumunod na script ninyo, paulit-ulit, template, sunod-sunuran, etc., etc., etc. Image racking. yung pong ginagawa nitong mga nagsasalita against wrecking, image wrecking. Okay? Yung mga nagsasalita laban kay Gina Acosta. Eh, meron ko yung pagkakataon eh. Sumala nga sa witness stand. Nagkaroon kayo ng pagkakataon. Ngayon, hindi nyo mapilipit, hindi nyo mapiga. Hindi nyo masway doon sa paraan ng pagsagot na gusto ninyo. Ngayon eh, sisiraan ninyo. Kayo nagpatawag. Anak ng baka talaga, oo. Ikaw, sinong kaninong utos ang sinusunod mo? Tinatanong ni Nel Navales si Congressman Chua. Sabi ni Ariel Reiteran, Day ang head ng agency. Alangan naman daw po mag-utos, ha? Alangan naman daw po sa iba sumunod itong si Gina Acosta. Tapos, just be yung Marimar. O, ayan, sabi ni Ariel. Ah, naging damaging po sa inyo si Acosta. Sabi ni Chichi Mai. Aha. Tanong ni Klasiko Ombre, sino bang nagpatawag kay Gina Acosta? Sige nga, sino po? At sabi ni Elf Z Balancio, nagsalita daw po yung numero unong sunod-sunuran. Sabi ni Ma'am Ena Gray, sabi nga daw po ni Mami D dun sa kantang Reeking Ball! Ayun, ha? Reeking Ball. O yan. Ang mga stupid yung di nakaintindi ng salitang confidential. Sabi po ni Tata Rick Orasyon, at sa kanyang tingin ay dapat ipatawag si Colonel La Chica Parabay Chica. Yun totoong how the 125 million peso confidential fund e nagamit. hindi ko matanggalan ang tingin yung sinasabi ni Ma'am Sheila Arbues tungkol dyan sa Bulacan. Okay. Sabi ni Boss Randy Quijano. Aha. Teka muna. Sir Johnny, good AM sa iyo. Maari ba iparating sa PhilHealth? Na tatlong beses na raw po siyang bumalik doon sa isang drugstore. Laging offline ang PhilHealth. Palpak daw po yung yakap program. Tako, marami pong nagre-reklamo tungkol dyan. Minsan, Ma'am Angel, invite natin yung PhilHealth para maintindihan yung yakap. Okay? Para itong ganitong concern ng ating mga kababayan, maiparating natin. Okay. Sige, Boss Randy. Si Randy Q. Di Quijano. Minsan, i-guest natin. I-guest po natin yung PhilHealth para mabigyan ng kasagutan yung tanong ng ating mga kababayan Pilipino. Meron pang report si Chris Lucas, tapos magbe-break tayo, mga tropang JGL. Ipagpapatuloy po natin yung inyong malayang talakayan dito sa Palatuntunan. Chris, muli sa magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Iniulat ng pamunuan ng San Lazaro Hospital sa Maynila na umabot na sa 300% hanggang 500% ng kapasidad ng kanilang emergency room dahil sa pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis. At ito ay matapos naman ang naranasang matinding pagbaha kamakailan. Sinabi ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico na 87 pasyente na may leptospirosis ang kasalukuyang ginagamot sa kanilang hospital. Sa nasabing bilang, 26 ang nasa malubhang kondisyon kabilang ang mga nahihirapang huminga at mga nangangailangan ng dialysis. 3 pasyente naman ang nasawi mula August 19 hanggang August 22. Inaasahan ng ospital ang posibleng paglobo pa ng bilang ng mga pasyente sa mga susunod na araw. Kaugnay nito, nauna rin pansamantalang nilimitahan ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang pagtanggap ng walk-in patients matapos umabot sa limit ang kanilang bed capacity dahil sa pagtaas ng leptospirosis cases. Pay naman ng Department of Health agad na magpatingin sa mga doktor matapos lumusong sa baha o kapag nakaranas ng sintomas at iwasan ang self-medication o ang pag-inom ng gamot nang walang payo ng doktor. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Thank you, Attorney Topacio. Pinadalhan ako information, pinadalhan ng palatuntunan ng information galing kay Attorney Ferdinand Topacio. Thank you, Boss Randy. Araw-araw daw po siyang nakikinig sa palatuntunan. Ang sabi po ni Attorney Topacio, itong dating DPWH secretary na si Rogelio Singson, for the first time, Boss Idol, ni-reveal na ang gobyerno daw po ay meron pang isang public works budget. Bukod po ito dun sa ano ha, bukod dun sa flood control. Yun daw pong tinatawag na convergence and special support program. Totaling 1.1 trillion pesos. Mula po ito 2022 hanggang 2024. Mabigat ito. Mas matindi pa sa flood control project. Thank you, Attorney. Magbabalik pa ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.

0: Philippines, pinakita ko passport. You go to E-Gates.
1: Oh,
0: ayoko palaga maniwala, pero sabi ko talaga, wow, hindi kami kikwestiyonin.
1: Parang,
0: nakatawa, diba?
1: Sa ASEAN lang tayo nakatikim ng E-Gates, ano?
0: Oo, oh, kasi normally,
1: ito ASEAN eh, New Zealand to.
0: Alam mo, ina-expect mo yung kakausapin immigration, oh, tatanungin ka gano'ng katagal.
1: Titingnan ka ng seryoso.
0: Saan yung hotel mo?
1: Kikilatisin
0: ano ka. Yun E-Gates po. So, nakakatawa. So, nandun po kami nun. So, nasa Auckland sa simula, yung kanilang pinaka-city talaga, which is 20 minutes lang away from the airport. Tapos, after na yung maglakwatsa-lakwatsa doon, eh, nagpunta kami sa Rotorua.
1: Ayun.
0: Parang probinsya naman siya doon sa New Zealand. Sikat po yan kasi pagka madadaanan nyo papunta doon yung Mata-Mata. Alam niyo yung Lord of the Rings?
1: Eh, doon, nandun ginawa yun. Chinuto.
0: So, nakapunta parang,
1: na tayo doon, diba?
0: Nakapunta na nga tayo doon. Tapos, eh, napunta na natin, so ayoko na ulitin.
1: Mm.
0: So, nagpunta kami Rotorua. Doon po maganda kasi doon yung may, parang na, ano, mga geysers, yung, ano ba yung mga pumputok-putok na ganyan.
1: Yung tapos, galing sa vulkan na may sulfuric water na umuusok yun.
0: So, naglangoy-langoy po kami doon sa, sabi nila, na healing waters
1: hindi
0: nila.
1: Hindi naman yung sa vulkan po kami lumangoy kasi patay ka doon pag lumangoy ka. Sa hot, parang hot spring siya. Parang sa Batangas po sa Laguna. Pero ito kasi merong yung tubig niya medyo ano kakaiba yung kulay eh. Merong galing sa bulkan kasi. So
0: oo,
1: iba talaga yung kulay niya.
0: Sa ibang amoy rin doon, di ba? Tapos nakakatuwa kasi ang daming Pinoy. So
1: eh,
0: dahil
1: bumisita
0: tayo doon sa spa na yung for the second time, binigyan niya akong discount. So nakakatuwa talaga kasi alam mo yon yung
1: pag Pinay
0: talaga, pag
1: Pinay,
0: tutulungan ka, di ba? Parang, kumbaga, pwede kang bigyan ng discount. Nakakatuwa, natutuwa ko sa mga kababayan ganun.
1: Mm-hmm.
0: Pero may iba tayong kababayan, parang meron ako mga nakita rin doon, parang ayaw kong tagalugin.
1: Oo nga.
0: So parang, napahiya na po kasi ako nung nagpunta tayo sa Vienna, sa Europe. Akala ko Pilipina.
1: Hindi pala, tinagalog
0: so,
1: mo eh.
0: So tingin ko, Pilipina ka? Ganyan, ganyan. Kasi gusto kong magtanong kasi as hindi pala, Vietnamese. So parang hindi, nahihiya na ako magtanong kung Pilipina kasi yung iba parang, di ba, iba yung reaction sa akin. So anyway, so yun po, nagsandali na po kami, 5 araw lang po kami ni Attorney Carlo. Actually, ang biyahe po niyan is parang 9 hours Manila to Australia.
1: Mm-hmm.
0: Tapos Australia to Auckland, mga almost 4 hours po yan. So medyo mahaba-haba rin po yung biyahe, di ba? So,
1: pero yun po, masaya naman po siya.
0: Yes, kasi
1: mas mahal ang bilihin. Alam niyo po bang 5 milyon lang po ang tao doon sa ganun kalaking bansa?
0: 'Di ba ang joke nga nila is ano raw, parang mas marami pa yatang what do you call this? Tupa,
1: sheep. Yun.
0: Kasi maraming sheep po doon eh sa New Zealand
1: kaysa sa tao.
0: Oo. Anyway, andiyan na ba tayo no? Nandito naman tayo sa naka-live tayo sa Facebook.
1: Naka-live tayo sa Facebook.
0: Ayan, okay.
1: Ngayon.
0: Kasi parang hindi ko alam bakit parang iba yung umaano sa akin, tumutugtog.
1: Matagal mo na nireklamo yung telepono mo ah.
0: Okay lang 'yan. Akin basta po nakakapag-text, nakakatanggap ng tawag. Typical matanda eh. Okay na ako. 'Di ba? Tapos inaasar pa ako ng mga anak ko kasi ba't daw ang laki ng font. Kasi 'di ba paminsan pag kayo ho nakita na parang ang laki ng font. Kasi po, pag tumatanda, kailangan ng reading glasses, di ba?
1: Presbyopia po yung tawag doon.
0: Presbyopia.
1: Hindi po maiiwasan yun, yung gradual na paghina po nung, ano, nung optic nerves yata po natin na dapat po ay makita natin ng malinaw yung isang letra, pero dahil nga po humihina siya, mas lumalabo.
0: Eh, pag hindi ko dala yung reading glasses ko, ang hirap makabasa. Kaya pasensya na rin po sa mga natetext ko na parang mali-mali yung, hindi mas mali yung spelling, parang paminsan, imbis na A, letter number 4. Yung parang ganun kasi nga sa presbyopia ko. But anyway, ang dami kong sinasabi dito. Simula na po natin, may katanungan si Zan. Hello po, magandang umaga. As lang po sana ako kung 2 years na akong inabandona ng asawa ko. Married daw sila. Wala silang anak. At dahil matanda na ako at walang anak last year, nagpasya akong magpabuntis sa iba. At ang lalaking yun ay hindi ko po kasama. Namumuhay akong
1: mag-isa.
0: At gusto ko po, sa akin ko lang po iapilido ang anak ko. Ano po ba ang dapat kong gawin sa pag-fill out ng form sa hospital? Maraming salamat po sa kasagutan. Naku, San. Alam nyo kasi po talaga tayo, dahil wala nga tayong divorce, hanggat wala pong decree ang korte na pinapawalang visa ang iyong kasal, either through annulment or declaration of nullity, kayo ay kasal pa rin sa mata ng batas.
1: Oo.
0: So, kahit gano'n kayo katagal, 1 year, 2 years, 50 years kayong hindi magkasama, kasal pa rin kayo.
1: At kahit hindi mo, kahit hindi anak nung asawa mo, yung anak mo ngayon.
0: May presumption po yan, dahil married ka,
1: mm-hmm.
0: may presumption na anak rin yan ng asawa mo, anak mm-hmm. niyan mag-asawa. May mga certain instances lamang kung mapapatunayan na yung parang impossibility of contact, parang ganyan.

0: yan, na kung saan mapapabulaanan yon. And then also, sabi ng family code, ang lalaki, yung asawa mong lalaki, ang siyang maaring mag-impugn ng legitimacy ng bata.
1: Siya lang yung may karapatan.
0: Hindi ikaw. Alam mo, weird nga, outdated na rin kasi yan, sabi raw nila kasi.
1: Wala pang DNA testing nung ginawa yung ano, family code natin.
0: So parang ganyan po kasi ang estado ng batas natin. So, sorry son, no? Hindi mo pwedeng ipangalan, i-apelido sa'yo yan, kaila apelido yan ng asawa mo. Kasi may mga effects kasi yan, Attorney Carlo, di ba?
1: Hindi lang yun, effect sa'yo siyan. Fair warning lang, huwag mo ring pepekein, ipo-falsify yung entries dyan.
0: Bakit? Ano pwedeng mangyari pag pineke niya?
1: Falsification yan. Ang taas po ng penalty. Parang kung di ako nagkakamali, 6 years hanggang 12 years na pagkakulong. Kung yung status mo na married, gagawin mong single para lang maging apelido mo yung apelido na magiging anak mo. Huwag mong gagawin yun.
0: Ang KJ ng batas, no, Attorney Carlo? Oo, kung iisipin mo, practically speaking, hindi na nga sila magkasama, di ba? Wala siya lang anak. Eh, di nagpabuntis nga siya sa iba. Di naman doon niya kinakasama eh. Eh, ganun po kasi. Kaya siguro, palagi namin sinasabi, maraming nagdi-disagree sa amin. Di-disagree, pero pro-divorce po kami. Kasi para sa akin, dapat hindi pinipili at magsama ang hindi dapat. Oo. So, sige, basahin ko. Next question. Oy, anyway po, kung gusto nyo pong mag-jump ng or skip ng lines, maaari po kayong makilahok po sa amin live.
1: Mm-hmm.
0: Punto po kayo sa Facebook page ng DZRJ 810 AM at pwede po kayong mag-comment doon. Iksian lang po ang tanong para sagutin po namin ni Attorney Carlo live.
1: Mm-hmm.
0: So, may next question si Macho. Macho talaga.
1: Macho.
0: Attorney, pwede po bang mag-request ng audit ang isang mamamayan ng barangay tungkol sa pondo ng barangay?
1: Oh, Macho, yes, pwede. Alam niyo naman po, yung pondo po na, ito po yung general rule po talaga natin, yung pondo po ng pamahalaan, galing po sa atin yan ng mamamayan, sa mga buwis po natin. So, syempre, meron tayong karapatan na malaman ito at nakasaad po sa Section 5E po na Republic Act 6713 po na maaari po tayong mag-submit po ng request. Unahin po muna natin sa barangay. Sa barangay po kasi, malay mo, pabulaanan yung request natin, pagbigyan, at bigyan tayo ng access kung hindi man
0: po. Malaman, hindi ka bibigyan. Ganyan.
1: Kung hindi man, pumunta kayo sa COA. Alam niyo po yung COA po, decentralized. Meron po mga opisina yan sa City Hall, sa kung anumang ahensya ng pamahalaan. Doon po, manghihingi po kayo ng records. At kung may ire-report po kayo, confidential naman po yung mga bagay nito. Isama niyo na rin po doon.
0: COA po is Commission on Audit. Tama rin naman kasi alam mo, Attorney Carlo, alam niyo po, pera natin yan eh.
1: Oo, pera
0: hindi dapat
1: natin
0: na nilulustay. Yan. Kaya nga sabi nga nila pag may nakitang project, buti nga tinanggal niyo yung EPAL, ano na yan, may anti-EPAL law eh. No? Yung naglalagay ng mga picture nila na parang utang na loob pa natin sa kanila, hindi po, kasi pera po ng taong bayan yun. Ang ginagastos nila, hindi man nila personal funds yung nagpapaayos ng kalsada o nagpatayo ng basketball court. Eh, pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Kaya po, di ba, mainit ang mga usapin tungkol nga po sa mga maraming politiko na kinukurakot ang ating pera. Masakit. Alam mo, masakit sa amin? Kasi million-million po binabayad kung taxes kada taon.
1: Mm-hmm.
0: Million po talaga. So, imagine mo, sabi ko, kasi halos, alam niyo po, halos 20 to 30% po ng kinikita ang
1: napupunta po
0: sa buwis. So malaki po 'yun. Imagine niyo kayo rin po kinakaltasan kayo ng pang-tax. Tapos pinambili lang ng ano, 'di ba? Pinambili lang ng BMW ni congressman. Nakakaasar 'yun, 'di ba?
1: BMW talaga 'to.
0: Oo. Parang o kaya ano bang hilig nila, Land Cruiser.
1: Ayun.
0: Yan yata yung kanilang ano eh. 'Di ba? Kaya ako aasar din ako, Attorney Carlo, pag may mga buti nga konti na 'yung ngayon, 'yung mga pawangwang.
1: Oo.
0: Yung mga nagda-drive kang ganun, tapos biglang meron parang VIP, meron siyang mga escort, tapos tatapikin-tapikin pa 'yung sasakyan mo para tumabi ka. Grabe talaga, sabi ko. Dapat matigilan talaga 'yan. Buti na nga rin marami na ring netizens, Attorney Carlo, na nagvi-video.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po dapat ginagawa 'yan. Siguro maintindihan ko kung halimbawa talagang emergency, let's say, para sa akin 'yung mga ambulansya 'yan.
1: Ayun.
0: Pero kung halimbawa, nalilate lang siya sa session niya sa Congress, eh di umalis ka ng maaga tulad naming lahat na hampas lupa, di ba? Umalis kami ng maaga kasi matatraffic kami.
1: Oh, yan ang buhay
0: dapat
1: ng
0: maramdaman
1: hampas
0: nila
1: lupa.
0: Eh, di ba? Maramdaman nila yung buhay natin na may traffic talaga. Di ayusin nila yung problema kaya siguro hindi nila inaayos kasi meron silang parang free pass eh, no? Anyway, sige. Attorney Carlo, pakibasa naman dito ang tanong ni Jimmy.
1: O, galing kay Jimmy. Hi sir, good morning po. Tanong ko lang po. Sana po matulungan niyo po ako. May kinagat po ang aking aso at sinabihan po sinabihan ko po yung kinagat na magpa-anti-rabies. Ayaw po nila. Nag-offer po ako ng pera pero wala daw pong gulo. Ayaw pa rin po nila. Para wala pong gulo pero ayaw pa rin po nila. May pananagutan po ba ako kung sakali mang may mangyari sa kinagat?
0: Ganito po kasi meron tayong Republic Act, ano yan, ba ito na eh?
1: Anti-rabies law na lang.
0: 8948 ba yun? Anti-rabies law na kung saan, bilang dog owner po, kung nakakagat po yung ating aso, obligasyon po natin i-shoulder ang mga medical expenses nung nakagat ng aso natin. Kundi
1: pero
0: po, may mga
1: alyan na,
0: May mga, kumbaga, penalties yan.
1: Fine po. Para mga 25,000 yata po ang fine.
0: So, kung ako sa'yo, i-document mo na nag-offer ka talaga na babayaran mo yung medical expenses pero tinanggihan. Para kung may mangyari, inaano naman yung proximate cause, di ba? Para maging civilly liable ka, hindi naman ng yung, hindi mo fault kung may mangyari sa kanya, kundi kapabayaan na niya yun kasi nag-offer ka. Di ba, Attorney Carlo?
1: At bukod doon, Attorney Nikki, kailangan mo rin magpatulong ka na sa barangay kasi syempre, yung nakakagat na aso, hindi natin alam kung carrier ng rabies virus o hindi. Kailangan yung pa-examine o at least pa-obserbahan para malaman kung magdudulot nga ito ng sakit.
0: Mm-mm. Okay. Ayun. Ito may mahabang tanong si Jormay.
1: Oh, basahin ko. Oh, galing kay Jormay. Hello po, attorney. May tanong po ako. Yung kapitbahay ko po, sinasaktan niya stepson niya. Sinabihan niyang papatayin niya po ako, nag-record po, sinabihan niyang papatayin niya po yung stepson niya. Nag-record po ako sa kanyang pagmumura at pagbabanta sa bata. Yung papa ko po ay barangay tanod po. Pinuntahan niya po ang kapatid para sana kausapin. Pinarinig po ni papa yung record at nagalit po silang lahat ng pamilya. Pinatawag ako at pinagalitan ng lola ng bata. Sinabihan ako na ano daw po ang dahilan bakit ako nag-record. Sabi ko baka kung anong mangyari kasi sinabihan niyang papatayin niya. At napagalitan po ako ng lola ni attorney. Sinabihan ko na wala akong karapatan kahit mapatay daw ng stepmom nila ang apo niya. Wala akong karapatan.
0: Grabe,
1: tanong ko po lang
0: yan,
1: attorney, pwede po ba nila akong kasuhan? Hindi ko naman po pinost online, pinuntahan lang sila ng papa para kausapin. Barangay tanod po ang papa ko.
0: Alam mo, hirap na, Attorney Carlo, parang gusto mo magmalasakit, gusto mo gumawa ng kabutihan. Subalit, pag ikaw talaga yung naka-enkwentro ng mga ganyan tao na, Diyos ko, talagang
1: grabe naman
0: mali
1: yung
0: na nga nilalaban pa. Alam mo pa, minsan tayong Pinoy, may sakit tayong ganyan eh. Yung mali ka na nga, ikaw pa galit. Di ba? I'm sure meron kayong mga na-encounter na ganyan na
1: isipin mo sabihin
0: sila
1: na
0: pa yung malakas ng loob magalit.
1: Wala raw karapatan kahit mapatay daw ng stepmom ang
0: apo
1: niya.
0: Anyway, bigyan mo siya ng relief, Attorney Carlo.
1: Jeremy, unang-una, tingin ko yung pag-record mo hindi ito invalid o legal ito, hindi illegal ah. Valid to. Bakit? Kasi hindi ko naman ini-imagine ko nung ni-record mo ito, hindi ka nasa loob ng bahay nila, nasa labas ka. Siguro ang lakas nung pagsasalita nila to the point na wala silang expectation ng privacy. While nasa loob siguro sila ng bahay o nasa isang pampublikong lugar, kung meron sila expectation ng privacy, tahimik nilang gagawin ito, hindi pinagkakalandakan at sinisigaw sa buong mundo. Yung pag-record mo, I'm sure hindi sa paligid, probably sa loob ng bahay mo, narinig mo, medyo nakakatakot, nirecord mo. Kung nirecord mo to at ginawa mo to sa loob ng pamamahay mo, nirerecord mo kung ano nangyayari sa laba, okay, sa labas, okay ito, hindi ka makakasuhan dito. At tingin ko, obligasyon mo bilang mamamayan na kung makakarinig ka ng ganitong banta laban sa isang minor de edad, isang bata na pinagtatangkaan at sinasabi na papatayin, kailangan mo talaga itong i-report sa otoridad. Buti na lang, nireport mo nga sa otoridad yung barangay tanod na tatay mo.
0: Ito.
1: Tanong.
0: Sige. Okay. Si Jeline, pakibasa, Attorney Carlo, ang tanong niya.
1: O, tanong galing kay Jeline. Sabi ni Jeline, may kaso ba yung mga tambay na laging nagpaparinig at nanglalait. Pero hindi ka direktang sinasabihan ng pangalan, pero alam kong ako ang tinutukoy nila.
0: Naranasan ko yung dalaga
1: parinig,
0: ko eh.
1: Ano?
0: Yung dalaga ko kasi suplada po ako eh. So parang may mga tapos masungit ako kasi nag-aaral ako eh paggabi. Tapos yung mga tambay, tanod pa nga yung mga yun, nagiinuman. Talagang ano yun, sinusugod ko, Attorney Carlo. Sinusugod ko sila at pinagsasabihan ko na tumahimik kasi gabi na. So galit yung mga yan eh. Talagang pinariringan ko rin ako, alam ko yan. O meron bang koso sa dyan? Pagka ganyan, pwedeng tawag na unjust vexation, no, Attorney Carlo. Yung tipong inaasar ka, it's a crime, okay? So sa mga alaskador po dyan, krimen po yun. Pwede po kayong makulong ng 30 days, you know, 1 to 30 days. peso or ma-fine na ng 40,000. So dahil lang alaskador ka.
1: At kung bastos pa or merong mga sexual innuendos or undertones, pwedeng sa ano sa Safe Spaces Act, mas malaki po yung penalty doon.
0: Oo. O meron dito yatang tanong pakibasa. Nakikita mo ba sa ating ano, si Babette?
1: Ito, si Babette. Sabi ni Babette, good afternoon, attorney. Ask ko po kung paano ako kukuha ng death certificate ng previous wife ng deceased husband ko. PNP and SSS asked me to submit. No one knows the first wife. Data privacy issue po. 39 years kaming married with kids, 40, 35, and 25 years old. We are his beneficiaries in all his records since we got married in 1985. Thank you and God bless you both.
0: Okay. Ang hirap ng sitwasyon niya, no?
1: Kasi may data privacy implications.
0: Hindi niya kamag-anak. Ito, practical. Maghanap ka kung merong anak tong first wife, Babette. Tapos dun ka, pwede ka manghinang authorization para mag-request. Kasi hanggang, alam ko, hanggang 4th degree na relative, pwede mag-request ng death certificate. So, kung yung mga anak niya, kung bigyan ka ng authorization, notarize na dapat SPA na kumuha ng death certificate ng nanay nila, mas madali. Kaso, paano kung wala nga or ayaw ka bigyan? Maari kang, sabi nila, mag-ano ka ng affidavit of self-interest na kailangan mo yan kasi nire-request ng SSS. Ilakip mo doon
1: yung requirement, yung
0: letter. Requirement ng SSS na kailangan mong kumuha at dapat mapagbigyan ka niya ng PSA. Kasi alam nga naman, parang edi, ano na kayo, parang standstill.
1: Oo, hindi ka makakuha.
0: Hindi ka kamag-anak. Pero nire-require naman ni SSS. Mm-hmm. So, pwede ho yan ganun. Kasi may mga sitwasyon talaga na yung mga benefits, katulad nga ng siya, second wife siya, eh gusto nilang i-ensure na tama ang pinagbibigyan nila.
1: Ito naman sa punto de vista naman ng procedure. Ito, ano na to, ito na talaga yung sukdulan, pero sana hindi kailangan gawin kasi pwede ka rin magsampay ng isang kasong tinatawag na judicial settlement of estate. Ang mga korte po natin...
0: Huwag pero, na pinahirapan mo pa ng kaso, kumukuha lang naman sa SSS.
1: Worst case, papaliwanag ko lang mabilis.
0: Okay.
1: Kung, mabilis lang, kung kinakailangan, kailangan mo pumunta sa korte, kung hindi umubra yung sinabi ni Attorney Nikki, ang kaso po ng, ang mga judges po meron ganung klaseng kapangyarihan na mag-require na mag-produce ng record sa mga government agencies.
0: But anyway, sabi nga ni Ben, hindi ka authorized. Hindi ka talaga authorized kasi hindi ka
1: kamag-anak.
0: Tama yung
1: sinasabi na yun.
0: Pero yun nga, maghanap ka ng anak niya. Tapos kung worst case, mag-execute ka ng affidavit na ikaw ang second wife at kinakailangan ng SSS ang death certificate ng first wife. Tapos ilakip mo. I-attach yun sa affidavit. Tapos punta ka ng PSA, yun na ipipresent mo. Okay?
1: Ayun.
0: May tanong si Rick. Batiin ko muna si Liza Melo. Sabi niya, good afternoon po. Hi, Liza. Kamusta?
1: Hi, Liza.
0: May tanong si Rick. Ano po bang dapat gawin kapag ang harapan ng bahay mo ay may illegal na nakapark na sasakyan? At ayaw itong alisin kahit anong pakiusap mo. Ayaw pa din alisin. Mm. Alam mo, marami nag-aaway, Attorney Carlo, dyan sa parking. Kasi marami rin kasi. Alam mo, nakakaasar, Attorney Carlo, yung mga andami nilang sasakyan.
1: Oo.
0: At ginagawa nilang parking lot ang kanilang ang kalsada.
1: Bahay ng kapitbahay nila.
0: Or bahay ng kapitbahay, di ba? Kasi sa totoo lang, dapat talaga commensurate. Kasi katulad natin, di ba, marami tayong kotse. So para hindi ako makahassle, kasi pumapark ako sa sarili kong garahe.
1: Oo.
0: So pinapark ko sa parking lot namin sa opisina.
1: Or sa malayo, di ba? Yung sa public parking lot.
0: So hindi ako manggugulo na papark ako sa iba. Pero nandyan na yan, no? Matigas ang ulo. Alam niyo po, ang ating mga local government offices, may mga tinatawag na local traffic management office. O yung mga TMO.
1: Yung mga TMO po, meron po silang karapatan na humatak at humila po ng mga sasakyan kung sakali pong nasa lugar po ito na hindi po dapat nandun. Tulad ng mga public areas po, mga lalong-lalo na kung residential na nakaka-block po sa lagusan, hindi po dapat ganun naman talaga. Lalong-lalo na po kung public road po ito, wala pong karapatan na manatili ang isang sasakyan na nakapark doon sa isang public road o byway.
0: Grabe, no? Ganyan talaga yung ano natin. Lalo mo yung naligaw tayo nung ano ba yun? Sunday.
1: Ay, oo.
0: Tapos sa May Paleng. Grabe talaga yung mga motor. So, ka tricycle. Nakapark sila talaga. Such
1: kung
0: that,
1: saan.
0: Hindi na, kasi two-way.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi makakadaan ka kung
1: talagang
0: magsasalubong kayo.
1: Lang.
0: Talagang sabi ko, na grabe yun. Nakaka-stress yun. Kasi, ano eh, para tapos yung mga ibang mga, yung sa market, eh, sinakop na yung ano, sidewalk.
1: Oo.
0: So yung mga tao, since walang malakaran, nasa gitna ng kalsada naglalakad. So parang ano na talaga, pahirapan.
1: Tapos may mga
0: pa,
1: bata
0: no?
1: pa na naglalaro, napakadelikado.
0: Ako dati ngayon bata, akong glalaro, nag-ano pa nga kami, nag-ahabo lang kami. Tapos parang naalala ko nung bata, kung hindi naman ako tumitingin, kung may sasakyan, basta tumatakbo lang ako. Pero at least nung panahon natin, kasi matanda na nga tayo, konti lang yung sasakyan po noon. Hindi ganun to karami, hindi rin uso yung mga motor.
1: Mahal kasi yung motor noon eh.
0: Oh, mahal, tsaka yung Bombay lang usually na motor, di ba? Yung mga nagbibenta ng mga appliances. Oh, totoo naman eh, dun sa ano namin, apartment namin nung bata ako. Nagbebenta siya ng 4 Gibbs, ganun. Yun lang po yung mga nagmo-motor noon. Kaya feeling ko buti na lang, hindi ako nasagasaan. Kasi pag naglalaro, ibang bata talaga hindi tumitingin yan.
1: Meron nga nangyayakap na sasakyan eh. Hindi ko alam kung anong klaseng laro yun, pero napakadelikado noon.
0: Yung ba yun? Yung dati yung nasa Eskinita ako nag-drive. Tapos yung bata, hinabol yung kotse ko. Niyakap yung kotse ko, sabi ko. Ano ba naman to?
1: Nakakatakot kaya
0: yun. Nakakatakot yung ganun. Anyway, sige. Bago tayo magpatalastas, pakibasa ang mahabang tanong ni Lovely.
1: Galing kay Lovely. Sige. Hello po, magandang araw po. May bahay po kasi kami na nakuha sa pag-ibig, yung foreclosed po. Pero may nakatira. Ang tanong po, may karapatan po ba kaming paalisin sila sa... Sila ang binigay po namin na palugid ay isang buwan. Tapos nung pumunta kami, nagalit sila sa amin. Sinabihan nila na trespassing kami kasi pumasok daw kami sa bahay. Pinasok daw namin ang bahay nang walang pahintulot na galing sa kanila. May karapatan po ba kami sa bahay na nakuha namin? At ano po ang dapat kong gawin? Para, kasi po sinisira po nila yung bahay at pinagtatatanggal ang mga gripo, ang screen ng bintana. Tapos titibagin daw ang pader na ipinatuyo nila sa harapan ng bahay. So pakitulungan na lang po kami dahil nagbabanta at nagmumura po sila nang pumasok po kami sa bahay.
0: Alam mo, yan po yung mga pagsubok talaga. Please take note, pag kayo po ay nagbibid sa isang auction for foreclosure.
1: Pag foreclosure,
0: auction sale. May mga risk po talaga yan. At ganyan pa rin sila. As is, where is yan eh.
1: Naka-disclose dapat po dun ha. Merong mga
0: na
1: nakasulat
0: doon. Na may occupant. Tapos, pag kayo nag-bid, tapos kayo yung winning bidder, hindi po ibig sabihin nun, automatic pupunta kayo dun sa lugar. Kung may occupant at pumasok ka tulad ng ginawa ni Lovely, meron po tinatawag na redemption period. Usually, this is 1 year from registration of the sale. So yung redemption period, binibigyan po ng pagkakataon yung...
1: Hindi nakapagbayad ng installment. Oo. Yung dating may-ari ng bahay na magbayad.
0: Na magbayad. Pag hindi niya nagawa yun, eh pwede ka na talagang pumasok doon. However, you cannot forcibly go there. Kung ayaw talaga umalis, you have to apply for a writ of possession na tinatawag.
1: Sa korte po. Korte lang po, merong karapatan po na mag-deprive po, mag-alis po ng property o pag-aari po ng isang tao. Hindi
0: so,
1: po
0: yan,
1: tao.
0: Yan ang risk dyan, Lovely. So, yun ang gagawin mo na lang. Hindi ka pwede after mo nabili, eh, pupunta ka doon. Kaya ako, tip lang. Although hindi ko pa nasubukan na Attorney Carla, pero pamisa tinitingnan ko yung mga foreclosure sales. Pag tinitingnan ko, merong mga note doon eh, na with occupant. So,
1: yun,
0: ang gusto
1: yun.
0: Ko, yung tinitingnan ko yung parang under the possession of the bank.
1: Mm-hmm.
0: Para wala na akong hassle mo yun. Hindi ko magagamit ka agad, di ba?
1: Although, kasi may occupant ka, ibig sabihin may problema pa yung titulo, mas mura, malaki ang diskwento na makukuha mo.
0: That's why you will
1: mo.
0: See bakit yung iba mura. Alright, it's already 2:30 at kailangan po namin magpatalastas. Huwag pong aalis, babalik ang buhay at batas.
2: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM, Radio Bandido TV.
2: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami pong inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
0: At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na pinadala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Maari din po kayo lumahok live sa ating talakayan. And of course, don't forget to like, follow, and subscribe sa aming YouTube, Facebook, TikTok at Instagram. Nais kong batiin dito, Ana. Dumadami na itong mga katropa nandito.
1: Oo nga.
0: Si Jaime Samoya Bernante. Gandang hapon mga attorney. Good looking tayo ngayon. Thank you. Napansin nyo, iba po kulay ng buko ngayon.
1: Oo. Blanding bland, di ba?
0: Namiss ko kasi.
1: Oo.
0: Sabi ko, so huwag kayong magtaka. Baka next week ibahin ko na naman to. Paminsan may liga ako maglaro sa buko ko eh. At si Merly Hecomo, katropa. Good afternoon, Attorney Nikki and Attorney Carlo.
1: Good afternoon, Merly.
0: Good afternoon sa iyo, Merly. And of course, sabi ko nga na pag-usapan ko ang ating mga social media pages, nagpakita nga kami ng New Zealand. Mm-hmm. Antabayanan niyo po sa September, pupunta naman kami sa Uzbekistan.
1: Oo. Alam mo, mga stan countries. At alam ko yung mga stan countries yan, dati po silang bahagi ng Russia. Nung yung USSR dati. Pero ngayon, Russia na lang. Pas ibang bansa na sila ngayon.
0: Excited akong punta ito kasi hindi pa ako nakapunta doon.
1: Oo.
0: Pero alam mo ba, parang nabasa kong ganyan. Parang Kazakhstan, no? Kumakain sila ng horse.
1: Ng horse?
0: Lala mo yun, yung punta tayong restaurant.
1: Ay, oo.
0: Uy, parang okay ito ha. Sabi carbonara.
1: Buti tas na
0: parang,
1: lang nagtanong
0: sabi ko,
1: pa.
0: Parang carbonara tapos may parang mga bacon doon sa kapatong. Buti tinanong ko, Diyos ko, horse meat pala yun. So, ayoko. Parang dati nung bata ko, may liga ko sumakain ng kabayo. Parang naano ako, naawa naman ako na ganun. Pero basta anyway kasi mga, so papasilip po namin sa inyo ang Uzbekistan. Sa Setyembre, antabayanan nyo.
1: Okay.
0: O, diba? Okay, Attorney Carlo, sige, pakibasa ang tanong ni Bam.
1: Sabi ni Bam, anak po ako ni B, tita ko po si A. Yung bumili po ng lupa, bali pinsan ko po. Bali po gusto po kasi nilang bigyan na lang po kami ng 100 square meters. Sa titulo po na hawak ni A, kasama po yung lupa na binigay kay B na 500 square meters po. Tapos po, ito ay ibinenta na po ni A sa pamangkin niya po. Hingi po sana ako ng legal advice po kung anong magandang gawin sa asawa, ng asawa or anak po ni B. Pasensya na po sana maintindihan niyo po yung kwento ko.
0: O yan, sige. Naintindihan mo ba ito ni Carlo?
1: Oo, medyo naintindihan ko.
0: Ano mo, i-breakdown mo nga.
1: Merong isang titulo. Pag-aari ito pareho ni B at ni A. Okay, si yung nagtatanong sa atin, siya yung anak ni B. Ayun, so si B ngayon, meron siyang 500 square meters dun sa titulo na to. Let's assume na 1,000 square meters, so kalahati ng titulo na yun kay A, kalahati kay B. Pero isang titulo lang siya. Now, ibinenta ito ng isang co-owner at ang bumili yung kamag-anak nila, yung pinsan niya. Ang usapan na lang raw, ang gusto ng isang co-owner, bigyan na lang siya ng 100 square meters dun sa titulo. Ano raw bang pwede niyang gawin at tama daw ba ito?
0: Ano? O,
1: ganito, bam. Alam mo, ang isang tao na magbebenta, pwede nilang ibenta yung bagay na pag-aari niya. Hindi niya pwedeng ibenta yung bagay na hindi niya pag-aari. Nagiging komplikado lang sa punto de vista ng titulo o ng lupa. Sana, pareho kung si A at B ay nakalagay doon bilang co-owners dun sa titulo, registrado, registered co-owners. Kasi kung ganun, ang daling pabulaanan ng sale na yon. In fact, kung hindi pumayag yung isang co-owner dun sa bentahan, kahit na ibenta na yung property, wala itong visa, void ito. Kasi kailangan dalawa silang magbenta. Hindi pwedeng ibenta ng isang co-owner yung buong property kung kalahati na isa kanya doon. Pero ito nagiging problema. Kung yung property na to nakatitulo lang sa isa or hindi pa nakatitulo dun sa magulang mo at naibenta ito nung taon kung saan na title holder, kung kanino nakapangalan, siya yung nagbenta, mahirap ito. Kailangan mong magsampa pa ng kaso para ma-recognize yung co-owner share doon at para mapabulaan, ano, mapawalang bisa yung bentahan na ito.
0: O yan, no, pansin nyo, ang ganda ng kutis ni Atty. Carlo.
1: Makintab nga eh.
0: Ang dami, parang mamantika. Alam mo, ang dami naghihirit sa'yo, nag-glass skin ka daw. Oo, parang Korean glass skin. Ano bang sekreto mo?
1: Ano yan, kung anong pinapahid po sa mukha ni Atty. Nikki, sinasabay ako na rin po. Kasi sayang naman, di ba?
0: Wala, inuubos mo yung mga skincare ko. Alam nyo po, di ba, nagpunta akong Korea. Eh, sa Korea po, grabe, daming skincare doon.
1: Sa dami ng brands, mas mura, di ba?
0: Mura. Tapos, parang maganda talaga. Kasi, alam nyo naman po yung mga kutis ng mga Koreana.
1: Oo.
0: Napakakinis, ang ganda-ganda. Eh, di ako naman bumili. So, eh, hindi ko lang alam kung nag-work. Nag-work ba, Atty. Carlo, sa tingin mo?
1: Eh, sabi nila, glass skin daw ako. Sige.
0: Anyway.
1: Siguro.
0: Okay, si John Paul, may tanong, Atty., tanong ko lang. Kung anong dapat namin gawin ng misis ko? Nagkautang ang misis ko sa kapitbahay namin ng 100,000 at nadagdagan pa ulit. Yung unang utang niya, ang usapan is 10% weekly interest at yung dagdag na inutang niya is 20% monthly interest. Hindi po kayang habulin pagbayad po. Ano pong ma-advise niyo sa amin? Maraming salamat po. God bless. Yan ang 5-6. Ang laki na interest. Laki nito.
1: Mas malaki sa 5-6 yung isa. 40% per month. So, 480% in a year. Grabe to.
0: O, sige, Atty. Carlo. Pwede ba yan?
1: Eh, obvious naman, hindi po valid yung interest. Pero yung utang stands. Stands yon. Since merong kasunduan sa interest, void yung interest na yun. Pero yung utang, utang pa rin. And magpapalitan ng korte ng legal rate, which is 6%. Ito yung problema. Hindi mo basta-basta pwedeng gawin ito. Kung gusto mong dumaan dun sa proseso, meron tayong tinatawag na action for reformation of a contract or instrument. Ito pong reformation na to, ito po yung magiging pamamaraan para tanggalin ng korte yung illegal na interest na 40% kada linggo at 20% kada buwan. Papalitan ito ng 6% per year. Ganun po kababa. Isusuma niya po lahat ng nabayad at titingnan kung ano yung natira kung merong utang pa. So, ang suggestion ko sa iyo ganito, Bam, bayaran mo muna yung principal. At syempre, pag dinimanda ka dun sa utang na yun, depends sa ito na illegal o void yung interest na to. Pero ang pinakamaganda talaga dito,
0: bayaran ng principal.
1: Yun nga. At kung pwede mong ipareform, dalhin sa korte, ipareform mo na kasi ang problema dito, pumayag dun sa interest. Pero po hindi nangangulugan na dahil pumayag po yung isang tao dun sa ganitong kataas na interest, magiging valid po to. Kahit pumayag to, illegal. Kasi ang sabi po ng batas dyan, unconscionable and contrary to public interest.
0: Oo, ay kasi interest. Kaya po kayo, kung nakikinig po kami, nakikinig kayo sa amin yung mga nagpapautang, huwag po kayo magpataw ng ganyang interest. Alam niyo bakit? Pag dumating po yun sa korte, mapapawalang bisa yung interest na yan.
1: Oo. At hindi lang ito ni Nikki. Kung ikaw naman, ikaw yung nagpautang, nagdemanda ka, mapapawalang bisa pa rin yan kung sumingil ka ng utang sa pamamagitan ng pagdemanda kasi wala pong tatangkilik, wala pong magwa-validate ng isang ganito kataas na interest rate.
0: Hindi, meron na, Atty. Carlo. Alam mo, sabi ng kapit sa patalim. Pag desperado ka na, kaya ka nga ng utang, kailangan mo ng pera. Kung sino yung papayag nagpautang sa'yo, yes ka na lang ng yes.
1: Yun naman
0: kasi
1: din.
0: Kasi desperado ka eh.
1: Atty. Nikki, yun naman din. Huwag naman po rin sana nating let us not prey on the desperation of others. Huwag po nating pagkakitaan yung desperasyon ng iba. Kung tayo po ay mamumuhay, mamuhay po tayo sana ng tama. Huwag po nating pag-interesan o alam niyo po yun, pagkakitaan po yung mga naghihirap na lalo sa buhay at lalo
0: speaking
1: pa nating papahirapan.
0: Speaking of utang, no, Atty. Carlo, alam ko merong gumagamit ang pangalan natin na nangongolekta ng utang. Huwag po kayong makikinig sa kanila. Bihira po kami kumukuha ng collection cases. As in, bihira talaga. As in, kung hindi lang long-standing client. Kasi tulad nga nasabi ni Atty. Carlo, nagigilty po ako, no? Paminsan, kaya ayoko ng mag-collection case. Dahil nga po alam kong paggipit, ang hirap naman ng gipit. But anyway, mag-ingat po kayo kasi may mga nag-i-email sa akin na may ginagamit, lalo na pangalan ko, di ba?
1: Oo, lalo na ikaw. Pangalan pati office ginagamit. Manager natin ginagamit din eh.
0: Meron pa nga, parang ginaya pa yung picture ko eh. Di ba nga meron akong tinawagan?
1: Oo, oh, tinawagan
0: you
1: mo.
0: You know, number ni Attorney Nikki. Tinawagan ko. Pwede mo sabi si Attorney Nikki. Yes, ako to. Minura ko talaga. Sabi ko, ako si Attorney Nikki. Ginagamit ako para mangolekta. So,
1: binabahan ka lang telepono, no?
0: Oo, binabahan yung telepono. Kasi nabisto ko yung kanyang scam. Okay. So, basahin ko ang tanong ni John Leo. Pwede po ba magtanong? May utang po ang boundary sa nilalabas kong trike dati. Ngayon po, ayaw niya akong makabiyahe sa iba at need ko daw po muna na bayaran ang boundary ko dati. Legal po ba yun? Nakiusap po ako pero hindi daw po talaga pwede. Hindi po ba panggigipit ang tawag doon? Pagbiyahe lang ng tricycle ang source of income ko araw-araw.
1: Ayun. Carlo. Hindi ko pwedeng pagbawalan. Ito naman, no, hindi ka lang nakabayad ng boundary. Ayaw ko, tinanggalan ka na ng kabuhayan. Yung hindi pagbayad ng boundary, ito ay utang. Ang utang po ay isang civil matter. Hindi po tayong pwedeng pigilan nino man na kumita ng pera para sa ating pamumuhay dahil lang may utang tayo
0: Attorney
1: sa iba.
0: Attorney Carlo, I think baka ito yung tricycle kasi boundary. Hindi sa kanya yung tricycle.
1: Oh nga, hindi nga sa kanya. May utang siya dun sa may-ari ng tricycle. Fine. So gusto niya ngayong kumuha na mag-boundary doon, kumuha ng isa pang tricycle sa ibang tao para naman mabayaran niya rin yung isa. Kasi paano mo nga naman babayaran yung boundary na utang mo doon sa isang operator na isang tricycle kung wala kang pambayad, di ba? Wala kang trabaho. Kung pinigilan ka, di, all the more wala kang pambayad. Basta ang punto po, civil case lang po yung mga ganitong klaseng utang. Utang sa boundary, wala po itong epekto sa ating, wala dapat itong epekto at hindi tayo pwedeng pagbawalan sa ating pamumuhay.
0: Okay, may tanong si Julie. Hi, good evening po, attorney. Pwede ko ba bang kasuhan ang hipag ko? Dahil pinababayaran po niya sa akin yung anak ko. Hiwalay po kasi kami ng dating partner ko. Ngayon po, gusto ko kunin yung bata, kaso po ayaw ibigay sa akin nang walang bayad. Ano ba naman yan? Ano ba yan? Ang tingin sa bata ay parang gamit.
1: Human trafficking
0: na ngayon. Ganito po yan, unang-una. Si Julie, babae, di ba? Tapos partner ang tawag yan. So, hindi kayo kasal. Alam niyo ho ba na pag ang babae at lalaki na hindi kasal ay nagkaanak, ang parental authority over the child ay nasa babae.
1: Mm-hmm.
0: Visitation rights lang ang lalaki. So, walang karapatan ang yung nanay ng ex-boyfriend mo. Kung hindi kayo kasal, ha? Kung hindi kayo kasal, na i-hold yung bata at sabihin bayaran siya.
1: Kahit naman kasal, Attorney Nikki, wala rin karapatan yung hipag.
0: At ganito yan, baka namimix lang yung bienan. Ganito eh, pag hindi ka nakapagsuporta sa bata, may tinatawag na ibang pwedeng magsuporta, subject to reimbursement. So siguro baka nanghingi siya ng reimbursement. Maari niya yan, basta i-prove niya. So, balit, hindi pwedeng i-hold yung bata.
1: Hindi, klaro sa akin to, pinapabayaran yung anak eh. Alam mo, kung akong tatanungin mo, sobrang sama kasi nung pagkakabasa ko dun sa tanong na to. Ganito, i-text mo. Tanungin mo, magkano ba yung sinisingil mo na pambayad dun sa anak ko? Pag nag-reply, dalin mo yung message na yun para matigilan na mali naman kasi yun. At pangalawa, anak mo yun. Mas may karapatan ka, wala kang karapatan yung hipag dun sa anak mo eh. Ikaw yung parental authority dun eh.
0: Magalit na galit ka, para may hugot ka.
1: Oo, mali talaga. Ito, nasasaktan naman ako para kay Julie. Gusto niya lang alagaan yung anak niya. Tapos gustong pabayaran yung anak niya.
0: Alright, okay. Sige. Si Joel may tanong. Good morning, sir and ma'am. May katanungan po ako regarding po sa lupa. May binigay po ang lola ko nung nabubuhay po siya at pirmado with video pa. May habol po ba mga kapatid ng nanay ko nang binigay naman at may resibo at ito ay pirmado ng lola ko with video pa po? Okay, ganito yan. Ang tao, habang buhay, pwede naman siyang malayang gumawa ng kung ano man. So, pwede kang bigyan, donation yan ang tawag.
1: Donation, binigay.
0: So, balit may mayroong limitasyon.
1: Ano?
0: May limitasyon such that hindi dapat maka-impinge sa tinatawag na legitim ng kanyang mga anak. Na compulsory.
1: Pero tandaan mo, anak niya. Ang binigyan dito, hindi yung anak niya, yung apo.
0: Oo, alam
1: third
0: ko.
1: Third party stranger.
0: Oo. Yun lang yung mga conditions dyan. Hindi naman anak itong
1: ang daya, no?
0: Apo.
1: Ang daya eh. Kasi pag binigay dun sa nanay, ibig sabihin dun sa anak, pwedeng bawasan, pwedeng nga ipasoli eh. Pero pag ibinigay sa apo, wala stranger yon, hindi kasama yes. sa collation yon. So, ibig sabihin, walang pwede, kinalaman, oo. Pwede.
0: So, hindi pwedeng pumalag tong mga tita at tito mo. Eh, binigay sa'yo ng lola mo, paborito kang apo eh.
1: Pwede sila. Nga isugal ng lola niya yung lupa na yun kung gusto niya eh. All the more ibigay sa apo, di ba? Pero pag binigay dun sa anak, pwedeng bawasan kung sasobra dun sa share ng iba.
0: Hirap talaga yung mga problema ng mga mayayaman, no? Yung
1: lupa.
0: Yung imgitan sa kanino ibibigay.
1: Pero pag kung isipin mo kasi, hindi naman sa'yo to eh. So, hindi mo siya pinaghihirapan, hindi naman ikaw may-ari. So, bakit mo isipin na pinagdadamutan ka?
0: Eh, paminsan pride-pride yan. Ano ka ba? Sa mga magkakamag-anak, pride-pride. Sinong favorito, sinong ganyan. So, medyo may mga ganyan samaan ng loob.
1: Mm.
0: Tayo nga, may mga kliyente tayo. Grabe, ang dami ng minamana nila. Sa kabuti pa itong mga to.
1: Grabe talaga.
0: Talagang hundreds of millions.
1: Meron po dumadaan sa ano, sa amin po ng mga cheque. Hindi sa amin ah.
0: Hindi sa amin talaga.
1: Parang inisip na swerte mga naman ng mga taong 'to.
0: 'Di ba? Talagang
1: napakaswerte.
0: Ay hindi bale. Tayo naman ay maswerte sa pagmamahal. Mm. Ganun na lang.
1: Tayo no? mga hampas, tayo mga hampas lupa.
0: Hindi man tayo maswerte ay, sa mga mana, tayo ay maswerte
1: mga
0: sa pagmamahal.
1: Okay.
0: Okay, pakibasa Attorney Carlo ang tanong ni Krishy.
1: Oh, galing kay Krishy. Hi po and good AM po. May kukonsulta po sana ako. Pwede ko po bang ipakulong ang asawa kong bigla na lang akong iniwan habang ako ay buntis? 3 buwan na pong hindi nagpapakita ang asawa ko. 9 months na po ako ngayon.
0: Okay. Ang pag-iniwan ka ng asawa mo, technically, alam mo, weird, no? Hindi siya crime.
1: Oo,
0: by itself.
1: By itself.
0: By itself, hindi siya krimen kung iniwan ka.
1: Kung iniwan ka lang, ha?
0: Oo. So, balit kung ito ay ginawa ng asawa mo, para mag
1: manakit
0: sa iyo, saktan ka sa mentally, emotionally at ikaw ay nagkaroon ng mental anguish. Ito ay pwedeng mahulog as psychological violence under Republic Act 9262.
1: Yes.
0: Pero by itself hindi naman na ganoon. Pero sama naman ng kawawa kung kailan pa siya buntis, iniwan. Alam niyo ba boys, mahirap kaya magbuntis. Alam mo 'yon, ang pinagdadaanan ng babae pag nagbubuntis, lalo na iniwanan ka pa.
1: Nine months, 'di ba?
0: Oh, grabe. So yun ang aming kasagutan sa Krishy. Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Jovi.
1: Oh, galing kay Jovi. Yung tungkol po sa baril na walang lisensya, may bail po ba yun at ilang taon po siyang makukulong?
0: Oh.
1: Wow. Okay, alam mo Jovi, depende yan sa kaso. Marami kasing kaso ng illegal possession of firearms. Ito na lang yung pinakasimple at pinakamataas. Yung pinakasimple, isang armas. Walang bala at baril. 9 to 12 years ang pagkakukulong kung hindi ako nagkakamali ah. Tingin ko ang piyansa kasi ayon sa bail bond guide ng DOJ, mumultiply mo yung pinakamataas by 10,000. So yung magiging piyansa, so 12,000. Now, kung meron itong bala, mas umaakyat palalo yung kaso.
0: Ganon, pag may bala. Oo,
1: pag may bala.
0: So dapat tanggalin mo yung bala.
1: Magkahiwalay na kaso 'yon kung ganon. Pero mas tumataas yung kaso. At yung pinakamataas naman, merong non-bailable din. Kung nahulihan ka ng walang lisensya na armas na 3 klaseng ganito, 3 small firearms, o merong category B, hindi ko kabisado yun, hindi rin ako kasi mahilig sa mga ganyan eh. Merong category B na klase ng barrel, siguro ito yung mga mahahaba o yung mga army or government issued na firearms, yun, non-bailable yun. Yun, walang piyansa yun. Reclusion okay. Perpetua yun.
0: May katanungan si Mark. Good morning po, ma'am, sir. May kaso po ba yung pananampal?
1: Pananampal.
0: Yes. May kaso ang pananampal at it may be either, dalawa to eh. Pwede kasing slight physical injuries. Depende kung ang pakay nung nanampal ay manakit or kung ang pakay ng nanampal ay mampahiya, it is slander by deed. So yan po ay mga krimen na pinaparusuhan sa Revised Penal Code. So wag po kayong manampal. Ewan ko kung uso pa ba, nung panahon po namin uso rin nga yung mga nananampal eh, no? Kasi alam niyo po bakit kinaklasify din siyang slander by deed. Alam niyo, sabi ng Supreme Court, yung masampal ka sa mukha mo ay isang malaking kahihiyan, di ba? Parang pagkatao mo ang tinatamaan, kaya ito'y nakakapahiya, kaya slander. Under by deed. Kaya, alam mo, tagal ko nang di nanampal, Attorney Carlo.
1: Kailangan parang, mahuling nanampal.
0: Parang college yata. Tagal ko nang di
1: nanampal. Sinong sinampal mo?
0: Siyempre, kaaway ko.
1: Pero, anong ginawa ng kaaway mo?
0: Pero take note po ang rule ko kasi turo rin sa akin ng nanay at tatay ko. Huwag po akong unang mananakit. As in, so hindi nyo po ako makikita na mananakit ako una ng tao. Nung kabataan ko ha. Pero pag sabi ng tatay ko, pag ako ay sinaktan, kailangan lumaban po ako at kailangan gulpihin ko yung nanakit sa akin. Kundi ako gugulpihin pag nasa pag uwi ko sa bahay. Kaya ako talaga, yun ang rule ko sa buhay. Huwag lang ako saktan. Pag ako sinaktan, ay wala na. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Okay. O alam ba ng mga kabataan yan?
1: Baka hindi.
0: Di ba linya palagi yan ni FPJ?
1: Oo.
0: Maghahalo ang balat sa tinalupan.
1: Okay. Okay. Tanong galing kay Marfe. Hello po, attorney. Pwede po bang kasuhan ng concubinage ang isang lalaki ng dati niyang asawa kung nagkaanak na din naman sa ibang lalaki ang babae? Salamat po sa sagot, attorney.
0: Siguro parang point niya.
1: Oo.
0: Halimbawa, pwede mo ba yung kasuhan ng concubinage kung yung babae rin naman ang lalaki? Parang, pwede po.
1: Pwede. Pwede kayong parehong magkasuhan.
0: Pwede kayong magkasuhan dyan. Parehas kayo na naglolokohan kayong dalawa.
1: Mahirap. Oo. Siya, bakit ka makipagkasuhan kung mukhang hiwalay naman na kayo?
0: Kaya nga eh. So,
1: but yes, pwede. Pwede yes, magkasuhan. Pwede. Alam niyo po sa mga, sa punto de vista po ng criminal law, ang krimen po, made up po yun ng mga elemento, A, B, and C. Pag nagtugma na po or nandun na po lahat ng elemento ng A, B, and C, krimen na po yun. Pwede na po magsampa ng kaso. So, kung hindi po dahilan na may nagawang krimen na nauna, eh yung pangalawa hindi na isampa. Kasi kung nandun na yung A, B, and C nung una at nung pangalawang A, B, and C, abay pareho pong pwede isampa yung dalawang criminal na kaso niyan na magkahiwalay.
0: Okay. Ayun. Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Sheer Cram.
1: Parang ano to eh, Mark Chris eh. Hindi ko nga maintindihan kung lalaki siya or babae.
0: Kaya ang hindi niyo ng mga backward-backward.
1: Okay, sige. Sir, ma'am, sinaktan po ako at binugbog ng asawa ko dahil nakita niyang may iba akong kachat. Then pinalayas po ako, tumira po ako sa kapatid ko after ilang buwan. Sumugod siya sa bahay kung saan ako nakatira. Nakita niya pong may kasama ako, then binugbog naman po ako at sinaktan. Ano po bang pwede kong gawin? Hiwalay na po kami ng 8 months nang nagbibigay po ako ng pera sa anak ko. Nakiusap po sa kanya, ako sa kanya na yung bata kung gusto ko daw po mag-aral sa iba. At binigay ko naman po, pinagbigyan ko siya. Ano po ang pwedeng advice? Ano po ang pwede niyong sabihin sa akin?
0: Ay, ikaw bahala, Tony Carlo.
1: Alam mo, Sir Cram, kung ikaw ay lalaki, pwede kang magkaso ng physical injuries. Depende sa extent na iyong pagkakabugbog. At bukod doon, pwede kang magkaso rin ng legal separation. Kasi kasal kayo, di ba? Asawa mo. Yun yung dalawa. Kasi kung ikaw, nagbibigay ka naman ng suporta, hindi naman ground sa batas na kasuhan ka kung may nakita kang, nahulihan ka may kachat, na ipaglandian kasi hindi pa po illegal yun. Hindi pa po pinagbabawal doon. Tapos may nakita rin na kasama ka sa bahay pero hindi naman parang malaswa or under yung suspicious circumstances. So yun, physical injuries ang pwede mong isampa. Pero kung ikaw ay babae naman, Sir Cram, bawo si ito, pambubugbog, bukod sa legal separation.
0: Mm-mm, grabe naman. Mm-mm. Si Hill may tanong sana ako tungkol sa kapatid ko na nakulong. Walang sala. Ilang hearing po bago mapawalang sala at kung sa kabilang panig, wala naman ebidensya na pinapakita at walang testigo kasi apat na hearing, wala pa din nangyayari. Wala pong sapat na ebidensya at walang testigo. Ano pong dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Kawawa naman kung wala kang sala tapos na ano ang ka dyan. So paano yung Attorney Carlo? Wala naman daw, apat na hearing na walang testigo, walang ebidensya. So anong pwedeng gawin?
1: Alam mo, tingin ko magiging automatic to eh. Yung judge po kasi, yung uwis, hindi naman po siya nandoon para maglitis ng isang tao. Nandoon po siya para magdetermine kung may sala o wala. So kung ganito katagal na nangyayari, in the normal course of things, yung judge siya mismo magre-react dito. Papasasabihan niya yung piskal, bakit wala yung witnesses mo? Pang-apat na ito, papagalitan yung piskal, bibigyan ng huling pagkakataon. Tapos sa huling pagkakataon yan, kung wala pa rin dumating, madidismiss po yung kaso. Meron po kasi tayong tinatawag constitutional right po ito, right to speedy trial at right to speedy disposition of cases. Yung right to speedy trial at speedy disposition po, hindi po nangangahulugan na eh, nakasampa na yung kaso, eh, pwede pong tumenga po dyan ng dekada.
0: Oo,
1: kung sobrang yun. Tagal na po at lalong-lalo na nakakulong yung tao, tumatakbo po yung oras, kawawa naman po. Yan yung mga bagay na kitang-kita at naintindihan ng judge. Para rin po sa mga akusado yung judge.
0: Pero sabi niya, the delay must be vexatious, capricious, and oppressive.
1: Apat na hearing, medyo ano na yun ha. Lalong-lalo na kung nakakulong. Mm-hmm. Iba po kasi kung on bail eh.
0: Hindi ba makapiansa?
1: Yun ang baka
0: check
1: hindi.
0: Check mo, pwede magpiansa. Pag bailable naman, mm-hmm, gawin mo ang makakaya mo para mapiansa. Ito may tanong si Va, last question. Magandang hapon po, attorney. Nais ko po sana magtanong. Nakapag-comment po ako sa isang Facebook post ng parang malapit na rin siyang mamaalam forever. Tanong ko lang po, attorney, makakaswan po ba ako sa ganong klase ng comment sa isang Facebook post? Nag-public apology na po ako at nag-deactivate na po ako sa Facebook. Sana po mapansin niyo ako, attorney, lalo nagkakasakit na ako kaisip. Baka makaswan ako. God bless po sa inyo. Ito, ganito ba? VA pala, VA. General rule, pag nag-comment ka lang, general rule, nabubulol ako. General rule, pag ikaw ay nag-comment lamang, ito po ay hindi considered a cyber libel. Except po kung nag-introduce ka ng new concept, new topic from the original post, di ba? So yan po ang pwede kang makasuhan ng cyber libel. Pero feeling ko sa'yo, comment lang to, I think related sa main post, malamang sa hindi, hindi ka liable.
1: Pero Tony Nikki, basa ko naman siya, ay, parang siya ay mamamaalam na forever. Kulang yun eh. Kailangan kasi yung post, talagang vice, crime, or defect. Real,
0: yeah,
1: imaginary.
0: Yung parang nakakasira talaga.
1: Dapat sinasabihin mo siya, scammer siya, o kaya manluloko, or kung ano man. Ganun po kagrabe dapat yung mga paratang. Eto parang
0: sinasabi niya lang na malapit ng mamaalam.
1: Eh, ano naman eh, hindi siya ka-level nung ano, nung ganung klaseng mga paratang para tingin ko humantong sa isang kaso ng cyber libel.
0: So, natuwa naman ako kay VA, nag-apologize siya. Oh. Pero alam mo yung take note po ha, sa cyber libel, hindi porket nag-apologize ka or tinake down mo yung post, ay mabubura na po yung krimen, let's say. So, kaya mag-iingat po tayo, di ba? Sabihin, gawin nyo yung parang 1, 2, 3, 4, 5 rule ko. Pag ako meron ako nabasang post na, let's say, hindi maganda, magbibilang ako ng 1 hanggang 5 ng mabagal. Hindi po ako kaagad magre-react. Kasi paminsan pagbugso ng damdamin kung ano-ano masasabi mo dyan. Tapos magsisisi ka. Kasi yan ang hirap, kaya nga pinaparusan cyber libel. Pag nalagay mo na yan, damage has been done.
1: Oo.
0: Diba? Kahit murahin mo pa yan, ang dami nakakita. Tapos na, na-damage na.
1: At di lang po yun. Krimen po ito. Pag nabuo na yung elemento ng cyber libel, kahit wala na po dyan yung post, may krimen pa rin po kung saan pwede kayong makasuhan.
0: Bumabati dito si Charito Cabrera Diana, always listening mga attorney. Thank you so much. Sana may natututunan ka sa amin. Kahit paminsan medyo makulit-kulit ako at inaasar ko to si Attorney Carlo na glass skin.
1: Glass skin daw.
0: Korean glass skin. Oo. Buti ka pa. Mas maganda pa. Alam mo yun?
1: Kaganyan daw dapat ako eh, di ba?
0: Yung asawa, mas maganda pa kutis sa'yo. Anyway mga katropa, maraming salamat at sinamahan nyo kami ngayong Martes. Kung kayo po'y nabite, nasa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram po kami. Muli po kaming inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
0: Para sa
6: Ang Buhay at Batas!
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radyo Bandido, 8:10 AM.
10: Dogs! If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Alas 8 sa isa po ng umaga. Sorry, may nagte-text na ano eh. Na Seng. Nagpapaliwanag. Talagang ganyan. Paminsan-minsan, kayo ang bida. Paminsan-minsan, kayo ang kontrabida. Pinili ninyong maging Seng. Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas. Live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DGRJ 8:00 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ito'y araw ng Martes, August 25, 2026. Interesting yung impeachment kahapon. Kanya-kanyang interpretasyon. Pero gusto ko yung interpellation ni Senator Chis, Presiding Officer Chis. Pag si Presiding Officer Chis ang nag-interpellate, maliwanag eh, naliliwanag yung mga issue. Kasama suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano. Ako po si Ira Panganiban, narito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Face-to-face classes suspendido sa ilang lugar ngayong araw ng Agosto 25. Situation briefing sa epekto ng Southwest Monsoon sa gitnang Luzon, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Travel tax, posibleng tuluyang tanggalin na ayon sa mga senador. Presyo ng diesel, gasolina, kerosina, tataas ngayong araw ng Agosto 25. Nationwide active shooter drills, sinuspindi muna, pinagpaliban ng Department of Education. Pero social media ban sa 13 anyos pababa, inihihirit na ng mga mambabatas at ng mga opisyal. Dahil sa isyo naman ng mga teacher at mga guro, Claire Castro, Amy Marcos, nagbangayan na naman! Lagi na lang silang nagbabangayan! Dating DepEd Disbursement Officer na stroke, hindi na dadalo sa impeachment trial muna! Irit na meeting ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Fake news, sabi ni Attorney Michael Poa. Mga Pinoy na babiyaheng China, binalaan ang higpitang

25 ang Endoredaha every Tuesday, choose to be happy. Lodi Kuya Ira, bukas Simbang Baklaran, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Ingat-ingat at baka mabasa ka na naman ang ulan, may sakit ka pa naman. Ang Endoredaha, kape-kape, paring Mon Samson na Manila Bulletin. Tropang extra rice yan. Ang Endoredaha, don't like and share kay MRP at Kabandido. Salamat, salamat ang Endoredaha. Sabi niya, nga sikap, di matutuloy ang BSKE ngayong 2026, ililipat sa 2027. Di ba sigurado? Direkonasyon, good morning Sir Ira, good morning Rick. Ang Endoredaha, susunod na RJ Patrol at Johnny Gomez Live, mamaya yan, pagkatapos ang ating morning report Pilipinas. Tapos mamaya, VP Sara Duterte impeachment trial. Ano naman, sabi niya ang Endoredaha, ha? Sabi ni Angel Loredaha, happy birthday in heaven, Ninong Ray Pagsibigan, today, August 25. Happy birthday in heaven! Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark Mallorca. Ferdinand Enriquez, magandang Martes ng umaga po. Sir, good morning, Ferdinand. Roxanne Costo, gandang umaga po, Sir Ira Panganiban. Good morning, Roxanne Costo. Si Rico Rasyon, bendalo talaga. Akala niya nasa kanyang TV show siya nang sabihin niya ng stupid si Witness. So gross, overboard, inappropriate, and unbecoming as a senator pa man din. Nagkakabukuhan na, di ba? Brother Joey Barbosa Dorian, nanonood. Good morning, brother. Hi, Ms. Samoya Bernante. Good morning. DZRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. Good morning, Sir Ira. Morning, MRP. Huwag naman magsalita ng stupid. Sakit yan. Paul yan. No, si paring Jet Reyes, sabi niya, gandang umaga, Pard Ira. Sigurado ako, hindi ka stupid. Hehehehe. Ingat, Pard. Sana naman, hindi ako stupid. Ninenervous ako eh. Di ba? Baka ako nga yun eh. Baka nga ako yun eh. Di ba? Mahirap na. Di ba? Sana naman, eh, hindi muna ako yun. Di ba? Oo, baka ako yun eh. Sa ulat ng panahon, lumabas na sa bansa ang bagyong si Obet o International Codename Saudel. Ito ay meron ng 1,187 kilometro sa silangan, hilagang silangan na extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, patuloy ito nagtataglay ng lakas na hangin na 150 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso hanggang 185 kilometro kada oras ang pagbugso. Kumikilos ang Obet o Saudel, pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 25 km kada oras. Isa pang tropical depression na tinatawag na Atsani ang binabantayan. May layo itong 1,760 km sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Ito'y nagtataglay ng lakas na hangin na 55 km kada oras at pagbugso na aabot sa 70 km kada oras. Bumabaybay ito pahilaga sa bilis na 30 km kada oras. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal ay magiging maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan, tulog at kidlat dahil pa din sa Southwest Monsoon. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan, tulog at kidlat lala ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan o tulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw sumikat kanina, alas 5:43 ng umaga, lulubog mamaya alas 6:13 ng gabi. Kalahating oras na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Standby Jojo Sikat, yung mga nag-aabang sa exchange rate natin. Nag-aabang na exchange rate. Ang halaga ng piso kontra sa dolyar ngayong araw, 61 pesos and 69 centavos. Hindi masyadong nagbago sa from yesterday, 61.70. So 61 pesos and 69 centavos today. Pag bumabaya ng below 61 pesos, magpalit na kayo. 'Di ba? Huwag niyo masyadong hinohoard kasi masyadong dynamic yung presyo ng piso sa dolyar, kayo ang sasamaan loob pag inabutan kayo ng mababang presyo. Ah,
Ah, ah.

0: Ha? Oh. Habang mababa, pagbaba, below 61 pesos, palit na! Takbuhin muna natin si Jojo Sikat nandun sa Senado. Yung Office of the Vice President Assistant Chief of Staff, si Lemuel Ortoño, sasalang ngayong araw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng prosecution. Nandun si Jojo Sikat. Jojo, good morning. Jojo, naka-mute ka. Hindi mo na naman makita kung saan mabuhay.
1: Okay, maganda umaga kasama nga ila, no? Dito nga sa 18th araw ngayon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, iaharap ng prosecution bilang pangalawang hostile witness si Lemuel Ortoño. Siya yung assistant chief of staff sa Office of the Vice President. Sa testimonya ng unang hostile witness ng prosecution na si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta, kasama niya sa pag-iingkaska ng mga cheque ng confidential funds ng OBP si Lemuel Ortoño. Si Edward Parda na naging Special Disbursing Officer ng Department of Education ang sana isasalang ng prosecution at pipigain ukol nga dito sa 112.5 million na naging confidential pa naman ng Department of Education, pero hospital umano dahil nga naiso kaya inuurong ng prosecution sa September 7 ang pagpapatawag dito. Ayon naman kay Attorney Reginald Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, posible ngayong araw o bukas ibababa ang pasya ng Impeachment Court tungkol dito sa pinuna na posibleng paglabag ng Vice President at ng mga abogado ng impeachment trial sa sub judice rule o pagbabawal na talakayin yung merito ng impeachment cases sa labas ng paglilitis. Maaari rin na ngayon o kaya bukas ibababa naman ang pasya ng mungkahi na baguhin yung schedule ng impeachment trial at ibalik ito sa hapon hanggang gabi. Samantala, para bukas, 19th na araw ng impeachment trial, sa hiling ng prosecution ay ipinasuspenda ng impeachment court itong tatlong active at retired officers ng Armed Forces of the Philippines na sila Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bahaw, na umano'y nag-deny na nakatanggap ng confidential funds mula sa DepEd noong 2023 nung kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Ako, si John. Yes, kasama Ira.
0: Hindi ba ninenervyos itong mga senador na ito na yung mga pinatatawag nilang mga military personnel masisira yung confidential fund program ng pamahalaan.
1: Kaya ang tanong kahapon ni presiding officer, ilan yung active at ilan yung hindi doon sa tatlong pinatawag ng prosecution? Prosecution na nagpatawag dyan na ang nag-request na suspenda kasi hindi naman pwedeng magpatawag ang impeachment court. Hiniling ito kaya sinuspenda. Pero tanong nga ni presiding officer kahapon, ilan ba retired dito at ilan ang hindi? Dalawa yung active at isa yung retired. Siguro sa pagtatanong na yon, medyo naaalangan din siguro si presiding officer kasi nga kung aktibo ito, yun nga yung baka malagay sa alanganin yung yung dapat na confidential, no, doon sa confidential fund. Pero siguro naman magaling naman ito si presiding officer Francis C. Escudero na kapag na medyo malalagay na sa alanganin, siguro ay agad naman itong mag-i-interpolate at aagapan kung ano yung malagay sa alanganin.
0: Inaano ko lang may mga ongoing anti-insurgency operations ang pamahalaan. Isa sa mga naging, at alam natin to, binabalita natin ito noong araw, isa sa mga naging sentro ng patakaran ni Sara Duterte nung DepEd secretary siya was anti-insurgency sa loob ng mga paaralan. So, kung papakialaman nila yung mga confidential information na yan, yung confidential funds na yan, baka makompromise yung mga informante niya sa loob ng mga paaralan. na nagtuturo ng mga teacher at mga principal na komunista na nagre-recruit ng mga child warriors, di ba?
1: Yan yung isa sa magiging problema. Pero siguro naman yung ating presiding officer ay aagapan yan, ano? Kung maaaring umabot sa ganyan, tulad nga yung mga nagiging salita kahapon ni Ligutan na mga salita niya ng scam at yung salita niya na ano, inaagapan niyo ng presiding judge, no, na huwag gumamit ng mga ganong salita.
0: Alam mo, ito lang ano, napansin ko lang sa prosecutor, hindi sa ano man ng bias natin, ano. Ako alam mo naman taong bayan ko, no, bias ko eh, di ba? Pero yun sa akin lang, and ako pareho tayo, nag-cover na tayo ng court circuit. Eh. Nag-cover na tayo ng ano, ng mga pagdinig sa korte. Yung ginagawa ng prosecution, sa ordinaryong korte, tinapo na sila sa labas ng korte ng judge noon eh. Hindi sila papayagan ng judge na magbibitaw sila ng mga ganun salita.
1: Kaya nga eh, sila napakapala nila dahil impeachment court ito, hindi masyadong mahigpit. Pero hindi kahit paano...
0: Napakakapal nila. Eh, hindi, napakapalad nga, napakapalad.
1: At agad naman na inaagapan ni presiding officer yung mga ganung payag, lalo yung kahapon na scam at saka yung salita na modus. Dahil dalawang ibig sabihin ng termino. Dalawa, kasi kahit sabihin mong Spain yun, may Greek word sa salita ng mga abogado, pero sa ordinaryong tao, dalawa ang terminong ibig sabihin nun, na modus.
0: Napapansin ko lang ito si Ligutan, at saka itong si Kapunan, performative hearing ang ginagawa eh, di ba? Dinadaan nila sa performance. Kasi, to be honest, wala pa naman ako nakitang meron sila natumbok na kahit anong importante.
1: Kasi nga yung sa panayam palagi namin.
0: Palagi silang hinahaharang ni presiding officer eh. Diba? Sa gusto nilang puntahan.
1: Dahil nga doon sa panayam namin kay defense spokesperson attorney Michael Poa, sinabi nitong si Poa after nung impeachment trial, nagkaroon ng press conference. Sinabi ni Poa na wala naman daw na naging bago doon sa naging pahayag nitong si Acosta doon sa dalawang taong nakakaraan na pagdinig sa House. Kaya maiksi lang yung kanilang sinagawang cross-examination para lang ma-reiterate yung kahalagahan ng Joint Circular 1501 na hindi pinagbabawal na humingi ng advice o yung sa mga nakakalam tulad ng security officers doon sa confidential pan.
0: Yes.
1: Yun yung kanilang idinidiin kahapon. Walang nagbabawal sa joint circular. Kaya ganun kaitsila ang ginawa nilang cross-examination dahil wala naman daw bago sa sinabi ni Acosta sa sinabi rin niya noong na dalawang taon na nakakaraan sa House sa hearing.
0: Kaya napapansin ko nga pagkatapos ng impeachment hearing, ang press conference ng defense mga 10 to 15 minutes. Ang press conference ng prosecution mga 45 minutes to 1 hour. Di ba?
1: Dahil pagkatapos nga ng ano, tumatakbo din ako kagad sa defense eh. Saglit lang ang press con namin na lang depensa pagka tinatakbo yung ano. At saka maingat ha. Maingat si Poa sa merito kasi hindi namin mapiga eh. Sabi naman namin eh, si La Chica ba gagamitin nyo bang testigo? Dahil paulit-ulit na binamagit para malinawan. Sabi niya, hindi kami pwedeng magsalita kung ano yung aming...
0: magaling!
1: Oo. Hindi katulad doon, napapakanta yung kabila eh. Ito talaga hindi. Hindi namin mapiga. Yung kung ano yung kanilang... Tapos yung tinanong namin, hindi rin nagsasalita ang prosecution ako ni Chala Chica. Siyempre, may mga game plan sila. Yeah. Sabi niya. At may mga game plan din naman kami, sabi ni Defense. Kaya maingat, hindi mo maano kung ano yung mga hakbang na gustong gawin ng defense. Kasi nga, kahit anong piga mo, hindi
0: nagtatalita. Hindi ko lang maintindihan ng ano, ang prosecution. Palagi nilang pinupukpok. Dapat ipagtanggol ni Sara Duterte. Di ba dapat silang dapat magpatunay kasi sila nag-aakusa? Hindi nila pwedeng pilitin ang inaakusahan nila na magsalita, di ba? I mean, basic right. The right to remain silent. Patunayan mo yung akusasyon mo, di ba?
2: Kaya nga.
0: Ngingiti lang ako sa iyo, 'di ba? Hanggang
1: Kaya diba? Nga ayun, antayin natin mamaya, no, yung pangalawang hostile witness kung ano naman kung may pabo ba o kung ano rin yung sinabi sa house, no, hearing. Ayun, yun ang kaganapan at mayamayang alas 10. Ayun na, simula na naman ulit. Itong ikalabing walo na, impeachment trial ng pagliligtas kay Sara Duterte. Ako naman si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ. Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Ay, Joe! Isa lang, may
1: yes, yes.
0: Yung mga opposition senators, kahapon hindi ko na pagkikita eh. Maglilitawan ba today?
1: Mga opposition senators?
0: Mga minority.
1: Nando doon. Lumalabas-labas lang kasi minsan. Yan nga yung sinita sa kanila ng ilan natin mga kasamahan na bakit daw, baka pwede daw kasi yung iba minsan di pumapasok, yung iba lumalabas. Baka daw pwedeng sa ganun eh, mababaan daw yung bilang ng 16. Ang sabi doon ni Attorney Reginald Tonggol, pinapayagan naman yon sa impeachment court. Basta nakapag-attendance ka, kung lumabas ka, basta andyan ka lang sa premises kasi senador pa rin naman sila, meron silang mga ibang tungkulin na hinaharap minsan, may kausap. Kaya hindi naman to katulad ng korte. Ganun din kasi ito ay impeachment court. Kaya yun, hindi rin nakalusot yung mga gustong pumiga sa ganang tanong.
0: Sige, salamat siya. Thank you.
1: Okay, back to you kasama nga Ira.
0: Uy, sorry. Si Jojo Sikat! Mula sa Senado! Si Julio M. Trenta, magandang umaga sa lahat. Si Menchi May pala. Morning watching Sir Ira P. Good morning, Menchi. Julio M. Trenta, magandang umaga sa lahat. Nakapagkape na nga ulit. Shirley Uyang, good morning Sir Ira. Jet Reyes, hindi ikaw yun. Hindi ako yung stupid, ha? Promise, ha? Nagdeklara ang ilang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong Martes, August 25, dahil sa epekto ng masamang panahon. Ang mga lugar na may class suspension, ABRA, lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, lilipat sa alternative delivery mode. Makabebe, Pampanga, lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, alternative delivery mode, mula August 24, kahapon, hanggang August 26, bukas. Mangaldan, Pangasinan, preschool hanggang high school sa pampubliko at pribadong paaralan, lilipat sa alternative delivery mode. Hagonoy, Bulacan, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. San Miguel, Bulacan, preschool hanggang high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Pinapayuhan ng mga pag-aaral, magulang at magguro na bantayan ang mga opisyal na anunsyo ng kanilang LGU at paaralan para sa mga posibleng pagbabago o karagdagang suspensyon. Pinaunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang situation briefing sa mga epekto ng enhanced Southwest monsoon sa Central Luzon kung saan tinalakay ang lawak ng pagbaha, pinsala at kalagayan ng mga pamilya na apektuhan sa rehiyon. Tinalakay rin ang mga short-term, medium-term at long-term na solusyon upang matuunan ang pagbaha sa rehiyon. Kabilang sa mga short at medium-term na mahakbang ay ang dredging at declogging ng mga daluyan ng tubig, pagtatayo ng mga floodgates at pumping stations at sabo dam. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na koordinasyon ng national at local governments upang mapabilis ang pagtuon at matugunan ng paulit-ulit na pagbaha sa Central Luzon. Magpapakarga ba kayo ng gasolina ngayong araw, krudo? Eto na po! Asahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo simula Martes ngayong araw, Agosto 25. Inaasahang dagdag pasanin sa mga motorista at iba pang gumagamit ng langis. Ayon sa Department of Energy, pinakamalaki ang magiging dagdag presyo sa diesel na abot sa 2 pesos and 31 centimos kada litro. 2 pesos and 31 centavos increase per liter sa diesel. Tataas naman hanggang 1 peso and 8 centavos kada litro ang gasolina, habang 95 centavos naman kada litro ang dagdag sa kerosina. Ulitin natin, 2 pesos and 31 centavos per liter sa diesel, 1 peso and 8 centavos per liter sa gasolina, 95 centavos per liter naman sa kerosina. Sinabi ng Department of Energy sa media briefing na ipatutupad ng mga lokal na retailer ang langis ang naturang price adjustment simula August 25 sa kabila ng inaasahang pagtaas, tiniyak ng ahensya na may sapat pa ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Batay sa datos ng Department of Energy, may fuel inventory ang Pilipinas katumbas ng 47.22 days na supply. Nauna nang sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias na patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ay may kaugnayan pa rin sa nagpapatuloy na gera sa Middle East, isang pangunahing rehiyon na gumagawa at susuplay ng langis sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, posibleng maramdaman ng mga motorista ang dagdag gasto sa kanilang biyahe, habang maaari rin ito magkaroon ng epekto sa presyo ng produktong ng transportasyon at iba pang produktong nakadepende sa petrolyo. Si Leti Frias, good day, Sir Ira. Ask ko lang po, tuloy-tuloy na po ba ang 10 cent na increase ng SSS pensioner at doble na daw ang 13th month? Thanks po. God bless your program always. Hindi ako sigurado dyan, ha? Mamaya, alamin ko. Hahanap lang ako ng mga magko-confirm, ha? Ha? Pasensya ka na. Si Jola Torre, good morning, Sir Ira. Si Jet Reyes, nanonood. Si Piotr Nikolaevich Rasputin, good umaga, Boss Idol Ira, President Accountant, kahit late. Okay yan. At si Tatay Strauss Fernandez, mayong buntag ba Ira? Pag hindi pala ako happy sa mga sagot ng witness, ibig sabihin, wala silang common sense. Pagbabalik ang Morning Report Pilipinas, pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng Filipino-made electric vehicle sa Pilipinas. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa MD1 Enterprises Incorporated sa Caloocan City, sinabi nito na pinagsusumikapan ng pamahalaan na makagawa ng sariling e-vehicles ang bansa. Sinuri ng Pangulo ang kahandaan ng naturang kumpanya na gumawa ng electric tricycles at kalaunan ay electric jeepneys, gamit na rin ang suporta mula sa Department of Science and Technology at iba pang tanggapan ng national government. Inalam ng Pangulo kung ano pa ang mga kulang sa pasilidad para mabigyan ng kaukulang tulong ng DOST. Sinabi naman ni MD1 Enterprises Chief Executive Officer Romel Juan na 60 taon nang naggumagawa ang kanilang kumpanya ng replacement at restoration parts ng American military at civilian jeeps at ngayon ay nagsisilbi na rin sa mga customers sa Amerika, Europe at iba pang international markets. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: sa ika-18 araw ng pag-release ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte, pinuna ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia ang accomplishment report ng 3 quarters ng confidential pa ng Office of the Vice President. Sa naturang pag-release, ipinakita ni Attorney Divina Gracia ang accomplishment report ng OBP na 3rd quarter ng 2022, 1st quarter ng 2023 at 2nd quarter ng 2023 na pare-pareho ang binayaran na si pouch rental na nagkakahalaga ng 16 milyon pesos bawat quarter. Napuna ni Attorney Divina Gracia noong 3rd quarter ng 2022, nagrenta sila ng 16 milyon na safe pouch sa loob ng 11 days. First quarter ng 2023 ay 52 days at second quarter ng 2023 ay 67 days na nanatili sa safe pouch. Puna ng abogado, magkakaibang araw na nanatili sa safe pouch sa bawat quarter, subalit magkakapareho ang bayad sa renta na 16 milyon pesos na tila may pagdududa ang abogada. Kinumpirma naman ito ni hostile witness na si Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, na base nga sa dokumento na ipinakita ni Attorney Divina Gracia. Subalit wala aniya siyang personal knowledge dahil hindi siya ang nag-prepare ng accomplishment report.
1: 16 million pesos para sa safe house, para sa 11 araw, para sa 52 days at para sa 67 days. Pare-parehong 16 million ang halaga.
2: Based on the document, ma'am.
1: Yes.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Ipinauubayan na ng Palasyo ng Malacañang sa Philippine National Police at sa Bureau of Customs ang pag-iimbestiga kaugnay sa nangyaring girian ng kanilang mga tauhan habang nagsasagawa ng operasyon sa mga nakumpiskang sigarilyo sa bahagi ng Bulacan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malaki ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PNP at BOC. Sa ngayon, sinabi ni Castro na nasibak na sa pwesto ang ilang tauhan ng PNP-HPG at mananagot ang mga ito sa batas. Malinaw naman anya na hindi hahayaan ng dalawang ahensya ng pamahalaan na magkaroon ng hindi kanais-nais na personnel sa kani-kanilang hanay. Sa nangyaring insidente, nilusob umano ng mga tauhan ng PNP-HPG ang warehouse ng BOC dahil sa isang tip na nagsasabing may mga puslit na sigarilyo sa lugar. Katwira naman ng BOC, sadyang merong mga nakaimbak doon ng mga sigarilyo dahil doon talaga itinatambak ang mga nakukumpis kanilang mga puslit na kontrabando at kanilang binabantayan hanggang maisailalim sa tamang disposal. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: halos hindi pa nakakaupo sa pwesto. Personal ng kumiling si Vice President Sara Duterte ng 125 billion peso sa confidential funds noong taong 2022 matapos palitan si Lenny Robredo sa loob ng 6 na taon ay walang alokasyon ng confidential fund ayon nga sa testimonya ng isang opisyal ng Office of the Vice President. Iniharap ng prosecution bilang hostile witness kung saan kinumpirma ni Lanuel Ortonio ang Assistant Chief of Staff ng OBP ang lagda ni Vice President Sara Duterte sa isang liham noong August 2022 na ipinadala sa Office of the President at sa Department of Budget and Management. Kabilang sa mga pondong hiniling dito ay ang confidential fund na nagkakahalaga ng 125 billion pesos. Inamin din ni Ortonio na ang specific na halaga na hiniling ay galing mismo sa Vice President at hindi nagmula sa regular na administrative assessment o sa mga panukala ng budget division o administrative unit. Sa pagtatanong ng prosecution counsel na si Attorney May Divina Gracia, kinumpirma din ni Ortonio ng nasabing 125 million ay lubusang na-disburse at nagastos sa loob lamang ng 11 araw mula December 21 hanggang December 31, 2022 base nga sa opisyal na liquidation report. Sinabi rin ni Ortonio sa korte na sa pagkakaalam niya, ang naunang Vice President na si Lenny Robredo na ngayon ay Mayor na Naga ay walang hawak na confidential fund. Nagsilbi si Robredo bilang Vice President hanggang June 30, 2022.
1: Tama rin bang sabihin na ultimately ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba?
2: Yes, the determination for the amount in the discretion of the Vice President.
1: Yes, thank you.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Nasungkit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmation mula sa dalawang nangungunang global agencies. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pagpapatunay ito na patuloy ang pagtitiwala ng Rating and Investment Information Incorporated at Moody's sa katatagan ng ekonomiya ng bansa at kakayahan na makahikayat ng mamumunan, lumikha ng trabaho at pondohan ang mas maayos na serbisyong pampubliko. Binigyan ng R&I ang Pilipinas ng A Investment Grade Rating at sinundan ito ng Moody's na Baa2 Investment Grade Rating na may stable outlook. Sabi ni Recto, dalawang boto ito ng kumpiyansa sa Pilipinas. Patunay ito na nananatiling matatag ang tiwala ng investor sa ekonomiya at sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangako ni Recto, patuloy na poprotektahan ng pamahalaan ang tiwalang ito at titiyaking mapakikinabangan ng bawat Filipino sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming trabaho, mas mataas na income, mas magandang infrastruktura at mas malakas na public service. Ang mataas na investment grade ratings ay magbibigay daan sa pamahalaan at mga negosyo sa Pilipinas na makautang sa mas mura at paborabling kondisyon para sa gobyerno. Ang mas mababang paggasto sa pagpopondo ay nangangahulugan ng mas malaking pondo para sa mga silid-aralan, ospital, kalsada at iba pa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Ikinusulong ni Senator Mark Villar ang agarang pagpapasa ng Senate Bill No. 1870 o itong panukalang Travel Tax Abolition Act na naglalayong tuluyang alisid ang ilang dekada ng travel tax na ipinapataw sa mga Pilipino umaalis ng bansa. Naniniwala si Senator Villar hindi dapat maging dagdag na pasanin o gastusin ang pag-alis ng bansa lalo na para sa mga Pilipinong bumabiyahe upang magtrabaho, mag-aral, magpagamot, negosyo o makasama ang kanilang pamilya. Aniya na papanahon na upang tuluyang alisin ang travel tax at ibalik sa ating mga kababayan ang perang maaari nilang gamitin sa mas mahalagang pangangailangan. Sinimulang ipataw ang travel tax noong 1977 sa ilalim ng Presidential Decree No. 1183 sa panahon ng itinuturing pang pribilehiyo ang paglalakbay sa ibang bansa. Iginit ni Senator Mark Villar na hindi na angkop sa kasalukuyang panahon ang lumang patakaran na ito. Sa kasalukuyan, nagbabayad ang bawat pasaherong Pilipino ng 1,620 pesos para sa economy class at 2,700 para sa first class. Sa ipinunto ni Villar na kailangan maglabas ng karagdagang 6,480 pesos ng isang pamilya na may apat na miyembro ng pawang bumabiyahe sa economy class. Malaking bagay na aniya sa isang pamilya ang 6,480 na maaari itong ilaan sa pagkain, pamasahe, tirahan, gamot at papanggastusin sa biyahe. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1870, pinagbabawal sa mga ahensya ng pamahalaan ng pribadong entidad na pangongolekta ng travel tax sa oras na magkabisa ang panukala. Agad din ibabalik sa mga pasero ang naipayad na nilang travel tax para sa mga biyaheng nakatakda sa araw ng pagkatapos ng bisa ng batas. Nakaayon din ang panukala sa mga layunin ng ASEAN Tourism Agreement na mapadali ang paglalakbay at mapalakas sa ugnayan ng mga mamayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Alas 8:34 na po ng umaga. At babalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. O, teka. Unahin natin to. Importante to eh. Importante to. Pero talo ko na to si Chona. Ako may pangano eh. Diba? Mga health facility sa Caloocan City at Taguig ininspeksyon o iinspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano yan? Tsaka na, may panganako, pumayat na ako. Ah, paano yan?
4: Pwede ba yun? Maga, puno ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang tutunguhin ng Pangulo ang MB1 Enterprises Incorporated sa Susano Road sa Diparo, Novaliches sa Caloocan City. I-inspeksyonan ng Pangulo ang e-mobility readiness through the Department of Science and Technology Programs. Pagkatapos nito ay magtutungo naman ang Pangulo sa St. Luke's Medical Center sa Global City sa Taguig. Ito yung kung saan ka nagpapa-hospital, yung mga mayayaman. Para alamin naman yung implementasyon ng PhilHealth Benefit Packages and Policies. So pupuntahan niya yun sa BGC. At mamayang hapon ay balik sa Malacanang si Pangulong Marcos para sa courtesy call ni Gwyneth Dorado.
3: Ay, kilala ko yan! Kilala ko yan! Pinapanood ko yan!
4: Sino to?
3: Ha? Yan yung K-pop singer. Nanalo yan sa Korea versus South Korea version ng American Idol.
4: Ayun.
3: Well, second. Dapat nag-champion siya. Kaya lang siyempre, Korean Idol eh. So yung Koreanong binoto nila. Pero alam ko yan! Gulat ka, no? Marunong ako yan, ano?
4: Kasi lahat ng MPC nagtatanungan sino to.
3: Kailangan ko yan. May mga pelikula yan. May mga Korean K-novela na yung mga kanta niya ang ginagamit na theme song.
4: Oh, kilalang
3: kilala. The Princess. Yan. Meron yan.
4: Hindi ko kilala mga K-pop na yan eh.
3: yan ang resulta ng hindi ka pinalalabas ng doktor mo sa bahay.
4: Yun. Kung ano-anong napapanood.
3: No.
4: Tapos mamayang hapon, merong reopening ng Coconut Palace. Ito ay hindi na pupunta doon si Pangulong Marcos at si First Lady Marcos. Pero ito yung para sa ASEAN ito, yung preparations ng Pilipinas para sa hosting sa darating na November. Mm. So, hindi darating ang Pangulo, baka mamaya mag-expect doon yung tao. Ito yung media center ng para sa ASEAN Summit. So yan yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos at mamaya ay mayroong palace press briefing si Undersecretary Claire Castro.
3: Yun. Gusto ko lang malaman kung alam na ng Malacañang, yung nangyari sa Misamis na may isang tropa ng mga Amerikanong sundalo ang nagtangkang pumasok sa isang steel mill para mag-inspeksyon daw ng walang clearance. Hinarang ng Philippine Army. To credit the Philippine Army, nag-respond din naman at hinarang yung mga kagawad ng US military na nagtatangka daw mag-inspeksyon ng mga paprika ng bakal dun sa Misamis. Parang may problema ako dun eh. Ang ginagawa ng US Armed Forces, nag-i-inspeksyon ng Philippine facilities sa loob ng Philippine soil.
4: Bakit inspeksyon? Mamaya tugon dyan ang palasyo ng Malacañang.
3: Oh, baka meron, 'di ba? Kasi may sinabi na ang US Embassy na nag-i-inspection lang daw sila dun sa joint military Kaya lang civilian facility yung ini-inspection, joint military yung ini-excuse ng US Embassy, 'di ba? Parang something wrong, sabi nga nila, 'di ba? Something wrong.
4: Diba? Okay, abangan natin kung anong magiging tugon ng Palasyo ng Malacañang sa issue na yan.
3: Oo, di ba? Yun lang. Tapos kung magpapa-hospital ka, tandaan mo, pag senior citizen ka, 30% ka agad ang tanggal sa gastos mo sa hospital. Hindi ka pa, malayo ka pa, bata ka pa eh. Malayo ka pa, di ba?
4: 13 years pa bago
3: 13. Maabot. 13 years pa?
4: Oo, bago maabot.
3: 35 ka lang?
4: Nanalo ko na ang math, ah.
3: Nagulo yung math ko doon, ah.
4: Bago ko maabot ang dual citizen na yan.
3: Tsaka na yung dual citizen. Sige. Baka lumitaw ako dyan mamaya. Pinayagan ako ng doktor kung lumabas ako today. Kahapon sana eh. Kaya lang, sumama naman yung ulan eh.
4: Mamaya para makarating ka sa palace press briefing.
3: Oo nga, itatanong ko nga yung mga Amerikano, yan na naman eh. Humihirit na naman ako ano-ano eh. Hindi ko na naman gusto eh.
4: Ayun.
3: Baka maabutan ko yung Palace Press Bureau. Salamat, Chana.
4: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chana Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Tirikurasyon, Sir Ira, you're not stupid, but you are sensible and logical. Salamat naman. Diba? Salamat naman at hindi ako yun. Tirikurasyon, di ba ibinigay na ang second tranche ng 10% increase sa SSS last June? Oh, alam ko. Yeah. Thank you. Si Jet Reyes, Diyos ko, taas na naman ang presyo ng krudo. Saan ba napupunta ang tax sa krudo na ayaw tanggalin para gumaan ang gastos ng sambayanan? Baka napupunta lang yan sa 25 million peso per day sa impeachment trial. Pinagpaliban ng Department of Education ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents nito sa hina masamang panahon at kanselasyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ang pagsasanay na ini-schedule ngayong araw sa halip ay isasagawa sa unang linggo ng September 2026. Sinabi pa ng DepEd na ang suspensyon ay magbibigay din sa departamento ng karagdagang oras upang matiyak na aktibidad ay ganap na nakaayon kasama ang rekomendasyon ng panahon na disaster preparedness, child protection at psychosocial support experts. Tiniyak din ito sa publiko na ang rescheduled activity ay mananatiling age-appropriate at trauma-informed, nakatutok sa pangunahing protective actions, communication, coordination, accountability at recovery. Sinabihan naman ang mga eskwelahan na iwasan ng pre ang hyper-realistic o graphic simulations na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pangamba o distress. Sa kabilang dako, inatasan naman ang mga DepEd Regional Directors na makipag-ugnayan sa Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at iba pa kaugnay ng mga katapat. Nanawagan naman si Agusan del Norte, Lone District Representative Del Corvera sa pagbuo ng isang government task force upang tugunan ang tumitinding banta ng karahasan sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay Corvera, ipinakita ng mga nakaraang insidente sa Tacloban City at Zamboanga City na hindi na kayang tugunan ng Department of Education lamang ang problema. Sinabi niyang maraming dahilan ng school violence at hindi lamang ito nauugnay sa online games, bullying o radicalisasyon. Pabilang din dito ang mausapin ng seguridad, mental health at disiplina ng mga estudyante. Dahil dito iminungkahi ni Corvera ang pagbuo ng task force na pangungunahan ng DepEd at bubuoin kasama ang Philippine National Police, Department of Health at Department of Interior and Local Government. Layunin ng task force na gumawa ng mahakbang upang maiwasan ang mga pagkakataong magkaroon ng karahasan sa mga paaralan at patiyak ang mas ligtas na learning environment. Hinimok niya ang gobyerno na kumilos agad dahil kung walang mabilis at konkretong aksyon, may posibilidad na magkaroon muli ng panibagong trahedya. Lumikha naman ang panukala ang kamera na magpapataw ng total social media at online gaming platform ban sa mga bata edad 13 at pababa habang magkakaroon naman ng regulasyon sa paggamit ng social media sa mga kabataan edad 14 hanggang 17 anyos. Ang pahayag na ito ni Pasig Representative Roman Romulo, House Committee on Basic Education and Culture Chairman, ay kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Zamboanga City, sangkot ang estudyante. Ayon ni Romulo, ang social media platforms at online gaming platforms ay dapat na may opisina sa Pilipinas bago payagang ma-access ang Pilipino customers. Yun! Plano rin ng Kongreso na magtayo ng classification board para sa online gaming platforms na magmo-monitor sa online games para sa mga batang manlalaro. Planong matapos ng Committee on Welfare of Children ang pagdinig sa ikalawang linggo ng Setyembre. Mami Dang, question. Noong nakaupo ba si BP sa DepEd, may mga karahasan ganyan na nabalita o na nangyari? Pero minor bullyings at saka hazings. Hindi ganito kalala. Muli na naman nagbanggaan si PCO Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro at Senator Amy Marcos. Sa pagkakataong ito kasi, binira ni Amy Marcos sa kanyang video statement na kisawsaw at sumama sa backlash sa naunang pahayag ni Castro ukol sa mga guro at moralidad. Sa nakalipas sa linggo, naging maingay ang social media sa naging pahayag ni Castro kung saan sinabi niya kasi na may ilang guro ang hindi magandang ehemplo sa kanilang mga estudyante. Kagad naman nilinaw ni Castro ang issue, anya hindi niya sinisisi ang mga guro kaya't hindi niya magawang humingi ng paumanhin o mag-sorry sa nasabing insidente. Lumalabas naman ang gusto ni Amy Marcos sa pag-usapan ng nasabing bagay sa video na nakapost sa kanyang social media page. Sa isang kalatas, sinabi ni Castro na dapat nang pinanood muna ni Amy Marcos ang buong press conference upang makakuha ng buong konteksto sa kanyang sinabi. Sinabi ni Castro na pahayag ni Amy Marcos ay hindi angkop para sa isang senador. sa kabilang dako, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbanggaan at nagpalitan ng maanghang na salita sina Castro at Amy Marcos. Problema yan. Problema yan na Yusek Claire. Kasi gumigit na ka sa pamilya. Alam mo naman ang pamilya, nagkakaayos yan eh. E ikaw eh, outsider ka eh. Bandang huli ko pa masama niyan. Sa balita sa impeachment, umiling si dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda na hindi muna dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula August 24 hanggang 26 matapos umano siyang ma-stroke. Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na nakatanggap ang korte ng liham at medical certificate mula sa abogado ni Fajarda. Batay umano sa mga dokumento, isinugod sa intensive care unit si Fajarda para sa obserbasyon kasi sa stroke sa ibabang likuran bahagi ng utak na ilipat ang umano siya sa regular na silid. Hindi pa kagad pinagbigyan ng impeachment court ng kahilingan. Inatasan ni Escudero ang pinuno ng Senate Medical and Dental Bureau na suriin si Fajarda, beripikahin ng kanyang mga doktor ang medical findings at magsumite ng ulat sa korte. Naon na nang pinataw si Fajarda upang tumestigo kaugnay ng Article 1 ng impeachment complaint na tumatakay talakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice President at DepEd. Humiling naman si House Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jervy Luistro ng certified true copy ng medical certificate. Hiniling din niyang pansamantala itakda sa September 7 ang pagharap ni Fajarda bilang testigo ng prosecution. Itinala ng impeachment court ang kahilingan ni Luistro. Talagang ano eh, no? Ayaw niyo pang maniwala eh, no? Kasi gawain yun. Sinabi nilang nung witness, may sakit ako! Ang sagot ninyo, hindi ako naniniwala. Baka ginagaya mo kami. Pag makukulong, meron ng neck brace at saka wheelchair eh, no? Pag ikukulong na. Tapos hospital, ano na, hospital, di ba? Hospital detention na, di ba? Sabi ni Rick Corazon, kaya pala sinibak si former Health Secretary Brix Pujalte dahil hindi pumirma sa 2.3 billion TB medicine. Natiwiran niya, bakit ako pipirma? Eh mamaya walang totoong gamot. So biktima lang o sinisiraan lang pala maging masama para maging masama sa publiko. Biktima ng pharma, ng sindikato sa pharma sa Pilipinas. May alam ako sa totoong kwento, kaya lang hindi pwede ibalita. Itinanggi naman ni Attorney Michael Poa at kapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na ulat na nais nito makipagpulong ng privado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Fake news ang tugon ni Poa ng tanungin sa isang ambush interview sa gitna ng impeachment trial kahapon. Hindi na nagbigay pa si Poa ng detalye tungkol sa pinagmulan ng ulat o kung may iba pang plano ang pakikipag-ugnayan ang Vice Presidente kay Marcos. Naon na sinabi ng Malacanang na wala itong impormasyon na makapagpapatunay na sa iniulat na kahilingan ni Duterte para sa isang pribadong pagpupulong sa Pangulo. Ginawa ni Poa ang paglilinaw habang nagpapatuloy sa Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Duterte. O, sa mga biyahero, ito na. Sinabi ni House Committee on Tourism Chairman Alejandro Jesus Madrona na magiging abot-kaya para sa maraming Pilipino ang pagbiyahe sa ibang bansa kung tuluyang aalisin ang travel tax. Ito ay matapos ipahayag ni Senate President Sherwin Cachalian na target ng Senado na may pasang ngayong taon ang panukalang batas para alisin ang travel tax. Ayon kay Madrona, magandang balita ito para sa milyong-milyong Pilipino na nag-iipon upang makapagbakasyon abroad o makabisita sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Sa kasalukuyan ay 1,620 pesos ang travel tax para sa economy at business class passengers, habang 2,000 pesos and 700 centavos, habang 2,700 pesos naman para sa first class travelers. Ayon sa datos ng tourism, nasa 7.6 million Pilipino nagbabiyahe sa ibang bansa noong 2025. Lalaki ng travel tax, ano? Naipasara ng Kamara sa third and final reading House Bill number 8464 o panukalang nag-aalis ng travel tax na ipadala na ito sa Senado kinabukasan. Dali. Pasok ko na ito. Baka makalimutan ko pa ito. Mahirap na. Comprehensive Tuberculosis Elimination Act inisponsor na sa plenaryo sa Senado. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Inisponsoran ni Senadora Risa Ontiveros ang Comprehensive Tuberculosis Elimination Act, isang panukalang naglalayong palakasin ang tugon ng bansa sa tuberculosis o TB sa pamamagitan ng mas mahusay na prevention, diagnosis, treatment at social protection. Sa plenary session, sinabi ni Ontiveros na patuloy na naharap ang Pilipinas sa mataas na TB burden. Tinatayang 724,000 na Pilipino ang nagkakasakit ng TB noong 2024, kabilang dito yung tinatayang 28,000 kaso ng multi-drug o rifampicin-resistant TB. Ayon kay Ontiveros, layo ng panukala na tugunan ang mga agwat sa TB screening, testing, diagnosis at treatment, habang pinapalakas din ang serbisyo para sa drug-resistant TB, mga bata at kabataan at iba pang underserved na komunidad. Nakasaad din sa panukala ang measurable na target sa ilalim ng pinapatibay na National Tuberculosis Elimination Plan, Minimum TB Service Package, mas pinalawak na case finding sa antas ng komunidad at mas pinahusay na diagnostic at laboratory network.
5: 30% increase from the previous year. But only around 1.37 million presumptive TB patients were tested, equivalent to 75% of the testing target. So, the challenge is clear. Hindi sapat na ma-screen, kailangan ma-test. Hindi sapat na ma-test, kailangan ma-diagnose. At hindi sapat na ma-diagnose, kailangan magamot at matapos ang gamutan.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sabi ko naman ang pagtatangka ng ilang sundalong Amerikano na pumasok sa isang pabrika sa Misamis Oriental upang magsagawa ng sariling investigasyon matapos pumalag ang ilang mga miyembro ng Philippine Army sa police blotter ng Tagaloan Municipal Police Station, Misamis Oriental. Nangyaring insidente pasado alas 11 ng umaga noong Agosto 19 sa loob ng Fibidec Industrial Estate, Barangay Nabulod, Baluarte, batay sa pahayag ng gwardiya ng Philippine Sangia Steel Corporation sa lokal na pulisya. Sa ulat, bigla ang dumating sa compound ng kumpanya mga Amerikano na nakasibilyan lula ng ilang kulay puting kasama umano ang ilang opisyal ng Fibidec. Nagpakilala umano ang grupo bilang miyembro ng U.S. Armed Forces na gusto magsagawa ng inspeksyon sa nasabing pabrika. Ayon pa sa ulat, ang bigla ang pagdating at panghimasok ng mga sundalong Amerikano ay nagdulot ng pangamba sa mga empleyado at opisyal ng Sangia Steel. Hinarang at hindi naman pinayagan ng mga nakatalagang miyembro ng Philippine Army ang mga sundalong Amerikano na makapasok sa loob ng kumpanya dahil sa kawala ng permiso mula sa mga otoridad. Ang bigla ang pagdating ng mga sundalong Amerikano sa Sangia Steel, ang unang naitalang direktang panghihimasok ng Estados Unidos sa isang pangloob na usapin sa Pilipinas sa kasalukuyan. Noong May 6-15, pinangunahan ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang pagsalakay sa Sangia Steel, isang Chinese-owned company sa bintang na inaabuso ang mga empleyadong Pilipino. Gumagawa rin umano ang pabrika ng mga substandard at umano ay radioactive na mga produkto na walang permiso mula sa gobyerno. Umabot sa 70 empleyado at opisyal na mga Chinese nationals ang dinampot, kinasuhan at ipinakulong ni Chodoro dahil sa mga umano'y paglabag sa batas ng Pilipinas kasama na umano'y pagiging undocumented alien sa mga ito. Maria namang itinanggi ng Sangia Steel ang mga akusasyon habang ibinasura ng Department of Justice ang mga reklamo dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Wala pa lang sa investigasyon naman ng Chinese Embassy, pinilit pa umano ng grupo ni Chodoro na magsuot ng mga protective gears ang ilang mga Chino at saka kinuna ng litrato upang palabasin sa media na highly toxic ang mga produkto ng kumpanya. Ganyan din ang ginawa doon sa Mighty Steel. Ha? Di ko alam, may ginagawa itong mga Amerikano at saka itong grupo ni Gibo. Ah. Bilib na bilib pa naman ako dito kay Gibo. Anong nangyayari dito kay Gibo? Talagang basta. Sabi ni Jet Reyes lang yan, na-stroke nga eh. Pag may nangyari kay Paharda during the Q&A, sasagutin ba nila ang CC? Matter of life and death yan. Kailangan pa ba i-memorize yun? Alam mo naman yung mga yun, di ba? Magagaling. Sana sa kaparehong issue, nag-issue ng pahayag ang US Embassy noong Linggo kaugnay sa presensya ng military personnel sa San Gia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon sa embahada, bahagi ng Joint US-Philippine Planning para sa Balikatan 2027, isang grupo ng US Military at Armed Forces of the Philippines personnel ang dumating sa San Gia facility sa pakikipagkoordinasyon sa FIDIVEC Industrial Authority para tignan ang potensyal para gamitin ito sa isang bilateral military exercise. Ang pagbisita ay bahagi umano ng routine plan at ang pasilidad ay naabisuhan ng mga requirement na kailangan matugunan bago pumasok. Sinabi pa ng US Embassy na ang site visit ay bahagi ng routine planning efforts ng ipaalam ang facility access requirements. Ang US team ay gumalaw sa kabilang sa bahagi ng site visit kasama sa plano. Hindi nagpilit ang American personnel na pumasok nang sila ipigilan. Ay dinagdag pa ng US Embassy na kinukuha nila oportunidad na ito na ipaigtingin o igiit ang kanilang ironclad alliance sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ginamit na naman yun eh, no? Ginamit na naman nung araw, ginamit din yun eh. May US base sila, yun din ang ginagamit eh. Pagka yung EDCA, yun din ang ginagamit, di ba? Yun, yun, nung nagtangka sila, yan naman ang ginagamit nila. Ironclad, ano yung term? Ironclad alliance between the United States and the Philippines. Sige nga, kung ironclad, tanggalin nyo yung 20% tariff. Tapos ano, lahat ng ine-export namin ang kati ng Amerika. Tapos lakihan nyo yung trade natin. From the current ilan magkano ang trade natin? Walang ano eh, walang $1 billion eh. From the current less than $1 billion, gawin nyo ang pagka-level ng ano ng Malaysia na kaaway ninyo sa mga $3 billion mahigit. Sige nga, mauna na ako. Malakas-lakas ako today. Mauna na ako. Ah, susunod sa akin, Angel Almonte, RJ Patrol. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8, alas 9 na umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang. Roxanne Costo, ironclad, tapos ang hirap mag-apply na US visa. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, sports. Keep cool, stay focused on sports lang. Ulit ko na. I love you all. Peace. Bye-bye na muna ako. I will see you tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Alright, muli isang magandang Martes ng umaga na. Umagang kay ganda. Nako, umaaraw na naman. Pero binabardagol yung aking lalamunan at masama talaga yung pakiramdam ni Johnny G. Anyway, welcome po sa ating palatuntunan. Magandang Martes ng umaga sa inyo. Ika-25 ng Agosto 2026. Welcome po dito sa inyong Balayang Palatuntunan. Dito po sa inyong Balayang Talakayan. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Layunin po natin maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, si Jersey Martizano, ang ating technical director, si Angel Atienza, ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, maupay na aga sa lahat. Nagpipilit magbisaya para makasabay sana kay Mrs. Acosta doon sa kanyang ginagawang pagharap dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko man lang nasilip, no? Dapat sana ay magkakape kami ni Boss Idol Buddy Bernardino ng Pilipino o Radyo Pilipino UK. Base po ito sa Europa, yung kanyang platform. Talagang masama po yung katawan ni Johnny G. Kaya hindi po natuloy yung pakipagkita ko sana kagabi dito po kay Idol Buddy. Okay, lumalabas ito at ika ngay maraming networks na kung saan siya po ay correspondent na news correspondent, pero may sariling platform dyan sa Europa para pagsilbihin ika nga yung information at kakulangan ng information, ayun, para makapagbigay ng dagdag na information para sa ating mga kabayan sana dyan po sa area ng Europa. Idol, ito uuwi na bukas. Babalik na bukas sa Europa, sa Inglaterra. Ayan, hindi ko man lang hanapan ang

0: Pagkakataon, ikaga na kami muli magkita. Anyway, good luck, idol. Mag-ingat ka sa biyahe. It's gonna be a long flight, no? Pabalik sa England para ipagpatuloy yung kanyang course dito po sa Radyo Pilipino UK. Lahat na po ginagawa ng hindi lang prosecution. Pati select senators, lahat ginagawa. Yung kanilang makakaya to sway the witness Acosta in saying things beneficial to Inday's attackers. E isa lang po yung pumapasok sa isip ko eh. Doon sa kanilang ginagawang sama-sama at grupo-grupong pag-atake dito kay Gina Acosta. If I may use and borrow the phrase ni Senator Rafi Tulfo, stupid in the name of blind loyalty. Now, who is, you know, sino ang nagmumukhang estupido ngayon? Pasensya na po doon sa word, no? I am just paruting. Tama ba yan? may salita bang paruting? Minimimik ko lang yung sinabi nitong si Rafi Tulfo. Stupid in the name of blind loyalty. Immediately after the impeachment proceedings kahapon, si Representative Chua ng prosecution ay nag-conduct ng press conference. Parang yung sinasabi ni Tito Soto na ayaw niya nang pakinggan, panoorin, yung pong dikahon at paulit-ulit na statement nitong si Gina Acosta. Okay. And number one, trabaho po ng prosecution kasi nga kayo po yung naghahanap ng ikakaso laban kay Inday. So trabaho po ninyo na talagang gipitin itong si Gina Acosta. At trabaho po ninyo na paaminin itong si Gina Acosta. At one point, binabanggit pa dun sa palitan ng mga sagot at tanong, tanong at sagot, na at the end of the trial, at the end of, you know, the hearing, baka si Gina Acosta pa yung malagay sa alanganin dahil pinagtatakpan niya yung pong pananagutan ni Inday dito po sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Maganda yung tanong ni Amy Marcos bago yung pamosong kumusta na ang asawa ni ni Gina Acosta. Tinanong muna ni Amy Marcos kung talagang nakita ba niya na nahawakan man lang ni Inday itong mga perang in question at ano yung pwede talagang makapag-implicate kay Vice President dito sa mga reklamo na ito. Inday, si Gina Acosta is continuously standing her grounds. Okay? Hindi nila masway eh. Hindi nila mapilit na magpalit ng template. Kaya nga itong si Tito Soto, tumayo na at sinasabi niyang ayaw niya nang makinig, ayaw niya nang pakinggan yung template ni Gina Acosta. What is about Gina's template ang ayaw nitong si Tito Soto kaya? What is in Gina Acosta's template na ayaw pakinggan at naiirita itong si Tito Soto? Ito ba yung paulit-ulit na pagsasalita ni Gina Acosta to the point na ang pakiramdam ng mga kritiko ni Inday ay talagang sinasalag ni Gina Acosta yung pong mga posibleng ikaso kay VP Inday? O dahil si Gina Acosta ay nagsasabi ng katotohanan base sa kanyang recollection of facts and evidences during that time nung kanyang ginagawa yung kanyang tungkulin. So, alam po ninyo, this is a two-way traffic. Okay? This is a two-way traffic. Kapag ka tayo sumasayaw ng tango, dalawang payong ating ginagamit, hindi ba? Dalawang paa po yung ating ginagamit para tayo makaindak ng tango, makaindak ng cha-cha, makaindak ng boogie. Dapat talaga partner ito eh, kaliwa at kanan. Sa pag-alam po natin ang katotohanan, kinakailangan yung fact-finding natin ay based on reasoning, based on facts, and not just by swaying. Ha? Swaying. Yung resource person o kaya itong nag-took under oath na sumagot batay po sa gustong marinig ng mga senator judges at ng prosecution. Eh hindi po ganun yung nangyayari. No amount of pressure. Palagay ko ha, sa aking tingin, sa aking palagay, si Gina Acosta na ipinatawag ng prosecution para maging witness, although sa simula pa lang sinabi na nila na hindi po ito witness ng prosecution. Pero baka hindi naiintindihan ng prosecution yung pong lalim ng ugat ng relasyon ditong si Gina Acosta, hindi lang kay VP Inday kundi doon sa kanyang trabaho. At one point tinanong nitong si Gatchalian, can Gina Acosta assure that funds given to La Chica were not pocketed? Naku, parang gusto ko na namang hiramin uli eh, yung tinuran nitong si Rafi Tulfo about stupidity. Gusto ko na naman yatang hiramin. Okay, ang tinatanong po ni Gatchalian at ang kanyang sinasabi, can Acosta assure that funds given to La Chica were not pocketed? Saan kaya humugot ng tapang ng hiya itong si Gatchalian para itanong yan? E para mo na rin itanong o para mo na rin sinabi, can Malacanang assure the public na yung pong pondong nakalaan sa National Expenditure Program kapag nai-release na sa mga ahensya ng gobyerno at naisausaw na sa proyekto ng mga congressman at senador, eh meron tayong assurance na itong pondo na ito ay ginagamit ng tama. Kaya ako sinasabi na it's gonna be a two-way ticket. It's gonna be a two-way traffic. Kapag ka nagtanong at gusto mong makakuha ng tamang sagot, please make sure na yung tamang sagot ang taong bayan ang magbe-benefit, okay? Hindi yung tamang sagot na hinahanap po ninyo, eh ang magbe-benefit yung kritiko ni Inday, because at this point in time, it is not happening. It is not happening na pumasok na po sa dalawang linggo yung pong testimonya nitong si Gina Acosta. Sabi ni Gerville, hopefully, eh matapos po yung testimonya nitong si Gina Acosta plus one more guy hanggang bukas, Miyerkules, dahil mukhang ayaw na po nila eh. Sabi ni Ace Barbers, ayaw na daw po nila na ipatawag sila Chika. The same argument ni Cheese Escudero. Bakit hindi ipatawag sila Chika? Because if we are going to rely on Gina Acosta's testimony, eh ang nakasentro po ng magbibigay ng paliwanag is no other than Colonel La Chica. Bakit ang sinasabi ni Ace Barbers mukhang dun sa pool of witnesses na meron sila, eh sapat na daw po yun to totally pin down and die without, you know, asking La Chica to appear before the impeachment court. Eh nakay La Chica yung ano eh, nakay La Chica yung focus. Si La Chica dapat ang sumasa ilalim dito po sa microscopic eye ng publiko, because La Chica is in between Gina Acosta and Inday Sara. Kung pagbabasihan po natin yung testimonya nitong si Gina Acosta at kung ang pagbabasihan po natin ay yung order coming from Inday at kung ang pagbabasihan po natin ay yung ginagawa sa OVP, the Standard Operating Procedure. Okay? Kung gustong makakuha ng tamang sagot ng prosecution, and I would assume, itong ating mga senator judges, eh bakit hindi ipatawag itong si Colonel La Chica? Although ang mga senator judges dependent dun sa ipipresenta na mga witnesses ng prosecution at ng depensa, they are not allowed, hindi po sakop, hindi saklaw ng kanilang trabaho na mag-inject at mag-refer ng mga witnesses para gamitin ang prosecution at ng depensa. Kaya I echo yung pong binabanggit ni Chief Escudero. Bakit hindi ipatawag si Colonel La Chica? With all this brouhaha and storytelling and this telenovela na pinapanood natin, yung disconnect na hinahanap ng prosecution at ng senator judges, in my mind, sa aking pagkakaintindi, ay magmumula kay Colonel La Chica. Pero bakit tila bahag ang buntot? Bakit tila bahag ang buntot ng mga prosecutors para ipatawag itong si Colonel La Chica at iharap sa taong bayan at sa senator judges para nga naman malaman natin kung sino talaga kay Acosta, kay La Chica, kay Inday ang nagsasabi ng totoo? Eh mukhang mas gusto pa po ninyong paupuin si Antonio Trillanes IV. Parang mas gusto pa, parang nire-reserva yung espasyo para kay Trillanes. Eh si Trillanes, for the longest time, eh attack dog yan ang kung sinong nakaupo sa Malacanang. Ha? Attack dog ng kung sinong nakaupo sa Malacanang pwera kay Digong. Oh. Attack dog si Trillanes ng kung sino bang nakaupo sa Malacanang pwera kay Digong. Panahon ni Pinoy, this time panahon ni Bongbong. Okay. Parang nire-reserva po yung upuan kay Antonio Trillanes na wala namang kayang ipresenta kundi hearsay at yung kanyang personal agenda and vendetta. Hindi katulad nitong si Colonel La Chica, eh hawak po ni Colonel La Chica yung ano eh, yung missing link. So why not invite Colonel La Chica to shed light dito po sa mga information na gustong makuha ng prosecution and information na gustong mapiga ng ating mga senator judges. Hindi ba? Oh. Eh lahat na po ginawa. Lahat ng akusasyon binigay kay Gina Acosta. Lahat ng pananakot. Okay? Lahat ng pananakot. Sa simula pa lang ng pagsasalita ng Bisaya, sa simula pa lang ng hindi paggamit ng Tagalog, eh talagang this is part of the script to create an illusion na non-responsive at hindi talaga magsasabi ng totoo itong si Gina Acosta. So before her testimony even started, meron ng ganitong klaseng script na ang gagawin is to pin down Gina Acosta in the hope na lalabas sa bibig ni Gina Acosta na si Inday ay nilustay yung pera, ibinulsa yung pondo para sa kanyang pansariling benepisyo. From the start, ito na talaga yung gustong mangyari. From the start, ito na talaga yung gustong ipresenta. From the start, ito po yung template na gustong gamitin against Gina Acosta. Eh sino po yung estupido ngayon? Again, if I may use and borrow the term of Rafi Tulfo, sinong nagmumukhang estupido? Ha? Sinong nagmumukhang estupido? Eh sinasabi na ni Gina Acosta, sila chika, sila chika, sila chika. Sila chika ang kanyang itinuturo. O eh bakit bahag ang buntot na ipatawag sila chika? Anong meron? Anong meron? Dahil akala yata ng prosecutor at ng ibang mga kaalyado ni Bongbong sa Senado, mababaluktot nila yung statement ni La Chica by adding pressure from the prosecution and from some senator judges. Is this the way the trial should proceed? Ganito ba talaga? Well, understandably, dahil hearing yan, eh talagang trabaho ng prosecutor to pin down itong mga witnesses, at ang magiging trabaho ng depensa is to create that idea na bakit nyo pinaupo kung sa tingin po ninyo ay hindi credible itong tao na ito. Bakit pinagtatagal pa yung testimonya ni Gina Acosta? And why is the prosecutors closing the doors para umupo, magpakita, magbigay ng kanyang testimonya itong si Kernel Lachica? Kaya nga, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine pagdating dito sa pagpapatawag kay Kernel Lachica. Hindi ba? Ay, talaga naman, oo. Babya ako na sisilipin, ha? Babya ako na sisilipin yung ano, yung ipinadalang information ni Ma'am Angel Atienza. O sige, babya ako na sisilipin. Hindi ba tayong mga ordinaryong Pilipinong nakasubaybay dito po sa impeachment proceedings na ito laban kay Inday Sara? Kayo po ba? Sige nga. Itanong na nga muna natin dito sa ating tropang JGL. Interesado ba kayo na marinig yung testimonya ni Lachica? Interesado ba kayo na marinig yung testimonya ni Lachica? Because they are putting too much pressure on Acosta, okay? Why can't we put a little pressure sa prosecution at sa Senate Impeachment Court by asking the prosecution to include Lachica dun sa kanilang pool of witnesses? Tingnan nga natin, subukan natin yung ating mga kababayan. Gusto ba ninyong umupo at magsalita si Kernel Lachica dito sa impeachment trial na ito? Let us hear the comments. I will try to read kapag may mga nagbigay ng kanilang opinion doon sa mga nagnanais magbigay sa pamamagitan ng ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. Napakasimple nung ating unang tanong. Gusto po ba ninyong kumarap sa pagdinig ng impeachment court si Kernel Lachica? O dyan muna tayo magsimula. Okay? And why? Bakit? Bakit gusto po ninyo? Kung gusto ninyo na humarap itong si Kernel Lachica, bakit? Kung ayaw naman ninyo, bakit? Okay. E pinapadali ko po sana yung buhay ng pagtalakay dito sa reklamo laban kay Inday. Pinapadali in the sense na sa aking tingin, kung ipatatawag si Kernel Lachica to provide yung kanyang nalalaman about this money transfers, okay, from one hand to the other, kung saan ginamit at kung ano yung kanyang partisipasyon dito po sa mga proyekto ng OVP at ano yung kanyang partisipasyon sa pamamahagi ng pondo para doon sa mga sinasabing contacts ng OVP, ha? Para dito sa mga intelligence networks at intelligence activities, si Kernel Lachica will save the day by providing the information, connecting every dots na pilit na itinatanong ng prosecution kay Gina Acosta. Paulit-ulit, same template, same response, same procedure, same position. Iisa yung tono, ha? Monotone. Doon sa mga nakakaintindi ng timpla ng musika at ng tono, si Gina Acosta ay singing that tune from day one hanggang kahapon. Monotone, singular, iisa lang. Iisa lang ang tono. Okay? Iisa lang ang tono. So how can you, ano, how can you sway Gina Acosta? By adding more pressure? By adding more pressure? By saying na Gina Acosta might be implicated? Eh talaga namang implicated na yung tao dahil siya yung disbursing officer eh. Ang kailangan nyo gawin ay patunayan na there was culpable violation of the Constitution. Implicated naman talaga yung tao. Pero may sala pa. Okay? Implicated dun sa proseso pero may sala pa. Para ipakita na si Gina Acosta ay may kakaharaping reklamo at may kakaharaping problema dun sa patuloy na paggamit niya ng template, this is one way of putting pressure to Gina Acosta. Ngayon, ang sinasabi ko, let us give the prosecution some leeway para hindi na po magtagal itong impeachment complaint dahil gusto na naming malaman yung end result nito. Kung pwede kang mag-desisyon na kagad yung korte para maintindihan ng ating mga kababayan if there is probable cause to impeach the Vice President. Di ba? Ito yung gusto natin eh. Ito yung gusto nating malaman. Ito yung gusto nating makita. Ito po yung gusto nating end result na makita. Whether the impeachment court will convict or impeach indict. Yun yung gusto nating maintindihan. Huwag nyo nang pagtagalin. Kaya ako, humihingi na ako ng tulong dito po sa ating mga kaibigan, nakikinig, taga-subaybay ng Johnny Gomez Live. Gusto po ba ninyo na humarap si Kernel La Chica sa Senado para makapagbigay ng kanyang testimonya? Gusto po ba ninyong isama ang pangalan ni Kernel La Chica ng prosecution sa mga padadalhan ng Sampina? Magbabalik pang palatuntunan bakalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Bukas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rekomendasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na iban ang Facebook at iba pang mga online games dahil sa laganap na misinformation at para na rin maprotektahan ang mga kabataan mula sa anumang uri ng pang-aabuso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, suportado ng Pangulo na matanggal ang lahat ng anumang nakasisira sa mga kabataan. Pero ayon kay Castro, kailangan munang dumaan ito sa masusing pag-aaral kung talagang nakaapekto sa paglaganap ng fake news sa bansa ang social media. Dapat din anyang suriin kung dapat ba silang manatili sa sistema ng Pilipinas ang social media, lalo na kung hindi rin naman sila magiging bukas sa accountability. Matatanda ang sinasabing maaaring na-impluensyahan ng online gaming app sa mga batang estudyante na nasangko sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa bahagi ng Tacloban City at Zamboanga. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

nagtungo sa Naga City, Camarines Sur si Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o CESA CIPA Operating Officer Mark Lapid upang makipagpulong kay Naga City Mayor Lenny Robredo hinggil sa panong pagpapaunlad sa Mount Isaruga. Sa isinagawang consultative meeting, tinalakay ni Lapid at Robredo ang proyekto ng CESA para sa pagpapaunlad niya ng Mount Isarog Forest Park. Ayon kay Lapid, ayunin ang proyekto na higit pang mapalakas ang turismo sa lugar at mahikayat ang mga turista at hikers habang tinitiyak na mapapangalagaan at mapaprotektahan ang likas na yaman ng Mount Isarog. Mahalagaan niya na ang plano ay naayos sa bisyon ng pamalang lungsod para sa pangangalaga ng bundok. Kabilang sa proyekto yung pagtatayo ng Forest Park Administration Office at pagsasaayos ng mga kasalukuyang pasilidad na mahalaga sa pangangalaga sa Mount Isarog. Plano rin ng CESA ang pagtatayo ng camping ground sa mga lodge at spa, canopy, walkway at trail. Gayun din yung mga pasilidad para sa pangangalaga ng wildlife. Ang Mount Isarog ay isang aktibong vulkan na may taas na halong 2,000 metro mula sa sea level at bahagi ng Mount Isarog ang natural park. Samantala, nagpasalamat naman si Mayor Lenny Robredo kay Lapid at sa CESA sa pagsusulong na matagal nang hinihintay na proyekto. Ayon kay Robredo, unang nabuo ang konsepto para sa proyekto noong taong 2012 at taon-taon nang naghahanap ng pondo para may katuparan nito at inaprubahan nga ng CESA ang 350 milyon peso na pondo para sa pagpapaunlad nga ng Mount Isarog Natural Park. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Patuloy pang pinag-aaralan ng Department of Justice ang hirit na extradisyon ng Amerika kay Pastor Apollo Quibuloy. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, binubusisi pa ng DOJ ang bultubultong dokumento na naipasa sa kanila at hindi pa natatapos ang ginagawang pag-aaral. Sabi ni Castro, isa sa mga inaaral ng DOJ ay kung iyong identity mismo ng nire-request na extradition ay mismong si Quibuloy. Inaaral din niya ng DOJ kung mayroong double criminality na ang ibig sabihin kung ang kasong kinakaharap ni Quibuloy sa Amerika ay may tuturing din na kaso na pinapatawan ng parusa sa Pilipinas. Mas makabubuti niya na hintayin na lamang na matapos ang pag-aaral ng DOJ dahil sadyang makapal ang mga dokumento. Nahaharap si Quibuloy sa kasong sex trafficking, child sex trafficking, labor trafficking, visa fraud, cash smuggling at money laundering sa Amerika. Sa Pilipinas, nahaharap din si Quibuloy sa kasong sexual abuse at maltreatment at human trafficking. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: para kay House Prosecutor Panel Congressman Terry Ridon, damaging sa parte ng Respondent o Defense Panel ang pagharap ngayon ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Linuel Ortonio. Ayon kay Ridon, sa parte pa lamang ng renta sa safe houses sa magkakahiwalay na quarter na simula't first quarter ng 2022, first quarter ng 2023 at second quarter ng 2023 ay pare-pareho ang renta na nagkakahalaga ng bawat quarter ng 16 million pesos. Sinabi ni Ridon sa magkakaiba na araw, subalit pare-parehong bayad sa renta na 16 million pesos. Lumabas din aniya sa paglilitis na ipinigay ang pera sa informat pero ang informat ang bumili ng gabot at supply na walang resibo na naipakita. Aniya ni Ridon, ito yung mga basic na hinahanap ng Commission on Audit para palusutin ang mga nagastos sa confidential funds.
1: Pabigatulo kanina. Kasi nakita mo natin yung pong mga safe houses, no? In three quarters. Magkakaiba ho yung mga araw, pero pareho yung presyo. 16 million. Saan naman tayo nakakita nun? Parang liloloko naman tayo ng OVP. Pagkaho, ganito po yung presyo na pinag-usapan. So, yung pangalawa, siyempre, yung pong sinabi niya kanina na binigay yung pera doon sa mga informants, pero informants po yung bumili ng gamot, bumili po ng supplies. Nakakatawa yun. Kasi, asan yung OR? I mean, kung bumili ng gamot, bumili ng supplies, asan yung official receipts? Hindi ba? Eh, yun yung basically hinahanap nung pong Commission on Audit para palusutin po yung paggastos po na yun. So, edi wala. So, major po yung dalawang bagay na yun, araw na yun.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: naniniwala ang palasyo ng Malacañang na naidiin ng prosekusyon si Vice President Sara Duterte sa usapin ng confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay base na rin sa naging testimonya ng hostile witness na si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Castro, malinaw na nailhad ni Acosta na si Duterte ang nag-utos na i-release ang 125 million pesos na confidential funds sa kanyang security officer na si Army Colonel Raymond Lachica. Sabi ni Castro, hindi naman kailangang hawakan ang pera para magastos dahil maaring iutos lamang ito. Sabi ni Castro, para sa Palasyo ng Malacañang, na-establish talaga ang accountability ni Duterte pagdating sa paggasto sa confidential funds. Gayunman, sinabi ni Castro na ang Senator Judges pa rin naman ang huling magpapasya sa magiging kapalaran ni Duterte. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: 513804. This is actually my business line. Kaya may mga pagkakataon, even on Saturday, may mga nagbibigay ng comment dito sa aking numero. At comment for Zaldi Zenon, for example, sa Mate. Pati na rin yung komento dun sa Mystical Buffet ni Boss G at ni Ma'am Marge Santos. Yung pong binabanggit ko sa inyong numero, yung ating text line ng Palatuntunan, number ko po yun. Okay? Number ko. That's my business line. Okay? Kaya kapag napapansin po ninyo, kapag nag-text po kayo riyan, mabilis ko pong nababasa because that is my number. Ako po yung gumagamit yan. I own that number. So kapag may mga tanong po kayo about other programs, kay Carmen Ignacio, kay Bernard Tan, hindi po nila talaga mababasa yung inyong mga comments kasi akin po yung numero na yan. Okay. Ipa-flash po ni Idol Jersey yung ating text line, ha. Ayan, naka-flash na sa inyong screens, no? If you are facing your screens, nasa rightmost side ng screen. Again, if you are facing the screen, kahit na kayo'y nanonood, for example, sa Sky Cable Channel 224, facing the screen, yung ating text line, Idol, palagyan mo nga ng words na text line, please, para maintindihan nila. Yung number na nagpa-flash, mga kaibigan, ito po yung number na gagamitin po ninyo para makarating sa akin yung inyong mga komento. Okay, mamaya na natin pag-uusapan yung state of mind nitong si Gina Acosta at yung phrase na stupid in the name of blind loyalty nitong si Rafi Tulfo. Puntahan ko lang sandali. Okay, puntahan ko lang sandali. Yung naging press conference kahapon kung saan si Congressman Chua ang humarap sa mga mamamahayag para nga ipaliwanag daw, no, yung estado ng impeachment dahil mukhang nakikita ng prosecution na itong si Gina Acosta ay hindi nagsasabi ng katotohanan under oath. Kanino ka pa? Paulit-ulit kong sinasabi, it takes two to tango. 2 feet to tango. Left and right, kapag traffic yung ating pinag-uusapan. It's a two-way street. It's a two-way traffic. Okay? Ngayon, kapag ka sinabi nating katotohanan, yung katotohanan ay dependent dun sa kung sino yung tatanggap ng information. Kung maniniwala tayo dun sa sinasabi ni Gina Acosta and we perceive those information coming from Gina Acosta's mouth as the truth, at dating sa atin, totoo yung sinasabi ni Gina Acosta. Pero kapag ka hinanapan natin ang butas every chance and every time. Gina Costa, open her mouth. Kapag hinanapan natin ang butas, hindi totoo yan. Yan yung template na paulit-ulit na sinasabi. Stupida yung paraan ng yung estado ng pag-iisip. Therefore, we already concluded na si Gina Costa hindi nagsasabi ng totoo. Dalawa, isang positibo at isang negatibo laban kay Gina Costa. I happened to watch this film by ang lead actor dyan ay si Leonardo DiCaprio. Ang title, Billionaire's Boy Club. At dito sa movie na ito, kanilang sinasabi, isa sa mga binanggit dun sa pelikula na talagang tumatak sa aking isipan at hindi kailanman malilimutan, yung pong tinuran dito nga sa Billionaire Boys Club, the perception of reality is more real than reality itself. Anong ibig sabihin niya? Yung testimonya ni Gina Costa, depending on how we perceive, paano ba tayo magbe-benefit dun sa testimonya ni Gina Costa? Tayo ba'y loyal kay Inday? Supporter ba tayo ni Inday? So lahat ng sabihin ni Gina Costa, merong perception ng katotohanan. Okay? Lahat ng sabihin niya, lahat ng galaw ni Gina Costa at ng lahat ng testimonya na magsasalita o gagamitin lahat ng mga witnesses na magsasalita at testimonyang gagamitin dito sa impeachment court. If we are a supporter of the Vice President, lahat ng sinasabi na pabor sa tingin natin kay Inday, ipe-perceive natin, tatanggapin natin as totoo. Lipat tayo ng kabilang bakod. Kritiko tayo ni Inday. So lahat ng maririnig natin na salita na manggagaling sa witness na paborable kay Inday, ang perception natin yan, kasinungalingan. Perception natin, kasinungalingan. Now, how are we going to address this? Paano natin aayusin ito pong mindset at itong state of mind at yung ating paniniwala, sabi natin, the perception of reality is more real than reality itself. Anong pwedeng gawin kay Gina Costa? Pero tapos na ba? Tapos na yata, Ma'am Sheila. Iba na yung nakaupo. I don't know, hindi natin napapanood, hindi natin nasusundan. Anong dapat gawin kay Gina Costa? Okay? Put more pressure? Hindi nga na-pressure yung ali . Hindi nga na-pressure. Since the start, hindi ba? Ang dami ng pakulo na ginawa to make it appear na si Gina Costa ay hindi lang hostile witness as described by the prosecutor, kundi isang witness na talagang nakainday yung suporta. Bakit nila kinuha si Gina Costa? Because sa kanilang palagay, si Gina Costa would be able to provide the missing link. As disbursing officer, adding more pressure. Inaasahan nila na ituturo. Baka ganito yung the way the prosecutors. Baka ganito yung thought process ng mga prosecutors. Kapag ka na-pressure si Gina Costa, out of the blue, bigla itong makapagsalita ng information na pwede nilang gamitin laban kay Inday. Mukha natapos na yung testimonya ni Gina Costa, hindi po na-accomplish ng prosecutors ito. From the onset, sinabi nila hostile witness. Ibig sabihin, hindi po, simply put, hindi po ito witness ng prosecutor. Okay? Hindi witness ng prosecutor. But the prosecutors were hoping that the testimony of Gina Acosta would lead to Inday's crucifixion. Hindi nangyari. Hindi nangyari. Hanggang ngayon, eh hindi po natin nakita doon sa mga hearing na nangyari na ginamit ni Gina Acosta yung kanyang testimony under oath para ituro si Inday as the culprit. Hindi natin nakita yon. Kaya yun yung depensa ng prosecution. Kaya sinabi nilang hostile witness. Okay? Na hindi ito witness ng prosecution. Para nga naman kapag ka hindi nila nakuha yung meat na gusto nilang makuha from the testimony of Gina Acosta, eh hindi masasabi o hindi masasabihan ng prosecution na mga tan-GA kayo nagbumerang sa inyo. Hindi eh. Preconditioned. Sinabi na kagad nila dun sa audience, ha? By way of identifying and putting that tag kay Gina Acosta na hostile witness yan. So hindi magbo-boomerang sa kanila. Okay? Ito po yung paraan ng prosecution na kanilang ginawa para hindi sila masisi kapag wala silang nakuhang information that would eventually pin down Inday dito sa impeachment proceedings na ito. Okay? Galing nung kanilang template eh, hindi ba? Sa mga taong nag-iisip, katulad po ng ating mga taga-subaybay dito sa Palatuntunan, mga thinking Filipinos, talaga pong nasusundan natin because there is a pattern. Nasusundan natin because there is a pattern. Some of us, pinapanood po yung impeachment proceedings not because of blind loyalty. Ha? Pinapanood ng ating mga kababayan yung impeachment proceedings not because of blind loyalty. Katulad ng mga taga-subaybay ng Johnny Gomez Live, ng milyon-milyon nating kababayang Pilipino, gusto po namin malaman yung katotohanan. Whether si Inday ay nagkasala, kumupit ng pera ng bayan, or victim of politicking. Yun yung gusto nating maintindihan eh, hindi ba? Gusto nating maintindihan in this forum, itong ginagawa ng Senado Impeachment Court. Ayaw natin yung kangaroo court na ginawa ng Kongreso. Ayaw natin yung kangaroo court and investigations na ginagawa ng Senado. What we want is a body na dapat independent, okay? Para duminig sa kaso ni Inday and eventually maglabas ng kanilang desisyon whether to convict or to acquit Inday. Pero kahapon, di ba, tinanong ko kayo, bakit lumulutang na naman yung pong voting numbers? For quite a while, tumahimik yan eh. After na sinabi ni Chief Escudero, the decision of the presiding officer is to stick with that 16 votes to convict the vice president, tapos na ang boxing. Na nahimik na yung lahat. Pero pansinin po ninyo, habang nakasalang si Gina Acosta, eh nag-sprout na naman yung issue surrounding that magic number. May mga suwestiyon na since nabawasan po yung ating mga senador dahil may dalawang nakakulong, meron pong isang nowhere to be found, merong isa na nasa health and medical leave. Okay? kapag kinuha daw po yung 60% ng 20 na natira, eh 13 na lang. Aba, eh talagang swak na swak, ha? Swak na swak doon po sa grupo ni Win Gatchalian, including yung ikatlong, ano bang tawag natin dyan? Kasi baka yung iba sabihin, letter H ang simula eh. Ha? Ikatlong miyembro na lang na si Joel Villanueva. O edi nakuha na nila yung 13 magic numbers enough to convict the vice president. Makita natin kung ano po yung magiging ano. Magiging desisyon talaga ni Cheese Escudero dito. Dahil remember, dun sa survey na lumabas, ang tingin ng taong bayan, si Cheese Escudero is doing a magnificent job. Kaya number one ito dun sa listahan ng preference ng ating mga kababayan na mga senator judges na dumidinig sa kaso ni Inday. Okay? Malalaman natin because that is an additional pressure, an added pressure dito po sa impeachment court. Tingnan po ninyo, 13 yung pong mga senador na nagpatalsik kay Alan Peter Cayetano.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 810 AM.
2: Is... pre, anong tawag dyan? It was all part of this script, hindi ba? Meron silang plan A, meron silang plan B. Baka nga may plan C pa. Okay? But if we are going to look at the pattern, aba, eh, makikita po natin. Makikita natin kung saan tayo gustong dalhin dito pong mga kritiko ni Inday. Imagine, pati yung numero ng grupo ni Win Gatchalian ay tumutugma dun sa magic number na gusto nilang gamitin. Whether the argument is that, kaya 13 yung pong numero ni Win Gatchalian because he can officially sit as Senate President. Hindi ba? Dahil nung 12 pa lang, eh hindi pa naman nanunumpa itong si Win Gatchalian bilang Senate President eh. Siya po ay acting Senate. Nung nag-over the bakod itong si Joel Villanueva, dahil nahimasmasan at hinimas ng Panginoon, at itong si Joel Villanueva ay biglang nagising. I don't know ha, kung nung nagising siya, Patek Philippe yung suot niyang relo. Hindi ko alam eh. Ha? Hindi ko alam. 100 magkano yan? 130 million ang isang relo? Anak ng baka naman. Anak ng baka. Patek Philippe, 130 million. Hindi ko alam nung siya'y nahimasmasan. At tila hinimas daw po ng kanyang sinasambang kung sino man. Okay. Ha? Hindi ko alam kung sino sinasamba, pero ang kanilang ginagamit, Jesus is Lord, eh, di ba? Eh, bigla pong nahimasmasan at tila nag-sleepwalking papunta sa Senado. At after magpakita nitong si Joel Villanueva, kaboom! Napaupo si Win Gatchalian bilang Senate President. So again, there is a pattern. Ha? Huwag po tayong maguguluhan. There is a pattern. Talagang kitang-kita. Dayo, kitang-kita natin dito sa Johnny Gomez Live na there is a script. pre-written. Pero itong script na ito ay paulit-ulit nilang binomodify depending on the development of the impeachment proceedings. Magbabalik pa ang palatuntunan, baka lipas po ang ilang paalala.
5: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
6: the best food and treats for your dogs.
7: The best dog places to visit.
8: The best training for dogs.
9: Okay. Coco, speak.
10: The best dog accessories and items.
11: The best dog hotels.
5: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Alright, nagbabalik po tayo sa inyong malayang palatuntunan. Ikalawang oras na second hour ng ating Johnny Gomez Live ngayong medyo magandang araw ng Martes. Ika-25 ng Agosto 2026. Tandaan po ninyo. At yung ating parating sinasabi, iisa lang po yung ating layunin din sa palatuntunan. Ang layunin natin ay maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Batiin muna natin si Boss Brendan Mason Bagtoto. Dahil apo ni Ma'am Ena Gray, nakapasa po sa board exam for MedTech. Ayan. Mag-ingat po tayo parate, ha? At alam po naman natin, marami pang hamon sa ating buhay. Ito, talagang proud lola at proud parent itong si Doktora, ha? Dito po kay Brendan, okay? Mason Bagtoto for passing the MedTech Board Exam. Ayan, salamat po ng maigi at marami. Si Chris Lucas muna may bit-bit na balita. Go ahead, Chris. Please come in.
1: Nananawagan ng Philippine National Police sa mga kawaninang media at sa mga content creator na maging maingat sa pag-uulat tungkol sa school violence. Ito ay kasunod naman ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, Makailan, kung saan dalawang estudyante ang nasawi. Sinabi ni PNP Public Information Chief Colonel Allen Rayco, kailangan timbangin at ibalanse ang karapatan ng publiko na malaman ang balita at detalye sa insidente, subalit kailangan din anyang tignan ang panganib na mag-glorify ang karahasan. Magugunitang ang nasabing school shooting ay kinasangkutan ng isang grade 8 student na may dalawang baril na pag-aari ng kanyang ama. Napatay ng salarin ng isang grade 10 student na sugatan ng isa pa at bago niya binaril ang kanyang sarili. Ayon pa sa ulat, na i-livestream pa umano ng estudyante ang insidente sa Facebook at isa pang website na parabang first-person shooter game. Matapos ang pamamarila ay agad ding kumalat online ang livestream at mga uncensored na larawan ng 14 na taong gulang na sospek. Matatandaan ding nanawagan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa mga media outlet, mamamahayag, content creator at social media users na protektahan ang mga minor de edad at unahin ang dignidad at kapakanan ng mga biktima. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Unang maigit, marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. 6 na minuto makalipas po ang 11 in the morning. Ito muna yung reaksyon ng ating mga kababayan. 0917-751-3804, yan po yung ating text line. Sabi ni Ka Eli, Idol JG, hindi na kailangan sila chika. Okay? Sinasabi ni Ka Eli, hindi na raw po kailangan sila chika kasi kakasuhan na lang yung pong mga minority senators. Ayun. Parang sinasabi ni Ka Eli, magpunta man o hindi sila chika, talagang ginagawa ng plano. Okay? Ginagawa ng plano. Kasi nga, talagang nabawa.

ibig sabihin ng confidential na pinipilit na malaman kung saan napunta yung pera, sabi ni Ka Roger ng Kainta. Talking about confidentiality, hindi ba? How can they pin down La Chica? Baka ganito yung thought process ni Ka Roger. Eh hindi nyo nga mapatunayan kung may perang ninakaw. At hindi nga sinasabi sa joint circular na bawal gumamit ng alias. Okay? So, yung ginawang paggamit ng alias ng OVP at ng DepEd, hindi po sinasabi kasi walang ruling eh. Kaya nga sabi ko, sa simula pa lang, dapat ayusin nyo yung joint circular dahil ang daming butas. Kung walang nakasaad na pwede o hindi pwede gumamit ng alias para sa pagtanggap ng pera, di wala pong nilalabag o walang nilabag ang team ni Inday. Kasi walang instruction from that joint circular. Talking about confidentiality, hindi ba? Magbibigay ka ng pera for intelligence and confidential use, bakit ka nga naman gagamit ng bakit ka nga naman gagamit ng totoong pangalan? Meron pa silang sinabi, ang ipipresenta daw po na PSA, Philippine Statistics Authority, para patunayan na there is no name na nag-e-exist katulad ng mga pangalang Mary Grace Piatos. Isang beses lang nagsalita itong si Lito Lapid tungkol pa dun sa kanyang apelido, yung kanyang kinwestiyon. Kasi merong dalawang Lapid na tumanggap daw ng pera. Okay? Si Risa Ontiveros nagsalita rin, ang kanyang pinipilit, bakit daw po may Ontiveros, pati yung relevance ng kanyang birthday. Anak ng baka naman talaga, oo. Ha? Hindi ba naiintindihan ng mga tao na ito yung salitang confidential? Salitang confidential, ha? May mga magre-react sigurado eh. Dahil lang kan lang sasabihin, hindi naman porkit confidential ay wala nang audit. Hindi naman porkit confidential ay wala nang proseso ng verification at ng validation. Hindi ko po kailangan ipaliwanag yan. Hayaan po ninyo ang commission on audit ang magpaliwanag niyan. Hindi ba? Ang pinupunto ko rito, that term in itself, confidential, dapat ang handling confidential. Okay ka, Roger, salamat. Ha? Sandali, eto pa. Hindi talaga sila tinatabla ng hiya. Galing ba kanino to? Kalipi ito. Galing kay Kalipi. Ang dami, ha? Ang dami, Kalipi. Sandali. Ito. Inulit niya yung target shooter. Gusto daw niyang magkaroon tayo ng programa na ang title ay target shooter. Ayan. Tinatalakay ang katotohanan para iparating sa taong bayan ang katarungan. Ayun. Target shooter. Okay, sige. Sa tanong daw po natin kung may pag-asa, pa ba ang Pilipino sa Pilipinas? Ito kasi yung una kong tinanong kahapon kong tinanong niyan. Nakakataba naman ang puso ito. Yung tinura ni Kalipi, ang sabi niya, sa tanong niyo, Sir JGL, kung may pag-asa pa ba ang Pilipino sa Pilipinas? Hanggat nandyan kayo, Sir JGL, at ang himpilan ng Radyo Bandido, magtutulungan. Ibig sabihin ba, may pag-asa ang Pilipino? Nakakataba naman ang puso. Salamat po ng maigi at marami. Nakakataba naman ang puso. Si Idol Alan Visitacion, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Meron rin ako, sabi ni Ma'am Sheila Arbues, galing niyo, Mr. Gomez, magpaliwanag. Keep it up po. Naku, salamat po. Salamat po doon sa inyong mga magagandang sinasabi sa palatuntunan at sa inyong lingkod. Okay. Number one, maganda na iharap si La Chica.

0: kung kay Gina Costa nga natik Manila na sila'y nilampaso, baka kay Kernel La Chica higit pa nilang batikman. So sabi ni Kalipi, mas maganda daw, mas magandang maiharap itong si Kernel La Chica. Okay, yung iba, sandali ha. Lipat naman tayo. Eh, ang dami nating platform na sinisilip eh. Ang dami nating platform na binabalik-balikan. Okay? Nakita ko kanina, nagpa-flash sa screen po ninyo. Yung text line, dire-diretso lang tayo hanggat hindi natatapos yung programa. Ayun, nakita ko na naman, hanggat di po natatapos yung programa. Eh, pipilitin po natin basahin lahat ng inyong mga komento dito sa inyong palatuntunan. Magandang hapon, sabi ni Ma'am Edna Gray. At binabati pa rin natin yung ating Filipino community. Diyan po sa Australia, dapat isampina si Kernel La Chica para malaman ang katotohanan. At si Rafi Tulfo, Mr. Senator Sir Idol. Ayan. Ano binabasa ko na? Hindi naman buhay mag-asawa at away mag-asawa yung pinapanood ni Rafi dyan sa Senado. Pero yung kanyang handling ay parang Rafi Tulfo in action. Ha? Sa ibang comment section ko yata nakita yan. Pero sabi ni Ma'am Edna Gray, Rafi Tulfo, you are a disgrace in this country. Ayan, nako. At yun daw pong sunod-sunuran o pagsunod sa gustong mangyari ng gobyerno, ito raw po ay isang paraan ng pagiging stupid. Ayun, sabi ni Ma'am Ma'am Edna Gray. Ah, yun pala. Okay. Eh, doon ko lang nakita. Dalawang ulit pala. Ma'am Edna, dalawang ulit. Nakita ko na pala yung pangalan ni Brendan. Ah, doon sa unang comment. Inuulit natin. Congratulations kay Boss Brendan Bason Magtoto for passing the MedTech Board Exam. Okay. Si Ma'am Shirley Uyang, binabati tayo. Magandang morning. Magandang umaga, mga ka-JGL, Sir Johnny, good morning. Confidential fund, intelligence fund, dapat hindi po pwedeng makita at hindi makilala ng tao. Delikado daw po kasi, sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante. Kaya nga yung isang komento na alias yung pangalan, bakit may perma? Eh, sabi po ng joint circular, dapat may perma eh. Di ko naiintindihan talaga. Nung magsabog ng katalinuhan ang Diyos Ama, may mga pumake up naman eh. Pero nung nagsabog ng opposite ng katalinuhan, may mga pumake up din. Ha? May mga pumake up din. Kasi ang sabi, eh, paano yung pirma alias din? Natural. Ha? Ang lagay naman, kunwari ang pangalan mo dun sa tumanggap, let's say, Mary Grace Piatos. Let's say, Mary Grace Piatos yung pangalan ng tumanggap. Eh, kailangan pirmahan. Ang pirma, JGL. Parang Johnny Gomez Live. O hindi ba, highly ano naman nito, parang kalokohan naman talaga ng bonggam-bongga. Natural, alias yung pangalan, alias din yung pirma, anak ng baka. Okay, good morning Sir Johnny. No information was received from Gina Costa because she was in good faith. Ibig sabihin, wala pong ano, walang information to discredit Inday. Ayan, ito yung sinasabi ni Ma'am Zeni Lubiga Susi. Ma'am Zen, magandang umaga from Balabon ito. Good thing the prosecution just got tired of their hostile witness. Aha. Maski anong gawin nila kay Inday, numbers game daw po yan, sabi ni Boss Alex Chua. Isa pa itong si Win Gatchalian. Natutulog sa pansitan. Mga tanong niya kay Gina. Ma'am Gina, katawa-tawa. Sabi ni Ma'am Charito Diana Cabrera. Delikado yan, Sir Johnny, kung ang gusto nila, lalo na kung ang isang sundalo ay in active service. Oh, sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante. Ano ba ito? Ma'am Shirley Uyang, mas bagay ang stupid in the name of blind loyalty ay yung mga senador daw na judgmental. Hindi senator judge, ha? Senator Judgmental at bulag sa katotohanan. Ah, galing kay Ma'am Shirley Uyang. That is why Sir JGL, they kept on mentioning La Chica's name. Sabi ni Ma'am Chato, eh bakit daw hindi pinatawag at hindi pinapatawag? Eh paulit-ulit eh. Paulit-ulit kapag ka nagsabi si Gina Acosta, si La Chica ang tumanggap ng bag ng pera. Kapag ka nagsabi si Gina Acosta, si La Chica ang nag-isip ng plano at pamamaraan kung saan gagastusin ang pera. Kapag ka nagsabi si Gina Acosta na si Kernel La Chica ang nag-provide ng information na isasubmit sa COA kung paanong ginamit ang pera. Oo, kaya nga eh. Hindi ba? Si La Chica is holding that holy grail. Ito po yung missing link. At yung hawak na information ni La Chica will provide the necessary information that would eventually pin down Inday, or yan ah, by or magliligtas kay Inday. Baka ito yung baka kaya ayaw nilang ipatawag kasi baka Magina Acosta 2.0 sila. Kaya ayaw siguro nilang ipatawag baka Magina Acosta 2.0. Anong ibig sabihin yan? Baka magkaroon ng repeat of Gina Acosta dito sa impeachment proceedings. Na all the while, inaasahan po nila through Gina Acosta and Gina Acosta's, you know, story being discussed under oath, eh mapipin down si Inday, eh hindi. Hindi nila napiga at they were not able to sway Gina Acosta to spill the beans that would crucify the Vice President. Hindi. So baka, wag na sila chika. Baka maulit. Baka mapompiang na naman tayo. O yan. Baka ganyan yung kanilang iniisip. Teka muna. Sabi pa ni Ma'am Zeni Lubigas Jose, dapat daw ipatawag sila chika to clear the waters and shed some light on the issue. Ayan. Okay. Buti naman at tapos na si Gina Acosta kasi kawawa naman. Matindi pa pala yung sakit ng asawa. Sabi ni Ma'am Sheila Abues, natatakot daw po si Villanueva na makulong at humawak ng rehas. O hindi niya na magagamit yung Patek Philippe. Makasalanan talaga siya. Ha? Ay, talaga naman. O, basahin niyo. At meron binabanggit si Ma'am Sheila Abues. Oo. Tungkol dun sa taga Bulacan. Ayun! Sige nga, basahin natin. Basahin natin, Ma'am Sheila. Okay. Yun daw pong hearing last year sa Kongreso, eh, nabungkal na yung pangalan nila Chica. Eh, bakit hindi pa raw po ito ipatawag? Sabi ni Ma'am Charito Cabrera Dayana. Okay, sige. Tingnan natin. Hintayin pa natin yung iba, ha? 0917-751-3804. Yan po yung number, ha? Na inyo pong ite-text para makarating sa akin yung inyong mga mensahe. Salamat po ng maigi at marami. O ito, dun sa press conference naman nitong si Congressman Chua at sinabi Acosta. Sunod-sunuran si Acosta dun sa script na iprinovide. Sabi po ni Milagros Gobis, natural kay VP siya nagtatrabaho kaya si VP ang susundin niya. Kayo, Congressman Chua, kanino kayo sumusunod? Ayun. Ha? Mapapakamot talaga tayo ng ulo sa reaksyon ng ating mga kababayan. Eh kasi buntot mo, hila mo eh. When you walk the talk, no? Eh talagang papasok sa isip ng ating mga kababayan yung inyong mga ginawa at ginagawa. So kapag ka kayo nagsalita, ang gagawin ng ating mga kababayan is to look for an issue na pwedeng isampal dito sa mga kritiko ni Inday. Ganyan naman talaga eh. Kasi kayo naman eh, sinasampal nyo rin yung mga supporter ni Inday ng inyong mga salita. Okay? So, nung sinabi niyong sunod-sunuran itong si Gina Acosta, referring to sunod-sunuran kay Inday, eh ano bang inaasahan ninyo in the first place? Eh kay Inday nagtrabaho yan. Ano bang inaasahan nyo na babaligtad si Gina Acosta? Eh kung inaasahan nyo parang babaligtad yung ali, dapat ginalingan nyo yung paraan ng inyong mga pagtatanong. Ha? Eh leading ah, pinayagan na nga ni Chis Escudero na leading eh. Yung paraan ng pagtatanong eh. Hindi ba? O pero hindi nyo makakuha yung meat doon sa statement ni Gina Acosta. Ngayon, nung hindi nyo makakuha ang sumunod na script ninyo, paulit-ulit, template, sunod-sunuran, etc., etc., etc. Image racking. Ha? Yung pong ginagawa nitong mga nagsasalita against wrecking, image wrecking. Okay? Yung mga nagsasalita laban kay Gina Acosta. Eh meron kayong pagkakataon eh. Sumala nga sa witness stand. Nagkaroon kayo ng pagkakataon. Ngayon, hindi nyo mapilipit, hindi nyo mapiga. Hindi nyo masway doon sa paraan ng pagsagot na gusto ninyo. Ngayon eh, sisiraan ninyo. Kayo nagpatawag. Anak ng baka talaga, oo. Ikaw, sinong kaninong utos ang sinusunod mo? Tinatanong ni Nel Navales si Congressman Chua. Sabi ni Ariel Reiteran, Inday ang head ng agency. Alangan naman daw po mag-utos, ha? Alangan naman daw po sa iba sumunod itong si Gina Acosta. Tapos, just be yung marimar. O, ayan, sabi ni Ariel. Ah, naging damaging po sa inyo si Acosta. Sabi ni Chichi May. Aha. Tanong ni Klasiko Ombre, sino bang nagpatawag kay Gina Acosta? Sige nga, sino po? At sabi ni Elf Z Balancio, nagsalita daw po yung numero unong sunod-sunuran. Sabi ni Ma'am Ena Gray, sabi nga daw po ni Mami D doon sa kantang Reeking Ball. Ayun ha, Reeking Ball. O yan. Ang mga stupid yung di nakaintindi ng salitang confidential. Sabi po ni Tata Rick Orasyon, at sa kanyang tingin ay dapat ipatawag si Colonel La Chica Parabay Chica. Yun totoong how the 125 million peso confidential fund e nagamit. hindi ko matanggalan ang tingin yung sinasabi ni Ma'am Sheila Arbues tungkol dyan sa Bulacan. Okay. Sabi ni Boss Randy Quijano. Aha. Teka muna. Sir Johnny, good AM sa iyo. Maari ba iparating sa PhilHealth na tatlong beses na raw po siyang bumalik dun sa isang drugstore? Laging offline ang PhilHealth. Palpak daw po yung yakap program. Tako, marami pong nagre-reklamo tungkol dyan. Minsan, Ma'am Angel, invite natin yung PhilHealth para maintindihan yung yakap. Okay? Para itong ganitong concern ng ating mga kababayan, eh, maiparating natin. Okay. Sige, Boss Randy. Si Randy Q di Quijano. Minsan i-guest natin. I-guest po natin yung ano, yung PhilHealth para mabigyan ng ano ng kasagutan yung tanong ng ating mga kababayan Pilipino. Meron pang report si Chris Lucas, tapos magbe-break tayo mga tropang JGL. Ipagpapatuloy po natin yung inyong balayang talakayan dito sa Palatuntunan. Chris, muli sa magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Iniulat ng pamunuan ng San Lazaro Hospital sa Maynila na umabot na sa 300% hanggang 500% ng kapasidad ng kanilang emergency room dahil sa pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis. At ito ay matapos naman ang naranasang matinding pagbaha kamakailan. Sinabi ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico na 87 pasyente na may leptospirosis ang kasalukuyang ginagamot sa kanilang hospital. Sa nasabing bilang, 26 ang nasa malubhang kondisyon kabilang ang mga nahihirapang huminga at mga nangangailangan ng dialysis. 3 pasyente naman ang nasawi mula August 19 hanggang August 22. Inaasahan ng ospital ang posibleng paglobo pa ng bilang ng mga pasyente sa mga susunod na araw. Kaugnay nito, nauna rin pansamantalang nilimitahan ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang pagtanggap ng walk-in patients matapos umabot sa limit ang kanilang bed capacity dahil sa pagtaas ng leptospirosis cases. Pay naman ng Department of Health agad na magpatingin sa mga doktor matapos lumusong sa baha o kapag nakaranas ng sintomas at iwasan ang self-medication o ang pag-inom ng gamot nang walang payo ng doktor. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Thank you, Attorney Topacio. Pinadalhan ako information, pinadalhan ng palatuntunan. Nag-information galing kay Attorney Ferdinand Topacio. Thank you, Boss Randy. Araw-araw daw po siyang nakikinig sa palatuntunan. Ang sabi po ni Attorney Topacio, itong dating DPWH secretary na si Rogelio Singson, for the first time, Boss Idol, ni-reveal na ang gobyerno daw po ay meron pang isang public works budget. Bukod po ito dun sa ano ha, bukod dun sa flood control. Yun daw pong tinatawag na convergence and special support program. Totaling 1.1 trillion pesos mula po ito 2022 hanggang 2024. Babigat ito. Mas matindi pa sa flood control project. Thank you, Attorney. Magbabalik pa ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, last tura ng ating palatuntunan. Ang bilis ng oras, alas 11.34. Di pa man nag-iinit ang leki-leki ni Johnny G. Patapos na naman tayo. Daming bagong name. Show mo. Show natin ito, Ma'am Chato. Ha? Sa show natin. Ayan. Sir JGL, congratulations. Nararapat talagang i-share, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Show po natin ito. Programa po ninyo ito. Okay? Yung mga kababayan natin, nakikinig, nanonood, nagpa-participate sa pamamagitan ba ng ating text line o ng ating live chat o maging yung mga nanonood at ina-absorb lang yung ating mga pinag-uusapan, hindi po nagpa-participate, maaring dahil nahihiya o kaya baka maraming ginagawa, nagluluto siguro ng pananghalian. Programa po ninyo ito, okay? Ang Johnny Gomez Live ay programa ng ating mga kababayang Pilipino. Ma'am Oyi, Gloria Ong, hindi po nila mapatatawag sa hearing sila chika. Dahil malalaman kung sino-sino ang iniimbestiga nila. Sensitive lahat. Ang masasabi nila, chika. Tama yon, tama yung sinasabi ni Ma'am Oye. That is one way of, you know, identifying yung mga pwedeng maging participation ni La Chica. Baka ang iniisip ng prosecution, ipapatawag natin, wala rin naman tayong makukuha. Dahil parating sasabihin na there is confidentiality, ika nga, doon sa kanyang trabaho. Well, that's a valid point, no? Pwede nga namang ganito po yung iniisip ng prosecution. Pero baka naman si Ma'am Oyi lang ang nag-provide ng tamang sagot sa prosecution. I mean, baka itong programa lang natin na Johnny Gomez Live makakuha ng tamang isasagot ang prosecution. Kasi kapag ka tinanong mo yung prosecution, parating yung sinasabi, hindi, yung aming pool of witnesses sapat na. Hindi na namin kailangan sila, chika. Hanggang dun eh. Yan lang yung sagot ni Ace Barbers. Okay? Yung pool of witness, eh sapat na. So hindi na kailangan ang isang kernel at chika. O eh dapat makinig kayo dun sa ano, basahin ko ulit para sa inyong pangsariling beneficyo. Okay? Yung sinasabi ni Ma'am Oyi, hindi po nila mapatatawag sa hearing sila, chika, dahil malalaman kung sino-sino ang iniimbestigahan. Sensitive lahat ang masasabi nila, chika, except siguro kung willing na silang gumuho ang Pilipinas. Yan po yung comment ni Ma'am Oyi, mababasa po ninyo doon sa ating live chat. Pero from that comment ni Ma'am Oyi, ang isang ibig sabihin niyan ay kahit ipatawag nila sila, chika, wala silang makukuhang value doon sa testimonya because Kernel La Chica will only use the term confidential and zip it. Ganun lang. Kunwari, tinanong ng prosecutor, sumagot. O isa sabi ng prosecutor, unresponsive. Hindi sumasagot. Eh, sumasagot nga. Eh, sagot nga lang, confidential. Hindi ba? Coming from that statement ni Ma'am Oye. Teka muna, ha? Coming from that statement ni Ma'am Oye, nakapag-create tayo ng pwedeng angulo na gamitin po ng prosecution. Kaya, makinig kayo dito sa palatuntunan kasi mga totoong tao. Ha, mga totoong tao yung kasama natin dito sa Johnny Gomez Live. Eh. Unang-una, hindi troll. Wala tayong troll army rito. Wala ring intervention ng artificial intelligence. Totoong tao. Kakaway pa nga yung mga yan eh. Kaway-kaway. Hindi ba? Si Prosecutor Ligutan ay nasa fishing expedition mood sa kanyang paraan ng pagtatanong kay Miss Acosta, sabi ni Boss Rick Orasyon. Okay. Former DPWH Secretary Rogelio Singson has for the first time in public revealed that the government has another or had another public works budget. Yun daw tinatawag na convergence and special support program amounting to 1.1 trillion pesos. Ayaw na ng milyon, ayaw na ng bilyon, trillion na. Mula 2022 hanggang 2024. This is as corrupt as the flood control project, Johnny, sabi ni Attorney Topacio. The cover-up is the same but has not yet been exposed. Kasi bagong splok pa lang ito ni Babe Singson. Singson said this category became another major scam involving anomalous and ghost projects. Kawawang Pilipinas. Okay. Kawawang Pilipinas, dahil nagwagi na sana tayo noon nung ideklara ng Korte Suprema na ang pork barrel ay illegal. Remember the pork barrel queen na si Napoles? Nadamay yung pangalan ni Johnny Ponce Enrile, ni Bong Revilla, ni Jingo Estrada. Yung idea ng pork barrel ay gagamit ng Peking NGO, non-government organization, dahil may pera eh. Ngayon, paano gagamitin yung pera at paano pakikinabangan ng gahaman at gaman? Tama ba yun? Gahaman. Sakim. Yan. Sa salapi na mga opisyalis ng gobyerno. Yung pong pera ng bayan. So, meron kang Peking non-government organization na gagamitin bilang front ng mga proyekto. Diyan ibubuhos yung pera, pero yung proyekto hindi naman natutuloy. So, ang idea is para kapag ka nagkaroon ng investigasyon, itong mga NGO na ito ang hahabulin. But mind you ha, sa simula pa lang, before you can create an NGO, mabigat yung ano, mabigat yung proseso ng pag-create ng NGO. Hindi ito simpleng bubuo ka ng kumpanya. Dahil ang critical sa pag-put up ng NGO ay yung funding. Dapat meron kang maipakita na 1 million pesos sa bangko. 1 million. Ito po yung show money para makapag-create ng NGO. Hindi ka tulad, kunwari, magtayo ka ng maliit na kumpanya, let's say, sole proprietor ka ng isang kumpanya. Minimum lang yung kailangan mong ilagay para makapag-open ka ng account. Dahil yung bank records mo ay gagamitin mo kasama sa isa-submit for your BIR certification. Diba? Ganyan yan. Sole proprietorship. Kung corporation naman, depende, siguro minimum 50,000 na kinakailangan yung bankong napili mo ay merong 50,000 na fresh funds intact. Para kapag ka nakapag-submit ka o nag-submit ka ng dokumento sa BIR, makikita nila na merong pera yung banko. Pero yung pera ay depende sa kung gaano kalaki. Kung gaano kalaki yung business mo at kung gaano kalaki yung mga project na papasukin mo. Kunwari, kontratista ka, papasok ka ng kontrata sa gobyerno, ay hindi pwedeng 50 mil lang. Ha? Di ba dito nagkabukulan noong Discaya time about flood control? Nagkabukulan dahil papanong nakalusot ang isang kumpanya na naawarda ng kontrata na multi-million pesos yung kontrata, samantalang ang pera sa bangko ay 100,000. Parang ganyan. Okay. Sa NGO, 1 million pesos ang dapat na pondo. Kahit pasabihin natin na yung kumpanya na create, at because this is a non-government organization, ito ay non-profit. Non-profit. At non-taxable yung mga perang papasok. So, Janet Napoles, identify ng mga peking NGO. Okay? Tapos, lobbyist to eh. Si Janet Napoles pupunta dun sa mga kakilala niyang mga senador o kongresista o kung sino mang government officer. Tapos ibebenta niya yung idea ng pork barrel. So, using the senator's name and the senator's office, magdi-disburse ng pondo para dito sa NGO. At ang NGO ang tatanggap ng pera para gamitin sa mga peking programa. Okay? Ang sabi ng Korte Suprema, illegal. So wala ng pork barrel ngayon. So from pork barrel, nagkaroon tayo ng budget insertions para dito sa flood control projects. Okay. Nakita, at sabi ni Bongbong Marcos, let us give Bongbong Marcos the credit. Sabi niya, nung i-splok niya daw yung flood control project, eh, ang dami daw pong na-uncover na mga anomalies. O sige, di ikaw ang nag-splok. O di sa'yo na yung credit. Okay. Ha? Kiniklaim niya eh. O di sa'yo na yung credit. O sige. So, from pork barrel to budget insertions. Ngayon, ang sakit sa tenga ng salitang insertion eh. Masakit sa tenga yung salitang insertion. Kaya muli pinalitan ng term mula sa insertion naging allocable. Ha? Ito daw po yung mga budget na inilalaan. You need not insert. Hindi mo na kinakailangan mag-insert ng budget. Mag-a-allocate na lang. Galing talaga. Matataba yung utak nitong mga kongresista natin eh. Pork barrel, budget insertion, allocables. Okay. Tapos, sa 2027 budget, hindi daw po pwedeng walang flood control initiative. Okay. So, nakikita po ninyo na talagang marami ang gumagawa ng pera at ine-enhance nila yung pagnanakaw sa bayan to the point na yung mga programa katulad ng pork barrel during Janet Napoles' time nagpapatuloy. Pero hindi na pork barrel ang tawag. Di ba? Nag-evolve yung pagnanakaw. Nag-evolve yung pagnanakaw. Dati pork barrel ay, sabi ng Korte Suprema, illegal! Alam ng pork barrel, Johnny. Oo. Nagkaroon tayo ng insertion. Ay, naku, na-question, anak ng baka yung insertion. Allocable na yung tawag dyan. So, ine-enhance, dinidevelop, binubura kunwari, yung mga negative information dito sa mga salita na ginamit sa pagnanakaw, and they are trying to repackage everything. They are trying to repackage everything. Kaya ngayon, discussion natin kahapon tungkol dun sa firearms and explosives, loose firearms, Robin Padilla law, hindi ba? Na binabanggit ni John Vic Rimulya nung sabi ko sa inyo kahapon. Eh, ang dapat na kini-question ni John Vic, yung mga kongresista at mga senador na nagpasa ng batas na ito, bakit ginagamit mo si Robin Padilla as your excuse? Okay? Bakit ginagamit si Robin Padilla as an excuse para pag-usapan to divert public attention again and again and again. So, sino nag-iisip ng batas? Kongresista, senador. Sino ang nagpapanukala ng mga batas? Kongresista, senador. Kapag merong nasilip na palpak sa batas, sino nag-a-amend ng batas? Kongresista, senador. Sino ang nagpo-propose ng mga batas para pirmahan ng Pangulo? Kongresista, senador. Sino nag-iisip kung paanong i-redevelop at kung paanong i-sugarcoat itong mga batas na ito? Kongresista, senador. So sino ang obvious the culprit when it comes to government anomalies? O edi, kongresista, senador, silang gumawa ng batas eh. Silang gumawa ng batas. So, how can the prosecutors convict Inday if the prosecutor will just rely on the evidences on hand? Kung merong butas yung joint circular na pinagmumulan ng lahat ng hugot ng mga prosecutors. Ha? Puro butas eh. So, if we are going to use that joint circular, obviously may mga nilabag si Inday at ang kanyang tanggapan as far as procedures are concerned. Meron mga nilabag sa procedure. Pero enough ba yun to crucify the vice president na hanggang sa ngayon ay hindi pa ninyo ma-establish? Di ba? Hanggang sa ngayon, hindi pa ninyo ma-establish, tapos baka tatanggap na naman ang Johnny Gomez Live ng ganitong klaseng information. Attorney Topacio, salamat. Tanong niya, when will this corruption end, Johnny? Who is the more accountable than the president or chief executive? Sino nga? Initemize na natin, di ba? Sinong gumawa ng batas? So, choosing between more evil, yung bang gumawa ng batas o yung lumagda ng batas? Palagay po ninyo, pinag-aaralan ng presidente word for word, word by word. Ha? If there is an intent na nakawan ang taong bayan, kanino nagsisimula ang idea ng pagnanakaw? If there is an intent na nakawan ang ating mga kababayan, kanino nagsisimula ang idea ng pagnanakaw? Heads of agencies? Hindi. Hindi. Dahil kung ginawa ng mga kongresista at mga senador yung kanilang trabaho at nag-provide ng safety nets para yung pera ng taong bayan ay hindi malulustay ng ganun-ganun lang, they could have created a more strict and stricter safety net para hindi po nakukuha, nagagamit, naibubulsa ninuman yung pera ng ating mga kababayang Pilipino, yung pera ng bayan. Pero dahil meron pong parating paraan at may mga nakareserbang pamamaraan para pagdakawan ang ating mga kababayan Pilipino, hindi talaga nagki-create ng striktong pamamaraan to police itong uri ng pagnanakaw na ginagawa ng ilang leader ng bayan. Sabi ni Boss Joey Lipa, so Attorney Baligod is again correct by saying not only flood control funds are the source, but there are others which Lacson uh, Parang ang sabi daw po rito ni Lacson ay nag-effort para dun sa cover up. Ayun. Bigat, ano? Ang bigat ng mga binibitawang salita nitong ating mga kababayang Pilipino. And the way they, you know, think and the way they analyze things. Eh talagang meron pong ano eh, merong sense yung binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino. Ay nako, dali ah. Aha. Okay, ito yung kanyang binabanggit eh. Mabigat, mabigat po itong mga binanggit ni dating Secretary Babes Singson. Okay? Anyway, so dire-diretso po itong impeachment proceedings laban kay Inday. Sandali ah. Kaya nga huwag kang a-absent kasi... Sino ba ito? Teka mo. Teka muna. Bawal daw po ako umabsent sa programa. Ha? Hinahanap ko, yung pinanggalingan ng ano eh, ng mensahe. Okay. Wala, hindi. Parang si Rito, parang si Boss Franco. Boss Franco Tevez ba ito? Nang Rizal. Kaya nga huwag kang absent kasi wala kaming maririnig na totoong balita. O sabi ni kung si Boss Franco nga. Ha? Okay. Salamat po ng maigi at marami. Meron pa. Teka. Sa puro si Inday lang ang ginigisa nila. Bakit nawala si Bersamin, si Romualdez at itong si Brian Bersamin doon sa Talakayan? Sa 2028, lahat ng Bacambarcos dapat wala nang makuhang boto. Kilala daw po ni Boss Randy yung karapat-dapat na iboto. Okay. Pansin ko parang gustong batawan ang presiding officer, nangiti nga lang sa mga tanong. Lalo na noong si Supremo ang nagsalita. Ha? Ginawang kengkoy daw kahapon. Wala nang katapusan ang pagnanakaw ang tao sa probinsya, kamoting kahoy na lang kinakain ang mga politiko, buhay pa. Ako, sinusunog na daw po sa doon sa hell. Sabi ni Randy Quijano. Okay, salamat po ng maigi at marami. Wag daw po akong umabsent, sabi ni Boss Franco Tevez. Hayaan po ninyo kahit masama ang pakiramdam ni Johnny G, tayo po'y naniniwala dun sa paulit-ulit na itinuturo sa atin ni Rufa May. Go, go, go! Wala na po akong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang bukas, mga tropang JGL. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM. With a live news update.
4: BBC News with Emily Thomas. China says it opposes illegal unilateral sanctions after the US warned that countries that continued to deal with Iran would face consequences. Beijing said economic warfare and maximum pressure tactics only fueled further conflict. A refugee charity is warning that this season's extra severe El Niño weather phenomenon could result in massive flooding in East Africa, displacing up to 3 million people. Thousands of Muslims in Indonesia have gathered for a public prayer for rain in the capital of the wildfire-hit South Sumatra province. Indonesia has been coordinating with Malaysia on cloud seeding efforts. Continuing violence in Haiti is deepening concerns about elections planned for December. The UN says at least 47 people were killed in a gang raid on Kenskoff, a hillside community overlooking the capital. The British Prime Minister is to travel to Washington with other European leaders next month. Andy Burnham will try to persuade President Trump to allow Ukraine access to Patriot missiles. Anti-corruption police in Armenia have arrested the former president, Robert Kocharyan, and one of his sons. Searches are underway in multiple residences and businesses belonging to the Kocharyan family. Earlier, the Prime Minister publicly challenged his other son to account for his millions. The Washington Post has been ordered to reinstate Karen Attia. The columnist was sacked over social media posts written following the killing of the right-wing influencer Charlie Kirk. An arbitrator found the newspaper did not have sufficient cause for her dismissal. Tributes are being paid to one of the leading figures in Palestinian art, Sliman Mansour, who's died at the age of 79. And India's government is releasing stocks of onions in an effort to bring down soaring prices. Onions rise in price each August, but this year consumers are paying double. BBC News.
5: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 a.m.
8: Go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
9: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV. On channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng Prince

0: Principio at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng ilang mga nagdidigmaan mga bansa, lalo na dyan po sa gitnang silangan na nakakaapekto na po sa presyo ng mga produkto ng petrolyo. Siyempre, pati po tayo, ano po, ay nadadamay dyan. Kagaya kanina, pagtaas naman ng presyo, no? Ng mga produktong petrolyo, ang ating pong ika ngay nakagisnan kaninang umaga, no? At siyempre, kasama na rin po yung pong mga iba't ibang problema, dulot pa po ng mga ika ngay pagbabaha, dulot ng mga malalakas na bagyo, di po ba, pati mga habagat dito sa ating bayan, mga paglindol, ano po, at pagputok ng bulkan, no? Puyara pa po yan yung pagbagsak ng ating ekonomiya dahil nga sa kawalan ng tiwala at kumpiyansa sa atin, ano, na mga mismo mga mamumuhunan, ha? Hindi yung mga nagpapautang, kasi yung po ang sabi ng lakad niya, grade A daw tayo, A minus, ha, isipin nyo. Doon sa nagpapautang, kasi nga hindi tayo sumasalya sa pagbayad ng utang, kahit interest. Pero doon sa mismong nagpapaikot na ekonomiya, yung po mga tinatawag na mamumuhunan, ay wala huntiwala at kumpiyansa, kaya wala silang paglalagak ng mga puhunan dito sa ating bayan. At syempre, dama po yan ng bawat isang Pilipino dahil syempre ang ating kabuhayan ay epektado, apektado, pero sa kabila po ng mga kaganapan na yan, ano, iisa pa rin ang kanilang inaatupag. Yan po ay ang pamumulitika at dyan po sa impeachment, ano po, na nako, sa totoong buhay lamang, ano po, ay nako, talagang antitinde at ang lulupit nila at sadyang wala sila mga patawad at ang nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may walang mga kalbuluhan man na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari na mga kasalukuyang umiiral na mga isyo at usapin ng ating bayan. gamit po ang kanilang mga estilo ng AC/DC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang na natin alam o malinaw sa atin ay kung ilan o di kaya kung ano-ano at kanya-kanya o kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, kasama na po mga envelope, expandable envelope o paper bag na mga tinaguri ang mga laman ay basura, pero ang totoo'y limpak-limpak na pera mga laman na yan. Ang kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa, no? Ang totoo kaya tinawag na basura ang laman niyan ay ang totoo lang ay dahil yung mga tumatanggap mismo ang tawag ay basura, di po ba? Ay nako, ang tanong ay kung ilan po bang mga ganyan na mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya o kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin? Mga kababayan at mga kakampi, abay tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Martes na. Ay hindi, Martes na. Ngayon po ay araw po ng Martes, 25 sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, ano? Komo Martes ngayon, napakarami pa rin po natin tatalakayin, ano po? Kabilang na siyempre yung pagpapatuloy nito pong nangyaring impeachment hearing kanina dyan po sa Senado, ano? At ang naipresenta po dyan ay si Lemuel Ontorio, no? Yon, Ortonio, sorry po. Lemuel Ortonio po, ano po, siya po ay Vice Chief of Staff, ano, ng ating pangalawang Pangulo, no? At kinategorize din lang bilang pong hostile witness, ano po, hostile witness. At siya po ay pinresinta ng abogado po ng Guana, ng prosecution, ano, na si na May Divina Gracia, di po ba? Si Attorney May Divina Gracia, no? Parang familiar siya, no? Dahil pag hindi ako nagkakamali, ito rin po yata, hindi ako nagkakamali, na si Attorney May Divina Gracia ang siyang attorney ni Yusek Catalina Cabral, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? Na parang naalala ko itong kanyang pangalan, eh, di ba? Nanunay lumabas din po sa mga TV, no? At nagsabi nga nung panahon na natulak sa bangin itong si Jose Cabral, siya po ay nagpatotoo, no? Kung naalala niyo noon, na nakita rin niya yung kahon-kahon ng mga ebidensya, pero hindi daw ito na i-turn over sa kanya. Hindi din niya alam kung saan po na itago yun, ano? Kung siya po ito, ha? Sa palagay ko parang siya, eh. Harang lang, di ba? Si Attorney May de Villagracia. So naging bahagi na po pala siya ng private counsel, ano, ng Kongreso, no, ng mga mambabatas. Kaya kanina siya po ang nagpresenta, no. Medyo nakakapagod lang dahil medyo hinahapo siya at saka inuubo ata o minamalat, di ba? Minamalat. Kaya pala may baon siya sa labat, di ba? At mabuti't maayos naman dahil ang kanyang naging katunggali sa depensa ay si Attorney Christine Ferrer, si Idol. Diba, ano? Si Attorney Ferrer. At umabot po ng hanggang hapon, ano? Mula alas 10 hanggang break time na mag-aalas 12, tapos nag-resume ng 12:45, di po ba? Tapos nagtuloy na yon hanggang sa mag-aalas 3, ano po? At natapos sila ng mas maaga dahil tinapos nalaga ng saktong lagpas konti ng alas 3 dahil magsisimula ang sesyon, ano, ng Senado, di ba? Ng alas 4, no? Tapos hindi lang yan, marami ng mga tatalakayin ng Senado, kasama na po dyan yung pong budget, deliberation, ano, na siyang hinabol pa kanina ni dating Senate President Migsubiri, na yun nga, no, yung pagpapalit daw ng kalendaryo ay dapat pag-usapan na. Ibig sabihin, yung pagpapalit ng kalendaryo, kumari umaga nilang pag-uusapan ang kanilang trabaho, pati sesyon dyan po sa Senado, at pagdating ng hapon, baligtad, doon daw gagawin yung pong impeachment hearing, at wantusawa na daw yan, no? Ibig sabihin, hanggat may nakikita kayong mga senador na nandong kahit nakasalampak na sa upuan nila itulog, tuloy ang hearing. Ganun ni Juan Tusawa daw eh, di ba? Sus Mario Josep talaga. Para bagang yung sandamakmak na gawain nila, sinabi na po ni Migsubiri, di ba? Kasi may iba pa daw silang committee hearings na gaganapin. So para bagang kulang na kulang sila sa oras. Eh kung ganun naman po pala, itigil nyo na yan, yung impeachment hearing, di ba? Total, gumagasta ang bayan ng walang kapararakan dyan, 25 million a day. Di gabitin na lang po sa makabuluhan, ano po, tulad ng pagpapasa ng budget na siguradong interesado kayo doon, di ba? Lahat kayo, di ba? Pati na po yung mga committee hearings ay magampanan nyo na po, di po ba? Dahil sa 18th pagdinig, di ba? 18th pagdinig na po yan eh. Eh nakikita naman po, no? Na talagang wala po pang naipipresinta na matibay-tibay na ebidensya para ipa-impeach ang pangalawang pangulo, lalo na sa papasok sa mga kategorya na mga hinain na articles of impeachment, na apat na artikulo yon, na ni isa man yata doon ay hindi papasok bilang impeachable offense, no po. Pero pinipilit talaga nila, siyempre, di ba, no po. Kaya dahil kapipilit nila, doon bumabalik din naman po sa kanila, ano, kaya nga dinadaan na lang nila sa presscon, malamang yun na po ang huling presscon nila kanina. Di ba? Dahil yung presscon po nila iba po eh. Yung po yung pagsasabi po para lituhin ang taong bayan na may prepa na, na ang pangalawang pangulo nagbigay ng instruction. Wala namang ibang magbibigay ng instruction, di po ba? Siyempre, siya po ang head of agency eh. Di po ba? Pati po yung question na una na daw yung paghingi ng amount para po daw sa confidential funds, at ihinabol na lang daw po yung po mga plano. Abay, siyang totoong buhay lang. Magkaiba naman po ang budget ng confidential funds kumpara po dito sa mga regular funds. Ano? Ang mga regular funds, may mga line item po yan. Kaya huwag hulituhin ang taong bayan. At bakit daw po na ang confidential fund, lump sum amount po yun. No? At malalaman na lang po kung paano ginastos pag nagastos na. So wala po siyang direktamente, no? Kumbaga, sasabihin na full social services, no? Malawak po ang ibig sabihin noon, ano? Pero ang pagkakagastahan po noon, pati na po yung pagbayad doon po sa mga rewards, no? O mga information na isinier, aba eh, ano yan eh, dumarating po yan sa panahon kung kailan pinatutupad na po yung pong confidential mission, di po ba? Kaya yung pera na nandiyan eh, nakauko lang pong pwedeng gastusin. Kaya nga nung isang beses, lumagpas pa sila, di ba? Naging 125 million, 150,000, ano? At ito nga pong si ASEC, o USEC, o ASEC Limuel Ortonio pa ang nag-abono, di ba? Ng 150,000, ano? At naitanong pa nga po, no, ni Attorney May Divinagracia, yung kanyang pay grade sa gobyerno, dahil parang kine-question yata na ikaw, may pang-abono ka ng 150,000, magkano ba ang sweldo mo? Kaya buti nala, nabutata siya. Dahil sabi niya, kulang-kulang neto ang sweldo na nakukuha niya, 180 plus 1,000 per month. O, di ba? Di ba? Ano po? At hindi niyo pwedeng questionin, ano? Kung bakit ka nag-abono, di ba? Dahil yung mga panahon na yan, eh, kailangan na daw, ano po, ni Colonel La Chica, sinabi sa kanya ni disbursement officer, ano po, special disbursement officer o SDO Gina Acosta, na nangangailangan ng additional 150,000, ano. Kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik, dyan yung makikita. Kung minsan talaga po, no, nagkakaroon ng pag-aabono, tulad nga po ng sinabi ni Attorney Michael Poa, nung minsan na siya po'y nag-abono rin, di po ba? At nakikita po ni VP Sara, no? Limbawa, tumalaw sila sa isang burol, no? At pinagkakaguluhan ng VP Sara, tapos nilalapit kay Attorney Poa, humingi ng tulong kay VP Sara, eh out of pocket na po niya yan, hindi ho maire-reimburse yun, ano? Out of pocket po ni ng opisyal ni Michael Poa na kusang loob ko ano yung laman ng kanyang bulsa o wallet, binibigyan niya, di ba? Binibigyan. At nakikita yun ni VP Sara, kaya ano yung mga panahon na pinatatawag siya at binibigay sa kanya. Baka out of pocket na rin ang pangalawang pangulo. Pera na niya yun, ano? Na nakita niya, parang nagbigay kayata doon, di ba? O hindi ka naman makapag-reimburse. O di sige, eto na lang, bigay ko na lang sa iyo pabalik. Di po ba? Eh ganun po yun, hindi ho masama yun, ano po, lalo na kung personal pera naman nila yan. Di po ba? Eh, para ka nag-abono, di ba? Ang masama, kung mag-reimburse ka dito po sa tinatawag na confidential funds, na hindi ho pwede na magpapareimburse, yun po ang ibig sabihin. Ano po? Eh wala namang ganun na ganap. Wala pong ganun na ganap, no? Kaya malinaw na nag-abono pa yung official, ano? At yung mga tanong nila dito kay Lemuel Ortonio, maliwanag naman, walang pinagkaiba din. Kahapon, mas matindi po talaga itong si SDO, Gina Acosta, dahil marami po ang naantig sa kanyang katauhan dahil minaliit po siya. Hindi sukat akalain ano, ng mga mamamayan na maliitin siya ng mga senador judges na tawagin siyang yun na nga, stupid, bobo o stupid, na sino naman na nagbigay ng karapatan na tawagin mong stupid, oh, yung pong resource person o yung witness, ano po, na naririyan. At saka isa pa, kung gusto niyong ibintang do sa tao yung kanyang hindi paggawa ng kanyang trabaho, samantalang paulit-ulit niyang sinasabi na ginampanan niya na maayos ang kanyang trabaho, at yung sasabihin na hindi mo ba tinanong, hindi ka ba nagduda dun sa amount, hinihingi ganitong kalaking halaga, eh sa totoo lamang po, meron pong tinatawag na semblance of regularity, lalo na pag ang pinag-uusapan na isang bagay na hindi mo sakop, di ba? Kung hindi mo sakop ang security, di ba? At ikaw ay nagdi-disburse, no? Ikaw lang ang naglalabas ng pera. Hindi mo kabisado kung paano ginagamit yan, lalo na pagdating po sa mga confidential mission. Eh ano ba naman ang paano mo kwe-questionin yung mga bagay na yun? Natural, nagtitiwala ka dun sa taong nag-iimplementa, di po ba? Katulad ng mga naipaliwanag natin din kahapon, ano po? Nasa confidential funds kasi, at lalo na sa confidential mission. Kung yan yung mga walang resibo, wala rin pong tinatawag nating mga paper trail, no? Tulad ng pagtanggap ng mga reward, ano po, wala kang magagawa. Kung yun talaga ang kanyang ibinigay na halaga, eh, maniniwala ka talaga na yan talaga yung halagang binigay niya. Di po ba? Opo, no? At lalong-lalo na ang ating pangalawang pangulo ay may reputasyon. Ano po, sabi ko nga na yung kanyang regular funds ng OVP, maging nung siya'y kalihim ng DepEd, ay nabigyan pa man ng parangal ano, at pagpuri ng mismong COA o Commission on Audit na nabigyan ng kumbagay unmodified and unqualified opinion, isang malaking bagay po yun. Ano? Kaya pati po yung mga nagtatrabaho sa ating pangalawang Pangulo, alam din po, totoong kasabihan, kung ano po ang puno, siya ang bungay. Diba? Lalo na yung mga matatagal mo ng kasama at alam na ikaw eh, ayaw mo ng mga ganitong klaseng gawain, kabisado na nila, ano po, ah, hindi nila gagawin yung mga bagay noon. Ano po, lalo na kung ikasisira nila sa iyo, di ba? Yung tiwala sa iyo, di ba? Kaya nga malaking bagay na kinukuha itong mga taong ito dahil sa tiwala sa kanila na mag-implementa ng mga ganitong klase na mga confidential mission, no? Kaya yun po yung sinasabi, no? At para sabihin nila na bakit daw nabuo pa bago daw mabuo yung mga paggagamitan o inaka-itemize ano, yung paggagamitan, nauna na yung mismong ballpark figure o yung halaga. Kung maaalala ninyo, nung pong 2022 ay budget pa po yan ano, ng Pangulong Duterte, no? Yung pong huling taon ano, ng Pangulong Duterte sa kanyang panunungkulan. Kaya yung pong nangyaring election natin ay May ng 2022, tama ba? Tapos nagkaroon ng inaugurasyon June 30, 2022, tama? At July 1, simula na po, June 30 mismo, ng inaugurasyon, ang simula ng panunungkulan ng Administrasyon Marcos, di ba? So budget pa rin po 'yan ano ng Duterte administration, kung maalala niyo, no? Kaya nung panahon na 'yan, ang Office of the Vice President nag-request po ng yun nga, no, ng confidential funds, di ba? Dahil wala po sa budget ng 2022. At ito ay ni-request nila sa Department of Budget and Management. Ano po? At ang Department of Budget and Management, ipinadaan po yan sa Pangulo dahil ang Pangulo po may mga extra fund yan. Diba? May mga discretionary funds, may mga kung ano-anong funds, diba? At sa sarili niya, meron din po siya confidential at intelligence fund. No? Lalo na sa administration ngayon. Dahil yung confidential at intelligence fund, dahil lumobo, diba? Sa Pangulong Marcos ay umakyat ng 4.5 billion. Isipin niyo po, ah. Oh, yung sa 125 million, nagwawala na ang mga kongresista. Yung 4.5 billion na confidential fund ng Pangulong Marcos, hindi nila nalaman paano ginasta. Di ba? Ano po? Sa totoo lamang. Eh, kung minsan makikita niyo, eh, na para bang wala kayong ano, ah, meron kayong false sense of accountability. Di ba? Kung sino yung magkaroon ng accountability, transparency, pero nukno ka ng laki ng pondo na hindi nyo man lang sinilip, di ba? Dito, nagwawala kayo, no? Samantalang yung ganong kalalaking pondo ni hindi nyo man lang sinubukan alamin kung saan ba nagasta yan, ano po? Lalo-lalo na pagdating doon sa argumento nga nitong si Attorney May Divinagracia, eh di po ba't ang sabi niya? Naging argumento rin to ni Risa Ontiveros, di ba? Dito pa lang kay Gina Acosta, no? Dahil ang sabi po niya ay kwan, di ba ang Office of the Vice President, yung kanyang mga assigned na mga bodyguards, no? Mga pulis, mga militar, may mga sweldo na yan, di ba? Opo, meron daw. At may mga budget na rin sila para sa seguridad, tama? Oo, meron daw. Hoy, ba't ba gagamitan pa ng confidential fund? Di ba? Yan ang tanong nila, eh, di ba? Pwede mas malala kung i-apply natin yan sa Pangulo. Dahil ang Pangulo, makapangyarihan. No? Ang pangalawang Pangulo, tingnan nyo nga kung anong kapangyarihan meron siya. Wala nga daw, sabi nga ni Adyong, eh, di ba? Ni Congressman Adyong. Dahil pinipilit niya doon sa press con niya, maliwanag naman daw, in-emphasize daw po ni Attorney May Divinagracia, na yun daw pong successor, successor, predecessor po ang tawag doon, successor daw ng pangalawang Pangulong Inday Sara, sabi ni Atty. May Divinagracia, ano po, ay walang confidential funds, di po ba? Natanong po yun sa kanya, di ba? Tinatanong si Limuel Ortonio. Ang sagot naman ni Limuel Ortonio, eh batay po dun sa record namin noong 2022, wala po, di po ba? Eh sana maintindihan ng taong bayan ng premise kung bakit wala, di ba? Bakit wala? Kasi kung maaalala ninyo noong 2022, ano po, wala naman pong cabinet position, ano? Ang pangalawang pangulong Leni Robredo, hindi din po siya kabahagi o member ng National Security Council, 'di ba? Sa pagtugis sa makakaliwang grupo, sa mga komunista, pati na po sa mga terorista, wala po siya doon, ano? Minsan siyang ginawan drug czar, 18 araw lang, 'di ba? Tinanggal din. 'Di po ba? Dahil yung approach daw niya iba eh, 'di ba? So kangangakak nila dati kay Tatay Digong, nabuisit si Tatay Digong. Sige nga, gawin kitang drug czar. 'Di ba? Gawin ko kitang drug czar. 'Di ba? So ano nangyari, 'di po ba? Pati mga pulis ngayon, naduwag na naman sa mga operation nila, sa drug operation, 'di po ba? At tumaas na naman bahagya, ano, ang datos ng kriminalidad, pati po yung pong pagbebenta ng illegal na droga, di ba? Kaya 18 araw lang, di po ba? Ay siya tinanggal bilang drug czar, no? Pero bago siya tinanggal bilang drug czar na 18 araw, ay doon sa pagkaka-assign sa kanya bilang housing czar, di ba? Puro czar, di ba? Housing czar nung unang pagpasok niya sa administrasyon ng Pangulong Duterte. Alam niyo po yun? Hindi din po siya nagtagal doon. Ano po? Dahil imbis na asikasuhin po ang pabahay para sa ating mga kababayan, eh ang inasikaso po ay bantayan ng Pangulong Duterte at lahat ng kanyang kilos ay batikusin. Di ba? Ganun po nangyari. Di ba? Ganun naman talaga. Di ba? Kaya hindi ko naging epektibo bilang housing czar. Inalis din. Ano po? At kung maaalala ninyo na madrama pa nga yung pag-aalok ng Pangulong Duterte kay Vice President Leni noon, kung tatanggapin ba niya yung sa housing. Di ba? Gusto mo po ba? Pwede ba kayo sa housing? Tama? Imbis na magpakitang gilas siya ron at magtrabaho, di naman niya ginawa. Kaya ang ending, wala po siyang trabaho talaga sa administrasyon. Wala siyang trabaho sa kabinete. Di po ba? At dahil diyan, opo, at wala naman siyang kinalaman dito sa mga tinatawag na insurgency operation, kahit po drugs operation, ano po, hindi involved ang kanyang opisina, di po ba? Paano naman siya mabibigyan ng mga panahon na iyon ng intelligence o confidential funds? In other words, walang paggagamitan. Hindi ko kagaya kasi ng pangalawang pangulo sa ngayon, na si Inday Sara Duterte, eh nabanggit na nga po natin nung siya po'y mayor, aba naging ano po, insurgency free ang Davao City. So kung experience din lang ang pag-uusapan, nung siya'y mayor, nagawa po niya yung hindi nagawa ng kanyang ama, ha, na maging insurgency free ang Davao City at kalaunan ay ang buong Davao region, no? Dahil sa pagsunod sa kanyang system, ano, yung sistema kung paano po masasawata ang insurgency problem ng kanilang mga lugar, di ba? O kaya nga siya inappoint, di ba, sa National Security Council, member siya noon, kaya hindi ko katakataka nung siya po humingi ng confidential funds dahil alam naman niyang gamitin, ano? Kaya yan ang pinagingit-ngit sa kanya ng mga makakaliwang grupo at ng ilang mga terorista, natural, di ba? Mga terorista, ayaw po yan, ano po? At lalo na, no, naging DepEd Secretary siya dahil ang pangunahin nire-recruit ay mga kabataan, nag-request din siya, di ba, ng confidential funds para magamit, ano? Magamit bilang kumbaga preparasyon bilang proteksyon bago pa man din mangyari ang recruitment, nakakuha na sila ng mga impormasyon at naiiwas na nila yung mga kabataan, gumawa na sila ng mga hakbang, no, para matuto yung mga kabataan at hindi ho nila magoyo o mabudol, no, para sumama sa kanilang mga legal front, di ba? Nakalaunan ay napupunta lang sa underground movement, di ba? So yan po, kaya magkaiba po. Kaya kung sasabihin na, ay, ang dating Lenny Robredo, Vice President, walang confidential fund. Wala talaga, dahil wala naman siyang ginagawa. Lalo na patungkol sa mga bagay na yan. Ano? At hindi siya kilala. Hindi siya kilala bilang ganitong klase ng liderato na may track record sa pagsugpo ng insurgency. O di kaya pagsugpo ng kriminalidad. Di ba? Hindi kagaya ni Mayor Sara Duterte nung panahon niya, marami siyang preba, no, ng kanyang mga nagawa at ginagawa. At kung mo, depende naman po kasi kung ikaw po isang vice-presidente, kaya nga, no, wala ka talagang maaaring trabaho na masasabi unless bigyan ka ng Pangulo ng trabaho sa kanyang kabinete, doon ka lang makikilala na meron kang sapat o meron kang talagang trabaho na ginagawa sa ilalim ng administrasyon. Ano? Kaya kung makikita nyo ang ating pangalawang Pangulo, kahit na po siya po ay kinuha bilang kalihim ng Department of Education, ano, sa simula ng termino ng Pangulong Marcos, nagawa po niya napakaraming reforma diyan po sa DepEd at katunayan nabigyan din po ng parangal at saka papuri ng COA rin, ano, sa tamang paggasta ng departamento ng kanilang pondo sa ilalim ng kanyang pamamahala at pamumuno bilang DepEd Secretary, nakakuha siya, no, ng kaparehas na unqualified and unmodified opinion. Di po ba? At hindi lang yan, doon naman po sa pagiging Vice President niya, dahil member siya ng National Security Council, aktibo po siya, no, doon po sa paggawa ng mga programa para po labanan ng insurhensiya, kasama na po yung pong pagbibigay ng mga oportunidad sa ating mga kababayan sa antas ng pagninegosyo tulad po ng kanyang programang Magnegosyo Taday, di ba? At yung serbisyo sa mga mamamayan na nahihirapan mag-commute, ayan po ang libreng sakay, di po ba? At iba pa po mga livelihood programs at project para tulungan ang mga kababayan natin na hindi lang umasa sa kaayuda ng gobyerno, di ba? Kumbaga, matutong magnegosyo, tumayo sa sarili nilang paa at hindi gaanong aasa sa gobyerno. Sa simula, oo, pero pag nagkataon marunong na, ay yung iba naman ang natuturuan, tuloy-tuloy po ang magiging programa nila, di ba? Marami po silang mga success stories, di ba? In other words, hindi po pinili ng ating pangalawang pangulo maging stagnant, no, o walang ginagawang vice presidente, kundi mag-ribbon cutting lang, mag-deliver lang ng speech sa mga graduation. Hindi ho yan ang kanyang pinili, no? Mas pinili niyang magserbisyo sa taong bayan na bumoto sa kanya, di hamak mas malaki pa ang boto na kanyang natanggap kaysa sa pangulo, di ba? 32 milyon ang natanggap niyang boto at nahilan niya ang pangulo para makakuha ng 31 milyon mahigit. Di po ba? Kaya yan po, realidad po yun, ha? Kasi kumbaga, sa totoo lamang, malaki po ang nagawa ng ating pangalawang Pangulo kahit na po meron po siyang mga hinaharap na mga problema tulad ng impeachment, marami ang naninira sa kanyang mga ginagawa, pati lalo na sa kanyang katauhan, ano po, kasi hodang gipitin nila sa budget, ang buong kongreso, di ba? Oh, bago siya na-impeach, di ba? Talagang dumaan sa punto na siya po ay tinanggalan ng budget. Hindi na rin siya humingi ng confidential funds ng mga sumunod na taon. Kasi nga, yun nga po ang nangyayari, no? Pinagsususpetsahan na at ginagamit yung confidential funds para siya pagbintangan na yan ay kanyang ibinubulsa. Ganun po, no? Pero wala silang napatunayan. In fact, sa tanong nga po kahapon ni Senadora Amy Marcos dito po kay Special Disbursing Officer o SDO Gina Acosta, kung nakita mo ba noong mga panahon na ginagawa mo ang trabaho mo, nakita mo ba ni minsan na ang ating pangalawang Pangulo ay nakialam doon sa pagdi-disburse mo ng pera? Hindi ho. Yung kung ano, nahawakan ba niya yung pera? Nakita ba niya yan mula doon sa banko? Dinala sa opisina niyo? Nakita ba niya yan? Nakialam ba siya hanggang sa nilagay sa vault? Nakialam ba siya? Hindi po. No. Ninahawakan ba yan ng ating pangalawang panguro, yung perang niya? Wala po. O, kita niyo na. So, malinaw na mismong patotoo nung disbursement officer, kung mo yan ang trabaho niya, pinagkatiwala sa kanya ng pangalawang pangulo at itong instruction sa kanya na ibigay mo yan doon sa tinatawag na security head, no? Na si Colonel Raymond Lachica, na katakataka naman na ayaw ipatawag ng prosecution. Bakit ba? Diba? Dahil kayo ay mabubulaga at tila masasampal ng katotohanan kung paano niya pinamunuan at ginamit ang confidential fund sa mga confidential activities, sa mga confidential mission, di ba? Na lalo ngayon, magpapahina ng inyong kaso dahil ang gusto niyo makita rito ay ang taong bayan ay makumbinsi. Opo, no? Na merong nagawang kalokohan ang pangalawang pangulo. Eh, pabihira, kapipilit nyo na 18 pagdinig na po tayo, eh, 2 hostile witness na po ang pinisinta nyo, ha? Ay kahapon nga, sa tulong pa ng mga kongres, ng mga senador, ha? Na yung iba po ay hindi na napigilan ang sarili nila at tinawag pang stupid. Itong si Gina Acosta, no? Na ang sabi tuloy ni Gina Acosta ay, hindi ho, ginagawa ko po ang trabaho ko. May utak po ako. Hindi po ba? Dahil para bagang ang kanilang tingin eh, napakababa eh, no? Na kaya ka na ilagay dyan kasi hindi ka marunong, hindi ka nag-iisip. Parang gano'n ang gusto nilang palabasin. Ano po? Well, sa totoo lamang, sumunod nga siya eh sa pamantayan at panuntunan bilang special disbursement officer ayon din po doon po sa tinatawag na joint circular ng 2015 kung paano po i-disburse ito pong budget para sa confidential funds, di po ba? At yung pag-disburse niya sa dito sa security officer na mag-i-implement po, yun po ang nagli-liquidate, di ba? Siya po ang nagsasabi magkano nagastos niya, ito ang nagastos niya para rito, para doon, ano po. Kaya saka yung mga tanong po na paano kaya, sabi ni Congressman Adyong kanina doon po sa press call niya, no? At saka paano, no? Pati yung abogado, no? Na si attorney May, ano? Na sinasabi nga po, May Divina Gracia, na sinasabi nga po na papaano sila nagpo-propose ng confidential funds nang wala pa naman silang proyekto o programang nakahanda na paggagamitan. Ibig sabihin, paano nila nasabi na ganitong halaga ang kailangan nila? Ah, ang galing, ano po? Diba? Well, sa totoo lang, sabi ko nga, ang budget kasi ng confidential at intelligence fund, lamsam po siya. No? At hindi kagaya po ng regular budget na naka-lined item. No? Yung lahat ng hihingin mo na budget ay dapat meron kang pagtatayuan, halimbawa na school building, at may halaga yung school building na yan, natural, di po ba? Kaya nakakakuha ka na more or less magkanong ilalagay mong line item na budget para doon sa school building kasi meron ka ng kaukulang halaga para itayo yan, di ba? At iba-iba pa po kasi lahat ng proyekto ng gobyerno naka-line item po yan. Meron pong sapat na pera para pagkagastahan niya yan. At pag dumating po ang fiscal year o pagtatapos ng taon at hindi ho natapos o hindi ho nagasta yan, ibabalik din po yan sa National Treasury. Di ba? Ibabalik sa National Treasury. No? At yan po ang kaibahan. Pagka regular budget, halimbawa school building na itinayo, no? At tumawid na sa taon, no? Tumawid sa taon ng kanyang budget. Meron 2 taon para magamit 'yan. Ano po? Papayagan na ituloy 'yon kasi ongoing yung project, 'di ba? Ongoing siya eh. Hindi babalik sa National Treasury kasi tuloy-tuloy siya, 'di po ba? Okay, yun. Magkaiba dahil sa confidential funds, lansam kasi 'yan, ano? Isang bigay po 'yan. pag hindi mo nagastayan ng fiscal year na natapos, no, sa loob ng taon na natapos, naturalmente yan po isosole sa National Treasury. So ang mga pilosopo naman, kaya minadali, kaya ginasta ng 11 araw. Di ba? Ang gagaling din, ano po. Sa totoo lang, may pinagkagastahan po. Di po ba? May pinagkagastahan at yun nga po ang resulta na noong mga panahon na yun ay wala pong untoward incident na naganap. Di ba? O anumang pag-atake mula sa mga makakaliwang grupo, sa mga komunista o sa terrorist na mga grupo, wala po silang nagawa na mga bagay na nakaka-disrupt sa gobyerno o di kaya napahamak ang mga sibilyan o mga mamamayan. Wala pong nagawang ganyan. Ano? Dahil ibig sabihin, gumana po ang anumang intelligence o confidential funds o confidential mission na pinag-ukulan niya. Di po ba? O kaya dyan nun yung makikita ang kaibahan. Kaya para sabihin, dalhin nila ang naratibo sa bakit nga naman sila nauna ang paghingi. No? Kung tutuusin, yung confidential fund na yan, kung di ako nagkakamali, mas malaki pa po dapat yan. Ano? Mga nasa 215 million po ata yan. Kung di ako nagkakamali, mga 215 million, mga ganun. Ano? Kaya lang, nung dinala po ng budget secretary o ng Department of Budget and Management o DBM sa Office of the President, ang nadesisyonan lang po ay ibigay ay 125, no? Para doon sa 2022, no? Kaya sila, opo, yan ang kanyang ginawa, di ba? Kung ano yung naibigay sa kanila, may mga iba sigurong proyekto na hindi na ho maipatutupad, di po ba? O hindi na magagampanan, ano? Namili na lang sila ng mga proyekto na ipatutupad na papasok doon po sa halagang nai-award sa kanila na 125 million, di ba? Kaya kung maaalala nyo, ang kine-question ni Attorney May Divina Gracia dito kay Lemuel Tor Ortonio ay bakit nauna yung paghingi ng halaga bago sumunod yung paggagamitan, mga ilang araw daw, no? Parang 19 na araw ba o 10 na araw bago isinumite yung pong halaga ay yung pong mga paggagamitan, ano po, eh doon yung makikita, no, nung isinumite po yung mga paggagamitan ay meron na po silang alam na halaga na ibibigay sa kanila, kaya yun ay katumbas na halaga nung kanilang gagawin ang siyang isinumite nila for social program. Masyadong malawak yan. Napakadami pong social program na pwedeng gawin ang vice presidente, di po ba? Pero sana, kung mas malaki yung halaga, mas madami sanang magagawang social program. Pero since yun lang ang halagang makukuha, edi kung ano yung abot lang ng halagang yun, ang siyang pagkakagastahan, di po ba? So, para kaya nga yun yung mga tanong nila noon, ano, na lahat naman po ng ahensya, departamento, maging Office of the President, walang katiyakan po na nakalagay na itemize yung kanyang confidential funds o yung kanyang intelligence fund. Wala po, di ba? Halimbawa, 4.5 billion po, ano ang mga paggagamitan yan? Wala, wala pong nakalagay yan, ano? Andyan po yung budget, kung may paggagamitan, may makukunan. Yung po ang ibig sabihin nun. Ano? Kasi binigay sa iyan via lump sum. Di po ba? Lump sum, yung isang buo siya. No? At hindi ka pwedeng lumagpas ng pagkakagasta ron. Dahil pag lumagpas ka, mag-aabono kayo. Di ba? Mag-aabono, wala ka na mahihingan, ika nga. Ha? Hanggang doon lang. No? Kung lumagpas man, eh, wala ka magagawa. Mag-aabono tayo. Di ba? O ngayon, kung imposible na, ang mangyayari po kasi ganito, no? Pag sinasabing, bakit naman na nagastos ng lahat? Wala man lang sukli, wala man lang natira, di po ba? Eh kung tutusin, kulang pa, di ba? Dalang hinihingi, ay mas malaki pa sana. Hindi nga lang na ipagkaloob, no? Ang napagkaloob ay mas maliit na pondo, di ba? Kaya nga lumagpas pa ng 150,000, itong si... Colonel La Chica, Raymond La Chica, tapos nagsabi dito kay SDO, ano? Gina Acosta, na kulang ng ano, 150,000 pesos, kaya humingi siya ng tulong dito nga kay Yusek Oto ano Otor Onto ano Ortonio. Ortonio. Yun po, no? Kaya yan yung sinasabi na nag-abono ngayon siya ng 150 na kailangan eh. Gagamitin eh. Di po ba? Hindi naman sila makakahingi kung saan. At lalong hindi pwede kang kumuha sa gobyerno, no? Halimbawa, budget ng Office of the Vice President. Hindi po pwede kasi magkahiwalay na budget yun, ano? Kaya ang tanong, normal ba sa mga opisyal ng gobyerno nag-aabono? Well, tanong niyo po, nung kayo nag-aaral, kung kayo nag-aaral pa noon, tanungin niyo ang inyong mga class treasurer. Di ba? Kaya ho, pagka-election na opisyal sa mga classroom, wala pong may gusto maging treasurer kasi lagi pong abonado. Di ba? Pirming abonado po, no? Lagi pong abonado dahil hindi ni maintindihan bakit di nagpali, no? Baka may naniningil kami, hindi nagbayad, di ba? O basta kinulang niyan, ikaw talaga mag-aabon, no? Ganun po kasi ang ibig sabihin bilang tresurero, di po ba? O ikagaya nun, special disbursing officer, nung humingi ng tulong kay Ortonio, walang patumpik-tumpik, no? Sa kagustuhan din niya na magawa yung pong dapat ginagawa ng kanilang security officer, eh, hindi siya nagdalawang isip na mag-abono. Di po ba? Ayan, nag-abono siya, di ba? At kaya niya dahil nando sa grade pay niya, eh, di ba? Napatunayan naman doon. Kaya so far, ipagpapatuloy bukas yan pag dinig na yan. Ano? Ang interesting lang, no, ay hindi na naman nila nagawang baliin, ano po, yung dalawang adverse o hostile witness na kanilang presinta. Kahapon si Gina Acosta at ngayon itong si Lemuel Ortonio. Pareho kong hindi nila nagawa na mabali yung kanilang sinasabing parang may nagawa ba silang mali. By the book eh. Pati yung pong mga papel na pinresinta po dun sa screen eh. Wala naman ho silang tinanggi. Inamin nila, oh, pirma ko yan. Oh, pirma yan ng Vice President. Tama? So by the book eh. Tama po ba? Kaya wala humakitang saan napunta, ano ang etong halagan to, kanino napunta, wala pong ganong question. Di po ba? Kaya kung saan saan na sila napunta, pati dun sa mga aliases. Di ba? Kaya wala sila makuha eh. Kaya paglaruan na lang yung mga aliases. Kaya sa kauna-una ang pagkakataon, kahapon, nagtanong tuloy si Lito Lapid. Diba? Kasi meron daw informant, dalawa daw, Lapid ang apelido. Kita nyo na. Sa totoo lamang. Samantala, nako, inabot na tayo ng isang oras ng ating programa. Kay bilis naman talaga. Di bali po, ah, padadaanin lang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Ay ba'y magbabalik muli ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi, siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi niyo talaga ako iniwanan. Naku, maraming salamat talaga sa araw-araw o gabi-gabi ninyong pagsusuporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. Pero siyempre, bago pa po tayo tumuloy sa ating ikalawang oras ng talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit o pa-shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan. Garantisado dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion at hindi maiwasan mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At nasasabi din sa akin sarili na itong mga tipo ng klase ng mga mensahe ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na magpapabudol pang muli. At gising na at lalong hindi kakain ng mga suka yan. Diba? No? Yan yung mga paninindigan. Alam na po ang tama sa mali. Diba? Hindi ko masama magkamali. Natural po yun sa tao na nagkakamali. No? Ang hindi tama ay yung pong alam ng mali, nandun pa rin. Diba? Yun yung parang di na nagising. You know? Sa bagay, mas mahirap gisingin ano? Ang taong gising na. Diba? At di lang yan, ano po, ako po yung nabubusog na katatawa mag-isa. Gabi-gabi po yan bago pa ako maghapunan, gawa ng inyong mga biro, ng inyong mga komento na talaga nga naman sobrang sarcasm. Diba? Mapangasar eh, pero grabe ah, panalo para sa akin. Diba? Dahil sa pulyan, mababase yan ng patutungkulan nyo. Nako, sa pool. Talaga. Salamat po talaga sa ating mga kababayan. Gabi-gabi yan. Ha? Thank you talaga. Ha? At sa ating pagpapatuloy, dahil ika nga, no? Kung titingnan natin, sa totoo lamang, kailangan natin bantayan itong impeachment proceeding. No? Huwag ho tayong magsasawa dyan. Huwag ho natin bitawan. Ano? Dahil kung yan ang gusto nila, na wala na nagbabantay, di ba? Kung tanghaling tapat niya, pinagnakawan tayo, eto pa kaya. Meron yung kanina sa press conference ni Jose Claire Castro, sa kanyang paniniwala, sapat na daw para i-convict ang ating pangalawa.

ang buhay lamang, hindi pa po napapatunayan kung may anomalya. So ano ang pananagutan niya sa mga bagay na hindi pa napapatunayan? Kasi nga ongoing po ang COA audit, di po ba? At ito po ay kasalukuyan na nagpapatuloy. At kung hindi man po aprubahan ng COA yung pong sinasabi ng OVP, nalimbawa, patung kasi yung mga Finlag po ay na binigyan po ng disallowance, notice of disallowance, ano, ay hindi daw pwedeng gamitin yung pondo ng confidential fund, pagbili ng gamot, no? O hindi daw pwedeng gamitin yung confidential fund, pambili ng pagkain, no? O pambili ng laptop, gano'n na. O eh kanina maliwanag pa sa sikat ng araw, ang sinabi po, no? Ni Assistant Secretary, no? Lemuel Ortonio, anong sabi niya? Ayon daw po doon kay Colonel, di ba? Kumbaga eh nung yung La Chica, no? Colonel Raymond La Chica, na yun daw pong mismong pondo pinambili ng gamot, no? Bayad doon po bilang reward o bilang information, di ba? So ibig sabihin, tulad ng binabanggit natin noon pa man, kung yun ang hiningin kapalit o kabayaran ng mga taong nagbigay ng mga impormasyon, hindi natin pwedeng kontrahin yun, di po ba? Kaya nga, ang pagpapaliwanag lang doon ng Office of the Vice President, wala man lang nakalagay yan sa joint circular, ano po? Kaya nga, dinisallow, di ba? Pwede ka magbayad ng reward. Pero bumili ka ng gamot, bawal. Sa simpleng salita, ganun lang po talaga, no? Pero kung maintindihan, lalo na kung mapaliliwanag po ng Office of the Vice President sa COA mismo, ano, kung ano ang nangyari doon sa paghingi ng kabayaran nito mga taong nagbigay ng impormasyon, ay malamang sa hindi maintindihan nila. Kasi yung pera na yan, katumbas ay gamot. Di ba? Katumbas, hindi mo naman makukuha yung gamot pag di ka nagbayad ng pera, di ba? So ganun din po sa mga mesa, silya, eh kung yun ang hiningi nila eh. Di ba? O ngayon, ang gagawin naman nila, eh kung yun pala, de sige, bakit wala man lang resibo? Eh hindi talaga pwede dahil ginamit nga yung confidential. Tama? Ginamit nga sa confidential program, lumalabas tulad ng aking nabanggit na noong paman, ano po, matetrace po yan ng kalaban ng gobyerno, yung pinaggamitan po niyang pondo na yan, matetrace at matetrace pag nalaman nila saan bumili o saan binili, no? Maaaring maharas pa yung tindahan, sino ang bumili sa inyo, ha? Si Kamaning, ha? O si ano, alias Mary Grace Piatos. Naku, Diyos ko day. E dinalaman na, di po ba? Malalaman na yung katauhan ng mga taong yon. Magsasala sa labat na po yun. Ano po? O para kipa tinawag na confidential mission yan. Kung meron rin palang may maiiwan palang tinatawag nating ebidensya para matunton yung pong mga nag-participate doon sa mission na yan. Diba? Eh parang ang ano yan eh, yung mga laro na Ghost Recon, di po ba? Yung mga mission ng Mission Impossible ni Tom Cruise, di po ba? Yung pong mga gawain na hindi mo alam na nandyan na sila, at ano ka na pala nila, na-operate ka na pala nila nang wala kang kaalam-alam. Di po ba? Yun po ang ibig sabihin na ginagamitan ng confidential funds. Ano po? Kaya nga, kung humingi ng kapalit, halimbawang hiningi ng kapalit, ay kwan, yun po, yung sinasabi ngang gamot, ha? O kaya pagkain, o di kaya patubig, pwede po, no? O pagka nalaman saan binili ang bomba para sa pantubig, no? Yung pump, di ba? Para sa patubig, doon dinamit. So malalaman na po, saan tindahan binili yan? Sa arangke? Eh baka pagpunta nila rin sa hardware, tanungin, ha? Ito resibo nito, nakakuha kami ng kopya, eh. Saan nito diniliver? Dito namin diniliver yan sa ganon. Iisa-isahin nila yan, eh. Di ba? So pag natunton yung diniliveran kung sa ganyan, aalamin ngayon nila doon sa tao, baka ma-torture pa yung tao, no? Saan mo dinala yung pump na yan? Di ba? Nakarating doon sa bundok ng kwan, eh. Di ba? Paano nangyari yun? Ano? Napag-utusan lang po ako. Kung baklang damay-damay na, nakuha niyo po.
Kaya buhay po ng mga nag-operate, no, sa isang

0: confidential mission ang nakataya. Yun po ang nakataya talaga. Kaya yung sinasabi nga natin na sa lahat no, ng gastusin ng confidential funds, talagang nauuna po yung pong sinasabing allocation, dahil yan eh, lump sum, wala pong direct line item, at ma-audit na lang po yan ng COA, dahil ang confidential fund na-audit naman talaga. No? Hindi pwedeng hindi. No? Na-audit, pero ibang klase ang pag-audit niya. Iniintindi, kaya nga may joint circular. No? Iniintindi na sa mga pagkakataon kung saan meron pong mga pinangangalagaan na mga pangalan, katauhan, pati yung lugar, no? May mga pinangangalagaan na ganyan, hindi pwedeng ibunyat, hindi pwedeng ilabas yung ganong klase mga impormasyon. So, ibig lamang po sabihin, kumbaga, bibigyan ka ng lump sum at kung pa, sa loob ng isang taon o quarter, no? Kasi 3 quarters po, eh, di ba? 3 buwan, ano? At ginamit mo yung confidential funds mo, saan mo ginamit, paano mo ginamit, kailangan magbigay ka. Magbibigay ka pa rin, ano? Na halimbawa, mayroong proyekto patungkol po doon sa, halimbawa, nagkaroon ng, kagaya nun, tree planting. Hindi masama yun, no? Dahil yan, pagpapalaganap po, ng, lalo na sa kabundukan, subukan nyo mag-tree planting doon. Kung hindi magulat ka na, at sa tabi mo na si ka-something, yung mga NPA, nasa tabi mo na, hindi mo pa alam, tatanim kang gano'n, ano? Tapos di mo alam, nandito na sa gilid mo, mga NPA na pala yan, at nagawa mo rin, wala, tatanim. Di ba? Pwede mo ba sabihin yun? Kaya kumbaga, gagamitan talaga ng confidential fund yan, kung saan mo man gustong gawin yung proyekto, lalo, alimbawa, dyan sa Semi Sierra Madre, no? Na yan ang humaharang ng mga malalakas na bagyo natin, no? Yung mga bagbagsak ng malalakas na buhos ng ulan, no? Tubig-ulan, kumbaga kahit papaano, malaking deterrent ano? Ang mga bundok ng Sierra Madre. Dahil kung nene nakakalbo, ang pwede na lang niyang protektahan ay hangin. Ano? Yung paghampas ng hangin, yung malalakas na hangin sa kabundukan, mababasag na siya. Pero kung tubig-ulan yan, at wala na pa masyadong puno dyan, ano po, aba, hindi masyado naalagaan eh. Halimbawa lamang, ano. Eh pag umulan, wala akong mag-a-absorb ng tubig. Walang halaman, walang puno na mag-a-absorb, di po ba? Kaya magdudulot pa rin ng pagbaha. Kaya yung proyektong ganun, paano ka magtatanim kung di mo gagamitin ng confidential funds? Di mo alam, may kuta pala ng NPA doon. So aalamin mo muna yung mga lugar na yan, etc. Na hindi mo naman pwedeng sabihin na ay, ang AFP, ang PNP, may intelligence fund naman, may confidential fund, nandyan na eh. O ba't kailangan pa ng, ba't kailangan pa niya bilang vice presidente ng sarili niya? Eh, hiwalay naman po ang mga programa at proyekto ng vice presidente eh. Di po ba? Maliwanag naman, di naman itinatago yun, sinasabi niya po. Di po ba? O ngayon, kung nandun po yun, at halimbawa, magdi-distribute sa mga kabataan, ano po, na mga aralin, yung mga libro, mga gamit pang-aral, di po ba? At ang presensya ng pangalawang pangulo, pupuntahan niya yan, ano po, lalo na nung panon, Deputy Secretary pa man siya. At bilang pangalawang pangulo, ito po ang aktibong pangalawang pangulo. Talaga umiikot siya, no? Inaalam niya talaga ang pangangailangan ng ating mga kababayan. At bawat lugar na kanyang puntahan, ay talagang rockstar ang tingin sa kanya, no? Sinisigaw ang kanyang pangalan. Ano po? At tuwan-tuwa ang mga tao magpa-selfie sa kanya. Alam mo, yung pagmamahal ay damandama mo pag ikaw ay nagpunta roon. Paliwas naman doon sa isa. Sabi ganun. Hindi, di ba? Ang ibig ko sabihin ganun rin po kasi, ano po, pag kayo po, halimbawa, ay pupunta sa mga lugar at kayo may nagawang mga mabuti, aba, ang reaction po ng taong bayan na pupuntahan mo ay very welcoming. Ano po? At wala kang makikita doon na iismidang ka, sisimangutang ka, wala ano. Nung mga unang bahagi, malamang ano po, nung nagka-falling out na ang unity at umalis na ang pangalawang pangulo sa pagiging DepEd Secretary, kaya Vice President na nga lang siya, ano po, umiikot pa rin ang ating pangalawang pangulo kahit nga sa labas ng ating bansa, di ba? Umiikot siya, no? Tinitingnan niya ating mga OFW, yung kalagayan nila. So eto siya, sa kada punta niya sa mga lugar, sabi nga niya, ay eh, lagi na lang siya sinisisi, eh. No? Ikaw kasi, nang dahil sa'yo, binoto namin yan, eh. Mga ganyan, di ba? Kahit daw batang maliit. Na, teka, hindi ka pa naman bumoboto, di ba? Pero yun daw ang sisi sa kanya lagi, di ba? Na para bagang kasalanan mo to kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi namin ibobote. Ganyan ang mga sinasabi sa kanya. Kaya nga kung maaalala nyo, kaya siya nagdeklaran tatakbo bilang presidente. Di ba? Kaya na siya nagdeklaran na. No? Kung maaalala nyo, parang itong taon din lang na ito, no? Nung nagdeklara ang ating pangalawang pangulo na siya'y tatakbo na sa pagka-presidente, para matapos na po yung paninisi sa kanya ng taong bayan. Ibig sabihin, andun at nagkamali. Gusto ko nga itama yung mga maling yan. Ako mismo ang magtatama niyan. Kaya tatakbo na lang akong presidente para maitama ko ang mga mali. Ganun po. Di ba ba? Kaya ngayon, pag siya nagpupunta na sa kung saan lugar, hindi na po siya tinatanong tungkol doon sa nakaraan. Hindi na po siya sinisisi. Di ba? Kasi nag-iba na po ang outlook ng taong bayan. Sabi mo yan ha, ayusin mo ha. Nagkagulo, kasalanan ko yan eh. Baga inaminan niya eh. Hindi naman siya umiwas eh, di ba? Kung iba-iba po yan, ay wala, hindi ko alam yan. Di ba? May alam akong leader na gano'n, di ba? Oh, malay ko dyan. Di ba? Di ba ikaw pumirma? Oo nga, ministerial job ko yun. Di ba? Pambira pagdating sa ministerial. Ha? Pambira. Kaya nga yung sinasabi ni Jose Claire Castro dyan sa press con niya kanina na nung tinatanong ng mga reporter o mamamahayag, ano? Para sa inyo po, may sapat na po ba? Para sa Malacanang, may sapat na po ba sa loob ng 18 pagdinig? 25 million per day yan, eh, di ba? So, may sapat na po ba na ebidensya para siya ikundi? Meron nyo, ang basa ni Claire Castro, isa lang naman ang pinanonood nating impeachment hearing. Eh, oo. Oh, meron na. Sabi niya, meron na. Isa lang ang nagpapatunay. Siya po ang pumipirma, di ba? At lahat ay inutos niya, mga ganyan, ano? Eh, kung baligtarin natin to at gamin natin sa premise na ang Pangulo po, halimbawa lang, ang pag-uusapan natin, ano? Na siya rin po yung nagyabang na may 5,500 flood control na project na siyang nagawa. Nang lumabas po na nag-fact check po ang Diyos, ano po, nagpaulan, nagpahabagat, aba, eh doon na po siya nagsimula, manise, no? Siya din po yung umamin na na-overwhelm lang, no? At masanay na kayo, climate change yan. Parang ganun yung lumabas eh, di ba? Parang kumbaga, nung wala nang masisi, eh masanay na kayo. Talagang ganyan, no? Mababa ang lugar dito, talagang babae kayo. Parang ganun. At ang pinaka-classic, eh kasi tapong kayo ng tapo ng basura. Yan po ay deflection, ano, ng kahinaan. Yung kakulangan mo, dinideflect mo sa pamamagitan ng pagbabalik ng pagsisi. Di po ba? Para hindi makalimutan na yung kapalpakan ang tinatawag. Diba? Maha-highlight ngayon, eh kasalanan pala natin. Nagtapon tayo na nagtapon eh. Di po ba? Pati yung paglilinis nila, sa atin na rin po sinise. No? Dapat hindi na naglilinis. Pwede ba hindi naglilinis? Kung yun ang bahay nyo, araw-araw nyo nililinis eh. Ito pa kayang kalsada? Huwag naman sa kahahanap niya na malulusutan sa mga incompetency ninyo, sa hindi niyong paggawa ng inyong trabaho, eh talagang ultimo taong bayan ay nasisisi niyo. Di po ba? Biktima na nga, no? Ng kakulangan ninyo, nasisi pa. Di po ba? So, eto na. Di ba? So, lumalabas ngayon, para bagang kung titignan natin, sa mga pagkakataon na sinabi po ni Jose Claire Castro dun sa press con niya kanina, yung pong command responsibility, yun ang gusto niya ipahiwatig dyan. Siya ang may responsibilidad dahil siya ang head of agency. No? Eh, mas mabigat po ang responsibility ng isang presidente. Dahil hindi lang siya head of the agency. Head of the country siya. Diba? Lahat po ng gastusin na budget ay nag-emanate po sa kanya. Kung hindi po siya pipirma doon sa budget, wala po tayong budget. Opo. Diba? Hindi niyo napansin? Sa kanya unang dinadala yung budget. Meron siyang pagkakataon para ito ipag-aralan niya. Pagkatapos, padadala na niya ito sa Kongreso, iuutos niya, ayan, inutos na naman, iuutos niya sa DBM, di po ba? O, pati sa DepDev, di po ba? Ano? At haharap sila ngayon sa Kongreso. O ito na po ang budget natin sa 2027, 7.2 billion, ano? Trillion pala. Kulang ang billion. Billion, hindi pala, sa maleta lang kasi yon. Trillion, 7.2 trillion, di po ba? O ngayon, doon magkakaroon ng justification sa Kongreso, tama? O ngayon, kung lumalabas na ngayon na nakikita natin tulad ng pag-amin po no ng dating DPWH Secretary Manny Bonoan na meron leadership fund no at sinasabi naman po ng dating DPWH Secretary Babe Singson no Rogelio Singson na meron daw isang particular na pondo na pinaggagamitan din noon ano po lumalabas 1.4 trillion daw ang nagamit no sa loob ng tatlong taon na doon galing sa pondo na yan na pinabubulaanan po ni Jose Clair Castro na may leadership fund pero yun daw sinasabi ni dating Secretary Simpson eh dati na daw may ganun di ba panahon pa nga daw niya may ganun na no ang tanong ginamit ba ng tama nung panahon niya at ngayon lumobo ng ganito? Diba? Magkaiba po yun. Hindi ko ibig sabihin nung panahon niya may ganun na. No? Eh, titingnan mo ngayon yung comparison. Ano? Eh, kung umiiral na pa yan noon pa, edi noon ba magkano ba ang nailalabas na budget para doon sa particular na item? O eh, kung ngayon nagkaiba, naging drastic po, lumaki, sumobra laki, ano po? Eh, mayroon pong problema. Dahil kitang-kita po, naginamit pong plataforma yan. Di ba? Hindi nila matanggap. Di ba? At binideflect nila, basta iba ang masisi, wag lang po yung pong pumirma ng budget. Di ba? Dahil ang pumirma ng budget, malaki po talaga ang responsibilidad. Dahil kung maaalala ninyo, nung panahon na nagkaroon po ng blanco, no? Magkakaroon ng pagdinig yan, ha? Sa Korte Suprema, ha? Yung 2025 budget na pinakakurap daw na nagkaroon ng mga blanco nung pagdating ko sa Bicameral Conference Committee na kung saan ilang mga senador at kongresista ang pumirma ng mga member ng Bicam Committee na may mga blanco pa sa amount. Ano po? Kung maalala nyo, pinaalalahanan pa ng ating Tatay Digong. Wala pa siya sa Dahig noon, ano? Wala pa siya sa Netherlands, hindi pa siya pinatatapon doon, ano? Pinaalalahanan pa ang ating Pangulong Marcos. Ano ang kanyang isinagot? Fake news yan, dating Pangulo. Siya higit sa lahat ang nakakaalam na hindi ako pwedeng pumirma ng isang budget nang may mga blanco pa, di ba? E samantalang kinutya pa niya hanggang doon sa mga panahon na bago niya lagdaan kanya yung budget, ni-review niya sa harapan pa ng mga abogado, ha? Nung kanya sinabi na kayong mga abogado, alam ko mahilig kayo magbasa, no? Pero tinalo ko na kayo, sabi niya, ha? I'll give you a run for your money. Dahil last night, I was able to read 4,000 plus daw na mga items, no? Line items, no? Ng budget. And I did not see any damn blank, no? Wala daw siya nakita ni isang blanko. Ganun pa niya kinutya ang ating Pangulong Duterte nung panahon na yon. Na pinapaalalahanan lang naman siya, di ba? Kasi malaki ang tungkulin at responsibilidad niya pag pinirmahan niya ng hindi man lang niya pinaimbestigahan. Iba po kasi yung pinirmahan mo ng hindi mo nalalaman. Tama? Magkaiba. Dahil hindi ko naman alam na may mga blanko yan eh. Di ba? Eh yung pinaalam na sa iyo na may mga blanko, gumawa ka ba ng mga hakbangin para imbestigahan at alamin? Na totoo ba yun na may mga blanco, etc.? At lumabas, parang kasama ka pa ngayon sa natatakot na tayo ay magkakaroon ng reenacted budget. Kasi kung mag-iimbestiga, tatagal yan, magkakaroon tayo ng reenacted budget, na para bang napakasama ng reenacted budget. Eh hindi ho. Isa nga po itong tool, isa po sa data ito ng executive, ano? Na hindi nyo ako pwedeng paikutan. Di ba? Hindi nyo ako pwedeng pilitin papirmahin sa isang budget na sa dami ng inyong insertion, sa dami ng isiningit nyo dyan, ako ang mananagot dahil ako ang pipirman yan, ako mag-a-approban yan. Di ba? hindi kayo makalulusot dahil minsan na po nilang ginawa kay Tatay Digong yun, di sila umubra eh. Noong 2028, ano po? At 2018, ano? 2017 budget, ang ginawa ni Tatay Digong, nag-reenacted budget tayo hanggang April ng 2018, kung maalala nyo. Diba? Kasi nga, hindi ho pinayagan, ano po, hindi ho pinayagan ng ating Tatay Digong kasi hodang mag-reenacted budget tayo, marami siyang binito at ibinalik niya sa legislatura. Kung maalala nyo, ang dating Senate President Tito Soto ay pumirma pero nakalagay nga sa gilid ng pirma niya with reservation. In short, bantulot din siyang pumirma dahil alam niya na mukhang dito papasa kay Digong, hindi papasa ito kay Pangulong Duterte. Eh pero dahil ministerial din, kailangan niyang pumirma bilang Senate President. Otherwise, hindi ito makakarating sa mesa ng Pangulo. Tama? At ikaw pa magiging cause of delay kung ikaw ang Senate President. Wala ka naman remedy. Ano remedy mo? Meron ka bang reenacted budget? Wala. Kaya ang tanging may remedy ay ang presidente. Diba? Kaya halimbawa kay Senate President, kailangan mong pirmahan yan dahil hindi aandar yan, papel na yan. Hindi mapupunta yan sa mesa ng Pangulo. Yung counterpart mo, Speaker of the House, pumirma na. Okay. So ikaw bilang Senate President, pipirma ka. Kaya pumirma siya doon, nilagay niya with reservation. Diba? Kasi hanggat di niya pinipirmahan, hindi aandar yan. Hindi mapupunta sa mesa ng Pangulo. Di po ba? O eh, ang Pangulo, meron siyang power. No? Meron siya kapangyarihan to veto. Ay babalik niya, i-veto niya, pwedeng yung buong budget ang i-veto. Ganun na nga ang nangyari eh. Kaya tayo bumalik sa reenacted budget mula January hanggang April. No? Dahil itinama ng, ng Kongreso noong mga panahon na yun, yung ibinalik ng Pangulong Duterte at noon lang nagkaroon ng budget pagpasok ng May, no? 2018. Ganun na po. Kaya ibig sabihin, bilang Pangulo, yun ang kaisa-isa mong kapangyarihan sa magsasamantala sa iyo. Kasi sa alimbawa, ang Kongreso meron siyang power to impeach. Kung gusto kanyang hawakan bilang Pangulo, no, dalawa lang naman ang pwedeng gawin ng Kongreso. Eh. Sumipsip sa iyo, no? Sumipsip sa iyo, o lahat ng gagawin mo, suportahan namin. Anong batas ang gusto mo, papasa natin. Ganun, ano? Diba? Pero, ayan, yun na nga yung pero ron eh, diba? Hahayaan mo kami. Diba? Saan? Sa kabalustugan? Diba ba? Yun po mahirap eh, diba? O ngayon, kung ganyan ka, diba? Ah, eh, wag mong isipin na ano ha, wala kaming kapangyarihan. Alam mo bang pwede ka namin i-impeach? Yan ang bukod tanging kapangyarihan meron kami. Ang dami namin kapangyarihan. Kami rin ang nagagawad ng prangkisa. Ha? O kung may mga gustong prangkisang ipapasa sa amin, hindi namin papasa yan. Di ba? Nasa power namin yan. Ano? Pati yung budget. Ha? Yung budget mo, hindi namin susuportahan yan pag nagkataon. Di po ba? O kaya, ang mangyayari, nagkakaroon po ng hindi maiiwasan po, no? Na I scratch your back, you scratch mine. No? Kaya lang, pag nakakita ka ng Pangulong kagaya ni Tatay Digong na may paninindigan, at marami siyang alas laban sa mga mambabatas, no? Na sige, subukan yung ipitin ako. Alam ko mga karakas nyo, pare-pare kayo mga kurap dyan. Di ba? Wala naman sila maibalik kay Tatay Digong dahil hindi nga kurap ang Tatay Digong. Wala ngayon sila maibalik. Parang sa ating pangalawang pangulo. Di ba? Ilang beses gusto nilang hiyain, no? Doon sa mga hearing dyan sa Kongreso, patungkol sa kanyang budget, no, kung ano-anong pangalan na itinatawag sa kanya, Bratinella at kung ano-ano, 'di ba? Hanggang doon lang kasi wala silang magawa. 'Di ba? Dahil etong taong ito, bagamat siya'y politiko, hindi siya marunong makisama lalo na kung kalokohan ang pinag-uusapan. Dahil hindi nga siya nakokompromiso. Hindi siya nagpapaareglo at lalong hindi siya nababayaran. Kaya napakalaking problema. Di po ba? Paano mo ilalapit sa kanya yung mga pagkakakitaan nyo? Mahirap, di po ba? Kung yung tatay niya kahit papaano nakikisama pa pa konti, siguro, ano po, etong isang hindi, hindi talaga. Pag hindi, hindi. Ganun kasimple. Di po ba? Kaya ayaw na ayaw nila na talagang ito ang maging pangulo. Kaya ngayon pa lang sinisiraan na nila sa mata ng taong bayan. Tulad ng sinabi ni Jose Clercaso sa press con niya kanina. Meron na sapat na ebidensya para siya i-impeach. Na napatunayan na nga no, na siya lahat na nag-aproba, siya nag-utos, no, itong mga pondo na ito. O yan ba mapagkakatiwalaan natin na hahawak ng ating bansa? Kung yan nga lang gastusin na yan, eh, hindi niya magawa. Nakalimutan na ata niya na 4 consecutive years ang OVP o Office of the Vice President binigyan ng papuri ng COA mismo ng unmodified and unqualified opinion. No? At itong pinag-uusapan ng impeachment sinasabing confidential funds ay may batas din na hindi pwedeng i-divulge mismo nung gumamit. Tapo, halimbawa COA, di ba? Ino-audit ang pangalawang pangulo. Hindi niya pwedeng sabihin na ang totoong katauhan ni Mary Grace Piatos ay si ganito. Hindi pwede. Kasi bawal niya sa batas natin yun na ikanyang isiwalat. Kasi hindi, tao rin yung sasabihan mo eh, nakuha niyo ko. Kahit pa sabihin natin, COA officer yan, eh kung infiltrated po yan na makakaliwang grupo, hindi mo sabi eh, di po ba? So doon po papasok nga po yung protection ng confidential programs, confidential mission, guaranteed po talaga yan na hindi pwede dahil may batas na na magpaparusa sa isang taong magdadivulge o magbubunyan. Kaya kahit executive session, hindi pwede. Kasi nga, yung pagsasabihan mo, kahit pataong gobyerno yan, no, hindi mo masasabi, baka infiltrated na. Kahit nga sa AFP natin o kahit sa kapulisan natin. Di ba? Hindi nga maiwasan ang kapulisan nga natin. May mga infiltrated na ng mga drug syndicates. Di ba? Kaya nagiging protector na yung iba. Tama? O. Kaya hindi mo maiwasan. Ngayon, pagdating sa insurgency, ganyan din. Ano? Kung ang ating militar o ang ating gobyerno gumagawa ng kaparaan na, na mag-infiltrate. Halimbawa, ikaw, gagawin kang subject, no? Kunyari, pag-aaralin ka sa isang universidad, tapos sasali ka sa mga rally, tapos magpapakita ka doon na yung pinaglalaban ay ganire, hanggang sa mapansin ka ngayon na itong mga to, di ba? At i-recruit ka ngayon sa mga legal front. Sali ka naman. Dahil yan ang mission mo eh, di ba? Para ma-embed ka ron, maipasok ka ron. Di ba? How far or how deep is your cover, hindi natin masasabi. Di ba? Hindi natin masasabi. Kung hanggang saan ka ba aabot, di ba? Hindi natin masabi eh. Eh kung nakaabot ka ba sa Netherlands, sa mismong katanan pwesto ni Joe Masison nung panahon na yan, eh, hindi natin masabi yan. Ano? Hanggang saan naabot, no? Kaya dito sa kabilang banda naman, naturalmente ang ating law enforcement hindi din maiwasan, no? May pera kaya sila. NPA, di ba, ang samahan nila, may pera. O ano ba naman mag-aral sila ng kwan? Pag-aralin lang nila sa PMA, Philippine Military Academy. O, di nakatanim na doon, naka-embed na. Di ba? Baka ngayon, general na. Di natin alam. Di po ba? O, pero ganong kalalim din yung kanilang ano, yung kanilang mga pamamahala, yung kanilang method, ano po, na ma-infiltrate ang gobyerno, 'di ba? Kaya nga umabot na ni welcome na nga po yung mga party list system representation kanya, ano po, doon dumadaan, ano po, na lehitimong election, sasali sila. O eh hanggang sa mapupunta 'yan, pwede maging vice president 'yan, pwedeng balang araw maging president, tama? O pero later on Manchurian candidate pala, 'di ba? Ay, hindi pala, ano, kumbaga, tanim pa, kumbaga, talagang in-embed siya, no? Doon na lumaki sa loob, no? At lalong kapanipaniwala dahil sa track record niya, nasa militar siya, ganoon, ano po. So, hindi mo masasabing spy yan o espia yan, di ba? Hindi na, opo. E yung iba, embedded sa hanay namin, nasa media na, nasa broadcasting. Diba? Kasi kabahagi po ito eh, ng pagpapalawak ng impormasyon. Tama? So, ano bang better way to recruit? Di po ba? Di sa media rin. Ano po? Kaya may mga ganong bahagi na lahat po ay infiltrated, hindi maiwasan. Kaya pagdating sa ganitong confidential program, confidential mission, eh talagang tightly knit po yan. Ano? Kaya ngayon sinasabi nila, baka mga nakapirma pala dun sa dokumento, tatatlo lang sila o apat lang sila nakakaalam. Ano? Natural. Opo, kaya kung may lalabas dyan, isa sa kanila lang anong sabi nun. Ano? Kaya ngayon sinasabi ng dalawa na tumistigo kahapon na si Gina Acosta, tapos ngayon si Lemuel Ortonio, hanggang doon lang pala yung alam nila. Hindi nga alam ni Ortonio yung death threat sa pangalawang pangulo eh. Hindi niya alam. Oh, di ba? Hindi niya alam, di po ba? So ganyan po ibig sabihin, no? Hindi ko mo ipitao mo ng 20 taon na nagtatrabaho sa iyo, hindi lahat 'yan alam niya patungkol sa iyo. Di ba? At lahat na nagtatrabaho sa iyo, lalo na kung ikaw vice president o dati kang mayor, the fact na kinuha kanya sa opisina nung siya'y naging vice president, malaki na ang pagkakatiwala niya sa iyo. At nakita na rin niya ang uri ng iyong pagtatrabaho, no, na maaasahan niya. Di po ba? Ay kukuha ka ba ng bagay o tao na ipapapahamak mo? Di siyempre hindi. Tama, mali. Di ba? In other words, subok mo na. Di ba? Ang Davao City ay debt-free. Walang utang nung siya'y umalis bilang mayor. So ibig sabihin, nasa tamang pamamahala po. No? Kaya nga, cargo mo, yung tao mo, totoo yan. Dahil ikaw kumuha niyan eh. Hindi mo pwedeng sabihin na later on pumalpak siya, eh kasalanan lang niya. Di ba? Hindi man pwede, no? Dahil ikaw ang appointing officer, ikaw ang kumuha sa kanya, doon papasok ang command responsibility. Pero so far, batay dito sa dalawang hostile witness na si Gina Acosta o dito kay Lemuel Ortonio, pati kung senador na sumama na, na pinipilit nga, umabot pa nga sa degrading part, no? Yung pinakamababa na ito si Raffy Tulfo, tinawag pang stupid, ito si Gina Acosta, umabot na ron. Di ba pag umaabot ka sa mga ganyang bagay, yan yung wala ka kasi mapiga. Pagka nga po ang mga nasa prosecution, kanina, nagsalita na ulit itong si Attorney Christine Ferrer, ano? Christine Ferrer. Dahil ang sabi niya kanina, Your Honor, kanya, pwede po ba na kung sakali pagsabihan ang prosecution pagdating sa pananalita, no? Hiniling kasi ni Attorney Christine Ferrer na kuana na nasanay sa impeachment court, nasanay mapagsabihan ang House prosecution sa paggamit ng mga maituturing na inappropriate words, no? Tulad ng scam, scammer, modus operandi, mga ganyan. Yan po yung you are resorting already to name calling kasi wala kayong maiharap, wala kayong maipreba. That is a sign of desperation. Yun po ang ibig sabihin. Eh, sa isang korte, kagaya nito impeachment court kung tawagin, yung mga senador eh, naka-robe pa, no? Napula bilang senator judges, eh di lalong dapat ang decorum po dyan ay court proceeding, eh di, yun po ang decorum. Hindi mo pwede na kahit nga mamamatay tao na eh. Halimbawa sa korte ha, hindi pwede na sisigaw ka doon, sasabihin mo, mamamatay tao yan, ganito, ganun. Balalabasin ka ng korte o baka ma-cite for contempt ka pa. Hindi pwede kasi nga, di ba, pag naglilitis karamihan, yung po mga respondent na tinatawag, ano po, mga accused o respondent, ay binibigyan ng day in court kasi nga po, kumbaga, tinitingnan po sa paglilitis, doon po lalabas, ano po, na kumbaga, yung po sinasabi pong innocent until proven guilty. Diba? Innocent until proven guilty. Tapos, ang mabigat pa rito, mabigat ang papel ng prosecution dahil ang burden of proof ay nasa kanila. Ikaw itong nag-aakusa eh. Diba? Hindi pa pwedeng, sige nga, patunayan mo na hindi ka kumain ng, may hinahanap na candy. Diba? Sige nga, patunayan mo, hindi talaga ikaw ang kumain yan. Ah, tignan ko nga. Hindi pwede. Ikaw nagbibintang eh, di ba? So ang gagawin mo ay ano? Ha? Patutunayan ko na siya talagang kumain yan. Ano? O di hahanap ka ng mga ebidensya mo. Diba? Oh, tingnan mo yung damit niya, oh. Tingnan mo, may bahid pulburon pa, oh. Hindi man lang pinagpag. Ayan, tingnan mo nandito sa damit niya. Oh, diba? Ganon. Hahanap ka ng ebidensya. Kung tutusin, pag nahanap ko na nga ebidensya, sinabi mo, pwede pa nga niya salagin yan, eh. Diba? Paano sasalagin? Ah, hindi. Ano ito? Hindi ito, ano? Asukal to. Hindi ito pulburon. O, kumbaga, kung sabi niya asin ito, asin. Di ba? O, ibang bagay. Ano po? O, tawas. Ha? Nagtawas ako kanina. Pagtas ko maligo, nagtawas ako. Kaya yung puti-puti na yan, hindi yan pulburon. Di ba? Lulusot pa eh. Di ba? E yan eh, siyempre, ganun talaga. Di po ba? Pero ang panig ng prosecution, ang may burden of proof. Ang pinakamabigat pa sa korte, ang judge. Ang hinahanap niya, ano, beyond reasonable doubt. Di ba? Beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang kaduda-duda. No? Bago mo ma-pronounce na yan ay guilty. Kaya anuman pong teknikalidad, ang erase o anuman bagay na makita na maaring kahit gabuhok lang ng pagdududa, ay agad-agad po'y ma-acquit yan. Sasabihin, hindi yung naging sapat ang ebidensyang ipinasimta ng prosecution. Laging ganun. Kaya nga para makakuha ka ng guilty verdict, no? Eh talagang yun yung talagang masyadong magandang presentasyon na walang kawala. Na talagang, halimbawa, kaganito, impeachment hearing ito, eh talagang pasok sa banga yung impeachable offense, di ba? Eh doon pa lang, wala nang mapatunay. Hindi maipasok doon sa impeachable offense. Kaya nga kita nyo yung grave threat. Umabot na grave threat, di ba? Umabot sa pagkaso na lang ng Department of Justice. Kinasuhan ng isang sitting vice president. Para lang masabing may nagawa na paglabag. Di ba? O, eh wala pa po. Nasa korte pa po ang desisyon niyan. Kung sasabihin ng korte na may dahilan ba na ito'y totoong grave threat o hindi. Tapos sa isang banda, eto nga, yung ilgaten. Di ba? Paano naging ilgaten? O di kaya, yan na nga, yung mong sinasabing graft and corruption o plunder. Paano nangyari yun? Paano mo ipoprove na itong misuse of fund? Paano masabing misuse? E wala pa nga pong deklarasyon ng COA. E kaya nga yan, e tuloy-tuloy dahil kumbaga, yan po, yung mga bagay na dinadala sa COA for appeal, rectifiable, nagagawa pa, kumbaga na ikukonsidera pa. Kaya nga, kung maaaring sa unang tingin, hindi sila pumapayag na yung pong reward or sabihin na lang natin, information gathering, ang pinambayad ay gamot, silya, upuan. Sa una, ayaw. Kasi nga, black and white. Wala na naman talaga nakalagay yan eh. Doon po sa circular, joint circular, 2015, wala naman nakalagay na ganun. Pero kung ang mapaliliwanag po nung office, na yun ang hiningi, particular, nakapalit ng informasyon, aba, eh sino ba naman ang hindi makaiintindi nun? Eh kung wala kang pera, hindi mo mabibili yung mga gamot. Kung wala ka nun, hindi ka rin makakabili ng mga mesa, mga silya, o ipagkakaiba namin yan kung ganun. Eh kung sabihin ng COA, eh bakit di nila lang binigay yung pera, sila na lang bumili? Eh hindi ganun yun. Bakit? Eh komunidad yan. Barangay, halimbawa lang, ano? Eh kung barangay yan, lalabas din yung bumili ay yung particular na tao. Ano yan? Tumama sa loto? Diba? Paghihinalaan na siya. Asa kaya nang galing ang pera nito? Diba? Baka naging informant na ito ah. Diba? O, sino nagpatubig dito? Si Mang Berto daw. Ano nangyari kay Mang Berto? Saan niya kinuha yung pera pampatubig dito? Di ba? Kaya mahirap, di ba? Kaya palalabasin, gobyerno nagpagawa ng tubig. Di ba? O di kaya, merong foundation, no? Nag-create sila ng senaryo. May foundation, yung foundation na nagbigay para magkaroon sila ng patubig. Di ba? O, eh kung gobyerno man ba, DPWH, pinayos yung kalye, o, eh, ano masama doon, proyekto naman talaga ng gobyerno yon, o, hindi halata, nakuha niyo po. Pero ang pakinabang, sila. Kasi hinihingi nila eh. Di ba? Gusto namin ng ano, meron kaming multi-purpose hall, pero wala kaming mga gamit, wala kaming mesa, wala kaming upuan, ganyan. Di ba? Para sa mga bata nag-aaral, pati libro, computer, ganyan. O, anong gagawin? O, di, yun ang bibigay, ano, lalabas siya as donation, ano po. Pero pag donation as project, lalabas, no? Gagamitin sa ibang bahagi na hindi direkta na ang humingi niyan ay yung informant. Di po ba? Hindi malalaman. Kumbaga parang normal naman nagbibigay eh, dahil ang NTF-LCAC may proyekto naman ng mga barangay development program eh, may pondo yan eh. O, eh kung natural yan, kaya nga marami ng barangay sa mga liblib na lugar na sila na mismo ang nagdeklarang persona ng grata, ang mga insurgents, no, mga NPA, mga ganyan, di ba? So yun po ibig sabihin. So eto na tayo, no? Resorting to name calling. Kasi nga wala kayong maipreba, no? Kaya ang sabi ni Attorney Christine Ferrer ay inappropriate words daw po yan sa gitna ng trial. Ano po? Kasi sabi niya, yung kasi kay Ferrer ay ilang beses nang ginamit ng mga miyembro ng House Prosecution ang ilang mga hindi nararapat na mga salita katulad ng scam, di ba? Kagaya nung kanina si Attorney May, di po ba? Divina Gracia. O akala ko noon, gumamit lang yan eh, matandang kapunan. Eto kahit bata, ginamit din eh. Tapos sabi pa niya, hindi daw niya mapigilan. Diba? Tinanong siya ni Chief Escudero. Bukas magdidesisyon eh. Si Chief Escudero patungkol dito, pati yung pagpapreskon po ng mga prosecution na nililigaw nila ang taong bayan na, ah, eto, may napatunayan na. Eto, ganito. Tapos tatawagin nilang kung ano-anong pangalan ng ating pangalawang pangulo. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba, nung nagsalita siya kanina, eh for optics yan eh, para sa TV yan, para sa media eh, para sa taong bayan, na inaano nyo na, bine-brainwash nyo na ang taong bayan, ano, minamind condition nyo na, na corrupt siya, na makokonvict siya, ganon, di ba? O samantalang innocent until proven guilty yan, kung tutuusin, at sa 18 pagdinig, at ilan testigong hinarap nila, mayroon pa nga ang pangalan ni Matibag, ni hindi nga nila natibag ang depensa. Ni wala nga silang napatunayan sa kanilang mga inipresinta na ebidensya sa kanilang manggagaling at nagpresinta pa ng hostile witness. Kinawawa lang kahapon ni Rapi Tulfo at ni Erwin Tulfo. Sipin nyo. Tapos ngayon, itong isa naman. Ano? Bukas, magtatanong naman po ay ang depensa. Pero bago magtanong yun, magsasalita muna ang Senate presiding officer, no, Chief Escudero, para pag-usapan yung decorum na hindi na dapat mangyari yan, no? At meron na pong kaparusahan, ha? Dahil pag nangyari ulit yan, yung bigla siya mag-tweet o mag-post sa Facebook niya habang nag-hearing, no? At ang ipopost siya ay patungkol dun sa hearing, kagaya ni ganawa ni Attorney Ligutan na dinideny pa niya na hindi daw tungkol dun yun, mga ganyan, ano? Magkakaroon na ng ruling. Anong gagawin? I-cite ka for contempt, no? Pwede ka i-contempt ng court. Pwede kang palabasin doon. Pwede hindi ka na makapag-participate. O yun na nga, i-cite for contempt ka, makulong ka, ma-hold ka, di ba? Alin doon, ano? Dapat lang naman. Dahil sa depensa, wala tayong makitang ganyan. Yung decorum nila, kahit yung mga press con nila, Attorney Poa, o ni Attorney Sheila Season, wala ho kayong makitang ganyan. Diba? Sa kabila, si Hodang kongresistang prosecution, kongresistang spokesperson, kahit na private prosecution, ako, ganun ho magsisalita. Diba? Oh, kaya yun po ang pakiusap ni Attorney Christine Ferrer. Ano po? The respondent would like to ask the court to remind the prosecution not to use inappropriate words like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure. And actually, a court of decorum. We are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions. Di po ba nakakahiya sila? Dahil ito, 15 years lang ang experience na itong batang ito. Itong mga pinagkatandaan ng mga mambabatas, di ba? Pati yung mga private prosecution nila na pinagkatandaan ng iba, pati yung bata na sumalang kanina, Diyos ko, eh yung decorum nila nawala. Di po ba? Talaga nakakahawa, ano? Depende kung nasaan ka. Di ba? Talagang totoo-totoo yung birds of the same feather, flock together talaga, eh, no? Ayan, at bago pa tayo talaga lubusan, maubusan ng oras, ha? Siyempre, babatiin ko lang po yung mga nakasubaybay sa ating ngayong gabi. Nako, maraming salamat at magandang gabi po ha, kay Ate Kimura Dolores. Magandang gabi at salamat po Sir Bernard Tan. Maraming salamat at magandang gabi rin sa iyo Ate Kimura Dolores at pati kay Ate Delia Maing. Ari gratogasay mas po sa inyong dalawa dyan po sa Japan. Ha? Kay Ate Roxanne Costa, magandang gabi rin po. Salamat din po. Si Kuya Lego Terra sabi niya, gandang gabi Sir Bernard, kakantitan. Bakit itong mga prosecutions ba ay magtatanga-tangahan o talagang tanga lang katulad katanga lang tungkol budget na natural bago hingin may pagkakagastusan yan 125 million lang pinag-aaksayan nila ng oras samantalang kay Fudel Fudel match na 4.5 billion di nila inaaksayan ng oras talaga naman araw nila lapit na ng reckoning. God bless Sir Bernard. God bless Philippines, God bless us all. Nako, maraming salamat, PLA Gutierrez. Ha? Sabi naman ni Ate Jennifer Redis, nako, meron na ngang patunay na baligtad utak ni Auntie Claire, sinungaling talaga. Mas stupid pa rin ang tulpo kasi ubus ang oras pero walang hearing sa flood control. O di po ba? Tama ka dyan, Ate Jennifer Redis. At regards kay Kuya Jimmy Redis at sa iyong anak. Ha? Sabi naman ni Ate Kimura Dolores, Sir Bernard Tan, bukas wala na daw Facebook ang Pilipinas, sabi ni BBM. Kupit. Talaga, udas talaga, ang takbo mag-iisip ng leader ng administrasyon sa ngayon. Pati Facebook pinakikialaman. Takot sa mga nakikita at nababasa sa social media ni BBM. Yun po kasi ang sabi nung yatang cybercrime unit ng PNP, no? Pwede daw i-block ang Facebook pagka regional ang pag-uusapan. Geographically daw, no? Pero yung isolation, mahirap daw. Pero kung buo, tatanggalin. Yun eh, kung hindi daw magko-comply ang Facebook, magkaroon ng physical office dito sa ating bayan. Gusto nila magkaroon ng opisina ang Facebook dito. Ganun po, no? Ay, tingnan natin, pambira, ang taong bayan naman sa tingin ko, no? Ayan eh, isa sa mga kalayaan ng taong bayan, itong social media, nagiging bahagi ng ating komunidad, nagagamit sa mabuti, nagagamit sa masama, kaya may diskresyon nga tayo, nasa diskresyon yan, eh, di ba, ng tao na gumagamit, ano, eh hindi ho pwedeng pakialaman dapat, no? Parang censorship na. Lalabas yan pag nagkataon. Di po ba? Ayan. Salamat ha, Ate Kimura Dolores. Ayan. Tapos, saludo sa mga balita ni Sir Bernard Tan. Mahusay mag-explika. Mabuhay po kayo. Ay, maraming salamat po, Ate Kimura Dolores. Ha? Si Ate Delia Maing naman. Good evening, Sir Bernard Tan. Always watching sa pagbabalita nyo. Masayang pakinggan. Nako, maraming salamat ha. At si Ate Mercedes Reyes, good PM po, Sir Bernard. Sobra talaga yung si Tulpo. Bastos, matanda na si Aginang Acosta, sinabihan pa ng stupid. Huwag na tayong magboto ng Tulpong Tulpo yabang. Ayan, nako. Sige yo, Ate Mercedes Reyes, ha? At least nakikita nyo po ang kaugalian ano, na naturingan pa naman senador. Diba? Ano po? Salamat sa iyo, ha? At hindi ka tanggap-tanggap talaga yun. Ano po? Para tawagin niya stupid itong si Ginang Acosta. No? Para kala ata niya, nasa programa pa rin siya ng wanted sa radyo niya. Dinala pa niya sa Senado yan. Tapos dalawa na sila nandun. Diyos ko dahil. Di po ba? Sa totoong buhay lamang. Salamat ulit Ate Mercedes Reyes, si Kuya Angelito Castillo Pilas. Magandang gabi, Maestro Bernard at tropang kakampineros. Magandang gabi sa iyo, Kuya Angelo Castillo Pilas. Ayan. Kuya Sunny Ray, kakampi, talagang may pinagmanahan ang tagapagsalita ng palasyo sa mga narinig natin sa nakumento tungkol sa ating vice presidente. Pero iyong amo niya ay hindi na pinagkakatiwalaan dahil sa dami niyang ginawang kamalian, hindi niya nakikita. Ayun. Ayun, kasi ano daw siya. Ayun na nga, Kuya Sunny Ray. Salamat, ha. Kuya John Guevara, Marites Martes po. Ayan, puro Marites ang tumutulig sa kay Inday Sara sa impeachment, ha? Kaya hindi na ako nanonood. Opo, okay lang po yun. Pero mas maganda manood kayo dahil mahalaga po, impormasyon po yun, eh. Dahil hindi ko kayo pwedeng bumitaw at lalong dapat suportahan ang ating pangalawang pangulo, no? Kay Ate Charito Cabrera Dayana, according to SMA 9 News, Colonel La Chica is able, willing, and prepared to be a hostile witness. Ayan na nga, yun na nga, pero ayaw na ipatawag, no? Yun nga po yung kapagtataka, di ba? Samantala, si Ate Charito Cabrera Dayana, maraming salamat po, ah. Kuya Arnel Opre, magandang gabi rin po. Kay Ate Susan Kua, ayan, sabi niya, good PM Sir Bernard, nakakawili po makinig sa inyo kasi mahinahon at marespeto po kayo, di po tulad ng mga taga-prosecution na sabihing scammer daw po si BP Sara at may modus operandi. Ah, hinusgahan na agad nila si BP Sara, sumosobra na sila. Salamat ha, Ate Susan Kua, salamat po. At Ate Sanso Ilorde, magandang gabi rin po. God bless po sa inyo. Kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr., ayan, maraming salamat at shoutout sa iyo. Kay Kuya George Trabal, ganun din, magandang gabi at shoutout sa iyo. Kay Kuya Danilo Montanses, ayan, Kuya Danilo Montanses, magandang gabi po ah, sabi niya, matamang nakikinig po kami sa inyong mga komentaryo at naliliwanagan po kami sa mga issue, mga nagaganap sa ating gobyerno. Shout out po sa aming mag-asawa, Merlin at Danilo Montanses. Salamat po. Nako, shout out po at magandang gabi. Maraming salamat kay Ate Merlin at kay Kuya Danilo Montanses. Anaway, mawili kayo dito sa ating programa. Salamat po. Kuya Jaime Samaya Bernante, magandang gabi. Salamat. Kay Ate Juanita Estacio, ganun din. Ha? Apatawag daw nila sila, chika. Handang-handa naman na siya. Antayin natin, Ate Juanita. Baka magpatawag niya na yung defense panel. No? Salamat, Ate Juanita Estacio. Kay Ate Naomi Estrada, maraming salamat po. Ayan, this mga emoticon na to. Kay Ate Luz Papa, magandang gabi po. Kay Kuya Relly de Guzman. Kay Kuya Bayan Iricarte. Ayan, sabi niya, good evening Sir Bernard. Sa Senate, parang totoo yung kasabihan. Silent waters land deep. Depende sa nagtatanong at klase ng tanong. We can determine through their questions kung may sense o wala. O, tingnan niyo yung nangyari kay Dito Lapid Gapon. Buti, di na siya nagtatanong, no? Salamat ha, Kuya Bayani Ricarte. Kuya Ricardo Sica, magandang gabi po. Ayan, gustong-gusto kong mapanood po kayo dahil lang po maliwanag at madaling intindihin ang sinasabi po ninyo. Stay safe always po and God bless you and your family circle po. God bless din sa inyo po, Kuya Ricardo Sica, sa inyo rin. Kay Kuya Arthur Arbuado, happy Tuesday po. Kay Ate Leti Frias, kamusta ka na Ate Leti? Good evening. Atul po man. Itul po, ano po, ayun na nga po, Ate Leti Frias. Kay Angelo Castillo Pilas ulit, paano ba naman bago i-release yung confidential funds? Eh, less than 2 weeks. Totoo nga naman, di ba? Na lang, pero organize ang OVP, nakaready na yung mga, nakaready na yung once dumating yung pondo, nakahanda na ang disbursement allocation, kaya pahiya sila. Yun nga, kaya lalo na preba po ang efficiency, no? Ng ating pangalawang pangulo. Kahit late na dumating ang pondo, na-implement pa rin niya po ng maayos, di ba? At abonado pa sila ng 150,000, di ba, no? Salamat ako kay Angelito Castillo Pila, salamat po. Ate Dolores Patawaran, ayan, salamat kay Ate Charito Cabrera Diana, mabuti na lang at nahanap ko ang istasyon ng DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido na ang mga host ay nasa tamang landas ng pagpapaliwanag, nagsasabi ng totoong nangyayari sa ating bansa. Salute! Ayan, salamat po sa iyo, Ate Charito Cabrera Dayana, Ate Sansu Ilorde, sadyang nabubuwang na. Opo, ito daw si Claire Castro. Rapid tour po, abante, sekdisyon, mga lutang na mga pinagsasabi. Manang mana sa amo nilang nagba. Salamat sa iyo, Ate Sansu Ilorde. Ha? Ate Delia Maing, gusto ko po yung pagpapaliwanag nyo. Salamat po. Arigato gozaimasu po sa inyo. Ate Dolores Patawaran, kay Jaime Samoya Bernante, ayan, kay Angel Castillo Pilas, Sansu Ilorde. Ulit, nako, naubusan na talaga tayo ng oras. Si Kuya Edison Macasio, good evening din sa iyo at magandang gabi lagi din. Salamat po. Ate Leti Frias, inulit na lang. Ang mga tool po, yun daw po ah. Kayo na bumasa. Salamat po ah. Nako, salamat po talaga. Ayan, manyak daw. Sabi ko na rin. Salamat ha, Ate Leti Frias. Ako, naubusan na tayo ng oras. Kay bilis talaga. Di ba, alam po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Emily Thomas. The UN and the Red Cross are warning that the world is dangerously close to fully autonomous weapons killing humans. A joint statement appeals for urgent international regulation at a time when drone warfare is becoming ever more sophisticated. There's currently no treaty governing the use of so-called killer robots. Sweden's military has asked the government to expropriate a property near a strategic naval base owned by a Russian oligarch. The military says the location within Stockholm's archipelago has unique conditions for strengthening the base's defence against drones from both sea and air. The Kremlin has refused to comment on tracking data showing a US military transport plane has landed at Moscow's Vnukovo airport. There's speculation in Russian media that either a prisoner exchange may be underway or the plane may have brought President Trump's envoys for talks on the Ukraine war. China says it opposes illegal unilateral sanctions after the US warned that countries that continued to deal with Iran would face consequences. Beijing said economic warfare and maximum pressure tactics only fueled further conflict. A refugee charity is warning that this season's extra severe El Niño weather phenomenon could result in massive flooding in East Africa, displacing up to 3 million people. Anti-corruption police in Armenia have arrested the former president, Robert Kocharyan, accusing him of using his official position to acquire properties at below-market prices. Searches are underway in multiple residences and businesses belonging to the Kocharyan family. Parliament in Nepal has ruled that the Prime Minister may wear his signature dark sunglasses in the chamber, despite earlier advice from the Speaker they'd be out of place. Birendra Shah's rarely seen in public without his trademark shades. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules, bagamat maulan, ay patuloy po tayo sa ating pagsasahing papawid ng palatuntunang pulso ng sambayanan. Tayo po ay naka-Zoom, mga kaibigan, ha? O dahil nga po ngayon ay Miyerkules at bagamat tayo po ay naka-Zoom, patuloy pa rin tayo, ha? Sa ating pong pagtalakay sa mga may init na issue na ngayon po ay lumilisaw sa ating kapaligiran. Impeachment, impeachment, impeachment. Nakukonsumi na po ang ating mga kababayan dahil nakikita nila na bukod sa boring ay tila mga wala daw sense ang mga tanong ng mga nasa prosecution. Nakakatuwa kung bakit yung mga testigo na dapat ay imbitahan para makapagbigay liwanag at magsilbing susi para yung kanilang hinahanap na 125 million na confidential and intelligence fund ay mabigyan ng liwanag. At ayon naman po kay Colonel Raymond Lachica, dati pong security officer ng ating Vice President Sara Duterte, hindi naman daw po siya tumatanggi, ha? At willing po siya na mag-testify sa harap ng Senado para sa impeachment court, sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Ayan. Pero sabi nga niya, kung siya ay ipapatawag, ha, at ito ay naaayon sa ating saligang batas, kung siya ay padadalam po ng subpena. Pero ayon naman sa bawat panig, sa prosecution at sa depensa, ha, ay kanila pang pinag-aaralan, ha, kung ihaharap sa impeachment court o sa Senate court para magbigay liwanag o mag-testify. Ito pong tinatawag na nakakaalam kung paano ginastos yung pong confidential and intelligence fund, dahil maliwanag naman po ang sagot ng special disbursement officer na si Acosta, na siya ay nagbigay lamang po ng pera ng 125 million dito kay Colonel Lachica, na siya pong security officer at siyang gumagawa o gumaganap kung paano ipamimigay o ibabahagi yung 125 sa mga kaukulan na mga asset o sa mga maaring kailangan bigyan ng pera.
3: Yes.
1: O, yan po naman ang maliwanag. Pero ngayon, tila pag-aaralan daw ng depensa at ng prosecution kung ipatatawag o ipasusumpena itong si Colonel Raymond Lachica. Mm-hmm. Pero ayon sa ating mga kababayan, dapat ipatawag para hindi nabubuhay ang tao sa haka-haka at sinasabi nung isa sa mga Senate judge na si Rapi Tulpo na estupida o stupid, blind loyalty yung kanyang pagiging stupid. Pero sabi nga, ito ay isang unbecoming, ha? Sa isang senador na tulad ni Senator Rapi Tulpo, na baka ang inaakala niya o iniisip niya na siya ay dating broadcaster, na siya ay nasa himpapawid at nananakot, ha, doon sa mga gusto niyang takutin na kanyang mga iniimbita o kanyang inaapusahan, di ba? Yeah. Yan naman po ang papel ng tulad ng programa nito pong si Rapi Tulpo. Isumbong mo, ha, kay Tulpo. Mga kaibigan, eh ngayon, siya ngayon ang isinusumbong ng taong bayan dahil sa pagiging unbecoming. Hindi siya karapat-dapat na maging isang senador. Ito pong mga Tulpo, nakikita naman natin kung magsipagsalita, kung kumilos, ay masyadong maangas, ha, masyadong makapangyarihan na akala mo ay sila ang dapat masunod, di ba? Arrogante, mga kaibigan. Ngunit nakakalimutan nila na sila ay mga lingkod ng bayan. Public servant na dapat ay matuto sila, lalo pat kung sila ay nasa harap ng korte o Senate court, na kailangan po ay isang mahusay at maayos na pananalita bilang respeto sa testigo at hindi lang sa testigo, sa presiding judge, ha, at doon sa security guard ng ating presiding officer na si Senate President, nakamag-anak po ng nitong Chekwa na si Win Gatchelian ni James Gojo, mga kaibigan. Eh pareho silang may dugong inchike, ha? Kaya lang si Don Pepot kalahati, 50%, ha, kalahati po. Itong si Win Gatchelian mukhang buo ito, eh. Ha, dahil maging ang ina ay Chekwa o inchik, at ang ama ay inchik din na mahilig sa mga illegal activities, di ba? Sapagkat ito po ay tinaguriang plastic king, kung natatandaan po ninyo, dahil sa smuggling ng plastic na resin. Ayan, mga kaibigan. Kaya kilala po natin yung Win Gatchelian sa po ng kanyang ama o aktibidades ng kanyang ama, dahil noong pa man yan, sa panahon po ni dating Pangulong Erap Estrada, siya lumago, mga kaibigan. Di ba? Siya po ay lumago sa panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Pero hindi po yan ang mahalaga, mga kaibigan. Ang mahalaga ay ito pong gusto nating malaman, ang gusto ng taong bayan, na malantad na katotohanan, ngunit tila pinipigilan, tila pinagtatakpan, ha, nitong mga ilang sangkot sa ating mga opisyal ng gobyerno, ha, kung kaya hanggang ngayon ay tila wala pang nakukulong, walang naaakusahan, na tinatawag nilang mga big fish, di ba? O mastermind. Samantalang ang taong bayan, alam na po kung sino ang mga mastermind, base po doon sa pahayag ni Sardico na sa isang video na nag-viral sa social media, di ba? Na may mas mataas sa kanya at mayroong mas makapangyarihan. Sino ba ang mas makapangyarihan sa Republika ng Pilipinas? Hindi ba ang Pangulo ng Pilipinas? At sino ang Pangulo ng Pilipinas? Yan po ang sagot, mga kaibigan. Sino yung pinakamataas? Sino yung mahawak po ng tinatawag nating
3: power of the purse.
1: Power of the purse, ha? Hindi ba ang humahawak po ng power of the purse ay ang ating dating speaker Martin Romualdez na ngayon ay si D ang speaker na humaliri po kay dating speaker Martin Romualdez bago si chairman ng appropriation committee na siyang kumikilos gumagawa sa pamamahagi ng mali-maletang salapi sa pangalan po o sa mga hinirang niya, mga inupahan niya, sinusweldohan niya na mga dating sundalo na siyang nagsilbing security ni Appropriation Chairman Saldico at taga-deliver ng pera. Kaya sinasabi niya, tama ang sinasabi nitong si Orly Gutesa na humarap sa Blue Ribbon Committee noong si Senator Pampilo Lacson pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil nag-walk out ito pong mga minority noon na ngayon ay majority, gumawa sila ng eksena para mapalitan si Chis Escudero bilang Senate President at si

0: sundalo na dinalhan nila ng 6 na maleta mula diyan sa flood control fund, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Si Senator Erwin Tulfo alias Erich Sylvester. Kilala po siya sa pagiging Erich Sylvester, kung inyo pong natatandaan, dahil yan po ang ginamit niyang pangalan nung siya ay nagtangka na maging US citizen. Ha? Yes. At nang siya ay mabuking, siya ay bumalik sa Pilipinas, presto, naging broadcaster. Alam naman natin ang istorya ng mga Tulfo, magsimula sa kapatid na Simon Tulfo, hanggang kay Rapi Tulfo, kay Erwin Tulfo, at Ben Tulfo. Alam na po yan ang ating mga kababayan, hindi na malilingid kung ano itong mga Tulfo sa larangan ng pamamahayag. Mm-hmm. Ngayon, lumalabas po, dahil sinasabi ni Senator Pamphilo Lacson kay Orly Gutesa na siya isang fake witness dahil fake ang lagda ng notaryo sa kanyang affidavit. Pero ang nagtataka ngayon na marami nating mga kababayan, bakit sinasabi ngayon ni Senator Pamphilo Lacson na ang bumaliktad dahil na pressure, tinakot, ha? At sinasabi, ginipit, ha? Itong si Orly Gutesa, kaya po siya ay bumaliktad, ha? Tulad din ng 4 na dating sundalo na bumaliktad, ha? Pero ang nakikita natin ngayon, sinasabi ni Pamphilo Lacson, ha, na ang tawag na marami nating mga kababayan ay Pinky Lacson, ha? Hindi natin malaman kung bakit siya pinangalanan ng Pinky, ha? Pero sinasabi po na nagsasabi na raw ng totoo dahil umaayon na sa gusto nilang sabihin ang mga testigo na kanilang sinusungkit, kinakalawit, ha, mula sa dating majority na ngayon ay minority na sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Mm-hmm.
0: Isang buong istorya po ang ating sinasabi, yes, para maliwanagan ang ating mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi po mapakali, restless po, at meron ngayon tila vigil diyan sa Liwasang Bonifacio ng ating mga kababayan dahil talagang gusto nilang malaman, maalantad ang katotohanan para magkaroon ng accountability o para may managot sa umaabot sa mahigit trilyong piso na sinasabing pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, yeah, na base po mula nang tayo ay mamulat sa politika, mm-hmm, talaga naman pong ito ang pinakamalaking korupsyon na nangyari po sa atin sa kasaysayan ng politika sa bansa.
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan, na pero ang nakakatuwa pa, ha, na kaya sinasabi ng marami nating mga kababayan na unbecoming ang magkapatid na Tulfo, at sinasabi nila di umano, ha, base yan sa social media, yung mga komento na ating nababasa, na hindi na dapat maluklok pa sa gobyerno, sa anumang posisyon, ang mga Tulfo. Dahil sa ipinakikita po na ugali o karakter, asal, na hindi maganda para sa isang tinitingala na opisyal ng ating gobyerno. Dapat sila ay mas maging mapagkumbaba,
1: mm-hmm,
0: sapagkat ang kaharap nila ay ang mga mamamayan, convicted man o hindi, dapat irespeto. Pero nakikita natin ang pagiging abusado,
1: mm-hmm,
0: pagiging arrogante, maging sa pagsasalita, maging sa pagtatanong, nito pong si Rapi Tulfo o Senator Rapi Tulfo at Erwin Tulfo, mga dati pong broadcaster na naging

0: na congressman, naging senador, mga kaibigan, na baka akala nila ay nasa himpapawid pa sila at nananakot para sa anuman dahilan kung bakit tinatakot nila yung mga tao na isinusumbong kay Tulpo. Diba? At alam na yan ang ating mga kababayan. Kaya yan po ay isa sa nakita na hindi maganda na ugali o karakter o asal ng isang lingkod bayan o isang public servant. At hindi lamang naman itong mga Tulpo. May mga iba pa rin mga senador na nakikita natin, maging mga ilang mambabatas na sige ang turo, sige ang sabi, sige ang pagpaparamdam sa taong bayan na ang Vice President Sara Duterte ay isang lustay na lingkod bayan. Yes. Yun po ang gusto nilang ipinta sa isipan ng taong bayan na si Vice President Sara Duterte ay isang lustay, hindi karapat-dapat. Sinisira po nila sa katotohanan yan pong impeachment trial ay hindi para sa accountability, kung hindi para sirain ang imahe, kredibilidad ni Vice President Sara Duterte na nadeklara na officially na siya ay tatakbo sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. At nakita natin, naglitawan ang mga ambisyosong mga politiko na naghahangad humawak ng pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Nagsabi pa ang magkapatid na Tulpo na kapag daw sila ay nagalit, tatakbo raw silang presidente at vice presidente na magkapatid. So be it, tumakbo kayo. Tignan natin kung saan kayo dadamputin. Diba? Mm-hmm. Tayo, sinasabi lang natin ito, hindi lamang galing sa ating sariling kaisipan, kundi base po yan sa mga sinasabi ng ating maraming mga kababayan hinggil po dito sa nangyayaring impeachment trial na isang paglulustay ng salapi ng taong bayan, sapagkat kada araw, kada hearing ay 25 million ang inilalaan, ginagastos ng impeachment. Mm-hmm. Ang tanong na marami nating mga kababayan, tulad din ng inyong pagtatanong, bagamat alam na ninyo kung bakit may mga pangalan na ano ba, mga aka, ha?
1: Mga aliases, code name.
0: Na sinasabi, ay dahil yan po ay confidential. Kung naiintindihan ninyo ang salitang confidential, ang mga asset o mga taong ginagamit ng mga nasa posisyon na may confidential fund ay hindi dapat malantad sa publiko. Yes. Sapagkat maaring manganib ang kanilang buhay, sampu ng kanilang mga pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi ko maintindihan kung anong mga utak nitong mga prosecution na pilit pang tinatanong at pilit pa nilang gustong makita yung mga tinatawag na ano nga ba yung mga pangalan na Piatos.
1: Mary Grace Piatos.
0: Mary Grace Piatos. Eh, kahit anong pangalan inilalagay po eh, kahit anong tarpulano inilalagay para lamang maikubli yung tunay na katauhan ng mga asset na nagbibigay ng impormasyon sa ating vice presidente o sa sino mang may confidential fund na gumagamit ng mga asset.
1: Yes.
0: Ba? So, ito ay isang maliwanag na political at hindi po ito sa pangalan ng accountability.
1: Yes.
0: Wala po. Sapagkat nakikita natin na gusto nilang sirain ang imahe ng ating Vice President Sara Duterte. At isa pa sa mga pinagtataka ng marami nating mga kababayan, bakit yung mga sangkot na mga mambabatas ay nasa likod? Ha? Mga audience sila, samantalang taong bayan ay hirap na papasukin para makapanood ng personal, nakita ng personal, yan pong impeachment trial na ginagawa. Diba? Kaya ito po ay isang politically motivated na impeachment at hindi po ito sa pangalan ng accountability. Sapagkat malapit na, hindi po natin maisip na ganap, 2028 na, election day na. Ha? Kita na ninyo, parang kailan lamang nagpasko. Ngayon, kalagitnaan na po tayo, magsi-September na, at yan na po mag-uumpisa yung pag-awit ng mga pamasko. Pamaskong awit, mga kaibigan. Ha? Alam na ninyo, pag sumasapit ang September, onward, ay puro pamaskong awit na ang maririnig natin. Pero mukha na walang pagpapatawad sapagkat isa rin sa diwa ng Kapaskuhan, di ba? Ay pagmamahal sa kapwa, pagmamalasakit sa kapwa, pero sa party po ng politika, wala po silang awa. Lahat sila ay walang awa sa kalaban pagdating sa kapangyarihan.
1: Yes.
0: Kaya ito pong sinasabi nila na Colonel Chica ay hindi na nila dapat pag-isipan. Ah, walang alam, at sinasabi naman na talagang walang alam itong Special Disbursing Officer na si Acosta. Siya ay hanggang sa pagbibigay lang ng pera doon sa gumagawa at dumidika ng mga activities mula sa salapi ng confidential fund. At ito ay ang former security officer ng ating Vice President Sara Duterte na si Colonel Raymond Lachica.
1: Siya ang ground commander.
0: So, ano ang pinag-iisipan ninyo? Bakit nag-aatubili pa kayo sa prosecution na ipatawag ang witness? Sapagkat siya ang magsisilbing susi diyan sa hinaharap ninyo na 125 million samantalang may mga tanggapan o ahensya ang ating gobyerno na mayroon ding confidential fund katulad po ng nabulgar sa ngayon na ngayon ay ombudsman na dating DOJ secretary na mayroong itinalaga na 350 million pondo para sa confidential and intelligence fund. Pero bakit lumalabas ngayon at lumilitaw na siya ay nakatanggap ng 1.5 billion na confidential and intelligence fund sapagkat yung kanyang 350 million nag-request siya kay dating Appropriation Committee Chairman Saldico ng 1 billion and 150 million na dagdag para sa kanyang confidential and intelligence fund. Pero meron po tayong papasok na pag-uulat mula po sa ating kasama
1: Jojo Sikat. Na
0: si Jojo Sikat, masipag po na tagapag-ulat, panukalang pagpapaliban ng halalang pambarangay at 5 taong termino ba ng mga opisyal ng barangay at SK iniakyat na sa plenaryo sa Senado. Ang pag-uulat ay mula sa ating kasama ang masipag na direktor ng National Press Club, Jojo Sikat. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Iniakyat na sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na naglalayo na gawing 5 taon ang isang termino ng barangay at sangguniang kabataang opisyal. Kabilang na rin ang panukalang pag-uurong ng barangay at SK election sa nakatakda sa darating na November 2. Inendorso ito ng Senate Committee on Local Government at pirmado na ng 16 na senador ang committee report na inaakda ni Senator Francis Chis Escudero na chairman nga ng Local Government Subcommittee sa sponsorship speech para sa Senate Bill number 2387. Sinabi ni Escudero na ayon mismo sa stakeholders, pinakaangkop ang 5 taon para sa panunungkulan ng barangay at SK official kaysa kasalukuyang 4 na taon dahil sa dami nga ng kanilang kanilang mga gawain. Ipinunto na ang barangay at SK officials ang planners, implementers o takapagtupad, first responders, peacekeepers, conciliators at frontline service providers sa mga komunidad. Sinabi rin ni Senador Escudero na hindi ito unang beses na gagawing 5 taon ang termino ng barangay official dahil naging 5 taon din ito sa Republic Act No. 6653 noong May 6, 1988 at sa Republic Act 8524 na naging batas noong February 14, 1998. Dahil palalawigin ang termino ng barangay at SK official, iurong ang nakatakdang November 2 barangay at SK election sa 2nd Lunes ng Nobyembre taong 2028 sa halip na sa unang Lunes para hindi madikit sa undas. Nakalagda sa committee report, bukod kay Escudero, sila Senator Joseph Victor Ercito, Bam Aquino, Pampilo Lacson, Pia Caetano, Senador Christopher Bongo, Kiko Pangilinan, Erwin Tulpo, Joel Villameba, Lito Lapid, Amy Marcos, Robin Padilla, Rapi Tulpo, Camille Villar at Senador Mark Villala. Ilan sa kanila ay mayroong note na mag-aamyenda o mag-i-interpolate sa panukala. Ako si Giorgio Sica, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Giorgio Sica. Isunod po naman natin ang pag-ulat, no containment policy sa pribadong ospital, ipatutupad na. Ang pag-ulat ay mula kay Chona Yu. Chona Yu, ibalita mo.
3: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at sa St. Luke's Medical Center sa BGC Taguig na magpapatupad ng no co-payment policy sa pribadong ospital na nasa ward section. Sabi ni Pangulong Marcos, isang paraan ito para hindi na matakot ang mga pasyente na magpagamot sa pribadong ospital dahil sa wala silang pambayad. Sabi ni Pangulong Marcos, umpisa pa lamang ito dahil palalakasin pa ng pamahalaan ang pagpapatupad ng no co-payment policy para sa mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na naka-admit sa basic ward accommodation ng ospital. Ipinaliwanag ng Department of Health na sa ilalim ng no co-payment policy, hindi kailangan magbayad ng karagdagang singil ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na naka-confine sa basic ward rooms ng mga pribadong ospital para sa mga serbisyong medikal na saklaw ng PhilHealth. Alinsunod sa Universal Healthcare Law o Republic Act No. 11223, original na para lamang sa indigent ang polisiya. Ngunit pinalawak ng batas ang saklaw nito at iniugnay sa pagpili ng accommodation ng pasyente. Katuwang naman ng inisyatibong ito ang Zero Balance Billing Program ng administrasyon na nagbibigay ng libreng hospital services sa mga ward patient. Kasalukuyan na itong ipinatutupad sa 79 na DOH hospitals at 4 na government-owned or controlled hospitals. Ayon kay PhilHealth Acting President at Chief Executive Beverly Lorraine Ho, una nang naglaan ang St. Luke's Medical Center ng 53 na kama para sa mga kwalipikadong pasyente na nangangailangan ng specialized treatment. Anya, 50 sa mga inilaan na kama ay kasalukuyang okupado na. Ako si Chuan Liu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay. Thank you very much, Chona Yu. Si Romel Madrigal, mayroon pong pag-uulat. Mga may visual disability na bigyan ng libreng serbisyong pangmata. Dapat po si Don Pepon mag-avail. Libre, ha?
1: Yes.
0: Sa San Pedro City. Hindi, taga-Kalokan ka, di ba? Hindi ka pwede. Para taga San Pedro City lang yun. Si Romel Madrigal magbabalita.
4: Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng White Cane Safety Day ngayong buwan ng Agosto, nagsagawa ng ID caravan at libreng eye check-up ang San Pedro City Persons with Disability Affairs Office o PIDAO para sa mga individual na may kapansanan sa paningin. Isinagawa ang aktibidad sa isang mall center San Pedro, katuwang ang Icon Optical Clinic sa panguna ni Dr. Sweet Jorlin Lerit Ladores. Layunin ang programa na mapalakas ang kamalayan sa mga hamon na kinakaharap ng mga visually impaired individuals kasabay ng pagbibigay ng mga serbisyong makakatulong sa pangangalaga ng kanilang paningin. Ang programa ay may temang Saving Sight Today for a Brighter Tomorrow. Nakatanggap din ng libreng reading glasses ang humigit kumulang 82 individual na lumahok sa programa. Ang aktibidad ay bahagi ng pagsusulong na inklusibong serbisyo at patuloy na pagsuporta sa kapakanan at pangangailangan ng mga persons with visual disability sa lungsod ng San Pedro na pinamumunuan ni Mayor Art Mercado. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Si John Manlapas, mayroon din pong pag-uulat na ating isusunod. Colonel La Chica, ito pala, handang humarap sa Senado at magpatotoo kung legal na ipatatawag. Yan. Kaya kailangan padalan siya ng subpoena. Dapat kanilang anyayahan, ipasubpoena, sapagkat ito ang susi na makapagpapaliwanag kung saan napunta, kung saan dinala ng Office of the Vice President yung kanyang confidential and intelligence fund. Yes. Okay. John Manlapas, ibalita mo.
5: Nanindigan si Colonel Raymond Dante La Chica na hindi niya kailanman tinanggihan ang pagharap o pagbibigay ng testimonya at handa siyang sabihin ang katotohanan kung siya ay legal na ipapatawag. Ayon kay La Chica, susunod siya sa anumang legal na proseso, ngunit isinasaalang-alang din ang mga umiiral na batas at mga restriksyon sa seguridad. Sinabi niya kung naayon sa batas ang pagpapatawag sa kanya, handa siyang humarap at magbigay ng kanyang testimonya ng tapat. Matatandaan na tinuro si La Chica sa impeachment trial ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na binigyan ng 125 million pesos matapos niyang i-withdraw ang pera noong December 2022. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, mga kaibigan. Sinasabi na nga po sa mga balita handang humarap, handang tumistigo itong tinuturo ni Acosta na siyang may alam sa pag-disburse ng salapi mula sa confidential fund na kanyang ibinigay bilang isang disbursing officer na pinipilit nila na may nalalaman. Wala ngang alam, sinasabi niya, dahil siya ay tagapagbigay lamang ng pera. Kaya nga, special disbursing officer dahil special yung salapi ng confidential and intelligence fund. Wala siyang alam. Kaya wala sa lugar ang pagsasabi at tila walang alam itong ating Senator Judge Rapi Tulfo sa kanyang sinabi kay Acosta na stupid blind loyalty. Ikaw, Senator Rapi Tulfo, saan ka ba loyal? Di ba? Ikaw ba ay loyal sa taong bayan o isa ka rin bulag or blind loyalty? Dahil kahit alam mo na pinagnanakawa na ang taong bayan, sinilalapastangan na ang taong bayan, bulag ka, hindi mo alam, wala ka rin alam, di ba? So pareho lang kayo. So, wala ka sa posisyon na magsabi na stupid, tanga, ha? Itong si Acosta na special disbursing officer na ang tungkulin ay ibigay lamang ang pera. Meron siyang resibo na tinanggap pero nang ma-accomplish na, makapagbigay na ng report, kinuha na yung resibo. O, maliwanag naman ang paliwanag eh. Ikaw lang ang hindi nakakaintindi. Yes. Maliwanag yung paliwanag. Pinapaulit-ulit ninyo yung tanong. Kaya paulit-ulit din ang sagot. Ganyan lamang po kasimple. Ganyan lang kasimple, paulit-ulit ang tanong. Iisa lang naman ang tema ng inyong tanong. Diba? Kaya yung sagot, paulit-ulit din. At yun din ang sagot. Diba? Oh, so, sino ngayon ang stupid? Sino ngayon ang blind loyalty? Stupid. Diba? Eh, kung tutuusin, kayo nga dyan sa ng mga sangkot sa flood control, ang nagbubulag-bulagan at hindi lang bulag-bulagan, nagbibingi-bingihan pa,
1: yes,
0: at tinatakpan, ayaw nyo magsalita, magsabi ng katotohanan, dahil kayo lahat halos, ha? Hindi ko sinasabing lahat, may halos, ha? Maliwanag po, ay tumanggap ng mali-malita, kuminsan ay supot, at kuminsan yung sinasabi extended envelope para sa mga ilang mamamahayag na ibinebenta yung sagrado nilang tungkulin na maging tagapagbantay ng bayan, ha? Ibinebenta ninyo ang inyong mga dignidad kapalit ng konting barya kumpara sa mali-maletang salapi na naglalaman ng milyon-milyon at umaabot sa bilyon ang mga tinatanggap na salapi mula sa mga nagdi-deliver na dating mga marines o dating sundalo na hinirang o hinair nito pong Appropriation Committee Chairman Saldico. Na inamin naman niya eh. O kilala niya si Orly Gutesa. Sinasabi niya na nagsasabi ng totoo. O, ano pang pasubali na ngayon noon sinabi nyo fake witness dahil fake yung daw pirma ng notaryo, pero sumumpa sa harap mo Senator Ping Lacson, sumumpa sa harap ng mga senador na nagsasabi at magsasabi siya ng katotohanan at pawang katotohanan. Diba? O ano pa ipagdududan nyo ngayon fake witness pagkatapos ng bumaligtad totoo na ang sinasabi dahil base yan sa inyong gustong sabihin ng mga gusto ninyong sabihin ng mga testigo. Ganun lang naman kasimple, huwag ninyong ululin, huwag ninyong lokohin ang taong bayan dahil matagal na ninyong niloloko ang taong bayan. Ginagamit nyo ang salapi mismo ng taong bayan mula sa kabangyaman ng bansa galing sa buwis na ang puhunan ng mga mamamayang Pilipino ay dugo, pawis at luha. Ngunit, binubulsa ninyo at yung iba, kunwari ay ayuda na para kayo ang kilalanin. Ha? Para pagdating ng eleksyon, eh, susulat ngayon pangalan ninyo. Mga kababayan, panahon na, ha? Para tayo ay mabuksan ng ganap ang ating mga kaisipan. Huwag na po tayong paloko dyan sa mga ayuda. Ha?
1: Yes.
0: Konting barya, bibigyan kayo magkano? 1,000, 2,000, 10,000. O, magkano naman yung napupunta?
1: Sana lang yan.
0: Ha? Magkano naman yung napupunta sa kanila? Milyon-milyon. Natapos sasabihin itong si Matibag, ha? At sasabihin ng mga ilang politiko, si Ace Barber, na ito rin. Meron din itong sangkot din yung kanyang may bahay eh. Ha? Meron din tinatawag na flood control. Ha? At yung tinatawag nga ninyong Quadcom na puro contempt. Ha? O mabuti, hindi na nanalo itong si Paduano. Ha? Na laging galit. Akala mo ito totoong malinis. Eh, alam naman natin na dati pala itong rebelde rin. Diba? Oh, ngayon, ang sinasabi natin, mga kababayan, ito na po yung panahon na tayong lahat ay manindigan. Hindi po tayo magtatagumpay sa hangad natin na pagbabago. Matagal nang sinasabi ng mga politiko, pagbabago ang aming dala. Pagbabago, babaguhin natin yung mga maling sistema. Eh hanggang ngayon, bulok na bulok pa rin ang sistema. Sapagkat, bakit lumaki ng lumaki ng lumaki? ang korupsyon. Bakit hindi ito alam ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.? Diba? Mm-hmm. Dahil siya yung huling lagda para maging gaa. Para maging gaa at nang ilaba, mapondohan ng Department of Budget and Management, ha, na pinamumunuan ni Amina Pangandaman. Yan din si Amina Pangandaman, ang mga bersamin. Bakit hindi rin ninyo ipatawag? Ang ipinatatawag lamang ninyo yung mga testigo na pwede ninyong magamit laban sa ating dating Vice President Sara Duterte. Dahil takot na takot kayo, yun po ang totoo. Takot na takot kayo dahil kapag nanalo, hindi lang kapag dahil sinasabi na ng taong bayan, the next president, di ba? The next president, ibig sabihin sigurado, lamang, ha? Meron tayong COMELEC chairman na dapat sana ay maayos. Ha? O yan po ha. Hindi tayo ganap pang tagumpay dahil meron diyang COMELEC chairman. Nakita naman ninyo, hindi nanalo at sabi sa batas, hindi pwedeng paupuin ang second placer o natalo na kandidato. Pero anong ginawa? Pinaupo, Duterte Youth Party List. 3 million ang nakuhang boto, 3 posisyon, ibig sabihin.
1: Yes.
0: Wala. Ano, sino pinaupo? Maka. Utak kaliwa. Kaya marami na pong makakaliwa o utak kaliwa na nasa Kongreso at meron din sa Senado. Diba? Kaya dapat pong maging maingat tayo kung gusto natin
1: tayo
0: ay isang tunay na pagbabago. Kailangan pong magsaliksik tayo, pag-aralan natin mabuti sapagkat sinasabi sa pagsasalita lamang, sa pagkilos lang, malalaman natin kung sila ay tunay na lingkod o maglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Katulad po nitong si Romualdez, di ba? O, patunay sa kanyang sinasabi at pagdadawit sa kanya, maging ni Saldico. Dinadawit na siya ni Saldico, di ba? O, mula sa 3.2 million na Sal-N, naging 300-something billion.
1: 3.1 billion na, lumobo na.
0: Lumobo na ng hindi lang 10 beses. Di ba?
1: Yes.
0: Sa 3.2 million na dati, noong 2022, noong 2025, naging 3.1 billion na po. So, ilang doble po yan, di ba? Kaya diyan po nating makikita kung nagsisinungaling o hindi, pero pilit pa rin itinatatwa at pilit pa rin sinasabi na hindi siya magnanakaw, na sinasama pa pati pangalan ng kanyang mga magulang, na alam din naman natin nung panahon ni dating yumaong Ferdinand Marcos Sr. ay isa rin yung ama di umano, ha? Sino ba yung si Kokoy? O dalawa yan eh, ha? Na nakaimbudo rin sa panahon ng yumaong dating Pangulong Marcos na naugnay din sa tinatawag na yung ano ba yung tawag, may tawag dun eh, nakalimutan ko na naman, Cronies.
1: Ill-gotten wealth.
0: Ill-gotten wealth, ha?
1: Kokoy, Benjamin Kokoy yan eh.
0: Yan, Kokoy. Kaya nga, ngayon, ginawa pa niya ng ospital sa pangalan. Diyan po sa Rojas Boulevard, may ospital na ginawa. Itong si dating Speaker Martin Romualdez, ha? Na sa pangalan ng kanyang ama. Di ba? Pero yung mga tao na dapat ay ilagay ang pangalan na gumawa at lumikha ng magandang mga programa, magandang mga gawain para sa kapakanan ng mamamayan, baliwala. Diba? Kaya yan po yung sinasabi natin na kailangan maging mapanuri.
1: Yes.
0: Matagal na po natin sinasabi na kada tuwing darating ang eleksyon, huwag ipagpapalit ang inyong boto sa anumang halaga, sa anumang pangako. Kasi may pangako ang politiko. Sige, pag nanalo ako, gagawin kita, ipapasok kita, ilalagay kita sa JO ko, susweldo ka, wala kang ginagawa. O, di ba? Nakita mo, itong si Trillanes na isa, kung meron tayong masasabing traitor sa bayan, isa po itong si Trillanes. Dahil nga lahat ng kanyang ginagawa ay tila betrayal sa tiwala ng taong bayan. Katulad na lang ng sinasabi nila na hindi nila papapasukin ang sino man na membro o tauhan ng ICC from airport to airport lang. Ha? Natatandaan ko ang nagsabi niyan ay ang ating ombudsman Crispin Remulla. Tama ba ako, Don Pepot? From airport to airport, hindi sila makakapasok. Then later on, nalaman natin na may sariling daan ang mga miyembro ng ICC nakakapasok sa ating kongreso, nakakapanood at kumukuha ng mga ebidensya laban sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
1: Kinakilala pa niya kayong Butchman.
0: Yung mga dating kalaban natin, na dati nagtulong para mapatalsik ang kanyang ama, Ferdinand Edgerly Marcos Sr., mga dilawan at mga makakaliwa. Ngayon, kakampi na ang dilawan, kakampi na ang makakaliwa, kakampi na ang pinklawan, at yung iba pang mga hindi pa nagigising na mga loyalista. O, yan mga kaibigan. Ha? Kaya, yan po ay ating tayo ay nagbabalik tanaw para manariwa ang ating kaisipan. Sapagkat ngayon po, pilit nilang binubura ang kasaysayan, ha? At ang kanilang inilalagay sa isip ng tao, ng mga mamamayang Pilipino. Meron tayong isang lustay. Yan ang gusto nilang ipinte, lustay na vice presidente na hindi karapat-dapat maging pangulo. Pero mukhang
1: ang
0: isip ng taong bayan ay tila nakapirmi na.
1: Yes.
0: Alam na nila kung sino ang dapat mamuno sa ating bansa. At nakita naman ninyo, kahit wala na sa tungkulin ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, patuloy na minamahal ito ng ating mga kababayan. Bakit? Dahil naramdaman natin Nakita natin kahit sinasabing siya ay palamura, hindi raw nararapat sa isang presidente. Pero yun po ang kanyang nakagawi, anak. Kumbaga, yun ang tinatawag na flower of the tongue. Yes. Diba? Yun ang madalas mong sabihin. Ako pag nagagalit, ganyan din ang nasasabi ko PI kayo. Ha? O, diba? Lalo na sa mga anak nung maliliit, pag nagagalit ka. Diba ganon? Kaya, kumbaga, yun na ay bulaklak lang ng iyong isip. Pero, ang mga ginagawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tulad din ng dating yumaong Pangulong Marcos Sr., na marami tayong nakitang legasyang ginawa. Gumanda ang Pilipinas. Umunlad ang Pilipinas. Noon, halos walang nagutom. Lahat may trabaho. Dahil meron tinatawag tayong livelihood program.
1: Yes.
0: Ngayon,
1: industry,
0: wala na. Ngayon, wala. Walang binubuksan.
1: Yes.
0: Samantalang lahat ng ating mga resources ay naririto. Ultimo mga minahan, naririto lahat. Meron tayong copper. Meron tayong
1: nickel,
0: ha? Na lahat yan ay ore. Yan po yung ore ang ginagawa sa bakal, ha? Meron tayo niyan. Pero hindi natin ginagamit. Sa halip ito ay binibigay natin ang oportunidad sa mga dayuhan. Pinapayagan natin silang kunin ang ating yaman. At pagkatapos, tayo rin ang market nila. Tayo rin ang bumibili. Kaya ginigisa tayo sa sariling mantika.
1: Yes.
0: Diba? Katulad din po yan ng ayuda. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika.
1: Yes.
0: Sa buwis natin ang gagaling. Tapos kunwari, bibigay, nagmumukha sila na isang maawain at pilantropo. Na mga politiko.
1: Yes.
0: Diba? So, paliwanag po yan. Hindi tayo yung mga mga mahaba na mga paliwanag na mga matataas pa na antas ang na hindi maaabot ng mga kababayan natin na ang utak na halos hindi nakapag-aral, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Eh tayo po dito sa ating palatuntunan, pinipilit natin na sa paraang maiintindihan ng ating mga kababayan.
1: Pinakasimple.
0: Na tayo po ay ginagamit lamang nila para sa kanilang mga pansariling kapakinabangan, pansariling interest. Kumukuha sila, tumatakbo sila sa iba't ibang posisyon. Dahil sa posisyon yon, gagawa sila ng pera, kukurap sila ng pera ng bayan, at doon sila mabubuhay ng pasasa. Tayo, eto, pag umulan dahil
1: puro pagtitiis, kaba.
0: Naubos na yung pera ng blood control.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, pag umulan ng butike, magtago ka na.
1: Yes.
0: Umulan, magtago ka na. Bumagyo, sus Mariano, garapong mas walang asukal. Para pundagat na rumaragasa ang alon, ha? Rumaragasa ang agos, kaya natatangay mga bahay, kabuhayan, pati tao namamatay. Kaya marami po ang lalo naghihirap sa mga panahong ito.
1: Bubuhay tayo sa takot, pangamba.
0: Sa napakataas na halaga ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema nating mga mamamayan. Yung pong mataas na halaga ng mga bilihin na halos hindi na po nating maabot, hindi na makaya ng mga Pilipino sapagkat marami na po ang walang trabaho. Kaya fake news yung sinasabi na umaangat ang buhay. Marami sa ating mga kababayan ang umaangat ang buhay. At yung sinasabi rin po nitong si dating Speaker Martin Romualdez na gusto niyang ipabasura ang mga reklamo laban sa kanya. At gusto pong palabasin na siya ay walang kasalanan at isinasangkot lamang po siya.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Walang basihan. Wala siyang alam. Pero common sense dictates, Don Pepot, na bilang may control sa power of the first, bilang Speaker of the House, pinakamataas na posisyon sa ating Kongreso sa mababang kapulungan. Siya ang may kapangyarihan. Yes. Kung ano-anong mga proyekto ang kanyang aaprubahan.
1: Mm.
0: Diba? Kaya lang hindi siya pumipirma playing safe sapagkat mabubuko siya. Mas matalino siya kaysa sa ating Pangulo sapagkat ang ating Pangulo hindi pwedeng hindi pumirma para malagyan ng pondo yung mga proposed project.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: E kaya hindi pisara, pirma kaya, yung nahabol nila. Kaya dito ay nilapasin ng pirma.
0: By command responsibility,
1: yes,
0: ang ating Pangulo ang siyang may pananagutan ng lahat. Kaya lumilibre, ha? Lumilibre. Mm-hmm. Wala siyang kasalanan. At kung maliwanag naman sa kanyang isang pahayag, kung ako ay malalaglag, kasama ko kayong malalaglag. Kasama kayong lahat, ha?
1: Damay-damay na.
0: Oh, si, di, kaya, yung iba, tiko mambibig.
1: Mm-hmm.
0: Tiko mambibig. Kaya, lahat ng paraan, kung paano pagtatakpan, kung paano iiwas, kung paano hindi matutuloy ang impeachment trial, ay ginagawa nilang lahat, lalo't higit sa blood control. Ah, panay ang takip nitong si Pinky Lacson, samantalang maliwanag sa mga footage sa social media na ipinopost. Nakasakay siya sa aeroplano eh. Kasama pa si Senator Tito Soto. Ayan, mga kaibigan. Oh, kaya pilit ninyo na pinagtatakpan. At ngayon, tila magsasampa na ng kaso laban, ha, itong si Lacson kay Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Pero sana, bago ka magsampa ng kaso, suriin mo muna ang iyong budhi, ha, Senator Lacson. Busisiin mo muna ang iyong sarili. Pag-isipan mo sapagkat hindi ka napakalinis. Isa ka sa may maruming kamay. Ha? Ayan, isa ka sa may maruming kamay sa mga politiko sa ngayon. So, tayo po ay magbibigay lamang ng isang paalala at sa ating pagbabalik, babasahin po ni Don Pepot ang inyong mga mensahe, kaya magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe. Kahapon, hindi namin natapos lahat. Pero sana ngayon, maaga pa ay matapos namin. At pakiusap po ng inyong lingkod. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM. At i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat. So, take it away.
6: Are you crazy about dogs? And this show is for you, a show that focuses on
7: the best food and treats for your dogs,
8: the best dog places to visit,
9: the best training for dogs.
10: Okay, Coco, speak.
11: The best dog accessories and items,
12: the best dog hotels.
6: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ulit ko po yung aking pakiusap. Pakiusap ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At hindi lamang po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan ang inyong ilike, ipalo at patuloy na subaybayan. Kundi maging ang iba rin pong mga programa dito sa impilang DCRJ sapagkat tayo po ay lumalaban at naninindigan para sa demokrasya, para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino at para sa ating bansa. Yes. Kaya patuloy po kayong sumusubaybay dito sa aming mga palatuntunan sa impilang DZRJ 8:10 AM. Ayan, mga kaibigan, ha? Oh, so, Don Pepot,
1: sa mga tatawag ko bukas, paklista na pong bilang namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe ngayon, para mabasa po namin, Takarme, pakisert po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandito TV, nakikip po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo din po ninyo, nakikip din po ang inyong palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami diyan, diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook at maging sa YouTube po. Magpadala kayo mga mensahe nyo at babasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Meron pag-uulat, Don Pepot? Wala sa akin.
1: Mula kay kasamang Jojo Sikat, grupo ng LPG industry sa Pilipinas, nagsanib pwersa para tutulan ng pag-aaproba ng LPG cylinder swapping center operational guidelines. Mula kay kasamang Jojo Sikat, iulat mo.
2: Sanib pwersa na ang ilang grupo ng LPG industry sa Pilipinas, kabilang ang National LPG Alliance of the Philippines Incorporated o NLAP, Price Cases Incorporated o PGI at Independent LPG Dealers Association of the Philippines para mariing tutulan ang pag-aproba ng LPG Cylinder Swapping Center Operational Guidelines. Batay sa joint position paper na isinubite sa Department of Energy na ipinadala rin sa Department of Trade and Industry nitong August 25, 2026, sinabi ng nasabing grupo na walang sapat na legal na batayan ang nasabing guidelines. Ayon sa kanila, hanggang ngayon ay wala pang nabubuo at nailalathalang programa para sa LPG Cylinder Exchange and Swapping Program at LPG Cylinder Improvement Program. Ang pagbuo ng programa para dito ay nakasaad sa ilalim ng Section 31 at 32 ng Republic Act No. 11592. Dapat anila kasama sa dalawang programa, mga procedures, timelines para sa exchange, swapping at buyback ng LPG cylinders, mekanismo sa accredited LPG cylinders, swapping centers at pagbuo ng funding, utilization, access at audit procedures para sa LPG Cylinder Improvement Program Fund. Iginit din ang grupo na kinakailangan bumuo at pagnatala ang DOE kasamang DTI ng programa para dito at dapat ay konsulta rin sa mga industriya na LPG, consumers group at iba pang pampubliko at pribadong stakeholders. Gayunpaman, sinabi nilang wala pang partikular na konsultasyon na sinasagawa para sa pagbuo ng dalawang programa ito na kinabibilangan ng lahat ng kalahok ng industriya, consumers groups at iba pang kinaukulang stakeholder. Ay nga sa NLAP, PGI at ILDAP, hindi pa natutupad ang mga nasabing kailangan para rito. Sinabi naman ni NLAP President Jojo Cruz na dapat sundin ang itinakda ng batas upang matiyak na malinaw at magkakatumba muna ang lahat ng detalye para sa kapakanan, hindi lamang sa industriya ng LPG, kundi maging ang mga end consumers. Dagdag pa ni NLAP President Cruz, hanggat wala pang nailalatahala at nabubuong LPG Cylinder Exchange and Swapping Program at LPG Cylinder Improvement Program, hindi dapat aprubahan ng LPG Cylinder Swapping Center Operational Guidelines. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Director Jojo Sikat, yes, ng National Press Club. Ayan. Masipag pong tagapag-ulat yan. At si Chona Yu may pag-ulat. Ceremonial reopening ng Coconut Palace, pinangunahan ni na Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos. Chona Yu, Ibalita mo. Din yan sa...
3: Mismong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang nanguna sa ceremonial reopening ng Coconut Palace sa Pasay City. Ginawa ng first couple ang pag-iinspeksyon sa Coconut Palace matapos sumailalim sa matinding conservation at renovation. Gagamitin ang Coconut Palace bilang media center para sa gaganaping 49th ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre kung saan magsisilbing host ang Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagpapayabong ng pamanang kultura dahil ang mga lugar na ito ay nagtataglay ng mga kwento, tradisyon, sining at karanasan na humubog sa Pilipinas. Itinayo ang Coconut Palace noong 1978 at dinisenyo ng national artist na si Francisco Babim Manyosa. Ipinapakita ng tahanang Pilipino ang arkitekturang Pilipino, husay sa paggawa at paggamit ng mga lokal na materyales. Nasa 200 million pesos ang ginastos ng pamahalaan sa pagpapaayos ng Coconut Palace. Oras na matapos ang ASEAN Summit, bubuksan na rin ito sa publiko simula sa susunod na taon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. So, kung natatandaan po ninyo, Coconut Palace, di ba? Ginamit yan ni Vice President dati, Jeju Marbina. Yan ang ginawa niyang tanggapan. Yung Coconut Palace, yan sa Pasay, sa may PICC, katabi. So, ang isusunod natin na magbabalita, si Romel Madrigal, bawat bahay may bigas pamamahagi tuloy-tuloy sa Santa Rosa City, Laguna. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Patuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga residente ng lungsod na Santa Rosa sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makinabang, Bagong Pilipinas Rice Program. Patuloy na sinasagawang house-to-house distribution sa Barangay Balbago kung saan bawat household ay nakakatanggap ng 10 kilong bigas bilang karagdagang ayuda sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Ayon sa pamahalaan lungsod na Santa Rosa, layunin ang programa na makatulong sa mga pamilya at mabawasan ang kanilang gastusin kasabay ng pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa bawat komunidad. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa programang inilunsad ng pambansang pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pamamagitan naman ng karagdagang pondong inilaan ng pamahalaan lungsod na Santa Rosa sa pangunguna ni Mayor Arlene Arcillas, pinalawak pa ang saklaw ng programa upang mas maraming pamilya makinabang. Dahil dito, isinulong ng lungsod ang layuning bawat bahay makikinabang upang matiyak na maabot ng tulong ang mga kabahayan sa iba't ibang barangay. Hinihikayat naman ng mga residente na makipagtulungan at hintay ng pagdating ng mga otorisadong personel upang matiyak ang maayos, organisado at ligtas na pamamahagi ng bigas. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Meron tayong susunod na pag-ulat mula naman po kay Jong Manlapas, Vice President Sara, hiniling na ibasura ang NBI grave threats cases. Jong Manlapas, ibalita mo, wala namang grave threat eh.
5: Kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dininig ng korte ang oral arguments ng kanilang motion ay binasura ang mga kasong isinampa laban sa Vice Presidente kaugnay ng mga grave threats. Ayon kay Attorney for Lawrence Lim ng Chua Lim and Associate, hiniling ng kampo ng Vice Presidente na i-quash o ibasura ang mga impormasyon dahil sa mga kawalan ng jurisdiction ng korte. Nakabatay ang motion sa sinasabing limitadong procedural immunity ng Vice Presidente at iba pang impeachable official habang nasa kanilang pwesto. 1987

0: di ba? Yung
1: Yes.
0: grade 3 yata, sinampa pa nila sa DOJ.
1: Tapos sinampa niya sa RTC.
0: Oh, tapos meron
1: tapos
0: pa
1: sa NBI pa.
0: Tapos meron pa sa impeachment trial, eh parang sobra na.
1: Ay, sabay
0: diba?
1: Na.
0: Oh, sobra na, tama na. Dahil hindi na ninyo masisira kahit ano pa ang gawin ninyo, dahil lalo po kayong nabubuking habang idinidiin ninyo, ginigipit ninyo, inaakusahan ninyo nang wala namang mga batayan, walang mga ebidensyang maipapakita ang ating Vice President Sara Duterte, lalo po kayong nabubuking, lalong sumasama ang reputasyon ng ating kasalukuyang pangulo dahil sa ginagawa ng mga taong nakapaligid sa kanya.
1: Yes.
0: No, na hindi natin alam kung sinasabi ng iba, utos ng pangulo, sinasabi naman hindi namang utos ng pangulo, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero sabi nga ang ikabubuti ay nasa mga nakapaligid sa ating pangulo bilang mga alter ego, lalo na ang kanyang gabinete, ha?
1: Yes.
0: At ang ikasasama rin ng kasalukuyang administrasyon ay nasa mga nakapaligid din sa ating pangulo, partikular sa kanyang mga nasa gabinete. Eh, halatang halata na ang tirador ng Malacañang ay ito pong si Ombudsman Crispin Remulla. At ito pong NBI director, hindi natin maalaman kung ito'y abogado o
1: attorney Melvin Matibag.
0: Malibag o matibag?
1: Matibag.
0: Yun nga sinasabi natin, dahil kung ito, ang alam natin, ang NBI nag-iimbestiga lang at hindi sumusugod.
1: Ha?
0: Kung halimbawa nadakip yung suspect, sakalang dadali niyan sa NBI o kaya pupuntahan ng NBI. Pero hindi katulad ng ginagawa nitong si NBI Director
1: Melvin.
0: Matibag na sumusugod siya sa site at siya pa mismo nangunguna, di ba? Katulad doon sa Senado. Oh, sino ba talaga ang naunang nanggulo? Eh, naka-video eh. Nasusubaybayan ng taong bayan, nakita na pumasok sila.
1: Mm.
0: O, eh, bawal sila sa perimeter. Hindi sila dapat pumasok, di ba? O, yun ang sinasabi natin. Dahil bawat tanggapan ay siya ng gobyerno, may kanya-kanya pong jurisdiction.
1: Yes.
0: May kanya-kanyang pulisiya. O, so, babasa na tayo, Don Pepot?
1: Papa.
0: Basa na.
1: Mula po kay Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James. Mula kay Sir Bernard Marcelino. Good morning po. Still watching. Thank you po.
0: Mula kay Jola Torre. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Mula kay Rick Oracion. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Mula kay Villamor Velasco. Hindi binabasa ni James po yung mga good morning eh. Villamor Velasco, good morning po. Mula kay Royal Cloaros, good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Bless you always. Thank you, Royal Cloaros. Mula kay Sina Habar, blessed day, morning po, Tita Carmen, Sir James. Masaganang umaga, Don Pepot. Umaapaw sa ating lahat. Naku, sana nga. Mm-hmm. Binabati ko po ang aking tita na si Simplicia Lasola sa kanyang kaarawan. 75 na po siya, Tita Carmen. Ha?
1: Wow.
0: Nakikinig po kami sa radyo, Tita. Ha? Oh, happy birthday.
1: Birthday.
0: Simplicia Lasola sa iyong 75 kaarawan.
1: Okay.
0: Sana'y lumawig pa ang iyong buhay para patuloy kang makapakinig sa aming palatuntunang Urso ng Sambayanan. Nakikinig po kami sa radyo, Tita, at sa aking butihing nanay at tatay na si Ningning Javar, Emerson Murphy, Gaton. Ba, akala ko Gadun eh. Gaton. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang inyong station sa radyo. Maraming salamat. Sina Habar o Javar. Yan, sige.
1: Mula naman kasi Romeo Ochoa. Wala na bang ibang apelyido pwedeng maging presidente ng Pilipinas?

0: As, para maiba naman ang takbo ng bansa, gaano ka kasigurado na kung si Sara ang maging presidente ay uulad ng Pilipinas, baka maging mas madala pa kaysa kay Aquino, BBM at iba pa. Yun lang ang isip-isip bayan ko. Wala nang pera ang Pilipinas eh. Kung totoo man ang mga ganito, dapat ilabas na.
1: Tama po. Totoo naman meron eh. Kaya lang ha, yung may hawak ang dapat ilabas na, eh hindi po makalabas.
0: Yung susi.
1: Oh, sabi ni Angelo Reda, ha, happy midweek, Tita Carmen at Kuya James, Simbang Baklaran, Malolos, Bulacan.
0: Yes.
1: Sabi ni Angelo Reda, ha, susunod na MRP, RJ Patrol, at Johnny Gomez Live. Opo, lahat po ng programa dito, subaybayan ninyo.
0: Yes.
1: Sapagkat makatotohanan po ang lahat ng mga iniuulat at ipinapahayag ng mga anchor at ng mga reporter. Si Angelo Ridaha watching, si Menchi May watching. Okay.
0: Thank you po. Laki Ma'am Luz Biminda o Santa Maria, magandang morning, Carmen Sir James.
1: Sabi ni Menchi May, Wednesday morning po, Ma'am Carmen Sir James. Menchi May, waving na po si Jose Marichan. Oo nga, pagpasok ng bell, maririnig na natin ang tinig, ang boses, ang mga Christmas song ni Jose Marichan. Okay.
0: Sabi si Jaime Samuel Bernante, flood control projects in Manila 2022, 2023, 2024, 2025 worth 14.5 billion pesos. Tanong, saan ito ngayon mula sa District 1 up to District 6? Mga congressman, anyari? Good morning, Pilipinas.
1: Eh, yun na nga. Nakita nyo naman. Ang turo ng turo, ha? Itong si Atras Abante, Pastor Atras Abante, ha? Na hindi naman dapat nakaupo, pero siyang nakaupo. At yung nanalo ang siyang nagahabol, ha? Yung si Joel Chua, ng 3rd District, isa rin ito, ha? Mas malaki yata ang ano nito kung ilang bilyon din ng flood control, ha? Pero tingnan mo, yung ikatlong distrito, halos lubog ang buong Maynila, eh. Naturing ang capital ng Pilipinas, ha? Eh, lubog. Oh, sabi po ni Juanita, si Juanita Estacio, nanonood, Ena Gray, good morning, Tita and Sir. Bernard Marcelino, good morning po, still watching. Oh, sabi po, ikaw na.
0: Sabi ni Sir Bert Bautista, pakibigay ng telepono niyo para anytime makatawag agad ako. Ito po, Sir Bert, at sa lahat po natatawag, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500.
1: 0917-561-581-6500. 581-6500. Ah, oh, yan, Bert, tumawag ka na. Sabi ni Romeo Ochoa, wala na bang ibang apelido? Ah, nabasa mo na yan. Marami pong apelido, kung apelido lang. Kaya lang, yung karapat dapat. Sinasabi lang natin na si Vice President Sara Duterte, sapagkat siya pa lang ang opisyal na inaakala natin na pupwede na maging susunod na pangulo, di ba? O, pero kung merong iba na
0: maring
1: inaakala ninyo na mas higit, natatakbo, ha? Mas maganda ang record, mas magaling, mas matalino at maring mas maraming alam kung paano mapapaunlad ang Pilipinas, o di yun ang iboto natin, di ba? O, sabi ni Yus Biminda o Santa Maria, gandang morning, Ma'am Carmen Sir James. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, flood control projects in Manila. O, nabasa na to, no?
0: Opo, opo. Mula kay Sir Dennis Almohano, good day po, Tita Carmen Barrio James. Traffic sa Quezon City Circle yesterday because of road repair. Galing mi sa DOJ sa Quezon City Hall.
1: Mukhang hindi nakuha ni Bert. Ipadala daw sa kanyang messenger. Yung sagutin mo, doon sa kanyang
0: message.
1: Noon. Si Rick Oracion. prosecutor Divina Gracia was scratching wooden cross sa kanyang opening statement, and then sabi niya na ang successor daw ni Vice President Inday Sara na si Lenny ay alang confidential funds ay nagkamali na si prosecutor instead na predecessor, naligaw si attorney. Wala naman pong hiningi na confidential fund ang ating Vice President Sara Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagsabi, di ba? Wala kang confidential fund, di ba? Kaya, yung pong confidential fund ng Vice President Sara Duterte ay galing po sa confidential fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. noong sila ay nagkakasundo pa.
0: Mm-hmm.
1: Pero mukhang nakita na tila ito ay isang plano, sapagkat mula doon sa impeachment trial, mula doon sa confidential and intelligence fund, doon na po nagsimula ang lahat ng mga kasong ibinibintang, mga gawa-gawa, mga aligasyon na kaso o kaso ay ibinigay sa ating Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
0: Yes.
1: Hanggang sa dinala na ito ngayon sa DOJ dahil nakikita nila na mukhang matatalo sila dahil magagaling ang depensa. Oh, sige.
0: Mula kay Sir James Denzel Mojano, Tita Carmen, chill lang. Manonood na lang ako ng Back to the Future. 1985 movie sa YouTube.
1: Oo nga naman. Sabi ni Romy Ochoa, lahat ng politiko pare-pareho. Hindi totoo na humahabol sila para sa bayan, kundi sa kapangyarihan at para magpayaban sa kabang ng bayan. Dahil siya may tinatagong baho sa katawan. Yan lang po. O, totoo yung sinabi mo. O, sige.
0: Sabi naman ni Sir Camil Vergara, good morning po, Tita Carmen, Tito James. Si Luis Tro, mukha talagang ano yan, pawilan at para rin siyang banana queen pagmasdan nyo.
1: Sabi ni Bert Bautista, kahit sa CP, kunay padala mo. Yan. Yung kanyang ano message, i-type mo yung number na sinabi mo para makatawag siya. Sige. Sabi ni... Sige.
0: Mula kay Mama Lupot, Lorendo. Good morning po sa inyo. From Mel, Lorendo.
1: From Benito Mangogat. Kaya nga, hinahunting ni Gloria Macapagal Arroyo si Lacson dahil sa kaso nito sa Dabser murder case at Kuratong Baleling case sa 2028. Kung sino man ang maupo sa grupo ni Sara Duterte, buksan. Buksan. Teka. Teka, bubuksan pa lang eh. Ayan, kung sino, ayan, Sara, buksan ang kaso ni Ping Lacson. Murder case. Pagkatapos sasabihin ni Lacson, hindi raw siya tumanggap ng baboy barrel. Anong baboy barrel? Pero yung pala, tumatanggap siya ng pork barrel, ayun, kaya baboy barrel, na puro barya, plus may maleta siya natanggap. Utot ni Lacson, huwag siyang maglinis dahil may baho siyang tinatago sa unti-unting lalabas. Nalabas na ang kanyang pwest. Anako, lalabas din ulit ang baho niya, lalo na sa maleta. Dapat ikulong yan si Lacson dahil sa totoo lang, walang na-solve na krimen niya noong panahon niya. Sa totoo nga lang, oh, di ba? Sa panahon niya, lumaganap ang kidnapping eh, di ba? Naganap noon ang kidnapping, kung natatandaan, mga Chinese ang kinikidnap noon. Kaya biglang lumitaw si Teresita Angsi na kumari pala niya. Di na, yung sinasabi, di umano kumari niya. Aray ko, tapos napaniwala tayo na advocate, di ba? Yung, ano ba yan? Eh, siya nakakaalam ng mga mayayaman Chinese dyan sa Binondo, di ba?
0: Sabi naman ni Sir Sani Makatol, Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Mabuhay po kayo. God bless. Sana magising na ang taong bayan sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno sindikato.
1: Sabi ni Romeo Choa, work from home po ba kayo ngayon? Happy Baklaran Day. Opo, pero wala po kaming sweldo, hindi katulad nila. Kahit work from home, yung mga mambabatas, kahit work from home, tuloy ang ligaya. Sige.
0: Sabi naman ni Sir Rick Orasyon, why Congresswoman Luistra, Senyora, opted not to call up Kernela Chica to sit as witness sa impeachment to shed light tungkol sa sinabi ni Disbarment Officer Acosta?
1: Dahil tulad ng ipinaliwanag ko, Don Pepot, hindi naman accountability ang totoong hinahanap nila. Ang kanila pong ginagawa ay sirain ang imahe at kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte. So, maliwanag po na sa pampolitikang dahilan kung kaya meron tayong impeachment trial, hindi po para sa tinatawag na accountability. Mm-hmm. Okay. Sabi ni Benito Mangogat, si Duterte ay malayong malayo kay Ferdinand Edrelin Marcos. Hindi niya kayang tapatan ang talino ni Marcos Sr. Kahit na abogado si Duterte at prosecutor, hindi niya kayang tapatan at kahit sino pa ang leader, halos hindi mabilang ang proyekto kasi daming itinayo na napakinabangan natin hanggang ngayon. Pero sa kamalasan, binenta ang iba sa mga oligarko, isinapribado ang ibang bagay na government ng gobyerno ng Pilipinas. Katulad ng Petron, National Steel, di ba? Yang at FTI.
0: Yes, Port Benicasio.
1: Gagawin sana yan na bodega ng mga produkto, paninda, produkto mula sa mga sa Mindanao, sa mga Dalawigan, para makabili ng mura.
0: Food terminal.
1: Kaya terminal eh. Food terminal. Anong ginawa? Binenta. Hati.
0: Binibenta rin kalahati ngayon.
1: Yes. Sabi ni Esther Sunga, good morning, madam. And sir, mabuhay. Laban. Laban. Sige. Sabi ni Benito Mangogat, pinag-aaralan daw ng CICC kung paano i-ban ang Facebook. Matagal-tagal na rin na pinag-aaralan para tanggalin ang Facebook sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nag-aaralan pa rin. Okay na sana. Kaya lang, hindi lamang sa Facebook ang dapat i-ban. Kung hindi, sa Instagram, Twitter, na ngayon ay TikTok, at di ba pa na dapat na talaga ipagbawal dito sa Pinas. Okay lang sa akin na alisin na ang social dahil mabubuhay tayo na walang social media.
0: Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, ang mga Duterte hindi magnanakaw at hindi gumagamit ng droga, kaya dapat Duterte tayo.
1: Luz Papa, good morning po. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, good job. Sabi ng isang sundalo, I'm willing telling the truth. Okay. Yun po ang sabi ni Colonel Raymond La Chica, I'm willing to tell the truth. Hindi ba ganyan din si Gutesa? I'm willing to tell the truth and nothing but the truth. Sumpa pa. Sumpa. Ayan, ayun, ngayon, eto ka ngayon. Pinilit, bumaliktad. Pero, paano ngayon nila babalikta rin yung kanilang mga unang pahayag? At may mga ebidensya ang attorney ng mga dating sundalo. Kasi nagte-text sila eh. At ito naman kay Gutesa, mayroong social, sa social media, may video na nagba-viral. Diba? Na kung saan nag-uusap ang may bahay ni Orly Gutesa at si Gutesa na nagsasabi na may ginawa, diba? Sila na sariling apidabit na gusto ay pirmahan niya.
0: Yes.
1: Oh, eh, pero nung una ayaw niya, eh, pero ngayon bigla. Eh, saan ba siya naroon? Nandun ba siya sa mga sinasabi di umano sa hawak siya ng mga sundalo?
0: Hmm. Nga, hindi alam ko saan lumitaw eh. Iba na ang pahayag na lumitaw.
1: Oo, oh, di. Eh, nauna yung sinabi. Nauna yung pag-uusap nilang mag-asawa eh.
0: Na, may alam ng tamba. Na David, eh.
1: Oo, kaya hindi siya ang gumawa. Yun ay ginawa at may siningit na ididiin si Marcoleta at si Depensor.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nauna na yan eh. Yes. Kaya alam na ng tao. Itong mga kilos nyo, halos alam na ng taong bayan.
0: Yes. Mula naman kay Sir James Dennis Almohano, sa lahat naman ng may elect na head of state, dapat give them a chance. Give them the benefit of the doubt, di ba?
1: Oh, sabi ni Esther Sunga, pati ang pamilya ni Marcos, sila ang unang bendalo. Lahat halos walang hiya ang gawa ng pamilya. Sus. Basa.
0: Sabi ni Sir Jaime Samuel Bernante, you are a stupid woman. Sabi ni Senator Rapi Tulpo, bakit ganyan ka magsalita sa babae? Respeto po.
1: Nga naman. Hmm. Very unbecoming sa isang senador.
0: Kaya nga. Tsaka may edad na rin yun.
1: At saka Bisaya eh. Di ba? Sabi ni Teo Rosal, good morning, Tita Carmen and Ka James. Tore, naus ka na. Si Matinag na ang sikat. Ngayon kay Bonget, huwag ka patalo. Anyway, aalisin din naman yan.
0: May tarpulin yata na. May mga tarpulin na ka, ha? Huwag ang tatakbo.
1: Si Matibag, Tore. Si Tore. Naku, Tore. Oo, kuha ko sa'yo. Magbabago na ako ng isip. Sige.
0: Bungkag. May pag-ulat po tayo, Tita Carmen. Magpumasok.
1: Oh, sino naman yun?
0: Mula kay Jojo Sikat.
1: Okay.
0: Defense panel, ikinatuwa ang naging ruling ng impeachment court presiding officer sa hindi magandang pananalita ng ilang prosecution lawyers. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
2: Ikinatuwa ni defense team spokesperson Attorney Michael Poa ang naging ruling ng impeachment court presiding officer Senator Judges Francis Chis Escudero sa mga hindi magandang pananalita ng ilang prosecution lawyers sa isinagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magugunita na may ilang miyembro ng prosecution lawyers ang gumagamit ng katagang scam, modus, mastermind at nagsisinungaling sa hostile witness na sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff ng OBP na si Limuel Ortonio. Bago matapos ang 18th araw ng paglilitis, hiniling ng defense lawyer na si Attorney Christine Perer sa presiding officer na paalalahanan ng ilang prosecutor lawyers sa paggamit nga ng inappropriate word sa loob ng impeachment trial. Dito ay sinang-ayunan ni presiding officer at sinabi ni Attorney Perer at ginawa na niya sa naturang paglilitis ang paulit-ulit na pagpapaalala at paggamit ng hindi magandang paggamit ng salita sa loob ng korte at pina-strike off ang record nito. At ayon nga rito kay Attorney Poa, kahit na may strike off ang record na ang nasabi na hindi magandang salita o konklusyon ay narinig na rin ng mga nanonood na publiko. Kaya narapat na dapat iwasan ang paggamit ng inappropriate word ng magkabilang panig, hindi lamang ng prosecution. Kaya mahalaga talaga na may guidance sa aniya ang korte sa lahat ng kanilang mga hakbang at pananalita sa trial.
3: Yeah, so we're happy naman doon sa naging ruling ng ating presiding officer. Regarding that, at least nagkaroon na ng reminder because although naiintindihan naman natin, may kanya-kanyang mga strategy talaga yan, both sides. And even during our third, we also have to be mindful sa mga conclusions na maaaring masabi namin, di ba? Because in this day and age, syempre, kahit i-strike off mo sa record yung nasabi, eh, narinig na rin ng kaubayan.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam po ninyo, yan naman talaga ang gusto nilang mangyari. Sinasadya po nila yan. Mm-hmm. Dahil tama yung sabi ni Attorney Poa na kahit na strike off sa dokumento, sa record, eh narinig na ng taong bayan at yan ang gusto nilang mangyari na makapagtanim sa isip ng ating mga kababayan ng mga paniniwalaan nila.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Ngayon, meron tayong susunod na pag-uulat mula kay Romel Madrigal, 292 milyong Shabu na sabat sa MICP nakatago kunwari Talk and Talk Stones. Ang ulat ay na kay Romel Madrigal.
4: Umigit kumulang 43 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 292.4 milyon ng nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa pakipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Manila International Container Port o MICP. Ayon sa BOC, nakatago ang illegal na droga sa mga fabric pouch na dinisenyong magmukhang mga tokstones na sinasabing bahagi ng mas sopistikadong paraan ng pagtatago pang makalusot sa mga otoridad. Agad na isinailalim sa kaukulang pagsusuri at proseso ang nakumpiskang kontrabando habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga responsable at tangkang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, muling iginit ng BOC ang mahigpit na pakikipagtulungan sa PDEA upang harangin ang pagpasok ng illegal na droga sa kabila ng patuloy na pagbabago at pagiging mas masilimot ng mga paraan ng pagtatago nito. Patuloy ring paigtingin ng dalawang ahensya, Intelligence Sharing Joint Enforcement Operation at Risk-Based Monitoring upang mapabilis na matukoy ang mga high-risk shipment at mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. At si Benito Mangugat, dapat kasi ang mga LGU ay gumawa ng sariling proyekto katulad sa Lagunan, di ba? Mm. Maganda yung mga proyekto nila.
0: Yes.
1: Kung paano masosolve ang pagbaha. Ang laki ng river sa metro na pwedeng gawing flood control project at ang mga kanal na pwedeng gawing flood control. Asan ba ito? At ang mga drainage na lakihan at hukayin ng malalim at lagyan ng tubo papuntang ilog o dagat. Yan ang proyekto pero hindi magawa ng DPWH kasi mas gusto nila sila ang magdidesisyon o magbago ng design at kailangan nila ng malaking tongpats. Kaya dyan nagsimula ang korupsyon sa departamento ng gobyerno dahil sa tongpats. Kaya talaga natanggalin ang mga pinuno ng mga departamento at ang mga empleyado na sangkot sa korupsyon ng demokrasya ng gobyerno. Mula kay Esther Sunga, ang pamilyang Duterte ay subok na mula pandemic at pagsugpo sa droga at pagnanakaw. Ang Duterte, yan ang tatak. Duterte, baliktad ang pamilya Marcos, lahat halos bendalo at pagnanakaw, baha at krimen. Yan.
0: Wala naman kay Ma'am Rosemary Sercuenya. Good morning po. Si Marcos Sr. naging president for 20 years. Yes, si Duterte for only 6 years. Di pwedeng pagkumparahin.
1: Sabi ni Teo Rosal, Tita, yung mga senator judge ay hindi patas at mga senator prosecutor.
0: Sabi ni Sir Dennis Almohano, traffic, enormous traffic, nagbagsak na ating ekonomiya, perennial problem yan. Opo.
1: Sabi ni Growell Claros, normal ang pag-iisip ko. Pero hindi ko makita ang logic na 125 million confidential fund kaysa sa trilyon na budget na naglahong bula sa administrasyon ni BBM. O nga naman, bakit nga sila umiiwas? Bakit pinagtatakpan? Simple lang po. Dahil halos lahat ng nasa ating gobyerno ay sangkot.
0: Mula kasi Romy Ochoa, Since 70s, bumabaha na sa Espanya, Sampaloc. Wala ba silang solusyon para masolusyonan ang baha dito? Mayor Isko, dapat may proper planning. Suggestions ko, maglagay ng water pumping at pumping station malapit sa lugar na binabaha.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 10 flood control projects sa Bulacan. Di alam ni Governor Fernando Daniel saan kumuha ng permit ang mga contractors na ito. O nga naman, bakit hindi alam? Di ba dapat may permit mula sa tanggapan ng LGU? Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, Duterte lang merong malasakit sa bansang Pilipinas. Kaso, BBM nag-trader ng sagad.
0: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, 2028, hura, magiging decision 2028 yan.
1: Sabi ni Teo Rosal, Tita, yung si Lacson, puro kidnapping ang gawa nila noon na mukha niya ng isang kinidnap nila. Kung hindi ako nagkamali ay isang Gokong Wei ang nakidnap. Yun yatang anak.
0: Sabi ni Sir Benito Mangogat, pero at least natuloy ni Rodrigo Duterte ang mga proyekto ni FEM kahit papaano lang. Kahit papaano lang, at least mayroon din nagawa si Duterte na sariling proyekto. Pero marami din yung katulad kay FEM, halos hindi mabilang ang proyekto. Kasi daming itinayo na napakinabangan natin hanggang ngayon. Pero sa kamalasan, binenta ang iba sa mga oligarch, isinapribado ang ibang property ng government of the Philippines.
1: Opo, ang mahawak ng ating mga malalaking mga pag-aari ng gobyerno, ang Ayala, Pangilinan, di ba? Halos sila lamang po, magmula sa LRT, na kasama na dyan si Pangilinan, yung LRT 1. Diba?
0: NLEX, SLEX natin.
1: Ayan, nasa privado na po lahat. Kaya ang toll, napakatataas, napakamamahal, diba? Oh, sabi ni Crispin Ningning Labar, hindi po pwedeng alisin ang social media dahil dito tayo kumukuha ng totoong balita. Maraming mga media na hindi nagsasabi ng katotohanan at dito tayo kumukuha sa social media ng totoong nangyayari sa bansa natin. Tama. Kasi yung mga pahayagan, mga himpapawid, may mga ilan na kontrolado ng mga politiko at mga negosyante. Ha? Tanging halos tayo lamang radyo bandido.
0: Yes.
1: Ang may paninindigan.
0: Hanggang ngayon.
1: Oh, sige.
0: Mula naman po kay Ma'am Elaine Baltazar, nagwawala na yung mga tao sa MBI sa pagkuha ng clearance. Samantalang si Matibag, pinapaypayan yung tiyan sa sobrang kabusugan. Ang inaasikaso kasi ang mga Duterte.
1: Sabi ni Cindy Cruz, Carmen and James, we're not stupid para hindi makita ang totoo sa setup. Si Vice President Sara ay binigay confidential funds galing kay BBM na ilang araw na lang need niya gamitin. Sabi niya nga ni BP Sara, sabi ni BP Sara Lisa Moreno envelope kaya siya nakapagsalita sa galit, nakapagmura dahil sineset up siya talaga ng napakawalang yung mastermind ng lahat sa nangyayari ngayon sa bansa. Alam niyo na kung sino dahil siya ang tunay na nagpapatakbo ng bansa. Sitting president lang si BBM, tagasunod. Ba, pwede ba yun? Ay, sus, oo, sige.
0: Wala naman kayo sa Royal Claros. Hanggat nandyan ang 14 brave ex-soldiers, hindi ibabalik ang investigasyon sa flood control scam ng Blue Ribbon Committee.
1: Eh, gusto nga nila ipakulong katakot-takot ng mga kasong isinasampay. Yan na ba ngayon ang batas na kung sino ang nagsasabi ng totoo? Eh, ano yung hinahanap natin? Katotohanan ba o kasinungalingan? Yung mga nagsasabi ng totoo, kinakasuhan, gusto nyong ipakulong. Yung mga nagsisinungaling, nagtatakip, at pilit iniiwas ang katotohanan sa taong bayan, aba, hayahayang buhay. Patuloy sila sa kanilang panunungkulan bilang mga mambabatas, bilang mga ilang opisyal ng gobyerno, at may mga ilan na kunwari magre-retiro, magre-resign, pero bibigyan ng mas higit na mataas at magandang posisyon.
0: Yes.
1: Sus, Mariano Garapong walang asukal. Mula kay Robert Claros hanggat nandyan, sabi ni Tayo Rosal, hindi po pwede alisin ang social media dahil, nabasa na, Rick Orasyon, tulpok, huwag kang stupid, kasi Bisaya ka din, di ba taga CDO ka, kaya, di ba sabi ni Erwin Turpo, natira siya sa Davao? Sige.
0: Mula kay Sir Ramon Jr. Harina, good day po, di ako boboto sa 2020 election, kung si Boy Mata Garcia pa rin ang sa COMELEC, member kasi yan sa Vendalo Group.
1: Sabi ni Romeo Ochoa, engineer dapat ang ilagay sa public works secretary para may alam na solusyon sa mga structural work sa project at maiwasan ang paulit-ulit na paggawa ng mga project. Di ba? Ngayon, nagmumura na si Vince Dixon. Ha? Ito mukhang kakandidato yata ito eh, Sus Mariano. Sabi ni Cindy Cruz, maganda nga, tumatakbo silang lahat sa 2028 para makita nila kung gaano ang galit ng sambayanan sa kanila. Puro magnanakaw, walang utak, kabigin. Ay, walang tulak, kabigin sa 2028. Tumakbo na kayong palabas ng bansa dahil sa kulungan kayo, babagsak. Sobrang kapal ng pagmumukha nyo. Hindi ba sabi ni Matibag na kapag si Vice President Sara Duterte ang nanalo, alis na lang sila ng bansa. So, means, totoo yung sinasabi na may bahay sa Amerika. Di ba sa Amerika ba yan? Itong sina Matibag na sinasabi niya, kapangalan lamang niya. Ganon din itong si Ace Barber. Sabi niya na pag si Vice President Sara Duterte ang nanalong presidente, aalis na sila sa bansa. Paano? Yari na yung kumida China nyo. Meron na kayong pera, pambili ng bahay, pamumuhay kayo sa ibang bansa. Paano kami na mga mamamayan na winindang-windang ninyo ang buhay? Basa.
0: Iwan na naman. Mula kayo sa rekorasyon, relo ni Villanueva, 160 million daw, katas ng flood control.
1: Wow. Yan ba yung Philip Patek? Kami, ni Pitik, wala eh. Sabi naman ng texter, hindi sila kawalan kung umalis sila. O nga, lalo kang matutuwa nga kami.
0: Diba?
1: Sabi ni John Observer, good morning. Kung totoo yung sinasabi ni Sandro na support ni FPRRD, kapalit ay ang pag-recommend ng cabinet secretary. Alam ng taong bayan na may records na good governance, kaya ang recommend ni FPRRD ay isang taong may integrity, honest and hardworking at higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi tulad ng mga tauhan ngayon ni BBM na puro magnanakaw.
0: Sabi ni Sir Jesus de San Mojano, Tita, may Vendalo Group of Company ba?
1: meron. Di ba nakita mo puro Vendalo sila?
0: Tumadami sila. Mula naman kay Sir Orto Hedge, 100% no to postpone barangay election at term extension na pro-corruption yan at pro-mastermind yan at maleta pa rin yan. Pro-Noel din tayo sa 2028. Con us, no to salo, terrorismo sa Pilipinas.
1: Naku, puro kayo nyo. Kailangan kumilos tayo.
0: Yes.
1: Kailangan manindigan tayo. Hindi sa puro no. Kailangan mangyari lahat yan dahil sa ating saligang batas, kailangan matupad ang eleksyon. Dahil yan ang paraan ng pagpili ng mga taong iluluklok natin sa posisyon. Diba? Kung walang eleksyon, postpone na naman. Di, mananatili sila. Gusto nila yan. Kaya kailangan magkaroon po ng eleksyon.
0: Yes. Mula naman kay Sir Jesus, Dennis Hermoano, Tita, saan na yung GOCC ng government? Yung mga iba, nabenta na. May bibenta pala.
1: Sabi ni Cindy Cruz, pinapalutang nila Bico Soto si Sandro daw. Ay naku, wala kayong panama sa kay Libiste at Miao Miao Barsaga. Sige nga, subukan natin Libiste for President at Vice President Kiko Barsaga. Ah,
0: ano pa yun ang mga kabataan niya?
1: Agency yan, mga agency. Pero kailangan natin na yan, Don Pepot, kasi para maiba naman ang takbo ng isip dahil yung mga lumang politiko, sanay na yan. Sa paikot, sanay na kung paano paikutin ang taong bayan at sanay na rin yan sa korupsyon. Kaya kailangan lumikha tayo ng mga bagong politiko, yung mga jensin tinatawag. Diba, katulad ni Barsaga at katulad ni Libiste, kasama ang palad, si Libiste kasama ng kanyang ina na nagtungo sa France di umano, ha? France, ha? Dahil mayroon daw di umanong sakit sa baga.
0: Medical leave at pa-check up si Senator Legarda.
1: Pero sinasabi nila na baka isa rin daw itong pag-iwas ni Senator Legarda. Umiiwas na makalawit ninyo. Kaya mas may harapan niyang umalis.
0: Lander. Punong agad.
1: Sige.
0: Mula, ano po? Teka.
1: Mula kay Bear Esposo. Good morning, Tita at James. Magkano po ba yung confidential na inaabuso ng mga buwaya? Magkano naman kaya ang nagagastos na sa hearing ng Senate sa impeachment na yan na habang humahaba ang araw ng hearing, lalong lumalaki ang gastos ng taong bayan? Bakit kaya? Pera ba nila ang ginagastos sa hearing? Magkano rin ang flood control scam na kagagawan ng mga buwaya sa gobyerno? Kawawang mga Pilipino. Wala na po tayong oras, yeah, Don Pepot.
0: Kaya yeah, salamat sa Diyos. Salamat po sa nila. Salamat po tayo, mga puling ko, James Gojo. Lagi po sabi, lagi tingpiling ganyan. Mabuti, tama. God bless us all.
1: Doon po ang inyong lingkod, Tito Carmen Ignacio. Pansamantala, nagpapaalam po at nagpapaalala. Ingat-ingat po kayo sa inyong sakit ay sa mga sakit na maaaring umaali-aligid, ha? Ingat sa ating mga katawan, ingat sa disgrasya, at ingat din sa pagpili ng mga taong iluluklok natin sa 2028. Kailangan po, ilista po nating lahat yung mga inaakalang hindi dapat iboto. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino, and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
5: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
8: BBC News with Roisin Hasty. The country music legend Dolly Parton has died at the age of 80 in Nashville, Tennessee. Born into rural poverty, Dolly Parton rose to become one of the biggest music stars of the 20th century. Her biggest hits include Jolene, 9 to 5, and I Will Always Love You. She was also a leading philanthropist, making huge donations to global literacy, medical research, and disaster relief. President Trump has led tributes to Dolly Parton, ordering US flags to be lowered to half-mast for 1 week. Elton John called her a giant of an artist, unique and irreplaceable. Paul McCartney said she was unrivaled in the world of country music. Canada has unveiled retaliatory tariffs on hundreds of US imports as their trade war escalates. They come into effect in 2 weeks and range between 15 and 50%, matching US taxes on Canadian products. The UN Secretary General Antonio Guterres says he's alarmed by an incursion by Israel into a training center run by the UN Agency for Palestinian Refugees in East Jerusalem. The Israeli government has repeatedly accused UNRWA of providing cover for Hamas, which the agency denies. Two people have died in the U.S. state of Pennsylvania from a measles infection. Officials say that both were unvaccinated. The former Liberian vice